0: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Mga bata, sa unang bahagi ng ating lessons ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin ang ibig sabihin ng characteristic. At para mas maunawaan natin ito at mas maging fun ang ating lessons of the day, makakasama rin natin live sa studio ngayong umagang ito, walang iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy!
6: Ayan, magandang umaga!
5: Kamusta ka, Engoy?
6: Ay, okay naman po.
5: Ayun. Si Engoy ay makakasama natin 8 a.m. until 9 a.m. din para bigyan kayo ng mga aral ngayong umagang ito. At sabi ko nga, Engoy, para sa unang bahagi na ating lessons, pag-uusapan natin ang characteristic ng isang individual. Pag narinig mo ba yung characteristic, Engoy, ano yung unang salita na naiisip mo tungkol sa kahulugan nito?
6: Yan po ba ay yung pagkatao?
5: Pwede.
6: Ng isang tao?
5: Pwede. Pag sinabi natin mga bata na characteristic, ito ay tumutukoy
6: sa katangian,
5: ano, yung mga character traits ng isang individual. Ito ay tumutukoy sa katangian. Pero alam mo ba, Engoy, na hindi lang ito basta katangian sa panlabas na anyo. Dahil merong character traits na panlabas at meron ding character traits na panloob.
6: Inside and outside.
5: Tama ka dyan, Engoy. Kaya every time na dinidescribe natin ng isang kaibigan o kaya kaklase or even si mommy and si daddy, hindi lang dapat yung mga katangian niya panlabas yung sinasabi natin. Dapat yung mga character traits din on the inside. So, dalawa yan.
6: Dalawa.
5: Character traits on the outside and character traits on the inside. So, para mas maunawahan ninyo mga bata, para pagka sinabi ni teacher, sige nga, i-describe mo nga yung best friend mo, alam mo kung paano mo siya i-describe on the outside, at alam mo rin kung paano mo siya i-describe on the inside. So, ito, Engoy, yung mga halimbawa ng character traits ng isang individual on the outside. So, tumutukoy dyan, syempre, yung mga physical na katangian. Katulad ng, sige nga, Engoy, magbigay ka nung nasa screen natin ngayon.
6: Ayan, black hair.
5: O, katulad nung bata, di ba? Meron siyang black hair. Ito ay character traits on the outside. Ano pa, Engoy?
6: White teeth.
5: O, kitang-kita naman. Talagang mapuputi ang ngipin ni little girl. At ano pa, Engoy?
6: Cute smile.
5: Yes. At ang panghuli?
6: Morena skin.
5: Morena skin. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay kayumangging kulay. So, ayan mga bata, kapag pinapadescribe sa inyo ang isang individual on the outside, lagi niyong tatandaan na ito yung mga katangian sa ating physical na kaanyuan. Katulad nung little girl na nasa screen natin ngayon, meron siyang black hair, maputi ang kanyang mga ngipin, meron din siyang cute na smile, at meron siyang morena skin. Very good, Engoy. At ito naman yung mga character traits niya on the inside. Katulad ng, Engoy?
6: Happy girl!
5: Kitang-kita naman, talagang masayahing bata siya. At siya rin ay?
6: Loving!
5: Very loving. At?
6: Smart!
5: Mm-hmm. At panghuli?
6: Honest!
5: So mga bata, pagka pinadescribe sa inyo ang character traits ng isang tao, isang kaibigan, on the inside, ito yung mga bagay o katangian na hindi lang natin nakikita sa panlabas na kaanyuan. Makikilala lang natin at malalaman lang natin ito kapag lubusan nakilala na natin siya. Katulad nun, malalaman mo lang na mapagmahal siya pag lagi mo siya nakakasama. Malalaman mo lang na matalino siya kapag ka nakikita mo na lagi talaga siyang sumasagot sa lahat ng mga questions ni teacher. At ano siya kapag ka talagang napatunayan mo sa sarili mo yung katapatan niya. So tatandaan ninyo mga bata, no, ang character traits ay tumutukoy sa katangian ng isang tao sa kanyang panlabas na anyo o physical na katangian at sa kanyang panloob na anyo o yung kanyang character traits on the inside. So ikaw, Engoy, kung tatanungin ka, ano mas gusto mo? Yung maganda ka on the outside o maganda ka on the inside?
6: Ah, syempre, maganda sa inside.
5: Inside. Yeah. Tama ka dyan, Engoy. Ano, sabi nga nila, yung mga magagandang katangian natin on the outside, eh, minsan, eh, talagang nawawala yan, lalo na pag lolot-lola ka na, di ba?
6: Yes!
5: medyo kumukulubot na yung mga mukha mo.
6: May wrinkles ka na.
5: May wrinkles ka na. Tapos minsan, kapag nasa adolescent stage ka na, tinatagyawat ka na.
6: Hey!
5: Pero yung katangian mo on the inside na ikaw ay mabuting tao, ikaw ay mapagbigay, mapagmahal, eh yan yung katangian na talagang hindi lilipas. Tama
6: oo,
5: ba?
6: Oo, dadalhin mo hanggang
5: pagtanda. Tama ka dyan, Engoy. Kaya wag natin kakalimutan mga bata na every time na tayo ay nagde-describe ng isang tao, kaibigan man o kaklase, o maging si mommy, si daddy, o yung mga ate at kuya mo, wag ninyo laging kakalimutan yung character traits on the outside at character traits on the inside. Kung si Engoy i-describe ko ngayong umagang ito on the outside. Ang on the outside ni Engoy ay meron siyang black hair.
6: Yes.
5: Meron din siyang cute smile. At ang isa pang physical trait ni Engoy ay meron siyang dull eye. Kasi yung mata ni Engoy talagang bilog na bilog. On the inside naman, Engoy, kung i-describe ko siya, siya ay isang happy boy.
6: Yes!
5: Siya din ay isang smart boy.
6: Yes!
5: At si Engoy din ay merong kind heart. Ay, na-touch si Engoy. Tama ba?
6: Oo naman po.
5: Pero ako, Engoy, hindi ko na ipapadescribe yung sarili ko. So, parang kinakabahan ako. Wag na lang. So, ayun mga bata, sana naunawaan ninyo ngayon ang pagde-describe ng character traits ng isang tao sa panlabas na kaanyuan at sa kanyang panloob na kaanyuan. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons of the day. Magbabalik tayo dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
6: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
10: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus na mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Okay, class! Recess! Break time!
10: Yay!
17: Tignan mo tong baon ko.
10: Anong baon mo? Pahingi naman!
8: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
18: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
17: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
17: Naku, nakakatakot naman po.
10: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
19: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: We're back. Tuloy-tuloy pa rin ang ating lessons ngayong umagang ito dito sa School on the Air. Kasama pa rin ang inyong best friend, wala iba kung hindi si Enggoy. Enggoy, good morning!
6: Hi, good morning!
5: Samantala, Enggoy, ano, para sa ating tuloy-tuloy na lessons ngayong umaga, pag-uusapan naman natin ang English time.
6: Yeah, English time!
5: Today is English time. Alam mo ba, paborito kong subject yan nung nag-aaral ako elementary high school.
6: Siguro mataas po yung grade niyo dyan.
5: O hindi naman. Paborito lang, pero hindi naman nangangahulugan na talagang mataas yung grade natin. Talagang gising na gising lang ako every time na English ang pinag-uusapan namin sa classroom. So para sa ating English lesson ngayong umaga, mga bata, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa paggamit ng this and that. Use of this and that. At sa screen natin, ma-define natin kung kailan at kung paano ba natin ito ginagamit. Enggoy, sige nga basahin mo, kailan at paano ba ginagamit ang this sa sentence?
6: Ayan. Use this when you are referring to an object or person near you.
5: Totoo yan, ano? Ang this ay ginagamit sa sentence o pangungusap kapag tayo ay tumutukoy sa bagay o sa tao na malapit sa atin. Yan ang tatandaan ninyo. Either malapit o hawak mo yung isang bagay. At ang that naman, Enggoy, ay ginagamit tuwing...
6: Use that when you are referring to an object in a distant place.
5: Yun. Kaya naka-bold yung near at distant natin kasi doon nagkakaiba yung paggamit natin ng this and that sa sentence.
6: Yan yung mga keyword.
5: Totoo ka dyan, Enggoy, ano? Kaya kung ang this ay ginagamit sa mga bagay at tao na malapit o hawak natin, ang that naman ay ginagamit sa mga tao o sa mga bagay na malayo sa atin. So, mas madaling tandaan. This kapag malapit, that kapag malayo. At para mas maunawaan natin, Enggoy, syempre meron tayong mga set of examples. Unang-una sa example natin. At gusto kong basahin mo, Enggoy. Sige nga.
6: That is my new ball.
5: Sa pagkakataong ito, ginamit natin ay that kasi ang tinutukoy natin ay ang ball na malayo doon sa ating subject. That is my new ball. Very good, Enggoy. At sa second example naman natin,
6: this is my little brother!
5: Yeah, tama ka, Enggoy. At dito, ginamit naman natin ang this, mga bata. Dahil ang this ay tumutukoy sa tao o sa bagay na malapit o hawak natin. So, this is my little brother. Hawak-hawak niya yung little brother. Kaya ang ginamit natin ay this. At sa third example, Enggoy,
6: that is a butterfly!
5: Tama! That is a butterfly. Mga bata, muli ang ginamit natin dito ay that. Dahil tumutukoy ito sa butterfly na lumilipad sa malayong distansya. Kaya that is a butterfly. At sa last example, Enggoy,
6: this is my favorite ice cream flavor.
5: Wow, parang ang sarap naman nun, Enggoy.
6: Okay, flavor yan.
5: Anong flavor? Feeling ko vanilla.
6: Ah, oo nga.
5: At dito, mga bata, muli ginamit natin ang this. Dahil ito ay tumutukoy sa bagay na malapit o hawak natin. This is my favorite ice cream flavor. So, tatandaan ninyo, mga bata, mas madaling maunawaan, tama ba? That kapag malayo, this ang gagamitin natin sa sentence kapag ito ay malapit o hawak-hawak mismo natin ang isang bagay. Kagaya na lamang nito, Enggoy, this is a microphone. Dahil ito ay malapit sa akin. Ikaw ba, Enggoy, pwede ka rin ba magbigay ng example ng this?
6: This is my microphone and that is yours.
5: Tama ka dyan, Enggoy, ano? Very good si Enggoy. So, this is my microphone and that is yours. Tama naman, tinutukoy kasi ni Enggoy yung microphone niya at yung microphone na malapit sa akin. So, this time naman, Enggoy, mag-iisip ka naman. Ako muna, ha?
6: Okay.
5: Gagamitan naman natin ng that in a sentence. So, that is a television. Oh, yung nasa harapan ko ngayon. Malayo siya sa akin, kaya ang ginamit ko ay that. It's your turn, Enggoy.
6: That is a camera!
5: Tama, dahil malayo ang camera kay Enggoy, kaya naman ito ay ginamitan niya ng that. Muli, mga bata, tatandaan ninyo this kapag malapit ang isang bagay at that naman kapag malayo ang isang bagay o isang tao na tinutukoy natin sa ating sentence. So, may bago na naman tayo natutunan. Use of this and that. At sa sunod na nating English lesson, pag-uusapan naman natin kapag plural o marami yung tinutukoy natin. Maaring malapit sa atin o kaya malayo sa atin. Ano kaya yung salita na gagamitin natin sa mga sentences? So, yan ang aabangan ninyo. Ngayon muna, singular. Isa pa lang yung tinutukoy natin. Kaya this and that. Samantala, mga bata, para sa tuloy-tuloy nating lessons of the day, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa
6: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Ako po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
25: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Okay, class. Recess. Break time.
17: Yay! Tignan mo tong baon ko.
10: Anong baon mo? Pahingi naman.
7: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
18: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
17: Teacher?
7: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
17: Naku, nakakatakot naman po.
10: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
19: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
3: School on the air. Katuwang ni Teacher at ni Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Mga bata, tayo ay nagbabalik dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, syempre sa School on the Air. And this time ay isa sa paborito nating segment, ang ating kwentong pambata. At ngayon, ito naman ay ihatid ng inyong best friend na si Enggoy. Enggoy, meron ka bang handang kwento ngayon?
6: Ah, meron po!
5: Anong pamagat ng kwentong pambata natin?
6: Ang pamagat ay The Tale of Palyakas.
5: the tail of Payatas. So ang ibig sabihin nito, yung parang alamat ano, ng lugar na Payatas dito sa lungsod Quezon. So yung mga binabahagi naming kwento, lalo na ni Engoy dito sa programa, ito ay mula sa donasyon ng Quezon City Public Library sa ating programa. So meron silang mga libro na pinublish mismo nila at yun ay gusto natin ibahagi dito sa programa at yun yung isa-isa nating sinisimulan. So ngayon, ito naman ay tumutukoy sa kwento sa likod ng Payatas. So pag sinabi nating tale mga bata, ay ito ay produkto lamang ano, ng imahinasyon ng sumulat nito. Kaya wala itong solid ano, na katunayan na talagang nangyari ito. Ito ay produkto lamang ng imagination o alamat ano, ng pinagmula ng isang lugar. Kaya para mas malinaw lang, kasi baka sabihin ng mga bata, eh lahat 100% na binahagi natin dito, eh yan talaga yung kwento ng Payatas dito sa Quezon City. Hindi. Yan ay produkto lamang ng imahinasyon ng sumulat nito. Tale of Payatas. Ready na kami, Engoy. Simulan na natin
6: na
5: ang ating kwentong pambata.
6: Yan. The Tale of Payatas. Sa simula, may isang lugar na tinatawag na Payatas na matatagpuan sa puso ng lungsod Quezon. Ang pangalan ng lugar na ito ay nagmula sa payat sa taas na nangangahulugang bulok ang lupa. Noon, ang Payatas ay kilala bilang isang tambakan ng basura, ang pinakamalaking tambakan ng basura sa Pilipinas. Tuwing umaga sa Payatas, gumigising ang mga residente dahil sa tunog na hatid ng tilaok na manok at tawanan ng mga bata. Ang makikitid na mga daan ay dadalingkas sa mga barong-barong na ang mga dingding ay puno ng palamuting nagkukwento ng kanilang tapang at pag-asa. Noong 1976, idiniklara at kinilala bilang isang hiwalay na barangay ang Barangay Payatas. Natuwa ang mga residente. Itinigil na nila ang pagtawag sa kanilang barangay ng barangay bilang Ocho. Ang tambakan ng basura ay naging sanhi ng alalahanin sa mga naninirahan sa Payatas. Subalit nakatulong din ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tahanan at trabaho sa mahigit 4,000 mga ngalakal at kanilang pamilya. Patuloy ang pagbibigay tulong ng gobyerno upang mapaayos ang pamumuhay ng mga nakatira sa Payatas. Sa Payatas, maraming tao ang naninirahan ng sama-sama. May mga pamilyang mula sa hirap na rito na itayo ang kanilang tahanan. Kinalauna, nagsimulang magpalitan ng kwento at tawa sa isa't isa ang lahat. Sa ilang bahagi ng Payatas, may mga taong nag-aaway para sa pagmamay-ari ng lupa. Minsan, hindi malinaw kung saan ang simula at hangganan ng mga lote at nauuwi ito sa pagtatalo. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang Payatas tulad ng isang malaking pamilyang magkasamang humaharap sa mga hamon. Gayunpaman, ang Payatas ay isang natatanging lugar dahil nagtatagpo ang mga lumang kwento at bagong pangarap. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, alam ng mga tao sa Payatas na sila ay buo at magkakasama. Ang lugar ay tulad ng isang kobrekamang may burol, sapa at bitak. May mahaba rin itong pilat na nagpapaalala sa lahat ng mga lumang kwento ng lugar. Ang mga itinayong bahay ay naghihintay ng mga bago at kapanapik panabik na pangyayari. Ito ay lugar na puno ng lihim at pag-asa. Ang paglibot dito ay tila isang pakikipagsapalaran. Ang isang kalsada ay nasa matatarik na burol, habang ang iba ay tinatawid gamit ang tulay na gawa sa kahoy na nasa itaas ng sapa. Dinadaanan ito ng mga kotse at truck na umiiwas sa mga butas at lubak ng kalsada at ligaw na manok, habang ang mga motorsiklo ay mahusay na umiiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. Hindi lahat ay nagmamay-ari ng kotse o motorsiklo. Marami ang sumasakay sa makukulay na mga jeep. Ang mga sasakyang ito ay bumabaybay sa lansangan, habang ang mga chopper nito ay sinisigaw ang kanilang destinasyon upang makakuha ng mga pasahero na nag-aakyat baba upang makasakay. Sa payatas, maglakad o sumakay man ng makukulay na jeep, lahat ng biyahe rito ay may dala na pambihirang karanasang para sa iyo. Sa mga bundok ng payatas, ang mga pamilya ay masayang namumuhay na tila mga sinulid ng isang malaking kumot sa pagkakabigkis-bigkis. Ang Area A at Area B ay may kani-kanilang kwento, habang sa lupang pangako, ang tahanan ng pinakamahihirap na pamilya may pag-asa na laging nagniningning. Sa ilalim ng pamamahala ni Dominador Bardocchello, ang mga pamilya mula sa Fort Bonifacio ay nagsama-sama at binuo ang Commonwealth Consumers Incorporated. Ipinakita nila kung gaano sila kalakas, kung sila ay kikilos bilang grupo, at ang patunay na kung magkakaisa, makakamit ang ating layunin. Matapos ang Revolusyong EDSA noong September 1986, inilaban ng mga naninirahan sa payatas ang kanilang barangay upang mapasa kanila ang lupang kanilang tinitirhan at sila ay nanalo. Ang barangay payatas ay ginawa nilang katangay-tanging lugar, puno ng kasaysayan at kwento. Ang mga naninirahan sa barangay payatas ay masaya at ipinagmamalaki na dahil sa kanilang pagtutulungan, nakamit nila ang kanilang mga nilalayong gawain. Tulad ng isang malaking pamilya, lalong tumibay ang kanilang samahan. Basta sila ay sama-sama, sila ay handang humarap sa kahit anong pagsubok at hinaharap. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumago at umunlad ang barangay payatas bilang isang komunidad na natiling matatag at nagtutulungan ng mga tao upang mas mapabuti pa ang kanilang lagay sa kanilang mga tahanan. Alam nila na sa kanilang pagkakaisa, walang pagsubok na hindi nila malalampasan. Naging malungkot din ang buhay sa payatas. Ang dating payatas dump site, ang lugar kung saan dating nangangalakal ang mga tao, ay may dinalang panganib. Noong Hulyo 2000, gumuho ang burol ng basura na ikinamatay ng maraming tao. Marami ang nalungkot, ngunit nanatiling matatag at matapang. Ito ang barangay payatas, isang lugar na humaharap sa maraming pagsubok, ngunit nanatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa bawat pagsikat ng araw, ang mga bata ay naglalaro sa kalye habang nagkukwento ng istorya ang mga matatanda. Dito na muna nagtatapos ang aking kwento.
5: Ayun, napakaganda ng kwento natin. Ano, muli, ito ay mula sa Quezon City Public Library. Donasyon ito para sa ating programang School on the Air. At hindi naman talaga natin makakailaing goya, no? Na kapag narinig talaga natin yung payatas, ang unang pumapasok sa isipan natin ay tambak-tambak na mga basura.
6: Yes.
5: Di ba?
6: Dump site.
5: Dump site. Pag narinig mo talaga yung payatas, yun talaga yung tumatatak na sa atin, ano? Pero syempre, may mali din doon. At huwag sana natin laging isipin na ang payatas ay isang dump site. Dahil ito rin ay maraming mga mamamayang nakatira dito na nag-aasam din ng pag-asenso. Tama ba, Ingoy?
6: Correct!
5: Mga mamamaya na syempre ay gusto rin ng kapayapaan, maunlad na bayan. Kaya sana alisin na natin sa ating isipan, ano, na pagpayatas, dump site, puro basura. Marami ring magagandang pwedeng makita,
6: yes,
5: dito. At syempre, yan ay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya. Mapa local government unit at mapa national government unit. At nakakatuwa, Ingoy, ano, every habang nagkukwento ka nga, na-realize ko na maganda din pala na yung mga kwento patungkol sa lugar natin, kung saan tayo nakatira, ay isali natin sa wika na mauunawaan ng mga bata para alam din nila kung ano talaga yung nangyayari sa lugar mismo nila o sa community na kanilang tinitirhan. Katulad nung kwento natin ngayon na Tale of Payatas, hindi mo naman yan basta maibibigay lahat ng impormasyon sa bata ng straightforward, ano, na mauunawaan nila. So maganda na dinidetalye din natin sila o sa wika na mauunawaan din nila. So yan ang isa sa mga realization ko ngayon. Na sana yung mga local government units talagang nagbibigay sila ng initiative na mas maunawaan yung mga batas nila, panuntunan nila, at mga ibang bagay patungkol sa komunidad, hindi lamang sa mga magulang, ano, hindi lang sa mga guardians, pati na rin dun sa mga bata. At kung paano, isang paraan dyan ay ang storytelling o paggawa ng mga libro ayon sa wika ng mga bata. Maraming salamat, Ingoy, para sa ating kwentong pambata.
6: Wala nga naman po!
5: The Tale of Payatas. At sa pagbabalik natin, marami pa rin po kaming hatid ni Ingoy ngayong umagang ito. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Mga bata, sabay-sabay nating sabihin ang
6: School on the Air!
8: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
11: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
21: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
25: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
21: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayan.
21: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
22: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
21: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
22: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
2: I love it when you call me Senorita.
4: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
0: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
9: Pauso.
0: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani,
9: anyare.
0: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
9: bonga.
0: Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
26: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
27: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
28: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
29: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
30: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
29: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
30: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
29: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
31: School on the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
32: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Samantala, Engoy, nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong umagang ito para sa ating School on the Air Advisory. Engoy, may mga paalala lang tayo para sa iyo na din at sa lahat ng mga listeners natin and viewers. Ang ating School on the Air Advisory, paalala lang natin na ito ay para bigyang pansin at atensyon ang mga bata na merong kapansanan. Siyempre, tandaan natin, Engoy, ano? Na hindi lang dapat ang binibigyan ng kaungkulang respeto at pansin ay yung mga batang kagaya mo. Pati na rin syempre yung mga may kapansanan. Sila din ay may kakayahan at may karapatan sa iba't ibang bagay kagaya ng maayos na edukasyon, healthcare, protection, At syempre, pakikilahok sa iba't ibang programa, lalo na kung ito ay nakaayon sa kanilang kapakanan. So, huwag natin lagi silang ili-left behind, Nenggoy, ha? Hindi porket may kapansanan yung iyong kaklase o yung iyong kaibigan ay out of place o ili-left behind mo na siya. Kailangan ay maramdaman niya na siya ay kasama, siya ay kabilang sa grupo.
1: Kabilang sa grupo. Huwag ibubuli.
5: Tama, huwag ibubuli. Ano? Dapat lagi niya maramdaman na siya ay kabilang. At syempre, encourage din natin sila na isa boses kung ano man yung nararamdaman nila. Para nang sa ganun ay mabigyan din natin ito ng tulong at pagtugon. So yan ay paalala sa lahat ng mga matatanda, pati na rin sa mga bata. At ito pa, may kinalaman naman sa pangkalusugan, Nenggoy. Lagi mong tatandaan mula sa National Nutrition Council na dapat daw ang mga batang kagaya mo ay kumakain ng 2 serving ng prutas araw-araw.
1: Ah, prutas?
5: Oo, you have to eat 2 servings of fruit per day. Yan ang sabi ng National Nutrition Council. So kung yan man ay si Charmaine.
1: Si Charmaine.
5: O kaya naman si Melanie. Kilala mo ba si Melanie?
1: Si Melanie. Ah, ano ba yan?
5: Si Melanie. Ang
1: iba na yung mga pangalan nila.
5: Oo, iba na mga pangalan. Si Charmaine ay orange. Si yes. Melanie ay avocado. So dapat kumakain ka ng 2 servings ng Melanie at ng Charmaine every day. Pero mga bata, joke lang yun ha. Ang tawag pa rin sa orange ay orange at sa avocado ay avocado pa rin. Baka pag nag-recite kayo sa school at tinanong, ano ang prutas na mayaman sa potassium? Tumaas ka ng kamay ngayon. Ang sabi mo, Melanie! Ano ang prutas na mayaman sa vitamin C? Tumaas ka na naman ng kamay. Charmaine! Nako, mali yun mga bata, no? Tatandaan natin, ang orange ay orange at ang avocado ay avocado. So, dapat kumakain kayo niyan 2 servings per day. So, hindi lang naman orange at avocado. Nandiyan ang watermelon, pineapple, banana, mango, dragon fruit, at marami pang iba. At panghuli na lang, para sa ating School on the Air Advisory, ito ay magandang balita, hindi lamang sa mga mahilig magbasa, lalo tigit sa lahat sa mga pasahero na sumasakay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yes, dahil sila ay nakipag-partner sa National Library of the Philippines. Meron na sila ngayon na tinatawag na Reading Nook o Book Nook. Kaya Nenggoy, kapag sumakay ka ng PTEX at medyo matagal pa yung oras ng biyahe mo, hindi ka na maiinip.
1: Kasi may Reading Nook na.
5: May Reading Nook na. Meron na silang little library na kung saan pwede kang magbasa. At yung mga libro na yan ay mula sa donasyon ng National Library of the Philippines. Pero paalala ko lang sa'yo, Nenggoy, hindi pwedeng iuwi o hiramin yung mga libro. Baka naman bigla mong ilagay sa loob ng bag mo. Akala mo, libre na. Libre mo lang siyang pwedeng basahin kapag nandun ka sa terminal. Pero hindi po siya pwedeng iuwi.
1: O yan ha, tandaan niyo yan ha.
5: Oo. Kaya sa lahat ng mga magulang, ano, pag may kasama kayong bata sa biyahe, sasakay kayo ng PTEX. Makulit ang mga bata, di ba? Para,
1: yes.
5: Para hindi sila magkulit, dalhin nyo na lang sila doon sa Reading Nook na hatid ng PTEX at ng National Library of the Philippines. Nenggoy, maraming salamat sa'yo.
1: Baka salamat din po!
5: Baka may gusto kang batiin.
1: Ay, babatiin ko si, ano, si Janice. Happy birthday!
5: Happy birthday sa'yo, Janice, at sa lahat ng mga may birthday today. Happy birthday. Thank you so much, Miss Marichal Malimban. Maraming salamat din kay Miss Camille Omali. At mga bata, maraming salamat sa inyo. Sana marami kayo natutunan mula sa ating mga lessons ngayong umagang ito. At bukas muli, pagsapit ng alas 8 na umaga, sabay-sabay natin buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
32: School on the Air sa Radyo Magazine 1270 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Mainit na usapin ngayon ang pa-

0: 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
10: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
13: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
12: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
13: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapunta yan.
12: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
13: Till I met you.
12: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay

0: love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
12: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sa ulo ng ating mga balita, Cebu BRT financing kailang restructure matapos mag-expire ang World Bank AFD loans. Para sa detalye, pakinggan natin si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Kailangan i-restructure ang financing ng mga natitirang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit o Cebu BRT matapos mag-expire nitong Setyembre yung loan funding mula sa World Bank at French Development Agency ayon nito sa Department of Transportation. Sa pulong na ipinatawag ng House Committee on Flagship Programs and Projects, sinabi ng DOTR na habang hinihintay ang restructuring ng financing, magkapatuloy ang implementasyon ng mga natitirang proyekto sa pamamagitan ng posibleng public-private partnership o panibagong Official Development Assistance Funding. Nagsimula noong Marso ngayong taon ang partial operation ng Cebu BRT at nasa 340,000 na pasahero na inaseserbisyohan nito sa unang tatlong buwan. Kabilang naman ito sa mga natitirang component na naapektuhan ng pagkatapos ng loan funding ang ilang BRT stations, bus stops, depots, terminals, area traffic control at intelligent transport system. Para sa Bangong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, Korte Suprema at International Narcotics and Law nagtutulungan para sa mas malakas na mga hukom at kawaning korte sa bansa. Para sa detalye, may ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Tiniyak ng United States Department Office of International Narcotics and Law Enforcement Affairs o INL ang patuloy na pakipagtulong nito sa Korte Suprema ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga hukom at kawani ng korte. Ito ang binigyan din ni INL Director Navarro Moore sa courtesy visit nito sa Supreme Court kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo sa Maynila at kabilang sa kanilang tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa cybersecurity, artificial intelligence, digital evidence at judicial education. Pinasalamatan naman ni Gismundo ang INL sa suporta nito sa mga pagsasanay at modernisasyon ng hudikatura sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027. Tiniyak din ang dalawang opisyal na magpapatuloy ang kanilang kooperasyon kahit matapos ang panunungkulan ni Gismundo sa November ng taong kasalukuyan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, aplikasyon para sa partner PMVIC sa tatlong rehiyon na sarado na nangaayon sa LTFRB. Para sa detalye, may ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Inanunsyo ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na sarado na ang pagtanggap ng aplikasyon para sa pagkilala bilang LTFRB Partner Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC sa tatlong rehiyon. Kabilang dito ang dito sa NCR, Region 3 o Central Luzon at sa Calabarzon. Samantala, magsisimula naman ang pagtanggap ng aplikasyon para sa Region 7 o Central Visayas sa October 12, 2026. Paalala ng LTFRB, kailang isumite ng mga aplikante ang kumpletong aplikasyon at lahat ng kinakailangan dokumento sa Technical Division. Hindi maipoproseso ang mga aplikasyon na kulang o hindi nakatugon sa itinakdang requirements. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Para sa ating pangwakas na balita, kolaborasyong DepEd, DOH, PhilHealth at DILG, palalakasin ang mga pangunahing pangkalusugang pangalaga sa mga paaralan. Mula naman sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Palalakasin ang access sa primary health care sa mga komunidad ng paaralan sa buong bansa habang ang mga pampublikong paaralan ay gagawing access points na mag-uugnay sa mga mag-aral, mga kawani at pamilya sa mga serbisyo ng PhilHealth Yakap Primary Care sa ilalim ng isang makasaysayang kasunduan o joint memorandum circular nilagdaan sa pagitan ng Department of Education, DOH, PhilHealth at DILG para sa paglulunsad ng Yakap School Health and Protection Program o Yakap SHP. Palalawakin ng inisyatibang ito ang access sa Yakap Clinic na katuon sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan, health screening at may kapansanan, psychosocial at developmental services. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na pinagtibay ng kasunduan ang kolaborasyon at pagtutulungan ng mga ahensya katuwang ang DOH, PhilHealth at DILG. Kabahagi ito sa mga pangunahing prioridad ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa larangan ng edukasyon at kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
1: Suave.
9: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo Magazine. 1278 AM. Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
10: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1270.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin. Ano? Ito po ay ipadalang dala lamang po sa Radyo Magazine at gmail.com. And of course, para po tuloy-tuloy nyo nga pong kaming masubaybayan pa rin, ano? Inanihan ko rin kayong i-download ang ating mobile application na PBS Receiver App. Ito po, again, ay mobile app where you can listen hindi lamang ano, ang central stations, kundi ang provincial stations ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So, bukod po sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo ay kasa bayan din po tayo napapakinggan live na live dito sa PBS Receiver app. Ang PBS Receiver po ay available for free, libre lamang po at ito, ano, downloadable po ito sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. And of course, bukod po yan ay para naman sa mga kumare at kumpare nating mahilig magbasa. Ayan, bisitahin po ang ating website, ano. I-search nyo lamang po ang radiopilipinos.ph/radiomagazine. Dahil tayo nga ang The General Information Station or GIS, ayan, ay pwedeng-pwede po kayong magbasa dito ng mga feature stories, articles, ano ba yung mga viral or trending stories ngayon, ano. Kaya pwedeng-pwede nyo pong makita or mabasa dito sa ating website. Yung mga articles po dito ay isinulat hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din ang ating mga kasamahan dito sa Radyo Magazine. So tungkol man po ito ano, sa education, women empowerment, tourism, culture, arts, parenting, anything under the sun, ano, ay pwedeng-pwede po nga matagpuan or mabasa dito sa ating website. Again, visit our website, i-search po ang radiopilipinos.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.

0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, ay isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, ano, mga mare, mga pare, gusto ko lang kayong tanungin muna. Kayo ba ay familiar dito sa tinatawag na Manila Fame? So this has something to do, mga mare, mga pare, ano, sa Philippine crafts and design. We all know, ano, na napakaraming mga Pinoy, mga Pilipino na napakagagaling, especially, ano, pagdating nga sa sining or sa arts, ano. Sabi nga nila, arts and crafts, ano. So sa bawat hinabing mga hibla, mga inukit na detalye, at of course, ang malikhaing disenyo, ano, ay makikita po ang husay at imahinasyon nating mga Pilipino. Sabi nga nila, Filipinos are very talented, ano, hindi lang sa pagkanta, pagsayaw, even, ano, pagdating sa arts, pagdating sa creativity, mula po sa traditional craftsmanship hanggang sa mga makabagong paggamit ng local at sustainable materials, ano, patuloy po ang pagbabago. And I would like to use, ano, specifically the term pamumukad kada yan, ano, or pag-bloom ng Philippine crafts and design. So ito po ang pag-uusapan natin, ang magiging talakayan natin this morning, mga mare, mga pare. And siguro hindi ko na nga po patatagalin pa para mas lubusan nating maunawaan itong ating talakayan this morning, ano. May makakasama nga po tayo para pag-usapan kung ano ba itong Manila Fame, ano. Basically, siguro para pahapiwan ko kayo, mga mare, mga pare. Ito ay isang international trade event para po sa home fashion at lifestyle products na tampok syempre ang husay, galing at talento ng mga Filipino makers and designers. At para po, again, mas lubusan nating maunawaan itong ating talakayan, kasama po natin ang Senior Trade and Industry Development Specialist mula po sa Center for International Trade Expositions and Missions. Wala pong iba kundi si Mr. Peter Tapang. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
1: Hello. Good morning po, ma'am. Morning.
0: Good morning po, ano. Salamat po sa pagpapaunlak na itong panayam natin ngayong umagang po ito, ano. And siguro bilang nga panimula, sir, hindi ko na nga po patatagalin pa, ano. Baka pwede niyo pong mas ipaliwanag pa sa amin. Ano ba itong tinatawag na Manila Fame, ano? And paano po ito nagsimula?
1: Yes, so ang Manila Fame po since 1983, so almost 40 years na rin po yung event. And ang objective po talaga nito is to promote yung mga nabanggit nyo nga pong product categories tulad ng furniture, home decor, fashion, lamps and lighting, and also the gifts and holiday sectors.
0: Ayan, ano, since again, sir, ano, gusto ko lang malinawan ko, tama yung na-catch ng pandinig ko, ano, 1983, tama po ba ito?
1: Yes, yes, ma'am.
0: Wow, ayan, ano, so napakatagal na po pala nitong event na Manila Fame, sir, ano, kung saan yun nga po ipinapakita natin yung iba't ibang disenyo at likha ng mga Pilipino. And ito po ay dinadala sa international stage, ano, sa world stage. Napakagaling po, ano, napakaganda nung nito pong konsepto ng Manila Fame. But this year po, ano, every year ito, sir, ay ginagana. But this 2026, ang tema po nitong Manila Fame ay bloom, ano? So napakaganda nitong term na ito, bloom or pamumukadkad. So ano po ang ibig sabihin nito, sir? At ano po yung nais iparating ng bloom sa publiko na para po sa Manila Fame 2026?
1: So ang bloom po, ito yung theme natin this year for Manila Fame. Ito po ay hangod din or so from objects of nature na we are highlighting yung flora and fauna designs natin this year. Ito yung parang next level to objects of nature wherein for this edition, hina-highlight natin yung mga trends na nakita natin coming that we are seeing, no, for the designs globally, including yung mga mega weaves, for example, touchable crafts. Tapos bukod doon sa manifestation in the designs, yung brands mismo also gusto natin i-highlight. So itong mga brands, of course, sila over the years of joining Manila Fame, we have seen yung improvement nila as manufacturer, as an exporter also of Philippine design-oriented products. And yun yung gusto nating i-showcase and i-highlight sa ating Manila Fame this year.
0: Ayan, ano? So, basically, sir, sabi nyo nga, since this is bloom, ano, ngayong year na ito, it's all about flora and fauna. Ito yung madalas nating marinig sa science class natin before, ano? So, kumbaga, this time around, ang ina-expect ng mga tao, or what we could expect, I would imagine, ano, na related sa nature, plants, animals, ano? Ito pong mga makikita nating disenyo para po sa Manila Fame at 2026. Napakaganda, sir, ano, kasi kung iisipin natin, hindi lang siya tungkol sa basta paggawa ng disenyo, ano, kumbaga included din dito kung paano ba natin, ano, maipapamalas or maipapakita yung kagandahan na, or yung nature na mayroon sa ating bansa. And at the same time, I believe, ano, may impact din ito sa environment natin, since we all know, ano, na dahil talamak nga po ang, or hindi talamak, dahil ngayon nga po ay nararanasan natin ang climate change. Hopefully, maging daan din po ito, ano, ang Manila Fame 2026 na mas ma-realize natin kung paano mas papangalagaan ang ating kalikasan. So, thank you, sir. Salamat po, ano, dito sa inyong explanation kung bakit bloom po ang tema ngayong Manila Fame 2026. Pero gusto ko lang din i-ask, sir, since Manila Fame, ano, ay sabi nyo nga ho, ito ay nagsimula noong 83 pa, ano? So, sa kasalukuyan kaya, sir, ngayong 2026, paano po na ipapakita or ipinapakita ng Manila Fame ang kasalukuyang estado ng Philippine design at craftsmanship sa bansa? For sure, ano, lalong-lalo na nga ho, sa inyong ahensya, ano, marami ng mga nagdaan, mga Pilipinong talentado, mga Pilipino na may disenyo na mula lang sa kanilang isipan ay ngayon nga po, ano, nabubuo nila sa pamamagitan po ng tulong ng inyong agency.
1: Ayan. So, sa Manila Fame po, mayroon po tayong tinatawag na mga special settings. Ito po ay mga areas kung saan pini-feature natin yung mga products na dinevelop through our product development program. So, yung product development program is our way to make sure that companies or exhibitors continue to innovate and produce new products for the event. And again, the special settings I mentioned earlier, it culminates through those products that they develop, which we call design commune. Yun yung special setting natin.
0: Mm-hmm.
1: And nakikita doon yung techniques ng mga companies, yung mga trends na in-apply ng ating mga companies in consultation, of course, with our product development experts. So itong mga experts natin, we hired them para merong guidance na binibigay ang experts to our MSMEs as far as how to really develop products na responsive to the global market. Responsive yung design pagdating sa ano ba yung hinahanap ng buyers, ano yung preferences nila, whether they are coming from the US, the Middle East, or in the European countries, for example.
0: Ayan, na kumbaga, sir, meron kayong inaalam ninyo or tinutulungan ninyo, ano, yung mga kumpanya or maybe even yung mga individual na merong sariling design na gusto nilang i-produce, ano, if I'm understanding it correctly, you're helping them na malaman kung sino ba yung tamang target market for them. And nakakatawa, sir, kasi nabanggit mo na hindi lang yung mga company, so yung mga malalaking kumpanya ang tinutulungan ninyo, but at the same time, kasama rin dito yung mga maliliit, ito nga po yung mga MSMEs, ano, and para rin ho, ano, mga mare, mga pare, sa kaalaman ng lahat, ano, ito pong Center for International Trade Expositions and Missions, ano, sila po ang export promotion arm ng Department of Trade and Industry or DTI. That's why we're having this conversation, ano, with Sir Peter, para nga po malaman natin na or alamin natin na yung mga produktong gawang Pinoy ay hindi lamang po nagsistay sa kanilang utak kundi nabubuo rin bilang produkto, and at the same time ano, ipapamalas din ho sa international market or sa international stage. And sa pamamagitan nga po ito na isa sa mga paraan is through Manila Fame ano. And ngayon sir, ano ang Manila Fame ay is now on its 74th edition. Wow, ayan, congratulations po ano. So ano po kaya yung masasabi ninyong pinakamalaking evolution ng event mula noon ho hanggang ngayon? Kasi napakatagal eh. If I'm not mistaken, isa po ito sa mga longest running din talaga na event ano, para po dito sa pag yun nga po pag pagpapakita ng mga exhibits para sa mga home decors and et so on and so forth.
1: Yes ma'am, tama po kayo, yung event po over 40 years na po natin siyang ino-organize through DTI. Siguro yung pinakamalaking evolution din, which siguro baka maisip ng mga tao na minsan it's not a positive thing, no? Pero I wanna highlight lang na may mga brands na hindi na actually sumasali in Manila Fame but have also been returning to the show. And at the same time, may mga companies na in a way, Manila Fame yung naging una nilang platform, trade platform para makilala sila globally. And minsan, may mga opportunities din of course na Manila Fame will not be able to give. So meron silang yung mga companies or dating exhibitors namin also would to a larger scale of opportunities abroad. And ang ibig sabihin po nun, yung capacity nila, yung brand nila, brand recognition for example, ay masasabi natin yung scale na malawakan na talaga. So ito po yung opportunity din namin na makapag-introduce din ng mga bagong companies na susunod dun sa mga naunang brands na ibigay ng Manila Fame by introducing them to local and especially international buyers.
0: Mm-hmm. Ayan, ano, nakakatuwa yung ginamit mong terms or ano, recognition. Totoo ho, ano, kasi I think that's a good thing, ano, na sabi nyo nga ho, may ilan na mga brands, companies na hindi na bumabalik, quote and quote, ano, sa Manila Fame. Kasi I would assume, ano, na ibig sabihin, they can stand on their own na. Kumbaga yun nga po, ano, na-build na nila yung pangalan nila sa market na, kumbaga, kaya na nila, ano? Sa pamamagitan, syempre, sa tulong pa rin ng DTI, ano? But at this time, yun nga po, kumbaga, pwede na silang magbenta, pwede na silang mag-produce, ano? Sa sarili nila. Sa pamamagitan nga po, ano, ng kakayanan nila para magawa itong mga crafts na mayroon sila. So, I think, ano, magandang comparison nga yun, sir, ano, sabi nyo, sa evolution simula noon, magpahanga ngayon. So hopefully ano ito nga po mas marami pang matulungan natin para makilala hindi lang sa local market ano kundi sa international market. And you've mentioned nga po international buyers. In this year sir ano, daan-daan ho yung mga bagong designs na ilulunsad natin. So ano po kaya ang hinanap ninyo sa isang design para masabi po nga ito, parang may potential itong makilala sa international market. So, paano niyo, sir, sinasala? Kasi, for sure, napakarami. Kanina nga ho nabanggit ko, ano, napakaraming mga Pilipino ang talentado, ang mga matatalino, ano, ang mga magagaling when it comes to innovation. So, for sure, kayo rin ho, ano, sa end ninyo. Of course, you have to know kung sino ba yung sa tingin ninyong karapat dapat talaga para maipakita sa international market.
1: Kapag po kami ay nag-a-accept, no, ay nagsiscreen ng application, meron po tayong mga prosesong sinusundan. Kasama po dyan, lalo na kung yung company ay first time sa Manila Fame. So hindi lang po kami tumitingin doon sa disenyo ng produkto. Tinitingnan din po namin yung overall capacity ng company to provide yung products na dinedemand ng market. So specifically yung step po na ginagawa natin is to visit personally yung mga companies again, especially yung mga bagong companies na gustong sumali as an exhibitor in Manila Fame. So tinitingnan natin yung mga products nila, kung paano yung production nila, yung manpower down to the marketing and branding initiatives na meron sila, no? So ganun ka extensive yung ginagawa natin to make sure na yung expectations din of course nung mga iniimbita nating international buyers ay mamimit nila ng maayos. So bukod dun sa design, it's really a holistic evaluation of these companies para number one, aligned ba sila dun sa demand ng market. Number two, yung products ba nila ay responsive dun sa preferences na hinahanap ng mga buyers. And then of course, number three is yung overall capacity nila to produce yung products, lalo na ang expectation is bespoke o mga company. So yun yung binabantayan natin and ini-screen natin.
0: Ayan, ano, kumbaga mabusisi din pala talaga sir, ano, ang proseso kung paano nga ho, ano, makasali bilang isang exhibitor. Hindi ho pala basta-basta, ano, kasi yun nga po, ano, sabi ni Sir Peter sa atin na sila mismo ay pumupunta doon, ano, sa mga exhibitors to know kung paano ba yung proseso nila from start to end, ano, yung mga materials and even pala sir, ano, yung sa marketing strategy nila ay inyo niya rin pong inaalam. And I think napakaganda ho, ano, ng ganong klaseng proseso kasi at least you would know na itong ipinapakita natin, ano, kumbaga kung ano man yung product na gusto nating dalhin internationally, this is something na kumbaga kayang-kaya nating ipagmalaki, yun nga ang sabi nila, ano, Filipino pride, something na hindi tayo mapapaya, of course, ano, so napaka mabusisi po pala nitong proseso, sir. Pero sa ngayon po, ano, na I think isa rin ito sa mga mainit na usapin, ano, dahil nga although we know na, well, given na ang mga Pinoy ay very talented, very creative, ano, napakagagaling when it comes to innovation, pero ngayon ho kasi, ano, sa panahon natin ay madalas or mabilis ho, mabilis na talaga yung development itong tinatawag na artificial intelligence or AI. So bakit ho kaya para sa inyo, ano, na mahalaga pa rin itong tinatawag na human touch, ano, pagdating ho dito sa mga Filipino products na mayroon tayo. Sa inyo ba, sir? Gusto ko lang din i-ask, ano, may mga kinonsider din ho ba kayo ngayon? Dahil nga, marami na ang gumagamit ng AI ngayon, ano? May mga consideration din po ba kayo sa mga Filipino products nung bumisita po kayo para salain yung mga exhibitors ngayon?
1: Actually po, gusto natin din i-highlight na yung mga companies natin, it's an advantage din somehow na yung mga exhibitors or manufacturers natin, meron silang mga machines, pero it's really more handcrafted pa rin po, no? So yung artisanship and yung level of production na makikita natin is really handmade pa rin. So in a way, it addresses yung question nga na parang is there a threat coming from AI dahil mas mabilis, of course, yung development ng AI and possibly mag-design using AI para makabuo ng product na gusto mo. So, yung ginagawa namin, hindi tayo, ini-embrace natin yung AI. So, ang example nga dyan, itong recently, last July, nag-organize tayo ng session or capacity building about AI. Kasama dun yung pagbibigay ng examples, paano ba mamamaximize ng isang MSME yung paggamit ng mga tools na available sa kanila, especially yung AI. So kunwari, nabanggit ko kanina ang product development, merong mga instances na yung design, of course, pwedeng may limitations. So maaaring yung company will be able to use AI to refine yung designs na meron existing at ginawa nila using the traditional way or using another application, for example, and then pwede nilang i-enhance yun through AI. And at the same time, hindi lang naman sa produkto, no, even yung pag-optimize ng business nila, tinuro din natin during the capacity building kung paano nga ba magagamit yung artificial intelligence to their advantage. So hindi natin to nire-reject or we don't resist yung pagpasok ng AI, more on ano ba yung magiging benefit. So ganun natin siniframe yung conversation and discussion of AI with our MSMEs.
0: Ayan, napakaganda, sir, ano, ng ganyang mindset. Kasi totoo, ano, kumbaga, nandiyan na yung artificial intelligence. Kumbaga, as much as possible, sana hindi natin ito makita as a threat, ano, kundi as a tool siguro, ano, na kung paano ba ito makakatulong sa atin. But at the same time, di ba, syempre, yun naman ang paalala natin sa lahat. Sabi nga natin, di ba, use AI responsibly. So, nakakatuwa, sir, na nagkaroon kayo ng session capacity building, ano, with the MSME, sabi nyo nga po, para mas malinawan pa sila, mas matutunan pa nila na kung paano ba mayu-utilize ang paggamit ng AI. Kumbaga, we're not stopping them na gamitin ng AI. Kumbaga, we're helping them sa kung paano ba mas mapapadali, mas mapapaganda yung mga produkto nila sa pamamagitan at sa tulong ng AI. Pero gusto ko lang din i-highlight kasi nga, ang ganda rin ang sinabi ni Sir, ano, although nandyan yung AI, nandiyan na yung machines, but of course, ano, yung craftsmanship pa rin talaga ang pinangahawakan nito mga Filipino designers at Filipino makers, ano, na aabangan natin para nga ho dito sa Manila Fame. And bukod po dito, sir, gusto ko lang din i-highlight, ano, na bukod sa talento at galing ng mga Pilipino, of course, we all know na dito nga ho, ano, sa Manila Fame, may gumagamit din ng sustainable at locally sourced materials ang mga exhibitors, ang mga MSMEs, yung mga designers and makers. So, gaano po kalaki ang role ng sustainability sa Philippine design sa kasalukuyan?
1: Kung tutuusin po, dahil yung availability or abundance ng natural materials natin, napakadami. So yung mga exhibitors natin, very accessible sa kanila yung mga organic. Magugulat kayo dun sa klase ng techniques and innovation din na ginagawa nila to create a product. For example, fossilized leaves or yung mga discarded wastes na, for example, for fashion companies, yung kung ang main product line nila ay clothing, nagagawa nila ng paraan, of course, kung may mga retaso, to use it to produce new items or new product lines. Tulad niya ng accessories, wallets, and for example, in the case naman of furniture, very conscious din yung mga exhibitors natin. Ano ba yung mga available materials? So merong mga tinatawag, of course, na upcycling, na may mga existing materials na tayo, pero itong mga discarded or minsan yung mga hindi na mapapakinabangan, ginagamit natin to produce actually new and even better products. So in terms of sustainability, it's very much embedded into the DNA ng mga MSMEs natin. So as of now talaga, I wanna share lang also that yung kailangan lang sigurong i-work out natin as far as sustainability for these companies na makapag-invest talaga, not just the companies but also kung merong intervention from us, not just the DTI or the government as a whole, to really see through yung pag-secure ng mga companies ng certifications, for example, especially to the European market, no, na mas nagiging mahigpit yung screening process nila. Kailangan traceable kung saan nanggaling yung mga products. Ito ba ay responsibly sourced from forest na allowed na pagkunan ng mga wood-based materials, for example, or even as far as not just the products, no, even yung proseso. So kasama dyan yung responsable ba yung company in terms of providing yung nararapat na benepisyo para sa mga empleyado, yung production line ba nila ay responsive dun sa kailangan na inahanap ng international market or the international standards, responsive ba ito. So ito yung mga gusto nating i-highlight na initiatives for the companies para masabi natin talaga that they are really starting to embrace or are already embracing sustainability.
0: Wow, ayan. Very well said, ano, sir. Napakaganda ho nito nga sinabi ninyo. And I completely agree with you. Ano, kasi totoo, we cannot really say na sustainable, ano, or we cannot really promote sustainability kung ang naaapektuhan naman yung kalikasan natin. So, kumbaga, ano, dito ho pala, sir, sa Manila Fame ay hindi lang tungkol sa disenyo, hindi lang tungkol sa paggamit ng locally sourced products, ano, kumbaga ito ho ay tungkol din talaga sa pangangalaga ng kalikasan, ano, katulad nga ho na nabanggit ko kanina. And I think, ano, hindi lang ho pala siya design, all about design or craftsmanship, kundi meron din na, ako sir, personally, sa perspective ko, para siyang may upcycling din na nagaganap, ano, or we could say recycling, or it's more upcycling, kasi sabi nyo nga ho, may mga gamit, may mga materyales na we thought patapon na, pero pwede pa pala ang magamit into mabuo bilang isang bagong produkto. Pero ang ganda nun, sir, na sinabi mo, gusto ko lang din hong i-highlight para sa ating lahat na kung isang bagay ba na or yung materials na gagamitin, although this is locally sourced, ano, dapat malaman natin kung ito ba yung basically kung legal ba. Ano, kasi baka mamaya ito naman pala yung something na hindi naman pala pwedeng basta-basta, especially sa mga puno, for example, hindi pwedeng basta-basta putulin o mga plants na hindi naman basta-basta pwedeng kunin lang, ano. So napakaganda ho nung nitong hinighlight ninyo, sir, na sana even yun nga po yung mga companies, hindi lang yung gobyerno natin ay mas maunawaan nito. And siguro gusto lang din hong itanong, sir, dahil ito nga po nga Manila Fame, ano, ay syempre makakatulong din sa atin, ano, when it comes to our economy. So ano po kaya yung economic opportunity na maaaring mabuksan nito, syempre para sa mga Filipino designers, artisans, manufacturers, at lalong-lalo na ho sa mga MSMEs? Kayo po ba, sir, dito sa Manila Fame, ano na ho yung mga nakita ninyong economic evolution? And ano pa po yung mga nakita ninyong maaaring makatulong sa hinaharap sa tulong po ng Manila Fame?
1: Sa ngayon, ma'am, no, yung buying pattern ng mga potential clients ng ating exhibitors, nag-iiba na, of course, yung behavior nila. Sinasabi nga namin na noon talagang lahat kailangan makapunta in person para malaman at ma-evaluate nila ng maayos yung produkto. But now, because of yung prevalence ng pag-access online nito mga products, mas nagiging madali for the buyers actually to see kung ano yung mga products talaga na gusto pa nilang tingnan at i-check in person during an event. So yun yung layer na nagbago dun sa buying behavior ng mga buyers natin. But of course, sinusundan natin yun, yung mga companies natin at exhibitors are conscious also dun sa pagbabago na yon, and they have been very adaptive to that change. Kaya kami naman, kung mayroong mga interventions na kailangan as far as how they can enhance yung promotions nila, kung wala silang website, we try to provide the experts necessary for them to build a very compelling website na talagang ma-enjoy at isang journey na rin para sa isang buyer yung pag-browse ng mga products on their Facebook pages or even a website, for example, or an Instagram. So yun yung masasabi kong naging pagbabago din dun sa in terms of us being at the forefront din of Philippine design.
0: Ayan, ano, nakakatuwang marinig, Sir Peter, ano, na even pala, ano, yung mga pagkakataon, sa mga pagkakataon na tulad nito na sabi nyo nga sa website pa lang, ano, you also help them para sa kung paano ba makakatulong, ano, na maipakita sa market. Kasi totoo, ano, dahil ngayon, one click away na lang, mga tao, puro ang mostly, madalas, ano, ang hawak cellphone, basta may internet ka, makakapag-browse ka sa internet. internet, ano, sabi nga natin, online shopping, ano, at yung pag-add to cart, ayan, ang online shopping culture ay talamak na rin ho these days. And siguro, ayan, napakabilis ho ng oras, sir, para na lang ho sa mga taong siguro or mga Pilipinong sa ngayon na hindi pa rin ganun kapamilyar dito nga o sa Manila Fame. Although, na-mention na napag-uusapan na ho natin ngayon, ano pa po kaya yung mga maaari nilang asahan, maaari nilang makita, lalong-lalo na ho, ano po yung pwede nilang i-look forward para sa Manila Fame 2026 edition?
1: Nabanggit ko po kanina, ma'am, yung mga tinatawag nating special setting or design commune, and excited po kaming i-share sa inyo, sa lahat ng nakikinig at nanonood din po ng programa, na after so many years, magkakaroon po ulit kami ng design commune highlighting the holiday and seasonal decor products. So ito po yung mga seasonal or Christmas-related products. Kasama po natin dyan si Mr. Joseph Crisanto and yung mga mentees or junior designers niya that have worked with more than 10 companies, no, to be able to produce products under the theme Pasko and Pascua. So if I may share lang din about it, more details about it. Yung Pasko and Pascua is really highlighting, no, Pasko, Christmas, or yung reflection, and also yung Pasko naman or Easter is yung rebirth. So ito, we want to align talaga yung theme na to directly with ano ba yung meron at makikita na talaga sa mga designs ng holiday sector natin. Because aside from the Christmas tree, the star, and Santa Claus, gusto nating makita ng mga buyers natin and also yung patrons of Filipino design. Mm-hmm. Ito naman yung capability. Ito yung heritage and culture na naka-embed dun sa mga products natin. And this is how we interpret what Christmas is like in the Philippines. At mm-hmm. yun ay magmamanifest niya in the special setting natin for the holiday sector.
0: Ayan. Very timely and very relevant, sir. Ano? Dahil nga ngayon, ayan, nalalapit na rin talaga ang Kapaskuhan. Ano? Tayong mga Pilipino, totoo, sir. Ano? Gusto ko lang muling mag-agree sa inyo. Heritage and culture, you've mentioned those two things. Ano? Kumbaga tayo sa Pilipinas, Burr pa lang, hindi ho ba? Sabi nga natin, simula pa lang ng Burr month. Ano? Ay, ready-ready na ang marami sa atin. Or nafe-feel na agad yung diwa ng Kapaskuhan. So, ayan, looking forward ho, ano, for sure, mga kumare at kumpare natin dito sa Manila Fame 2026. And siguro, ayan, sir, panghuling mensahe na lang din ho sa publiko, ano, dahil ito nga ho, babalik ako dito sa kaninang tema ng pinag-usapan natin, ano, na tema ng Manila Fame, ano, pag po ba sinabing in full bloom, ano ho ang gusto ninyong mamulaklak, ayan, ang ganda ko nitong term na to, mamulaklak or mamukadkad, ano, since we're talking about bloom. Ano po yung gusto niyo pang mag-bloom sa Philippine design industry sa mga susunod na taon? Ayan. Baka may mga umari at kumpare tayong inspired ngayon, ano, na yun nga po, gumawa ng disenyo, may innovation na gusto rin nilang maipakita or maipamala sa international market or even dito sa local market. Go ahead, sir.
1: Yes. So, very timely yung pag-introduce namin ng bloom, no. Again, hindi lang ito manifestation ng designs in the products. Although, of course, makakakita tayo madaming floral dyan, flower-inspired designs, botanical, and yung mga leaves, for example, no. But more than that, again, yung mga companies na nagjo-join ever since, no. Gusto namin i-highlight na may mga companies actually na nung una maliit lang yung capacity nila, and then over the years of continuously joining Manila Fame, makikita mo na nag-grow na talaga sila, not just dun sa laki ng booth nila but also yung buyers na nakukuha nila. Because for example, ang unang market nila would just be the Asian market, but now nakikita mo yung maturity ng companies na they're actually maximizing yung trade opportunities in Manila Fame by also offering na yung products nila to the European or the US market. So ito yung pag-bloom, kumbaga, and pag-evolve ng mga companies natin who are joining Manila Fame. And gusto natin na collectively yung Filipino design makita at mas makilala talaga on the international stage.
0: Ayan, nakakatuwa sir, nakakataba ng pusong marinig, no? Ito nga, mga binabanggit mo na hindi lang sa local market, sabi nyo nga, ano, sa US, mapa-Europe, ano, kumbaga all around the world talaga, sabi nga natin, ano, ipakita ang talentong Pilipino at suportahan natin, of course, ang talentong Pilipino. Ayan, last na lang din sir, ayan, bago ko kayo bitawan para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makonta? Kung meron po kayong social media pages, pwede nyo rin po silang anihan na i-like at i-follow ito. And of course, ang pinakamahalaga sa lahat, syempre, anihan nyo po sila, sir, para nga po dito, ano, sa Manila Fame 2026. Saan po ba pwedeng mag-register or kung ano po ang dapat nilang gawin step by step para maka-join sa Manila Fame 2026? Not only as an exhibitor, but also, syempre, yung mga gustong bumili, bumisita, makita yung mga products.
1: Ayan. So, iniimbitahan po namin ng lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng radio magazine, no, na mag-attend and mag-join ng Manila Fame. Maaari niyo pong makita ang detalye ng event. Gusto ko lang din pong i-share, of course, Manila Fame is going to be held on October 15 to 17 at the World Trade Center, Metro Manila. And kasabay po niyan, actually, meron kaming concurrent event din related to sustainability, which is the Sustainability Solutions Exchange. Ito naman po is at the Philippine Trade Training Center. So kasabay po yan yung dates na yan ng Manila Fame. So both shows, supportahan po natin. You may visit our website for Manila Fame, that's www.fameplus.com, and for SSX, that's sustainability.ph. So kami po excited to welcome all of you and magkita-kita po tayo.
0: Alright, ayan, napakalapit na sir. Ano, next week na, October
1: Yes.
0: 15 to 17. That is Thursday, Friday, Saturday. Ayan, supportahan po natin mga mare, mga pare. Ito po again ay sa World Trade Center. Dito lang, ano, malapit lang ho. Ano, kung kayo ay nasa Metro Manila, ayan, pwedeng-pwede nyo ho nga bisitahin. Pwede rin kung kayo ay nasa probinsya, may panahon pa, ano, para dumayo. Dayuhin natin itong Manila Fame 2020. October 15 to 17. All right, maraming salamat po muli sir, ano, dito sa pagpapaunlak ng panayam natin ngayong umagang ito. Muli mga mare, mga pare, nakasama po natin ang Senior Trade and Industry Development Specialist mula po sa Center for International Trade Expositions and Missions. Wala pong iba kundi si Mr. Peter Tapang. Maraming salamat po sir and mabuhay po kayo. Thank you so much. Ang oras po natin, eksaktong 10 minuto na lang bago mag-alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas na mga ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
3: sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Aray! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko!
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
14: Kabataan, kasama sa usapan.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
17: Wow, updated yan.
18: Musta ka, Mare?
19: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Gamit ng local materials ang Wow React para sa unique at creative na designs. Ang Ha React para sa pagsasama-sama ng tradisyon at traditional or modern design, and Care React para sa iba pa. So base po sa nakikita kong result, actually dalawa lang yung naglalaban ano na boto ng mga kumare at kumpare natin. Ang una may mas mababa pero unting difference lang actually. Ang mas mababa po ang Heart React para sa galing at husay ng Filipino artisans. Samantala, may mas mataas na boto naman. Pero again, onti lang ang difference, ano? Para naman po dito sa Care React or iba pa. And speaking of iba pa, ano pa ba yung ibang opinion ng mga kumare at kumpare natin? Para po kay paring Sean Kyle Flores, sabi niya, showcasing local arts and creations will help boost the country's economy by encouraging entrepreneurship and investment. Especially, we are part of ASEAN. We must make the local industry a top priority. Totoo, ayan, ito nga yung ginagawa ng DTI, diba? So, pamagitan, for example, nito ngang Manila Fame, kung saan ano, ipinapakita, ipinapamalas natin ang talentong Pilipino at dinadala natin sa international stage, sa international market. So, totoo, ano, agree ako dito kay paring Sean, ano, kasi ito ay nakakatulong, ano, sa ating ekonomiya. So, imagine kung ang mga gawang Pinoy ay makarating abroad, makarating sa international market, maraming sumuportang mga taga-ibang bansa, di ba? Napakasarap sa pakiramdam nun bilang Pilipino, and at the same time, malaking tulong nga ho talaga sa ating ekonomiya. And si paring Romel Livid naman po, sabi niya, para sa akin, ang maipagmamalaki po natin sa Philippine Crafts and Design ay yung pagiging dedicated, mahusay at malikhain ng mga tagagawa at yung mga pamamaraan nila sa pagbuo ng kanilang mga likha. Dahil sa mga ito, kaya nagiging handa at nagiging maganda at naiiba pa ang resulta, at maraming mga gawang Pinoy ang na-appreciate kahit pa ng mga dayuhang interesado sa ating bansa. Ayan, napakaganda rin ang sinabi ni paring Romel. Tatlo yung kanya, pagiging dedicated, mahusay at malikhain. Totoo, ano, tayong mga Pilipino, ayaw din natin, di ba, nung putyo-putyo lang. Gusto natin yung quality products. So I guess that's one thing, ano, na ay pagmamalaki talaga natin bilang mga Pilipino. And ito, marami talagang nakaka-appreciate na mga dayuhan, ano, sa ating mga Pilipino. Sa tingin ko, yun lang eh, ang kailangan lang talaga natin ma-push talaga is paano ba natin ma-showcase ang ating talento, ano? Kasi minsan, we have the talent, we have the product, we have the, siguro, kung paano ba natin na maipapamalas, pero wala tayo dun sa mas malaking market, 'di ba? Minsan nalilimitahan kasi. Pero again, ito nga po, ano, sa tulong ng Manila Fame 2026, ano? Ay this time ay hopefully mas maraming foreigners, mas maraming hindi lang mga Pinoy ang makakita, ano, ng talento at mga gawang produktong Pinoy. Alright, ayan mga mare, mga pare, napaka ganda, napaka makabuluhan, ano, nitong usapan natin ngayong umaga. Ito kasi lang bitin ng ating oras, kaya pansamantala na rin po akong magpapaalam. Thank you po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. Thank you rin sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulastra Transmitter. And syempre sa atin pong executive producers, ano, na sina Jared Moreno at Julia Nicole Cases. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra muli. Ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
0: i-extend natin ang bonding on

0: online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
0: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278. AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Servisyong kailangan.
15: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
17: Pasyal Pinas.
18: Pasyal
17: Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
19: Are you ready to dive in?
17: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
20: Love the Philippines.
17: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig po sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. At alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa. Mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea, hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
17: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag nyo rin po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede namang mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application. Download na po ninyo ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies. Dahil lang amin po mga nakakakwentuhan dito sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamamagitan ng aming website. It's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
17: Pasyal Pinas.
13: Pasyal Pinas.
17: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Nako, ngayong umaga pong ito, mula po mismo sa opening ng or reopening ng Burnham Park ay may makakakwentuhan po tayo mula sa isa sa mga pinaka-paborito ko talaga nga puntahan dito sa ating bansa, ang Baguio City. We are very grateful kasi this morning, kasama po natin muli si Engineer Aloysius Mapalo, ang Supervising Tourism Operations Officer ng Baguio City. Good morning po, Engineer Alec. Welcome po muli sa programang Pasyal Pinas.
3: Yeah, good morning Hazel at good morning din sa inyong mga taga-pakinig at mga nanonood dito sa Pasyal Pinas. Magandang umaga.
21: Hi sir, nako, ako po ay masayang-masaya dahil muli ko ho kayong nakakwentuhan. Noong nakaraang taon, nung tayo po ay nagchichikahan on air, ang pinag-uusapan din po natin, yung mga tourist spots na meron tayo, iconic tourist spots that we have sa Baguio City. And this time around, sir, yung reopening naman ng isa rin po sa mga iconic na tourist destination sa Baguio, ang Burnham Park. Sabi nila, pag hindi ka dumaan dyan, hindi ka talaga nakaraan dating ng Baguio. And speaking of that, Engineer, after nga po ng reopening nito, ano po yung mga major development na nangyari? Kwentuhan niyo po kami kung ano po ang magandang pagbabago ngayon sa Burnham Park.
3: Actually, ang ni reopen lang, no, kasi the whole time naman bukas ang Burnham Park, no. So yung area lang ng Burnham Lake. Mm-hmm. So yun yung nagkaroon ng renovation, no, na sa tulong na rin ng TIESA, ng DOT, at medyo malawak ang plano ng joint project na ito with TIESA, dahil mag-expand to hanggang children's playground at saka sa Rose Garden. Inuna lang itong part na Burnham Lake. So yan yung nireopen natin kasi naka-cordon yan for 10 months, no. Yes. Nakasara. So ngayon, ibig sabihin, for those 10 months, talagang walang activities sa loob ng lake. Eh, ang sikat talaga dyan ay yung ating boating, di ba? Boating activities. So yun yung nag-resume tamang-tama in time din sa aming pag-celebrate ng Baguio Day. So ngayon, bumalik na yung activities ng boating na marami rin naka-miss dyan. Although, alam naman natin na talagang medyo tag-ulan pa, kaya tinatimingan, pero marami talaga din, no? Kahit na umuulan, gustong ma-experience ang boating dyan sa Burnham Lake.
21: Very exciting, Engineer, kasi nga po, yan po yung na-miss ng mga travelers for the past 10 months. And sabi nga nila, kapag hindi ka nakapag-boating dyan sa Burnham Lake, parang hindi ka nakarating ng Baguio. Kasi yan yung pictures, kika nga talagang yan yung mga Instagram-worthy na photos na talaga pong ina-upload sa mga social media. Nabanggit nyo na po, ano, yung boating ay nag-resume na muli. May iba pa po bang activities na bago or atin hong muling binuksan kasabay po ng pagbubukas nitong Burnham Lake?
3: Ngayong nagbukas ang Burnham Lake, may makikita sila, makikita nila yung mga bagong features niyan. Ang major na nag-iba dyan ay yung boardwalk promenade. Yan, nakikita natin sa photos na dati kasi wala yan. Puro planter boxes around the lake ang meron natin. Tapos pockets of ano lang, benches na kokoonte. Ngayon may boardwalk na at may steps yan. So all around the lake, pwedeng umupo at mag-chill at tingnan na, panoorin yung mga nasa Burnham Lake. Yes. So, in the future, yun yung aming tinitingnan na possible na activities, no, sa lake mismo. Kasi in the past, nagkaroon na kami ng fluvial parade o flotilla parade dyan. Mm-hmm. Lalo na paparating ulit next year or itong Christmas, no, mga activities na pwedeng panoorin around the lake using the new boardwalk.
21: Naku, in time kasi pagpasok ng Burn Month, tapos tourism month din po ngayong September, at napakarami nyo hong nakalinyang mga activities. Of course, dahil nga po may mga bagong mukha itong Burnham Lake, and possibly, kagaya na nabanggit nyo, pwede nga po yung tumambay dun sa boardwalk. Parang maganda yon, parang nakaka-picture, maganda yon, di ba sir? Parang magandang pampost yung nakaupo ka doon tapos nakatingin ka sa lake, di ba?
3: Yeah, and pwede kang maglungkot-lungkutan. Yan ang magandang ginagawa ng mga tao dito sa Baguio. Alam nyo ba na kahit tag-ulan since the whole month of August, mm-hmm. talagang may mga pumupunta pa rin sa Baguio. At for some reason, talagang they see the rains and the fog as an added charm, no? At yun nga, mag-sentimiento ng konti. But siguro the positive word is mag-soul searching, yan, mag-reflect, yan ang mga maraming ginagawa dito. Kasi nga, dahil umuulan, hindi makaikot, no? So yan yung maganda lang na gawin. Kaya ang ating tagline ay napaka-angkop, no? Mag-breathe ka lang talaga. Breathe Baguio.
21: Exactly. At yan po ang gagawin namin ng aking family sa mga susunod na linggo. We are hoping na makaakyat ng Baguio ngayong buwan na ito. Kasi nga kahit maulan, actually yun yung dadayuhin mo doon. Yan o, yung fog na yan. Grabe, di ba? Yan yung talagang pupuntahan mo sa Baguio City. Pero sir, meron ho bang may mga bagong rules or guidelines sa Burnham Lake or sa buong Burnham Park, lalo na po at bagong bukas po ang lake na ito, nagbago ho ba yung mga paalala natin para sa mga travelers na pupunta po dito sa Burnham Park?
3: Kung particularly sa Burnham Park o Burnham Lake, mas ang binigyan namin ng medyo mas additional rules ay yung ating mga concessioners o yung mga boat ride provider, no, yung mga boat riding services, no, tawag namin na concessioners, at binigyan namin sila, no, through the parks management, kasi may iba tayong office na nag-manage ng iba-ibang parks ng Baguio. So yung parks management nagbigay na additional rules for them for the benefit of our visitors. Na una-una yung safety, no, so required na yung safety vest, no? Tapos i-rehab yung mga boats, so pinapatanggal na yung mga medyo luma na, no? At as much as possible, mga bagong boats na rin ang i-deploy or ilabas ng ating mga concessioners. At kung maganda nga, kung as much as possible, yun nga, kawili-wili din yung mga disenyo, no? At yung number of boats inside. So yun din yung mga dinagdag nating mga regulations. So it's not really for our tourists. Ngayon, kung yung mga tourists ang ating bibigyan ng reminders, I think it's more of, kung sa parks, it's more of ano talaga, help us maintain the cleanliness of the park. At talagang meron kaming mga park rangers dyan at mga guards na, dahil meron tayong anti-littering ordinance, no? So hindi pwedeng magtapon kung saan-saan, no? And then outside the park, medyo estricto din tayo sa traffic rules, right, no? At napansin naman ng marami din yung turista at alam na nila, no, pag-akyat ng Baguio, hindi pwedeng rude ka sa daan, no? At pati mga pedestrian, kasi our city is pedestrian friendly. It's a very walkable city, kaya ang mga sasakyan na nag-a-adjust, no? Baliktad. Kaya yun, so yun yung isang saan stricto tayo, no? Ma-instill yung discipline ng ating mga responsible travelers.
21: Mm-hmm. Nako, bilang nabanggit niya rin, engineer, no? Isa rin pala talaga sa mga natuwa ay ang inyong mga concessionaires, dahil muli na ho silang makakapaglayag, ika nga, at nag-resume na ang operation. So may mga turista na ho silang maaaring i-accommodate dito po sa Burnham Lake. Pero again, paalala nga po ng Baguio City Tourism LGU at ng LGU na tayo po bilang mga turista, kailangan makipagtulungan din sa kanila, no, na panatilihin yung kalinisan sa lugar. Kasi ang LGUs natin at ang pamahalaan natin, patuloy yung efforts na ginagawa para pagandahin yung mga tourist destinations. Pero tayo namang mga travelers, tayo yung nagsasalaula, di ba, engineer? So walang ano, hindi to magiging sustainable, ika nga po. And speaking of sustainability, sir, paano po natin tinitiyak, ano, na well-maintained ang Burnham Park habang patuloy pong darami, of course, yung local and foreign tourists sa inyong lugar, kasi nga po nag-reopen na yung Burnham Lake. So for sure, marami ho ngayon nagpaplano na umakyat, na kumaunahan yata ako.
3: Yeah, alam mo Hazel, kuan yan, no? Lagi nating sinasabing ano yan, shared responsibility, no? Sa city natin, sabi ko nga may Parks Management Office talaga tayo, no, na nakatutok diyan sa Burnham Park at nagde-deploy sila ng mga staff diyan sa parks. Aside from maintenance ng gardens, that's another group of personnel. Safety is also one, kasama dyan yung park rangers at saka yung park guards, no? But third, pinaka-importante in partnership with our government services office ay yung waste management, no? At nandyan din yung regular, no, pag-monitor ng ating mga waste bins, nakakalat naman sa buong park natin at napaka-stricto din natin yung ating waste segregation kasi nga kami nag-employ din ang tinatawag namin ng recycling or circular economy. So hindi lahat ng basura ay tinatapon lahat, no? So meron tayong mga segregated na waste bins for recyclable waste at na nakaikot siya, no, sa Burnham Park na we are hoping, no, pag nakita ng ating mga bisita yan, eh alam nilang sundan, no? So although may mga nakatutok nga, sabi ko, na personnel for solid waste management at mga may sariling ano din yan, no, sweepers yung ating Burnham Park. So maraming tao, no, talaga ang tumutulong dyan. Kaya dahil nabanggit ko na, ang tulong din ng ating mga bisita at syempre residente, no? Kasi itong Burnham Park ay tinuturing nating isang public park, no? So pati ating mga residente, as early as 5 a.m., 6 a.m., meron ng mga wellness activities dyan, nagja-jogging, nagsusumba. Mga locals po yung mga yan, no? So talagang everybody is has the chance, no, to enjoy, no, yung amenities at yung beauty ng ating park. But at the same time, while enjoying it, may kasamang responsibilidad na tumulong din sa pag-maintain.
21: Ayan. So it's a shared responsibility, mga beshies. And hopefully, engineer, no, kapag nasa Baguio sila at dala-dala na ho nila yung disiplina, no, ng tamang pagtatapon ng mga basura, pag umalis sila ng Baguio, dala rin nila yung ganung mindset. Pag pumunta naman sila sa kanilang mga bayan, kasi sakit nating mga Pinoy yan eh. Yung pag nasa ibang bansa, disiplinado. Pero pagdating dito sa Pilipinas, parang nakakalimutan nating tumawid sa tamang tawiran o kaya magtapon ng mga basura sa tamang tapunan. So hopefully, ano, maging talagang lifestyle na ho, bahagi na ho ng lifestyle natin yung pangangalaga ng ating kalikasan at ng ating mga tourist destination. Huwag na ho tayong dumagdag, ika nga, dun sa waste pa na nakukolekta sa isang bayan. Especially sa city, as sikat as Baguio City. Kasi po, for sure, bukod ho sa traffic, ang basura din po sa Baguio City ay isa rin pong malaking problema, engineer. Kasi nga po, ang dami pong mga turista sa inyong lungsod eh. Pero sa pagbubukas po, reopening, ika nga po, ng Burnham Lake, and then pagpasok ng Burn Month, napakarami pong mga aakyat talaga ng Baguio. So, how are we preparing? Gaano po tayo naghahanda para po asistihan yung mga turista natin na uuwi po ng Baguio ngayong Burn Month?
3: Yeah, ang maganda rito eh malakas ang aming partnership with our private stakeholders, no? Kasi definitely sila yung marami sa ating mga enterprises, no? Tourism enterprises ang nag-provide, no, ng mga tourist services. Sa amin sa government, yung support services namin, malakas yung aming support services online. So meron kaming Baguio Visita website at Baguio Visita app actually that can already be downloadable para makakuha na ng information in advance sa mga tips at mga enterprises na legal, no, dito sa Baguio City. So meron din kaming mga information centers. Dinadagdagan namin yung pagtayo ng mga support booths or information booths na kasama namin dyan ang tourist police, no? So we have a very strong and malaking number ng malaking force yung aming tourist police unit dito sa Baguio. So meron silang mga booths na ngayon na inaayos, no, pine-prepare all around Baguio City, lalo na sa mga sikat na attractions, sa bawat parks meron kayong makikita, no, especially designed, no, at so makikita ka agad itong mga support and information booths for our visitors. So anything that you can ask, no, meron tayong physical na taong malalapitan, no, but aside from that, alam naman na natin mga young generation ang napaka-techy. Yun nga yung ating visita app ay napaka-helpful na ngayon. Pwede kayong mag-message kasi meron kaming agent aside from the AI or chatbot na makakatulong, meron din kaming personnel na talaga nakatutok din dyan to provide information or answer your queries about your visit in Baguio. Mm-hmm. At nandiyan kasi importante, no, isang preparation namin yung kwan kasi, no, yung ating mga private stakeholders. Talagang sinisikap nila, no, yung accommodation, mga restaurants, no, quality talaga pa din, no, ang ating mabibigay sa ating mga turista. So among themselves, we have the Baguio Tourism Council who ensure, no, na meron talaga tayong standards. At lahat ng mga legitimate na establishments na ito, no, at members din ng ating Baguio Tourism Council, nakalista lahat yan, no, sa ating Baguio Visita. Kasi yun din yung gusto naming iparating na advice sa ating mga bisita, na importante that they engage with those that are certified, no, and legitimate enterprises, kasi marami na tayong narinig na na-scam, no, through online or social media offers pagdating sa Baguio, hindi pala totoo, no. Unfortunately, ito ay talagang kwan na, no, due diligence na ng ating mga bisita, kasi madalas kino-complain sa amin, no, na tinatawag sa amin na nangyari sa kanila to. Eh, ang totoo, ang perpetrator ay hindi naman taga Baguio, kasi nga these are online, no? So kung minsan wala sa and it's a cyber crime case, kaya medyo mahirap i-establish yung mga ganyang hanapin, kumbaga, no, kung sino yung mga perpetrators. Kaya talaga ang reminder namin is cautious engagements sa mga establishments, kasi ang Pilipino din, no, alam na natin madalas maghanap ng sa sinasabi nating good deal ang tawag, pero it turns out to be bad. So kung too good to be true, eh mag-isip na rin tayo, baka scam pala siya.
21: Nako, thank you for mentioning that, engineer, no. I agree. Ang dami kong nakikitang mga Facebook post o kaya sa mga online yung mga social media natin na nagpo-post na na-scam sila sa ganitong lugar. Akala nila legit pero hindi naman pala. Good thing meron pong tinatawag na Baguio Visita. Meron po silang Facebook page, pero meron din po silang app kung saan maaari po ninyong ma-access at makita kung ano-ano nga ba yung mga accredited lamang na mga tourism establishment sa Baguio City. Very important yan, engineer, kasi yung perang ginagastos natin sa pagta-travel, yung perang pinaghirapan natin, 'di ba? So, we should make sure na tayo po ay napupunta yon dun sa tama at ma-enjoy natin yung tourist spots na gusto nating bisitahin. Salamat po for mentioning that. And of course, ang Baguio Tourism Facebook page, engineer, ay very active din po sa pagbabahagi, ano, ng mga information patungkol po sa ating mga tourism establishments. Sir, iba lang din ako, no? And I know talaga hong napakarami mga turista ang bumibisita sa Baguio. Ngayon pong huling part ng 2026, ano po yung target natin na ma-achieve na tourist arrivals? And nasaan na po tayo? Dahil bare month na po eh.
3: Well, Hazel, no? Laging natatanong sa amin yan. Pero kami nga, hindi na kami conscious sa numbers. We would rather be value-driven tourism than number volume-driven. yung aming mga past numbers kasi umaabot talaga ng 1.5 million a year, no? At dalawang season ng ating peak season, yung summer, and then paparating na ang December. No, yung summer, mag-start yan ng ato March onwards. Mm-hmm. No? Tapos yung ating Christmas, no? Mag-umpisa yan ng usually October, paakyat na yan, no? October onwards. At yung ating peak season na yan, umaabot ng sabihin nating 200,000 a month, no?
21: Wow.
3: So it, and in if we will look at the trending, talagang weekends ang mataas, no? Yung weekends natin can be, well, ngayon medyo tag-ulan, so baka less than 20,000 ang ating mga na itatala every weekend, although 5,000 is still a big number.
21: Mm-hmm.
3: But towards October, towards December, definitely more than 20,000 na ang umaakyat every weekend natin. No? Yun yung in-expect natin. Kaya many of the things that we plan really are now onwards towards the end of the year. So itong October, we're thinking still of activities on Session Road, no? Mm-hmm. While I've mentioned about September, meron kami isang naka-schedule, hinahanapan lang namin ang timing.
21: Mm-hmm.
3: Pagdating naman ng November, nandiyan yung creative festival namin, na bagong festival dito sa Baguio na ang bida rito, no, sino-showcase natin ay ating crafts and folk arts, no.
21: Wow.
3: Dito sa Baguio being a UNESCO Creative City. So yan ay naka-concentrate every November, no. At pagdating ng December, yan yung meron tayong mga iba-ibang programs, public shows, and at the same time may Christmas market, no. Although hinahanapan pa natin, no, ng saan magandang, paanong maganda gawin ito, kasi nga yung ating rehabilitation ng park, Burnham Park, baka ililipat na towards Rose Garden, no? Kaya sabi nga natin by phase kasi itong ating rehabilitation. Eh yung Rose Garden, usually dyan namin ginaganap yung marami naming Christmas activities, no? So baka maganap kami ng ibang venue. But definitely these are the things that we plan, no, and implement, no, during the Burr months, sabi nga nila.
21: Exciting. Nako, ang dami, engineer. Nako, and ako ay very interested doon sa mga magaganap on November pala. Kasi nga, sineselebrate natin, of course, yung talento at galing ng mga Filipino artists. So, yan po yung isa sa mga kaabang-abang, ika nga po, na mga activities sa Baguio City. Pero this whole month of September, engineer, marami pa rin po kayong nakalinya. Yun nga lang po, ano, medyo masama ang panahon. And hopefully, ay gumanda na ho para matuloy na yung ating mga activities. I know, very busy po kayo. Kaya para na lamang po sa mga viewers and listeners po natin today, imbitahan niyo po sila na muling bisitahin ang ganda ng Burnham Lake at muli pong umakyat ng Baguio para mag-soul searching.
3: Yeah, you know, yun nga, siguro emphasize ko na lang yun, yung pag-akyat ng Baguio. Hindi necessary talagang puntahan, no, yung mga sikat na attraction, no, makalanghap ka lang ng magandang hangin, umupo sa mga parks, kahit isang buong araw ka doon, eh talagang kakaibang experience yan, no. Yun naman ang naging isang trademark din, no, ng pagpunta sa Baguio. While of course marami na tayong ano din attractions na talagang naging sikat at puntahan, pero ang para din na ma-decongest sa mga to, no, hindi necessarily doon lang, no. So pwede tayong umikot-ikot, even going down Session Road, yung ating mga religious places like cathedral, no, mag-reflect, no. Yan ang mga pinakamagandang gawin, no, sa isang environment, no, talagang conducive for self-reflection and at the same time healing, no. Kaya nga ang tagline namin ay Breathe Baguio is you experience and immerse yourself in nature, culture, creativity, and wellness. So welcome ang lahat dito sa Baguio, as long as sabi nga natin, be responsible also, no, preserving and maintaining the beauty of Baguio City towards a sustainable future is a shared responsibility among us. Maraming salamat po.
21: Maraming salamat po, Engineer Aloysius Mapalo, ang Supervising Tourism Operations Officer ng Baguio City. And hopefully, sir, sa pag-akyat ko ng Baguio, eh, personal ko ho kayong makita at mapasalamatan. Ano, at ma-interview na din agad-agad para po ma-promote pa natin ang ganda ng Baguio City. Thank you again, Engineer, at mabuhay po kayo.
3: Maraming salamat.
5: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili,
26: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin,
26: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: From PBS,
30: Presidential Broadcast Service
31: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: This is a public service announcement.
33: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
34: This is a public service announcement.
35: From PBS,
36: Presidential Broadcast Service,
37: and Radyo Pilipinas.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
38: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to, ha?
38: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
38: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
39: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
40: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
41: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
42: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
23: Pinas.
5: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ayan mga beshi ha, naku, huwag niyo hong palampasin ang muling pagbisita sa Baguio City para makita ho ang newly renovated na Burnham Lake. And of course, bisitahin niyo na rin ang buong Burnham Park at iba pang mga tourist spots sa naturang lungsod. O kaya kung hindi niyo naman trip na makipagsabayan sa maraming tao, no? Yung simpleng pagkakape lang sa Baguio, ang saya na nun eh. Oh, yun, actually, yun nga yung namimiss kong gawin. Yung aakit ka lang ng Baguio, hindi para puntahan yung mga napuntahan mo naman na mga tourist spots, kundi yung kape-kape ka lang, ano ka lang, nakatingin ka lang sa foggy weather ng Baguio. O kaya naman, ano ka, nagtitrift shop? Ang daming mga, ano dyan eh, mga ukayan. O tindahan ng mga damit, diba? O kaya pagbili ng mga pasalubong at mga fresh na mga fruits at vegetables, na kuya ng pinaka, isa sa pinaka masasayang gawin sa Baguio City. So sabi nga ni Engineer, hindi nyo naman kinakailangang makisabay doon sa mga tourist areas, ano, at mga turista na pumupunta sa mga sikat na destinations. Kasi pwede lang kayong mag-breathe at pwede lang kayong mag-chill sa Baguio City. O pag umakyat kayo ha, i-share nyo sa amin yung mga pinuntahan nyo. Siyempre, babasahin natin yan dito sa ating programa. O kaya isama nyo na lang kami. Pwede naman yun eh. Sama-sama tayo sa pag-akyat sa Baguio. Chika at balita today. Ang cloak, alam nyo ba yung cloak? Kung saan maaariho kayo mag-book ng hotels, ng tours, di ba? At all-in-one app, all-in-one website, ay muli pong nag-renew ng kanilang partnership with the Department of Tourism. Ito po ay nung nakaraan, nagkaroon sila ng Memorandum of Understanding para sa isang multi-year strategic partnership na layon pong palakasin pa at palaguin ng ating Philippine tourism. And gamit nga po itong napakaganda na app na ito at partnership na ito, inaasahan na lalo pang lalakas yung global reach ng ating bansa, ano, na matap pa yung ibang mga turista mula sa iba't ibang mga bansa, ano, na bisitahin po ang Pilipinas. And even us na mga Pilipino ay maengganyo rin na bisitahin yung iba pa nating mga tourist destinations. Ito po yung naka-angkla pa rin dun sa pinromote recently ng Department of Tourism na kampanya, ang Discover More to Love, kung saan kanila pong inaanyayahan ang mga turista na puntahan ang iba't ibang mga tourist destination sa loob ng ating bansa, especially yung mga hidden gems, yung mga emerging destinations, hindi lang yung mga traditional na mga tourist spots. Kasi alam nyo, sa ganitong paraan, mga beshies, susuportahan natin yung mga local tourism stakeholders, yung ating mga MSMEs sa iba't ibang mga probinsya, at mas magiging active din sila doon sa digital tourism ecosystem na talaga naman pong in na ngayon, di ba? Kagaya nga na binanggit kanina ni Engineer Alec, di ba, meron silang Baguio Vista Visita app, di ba? Kasi nga, ang mga techie na ngayon yung mga travelers eh, diba? Mas online tayo, mas gumagamit tayo ng mga mobile apps kesa doon sa mga dating traditional way ng paghahanap ng mga tourist destinations. So yung Cloak at yung Discover More to Love website, which is yung tourism.gov.ph, yan po yung mga maaari nyong puntahan para po makakita kayo ng mga lehitimo na mga travel and tours. Gayun din po yung iba't ibang mga accommodation and transportation. Sa pamamagitan po ng platforms like itong Cloak na ito, direkta na pong makokonek yung local tourism businesses sa Filipino and international travelers. Ako din, ano din ako, user din ako ng Cloak eh, many, many times. Kaya I could attest doon sa accessibility una at yung convenience na ibinibigay po ng mga ganitong uri ng mga platforms, kasi hindi mo na kailangan makipag-usap kung kani-kanino eh. Sa app na lang mismo at nandoon na lahat ng inyong kailangan. Ayon nga po sa Department of Tourism, digitalization at stronger local tourism businesses plus global marketing, ang magiging resulta po nito ay mas maraming opportunities para ma-discover at ma-enjoy ng travelers yung iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Alam mo bang may mental health first aider? Hindi ito tungkol sa physical na sugat o aksidente. May mga taong dumaan sa pagsasanay para magbigay ng first aid o paunang suporta kapag mental health ang pinag-uusapan. Meron akong info. ngayong Suicide Prevention Month, alamin natin kung ano ang ginagawa nila at paano sila maaaring maging unang katuwang ng isang taong nangangailangan ng suporta.
3: So parang ganun din yung role namin, pero ang difference lang is we talk to people about what they are going through, kung ano yung talagang dadaanan nila. Once na kalmado na yung pasyente, at dito yung tao na nangangailangan ng tulong namin bilang first aider, is nililipat na po namin sila sa mga professional na psychologists at psychiatrists.
1: Ibig sabihin, hindi sila kapalit ng psychologist o psychiatrist. Ang role nila ay magbigay ng paunang suporta, makinig, tumulong na pakalmahin ang sitwasyon at i-connect ang tao sa tamang professional.
3: Actually, simple na pangangamusta lang. Kamusta ka? Diba? Parang sa unang dinig, parang akala mo simple lang. Pero pag nagtanong ka sa isang tao ng kamusta ka, parang may nagbibigay siya ng care sa isang tao na may pakialam sa nararamdaman ko.
1: Kaya mahalaga ang pagiging observant. May mga taong hindi agad nagsasabi na nahihirapan sila. Minsan, kailangan lang nilang maramdaman na may nakakapansin at handang makinig.
3: Very important na itanong mo, may thoughts ka ba na to harm yourself? Tanungin mo siya, nandito ako, I will listen. And then it's our role as first aider ko na pakalmahin first yung tao.
1: Pero mahalagang tandaan, ang mental health first aider ay hindi nagda-diagnose at hindi nagre-reseta ng gamot.
3: Bawat buhay ng bawat isa ay importante. Pati ang buhay mo, importante. At maaari tayong humingi ng tulong sa iba't ibang paraan na meron po tayong mga mental health hotline 24/7 na bukas.
1: Kaya ngayong Suicide Prevention Month, tandaan, hindi kailangan maging mental health professional para makatulong. Magsimula sa pakikinig, pangamusta. Marahil yung simpleng pangangamusta ay malaking tulong na para sa iba. Kung ikaw o may tao kang kilala na nangangailangan ng agarang mental health support, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health o NCMH Crisis Hotline sa 1553. Sa emergency o agarang panganib, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency facility.
4: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health, and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po no tong July. In celebration din po ito, no, tamang-tama, plastic free month, no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong trash to cashback program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated, or yung BEST.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilo Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aarala na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kalikasan.
5: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera, Pasyal, Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
15: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera, Pasyal, Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
20: Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Engineer Aloysius Mapalo, ang Supervising Tourism Operations Officer ng Baguio City. Gayun din po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga Sound Engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli. Itong oras pa rin ha, mga beshies, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshie, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat.
5: Pasyal Pinas!
21: Pasyal!
5: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
22: Love the Philippines!
5: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esquera sa Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Magazine
24: 1278 AM.

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278. AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Si Lead Prosecutor Jervy Luistro para alamin kung ano nga ba talaga ang sakit ni Attorney Matib at kung ito ba ay napaghandaan ng prosecution. Sabi kasi niya medyo technical ang presentasyon ng BIR dahil ipipresenta dito yung tax declaration, yung mga ITRs na mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio, maging yung mga kumpanya na nakadeclare sa SALN ni VP Sara at yung mga kumpanya naman na pagmamay-ari ni Attorney Mans. Idol, di ba ka nung mga nakarang araw ay isa sa mga highlight o naging mainit na usapin ay yung kalye o Kale 88 na tinatawag na tumanggap ng halos 319 million na inward remittance mula sa bansang China. So titingnan din yan ng BIR kung meron ba silang binabayaran buwis dahil medyo malaki-laki nga ang kita. Pakinggan muna natin ang naging paliwanag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
18: Go ahead, Melanie.
19: That we were informed that he is not well and I need to get in touch with him to see the possibility of proceeding to the presentation.
18: How serious po yung condition niya?
7: Medyo broad po kasi yung unwell from being suffering from a cold all the way down to hospital.
19: Yes, and that is why I want to get in touch with him, no? To clear things out. Kung kaya ba niya o hindi.
18: If not, may pwede bang mag-substitute?
19: Pag-uusapan namin sa team because apparently PIR testimony will be very, very technical, no? At in all fairness kay Attorney Erwin, he is a CPA lawyer. And we believe that he is the one in the best position to do the presentation of this
7: one. Is Attorney Ali also a CPA?
19: We will discuss. We will discuss first, no? And then we will perhaps share to you what we will do for this afternoon. Wala pa ako kaya sabihin.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: 1106.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita, lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
9: Israeli Embassy at National Irrigation Administration pinalakas ang ugnayan sa paghahanda sa hagupit ng Very Strong El Nino.
0: Headlines.
9: Bending bigas at kadiwan ng Pangulo programs patuloy kahit may El Nino ayon sa Department of Agriculture.
0: Headlines.
9: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuel sa mga pribadong sasakyan.
0: Headlines.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng Russian plague sa kumalat sa Siberia.
0: Headlines.
9: Presyo ng produktong petrolyo inaasahang bababa sa pandaigdigang merkado ayon sa Philippine Energy Research and Policy Institute.
10: headlines.
9: At prosecution, hiniling na unahing isa lang sa witness stand ang financial analyst sa halip ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Para sa detalye ng ating mga balita, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na working visit. Sa kanyang pagbisita, isusulong ng Pangulo sa Pilipinas bilang o ang Pilipinas bilang mahalagang destinasyon para sa digital economy, artificial intelligence, advanced manufacturing at iba pang growth sectors. Dadaluhan naman ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference kung saan magitipon-tipon ang 450 business at thought leaders sa buong mundo. Sisikapin din ng presidente na makakuha ng mga pamumuhunan sa infrastruktura, enerhiya, healthcare at iba pang sektor.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tatlong mataas na opisyal ng pamahalaan ang magsisilbing caretaker ng Pilipinas habang nasa working visit sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinalaga bilang caretaker sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Justice Secretary Frederick Vida at Executive Secretary Ralph Recto habang wala sa bansa ang Pangulo. Nakalis na sa bansa si Pangulong Marcos para sa working visit niya sa Singapore na tatagal hanggang October 11, 2026. Isinagawa ang pagbisita ng Pangulo sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa report mula kay Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Igabuin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng patuloy na pagsusuri ng bansa sa lahat ng posibleng pamamaraan para sa long-term energy security. Ayon sa Pangulo, kailangan gawin ito lalo't mangangailangan ng mas malaking supply, abot kaya at pangmatagalang pinagkukunan ng enerhiya ang mga bumabangong makabagong industriya gaya ng artificial intelligence, data centers at advanced manufacturing. Kagunay nito, sinabi ng Pangulo na bibisitahin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute at malaman ang karanasan ng Singapore sa pagpapaunlad ng scientific at technical capabilities nito sa nuclear technology at safety. Kagawin ng Pangulo ang pagbisita sa imbitasyon na rin ng Temasek Foundation at Ayala Corporation. Dagdag ng Pangulo na hindi lamang dapat nakatuon ang bansa na makahikayat ng investment kundi kailangan tiyakin na mayroon ng Pilipinas na mga kinakailangang elemento para mapanatili at masuportahan ang mga investment sa mga susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: The Philippines must continue to examine all viable options for our long-term energy security while developing the knowledge and capabilities needed to make sound decisions for our future. We must ensure that we have the elements that are needed to sustain them in the years ahead.
11: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mataas na pagsirit sa presyo ng kuryente sa gitna ng krisis sa langis na iwasan dahil sa mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa report, ihatid sa atin ni Quincy Kahilig.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Dinida ng Department of Energy ang mga hakbang nito upang mapanatiling matatag at aburaya ang enerhiya sa bansa sa kabila ng tumataas na demand at banta ng pandaigdig ang krisis sa langis alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbubukas ngayong umaga ng Philippine Investment Energy Forum sa Pasay City, ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga habang ng DOE upang maiwasan ang matinding epekto ng oil price crisis sa presyo ng kuryente. Kabilang nga dito ang mga habang upang matiyak ang maayos sa distribusyon ng langis at maiwasan ang hoarding at iba pang untoward incidents sa supply ng langis. Ayon pa kay Garin, kabilang din sa mga habang ng pamahalaan ng pansamantalang pagsuspinde ng power market na nakatulong upang maiwasan ang mas matinding pagsipa ng electricity rates na maaaring umabot ng 12 pesos kada kilowatt hour. Narito ang bahagi ng opening message ni Energy Secretary Garit.
14: By suspending the market, temporarily, we have avoided a sharp increase of 7 to 12 pesos increase in the electricity rates. This is not something that has been noticed because our people didn't experience what could have happened had we not done any interventions. And for that, I would like to commend the Department of Energy people, family.
13: Ayon pa rin ay sinusulong din ng gobyerno ang pamumuhunan sa renewable energy and storage systems sa ilalim ng Green Energy Auction Program para matapyasan ang pagiging import-dependent ng Pilipinas sa enerhiya. Samantala, magpapatuloy ang serye ng mga tulong ng ASEAN Ministers on Energy Meeting dito sa Philippine International Convention Center mula dito sa ASEAN International Media Center para sa Bagong Pilipinas. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pinalalakas pa ng Embahada ng Israel sa Pilipinas at National Irrigation Administration o NIA ang ugnayan matapos ibahagi ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang partnership ng isang kumpanyang Israeli at NIA para sa solar pumping system bilang patubig sa mga palayan at paghahanda sa very strong El Nino. Ayon kay Kirsch, maaring magpalitan ng kaalaman at kasanayan ng Pilipinas at Israel sa agrikultura, lalo na sa pamamahala ng tubig dahil 60% ng Israel ay disyerto, ngunit nagawaan niya itong mapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng inobasyon. Binigyan din niya na mahalaga ang agrikultura sa food security at disaster resilience at sinabi niyang patuloy na maghahanap ang Israeli Embassy ng karagdagang paraan upang mapalakas ang ugnayan ukol dito. Isa rin ito sa mga nakikitang sagot sa kakaharaping matinding El Nino ng bansa.
15: National Irrigation Authorities and an Israeli company called Elar has basically provided a solution of solar pumping. And throughout Bicol area, I can show you the map, there is those solar pumps that are providing for the rice fields water. And it, at the end of the day, instead of two crops of water, it enables a third one in the dry seasons because of management of water. And I think that we can exchange best practices in this.
9: Si Israeli o Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalakas pa ng produksyon ng sektor ng agrikultura upang masalag ang epekto ng inflation at mapaghandaan na rin ang El Nino. Sa panayon ng PTV kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi niyang kasado na ang mga intervensyon at tulong ng pamahalaan sa mga mag-asaka upang masuportahan ang pagpapataas ng kanilang produksyon. Tiniyak din ng DA na hindi maapektuhan ng isasagawang importasyon ng DA ang ilang agri-commodities ang pagtatangkilik ng mga Pilipino sa mga lokal na produkto. Paraan lamang niya ito upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain, lalo't pinaghahandaan ng bansa ang matinding epekto ng El Nino.
16: Maganda naman sa gulay ay cash crop ito, mabilis ang recovery, kaya inaasahan natin na mag-stabilize din ito. Yung ating presyo ng karne, lalo na ng baboy at manok ay nanatiling matatag dahil malakas yung ating volume ng supply sa ngayon, both local at saka imported. Ganun din naman yung bigas, bagamat mataas yung level ng inflation rate nito dahil mababa yung base natin. Last year kasi puro tayo negative dahil sa mga programa natin sa ngayon, kahit mayroong 20% increase sa inflation ng bigas, ay maganda pa rin ang presyo ng ating tinatawag na regular at well-meal dry.
9: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA ang food security sa Western Visayas sa gitna ng banta ng El Nino. Ayon kay DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia, inihahanda na nila ang mga alternatibong pananim, seed buffers, irrigation projects at cloud seeding operations sakaling mas tumindi pa ang El Nino. Tinitingnan din ang pagpapalawag ng irrigation capacity, ang pagkumpleto sa irrigation system ng Halaur River Multipurpose Project at mga karagdagang proyekto ng National Irrigation Administration o NIA. Umaasa ang DA na mapapanatili ang supply ng pagkain sa Western Visayas kapag mas maraming palay ang bibili ng NIA, lalo't nadagdagan ang mga storage facility, kabilang ang isa sa Dumangas at Dumangas at dalawa sa Iloilo. Nakasuporta rin ang pribadong sektor sa pagtiyak ng food security sa rehiyon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hindi mapipigil ang El Nino ang pagpapaabot ng pamahalaan ng murang agri-commodities sa publiko. Ito ang tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa sa pangamba ng ilan na kasunod ng inaasang very strong El Nino ay matigil na rin ang benting bigas program at murang mga bilihin sa kadiwa ng Pangulo. Ayon kay De Mesa, tuloy pa rin ang mga programang ito ng Department of Agriculture dahil atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga nangangailangan at maiparating sa bawat hapag ang produkto ng mga magasakang tinutulungan ng pamahalaan sa pamamagitan ng direktang pagbili sa kanilang mga produkto. Mahalagaan niyang mapanatili ang ganitong klase o ganitong balanse upang mahikayat ang agri-sector na itaas pa ang produksyon nito.
16: Ano na rin ito yung ating 20 pesos benteng bigas, meron ng program o PBM rice program natin para doon sa ating mga marginalized sectors. Tuloy-tuloy po yan at napakarami na po ng sales natin tungkol dito sa 20 pesos. Ganun din po yung ating kadiwa, hindi lang po bigas yan, pati yung iba-ibang agri-commodities. So nakikinabang dyan, both yung ating mga magsasaka at mga consumers sa magsasaka directly na ibebenta nila sa mas magandang presyo, sa consumers naman na bibili nila ng mas mura at mas sariwa yung mga agricultural commodities.
9: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Walang patid ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy o DOE bilang paghanda sa inaasang epekto ng very strong El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasang sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na magdudulot ng strain sa mga planta ng kuryente at posibleng makaapekto rin sa presyo nito. Kung kaya sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak ng magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang mga nararapat na aksyon. Kasama rin sa kampanya ng ahensya ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagitipid ng kuryente.
17: On the El Nino, as far as DOE on the domestic side, we have actually started already preparations, especially on our disaster preparedness. Task Force Energy Resilience, they're already making an assessment kung ano kailangan gawin and how we're prepared for that. But this will have an impact on our demand. The hotter the climate is, the higher the demand, basically. So this is something we need to prepare and also try to do our education campaign on energy savings or demand management. So we're already prepared for this.
9: Si Energy Secretary Sharon Garin.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Department of Energy nanawagan ng pagtitipid sa kuryente dahil sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa presyo at supply ng kuryente. Sa report mula kay AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas Report.
6: Yes, Chair Ed Aminado, ang Department of Energy o DOE na posibleng tumaas nga ang presyo at magkaproblema sa supply ng kuryente ang bansa at makaranas ng brownout. Ito'y dahil, Chair Ed, sa posibleng epekto ng very strong El Nino o matinding init at tagtuyot kung saan tumataas ang demand dahil sa init na panahon habang naapektuhan naman ang produksyon ng hydro at coal power plant. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ang DOE ay gumagawa na ng mga hakbang at humahanap ng iba't ibang mga opsyon upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino sa sektor ng enerhiya. Kasabay nga nito, Chet, nanawagan din ng DOE sa partisipasyon ng publiko, particular sa conservation, pagtitipid ng kuryente, kabilang ang ilang simpleng pagpatay ng ilaw kung hindi naman ginagamit o kailangan, o pag-unplug o pagtanggal ng saksak ng mga hindi ginagamit na appliance at iba pa. Ayon sa DOE, ang mga hakbang na ito ay malaki at may
18: itutulong sa pinagsama-samang katumbas ng 10 hanggang 20% na sa kuryente. Chad, wala pa rin dito sa Department of Energy sa Lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas. Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Plano ng Department of Agriculture o DA na mas padaliin ang rollout ng fuel subsidy sa mga magasaka na apektado na El Nino sa Western Visayas. Partikular na tinukoy ni DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia ang mga magasaka na gumagamit ng mga makinarya at pasilidad na ginagamitan ng gasolina o diesel. Anya, maaaring tumanggap ng crop insurance assistance sa mga apektadong magasaka mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Samantala, tuloy-tuloy din ang suporta ng DA sa livestock producers kabilang ang pagtugon sa African swine fever, feed cost, village type feed mills at slaughterhouse capacity. Inayos naman ang logistics at storage para makabili at makapag-imbak ng karne ang gobyerno at pribadong sektor kapag maraming supply.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Naghahanda ang broiler industry sakaling tumindi pa ang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni United Broilers Raisers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong na kakayanin naman ng industriya ang posibleng epekto, subalit nananatiling hamon ang kawalan ng supply ng kuryente. Bagamat may mga generator set ang malalaking kumpanya, ay posible naman anyang pumalya ang mga ito dahil sa matinding init ng panahon.
19: Hindi naman siya yung tinatawag sa wikang English na catastrophic. Tingin ko kakayanin. Huwag lang mawalan ng kuryente, yan ang hamon. May mga genset naman yung mga malalaking operation. Yung iba nga, kada building, dalawa ang genset, lalaki ng puhunan sa pag-aalaga. Yung gastusin, yung puhunan para makapag-harvest tayo ng broiler na maging nakakainin natin, tataas ng tataas yan.
9: Si United Broilers Raisers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nagpapatuloy ang cloud seeding ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa ilang lugar sa bansa sa gitna ng epekto ng very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos na kasalukuyang may cloud seeding operation sa Pantabangan Dam, Region 6 at Region 7. Isusunod din sa operasyon ng mga lugar na dati nang naapektuhan ng tagtuyot.
20: May mga proposed po tayo dito na naapektuhan dati ng tagtuyot, itong Region 4A, Region 9, Region 10, Region 11 at saka Region 12. Ngayon po, nakatapos na rin po kami ng pre-cloud seeding assessment report dito sa Butuan, Palawan, Region 11, Region 9, Catanduanes at Region 4A at saka Dinagat Island.
9: Si DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pinaigting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang paghahanda para sa inaasang epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang mas pinalakas pa ngayon ng BFAR ang kanilang information campaign at paalala hinggil sa mga posibleng maging epekto ng matinding El Nino. Ilan sa mga ito ay ang pagtaas ng posibilidad ng fish kill sa fish ponds, mas mahirap na panguhuli sa mga isda, punsod ng pag-init ng katubigan, pagdalas at pagdami ng insidente ng red tide at coral bleaching. Hindi naman nagpapabaya ang ahensya sa pag-asagawa ng mitigation measures at pagbibigay ng technical assistance, lalo na sa mga nasa sektor ng aquaculture.
21: Sumunod tayo dun sa recommended stocking rate or stocking density sa ating mga fish ponds. Huwag po tayo mag-overstock kasi pagka ganitong tag-init or matinding init, tapos mag-overstock pa po tayo. So napakataas ng risk na talagang babagsak yung reserve oxygen level kasi magsisiksikan yung isda doon sa tubig. Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating doon sa mga similya ng isda.
9: Si B4 spokesperson Nazario Briguera.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Nananatiling naka-alerto ang La Castellana Negros Occidental sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon habang naghahanda rin sa epekto ng El Nino. Una nang naitala ang sulfur stench kahit walang aktibidad na naitala sa bulkan. Sa programang Boses, sinabi ni La Castellana Negros Occidental Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Head John De Assis na patuloy nilang inaalerto at pinaghahanda ang mga residente sa worst case scenario ng bulkan at sa epekto ng El Nino. Pinangangambang pumalo sa 50 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa naturang lugar. Samantala, ipatutupad ang ilang hakbang para matiyak ang kalusugan ng mga residente sa gitna ng matinding tag-init.
1: As part po sa LGU initiative, meron po yung health na proposal for cooling station and water station sa mga different na barangays.
9: Si La Castellana Negros Occidental MDRRMO Head John De Assis.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Senadora Amy Marcos nanawagang paghandaan ang very strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbabala si Senadora Amy Marcos na maaaring mas maging matindi ang epekto ng mahal na bilihin sa mga Pilipino kapag tumama ang tinatayang Super El Nino bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon kay Senadora Amy, Paskong tuyo na ang ilan sa dahil sa sobrang mahal ng bilihin mas magiging tuyo pa ito dahil sa Super El Nino. Hinimok niya ang publiko na maghanda na ngayon, partikular sa supply ng tubig, pero iwasan ang pag-hoard. Ayon ng senadora, mag-imbak ng malinis sa tubig, ipaayos ang mga tumutulong gripo at tubo at muling gamitin ang tubig mula sa paghuhugas o paglalaba bilang pandilig at pang-flush. Dahil maaarian niyang umabot sa 45 hanggang 50 degrees Celsius ang heat index, pinayuhan din ang publiko na magtabi ng oral rehydration salts, gamot sa lagnat at malinis na inuming tubig at iwasan ang mabibigat na gawain sa labas tuwing tanghali at hapon. Hinimok din ni Senadora Amy ang mga ahensya ng gobyerno at LGU na maghanda ng malinaw na plano para sa tubig, pagkain, kalusugan at ayuda, lalo na para sa mga magsasaka at mga ngisda na unang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuel sa mga pribadong sasakyan. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagbabala ngayon ang Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na gumagamit ng gasolinang nakalaan para sa government vehicles sa kanilang mga pribadong sasakyan. Ayon kay Ombudsman Jesus Caspin Limulya, hindi palalampasin ang ahensya ang ganitong gawain lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Inihalimbawa nito ang kaso ni dating Bohol 2nd District Provincial Board Member Vierna May Boniel Maglasang na sinibak sa serbisyo dahil sa dalawang counts ng serious dishonesty. Ayon sa Ombudsman, ginamit umano ni Maglasang noong 2024 ang 100 litro ng gasolina na nakalaan para sa government vehicle para sa mga pribadong sasakyan. Bukod sa dismissal, ipinato rin sa kanya ang cancellation ng eligibility, pagbabawal na kumuha ng civil service examination at forfeiture ng kanyang retirement benefits. Binigyang din ng Ombudsman na ang mga government official na papawatunayang sangkot sa ganitong gawain ay haharap sa pinakamabigat na parusang naaayon sa batas. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Asia, nagkakaisa sa mas makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa peace building. Localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security, itinutulak ang report hatid sa atin ni EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Itinutulak ng Pilipinas ang mas makabuluhang partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito naging sentro ng talakayan sa Asian Women Peace and Security Conference na pormal na binuksan sa Pasay City ngayong linggo, na dinaluhan ng nasa 300 delegado mula sa ASEAN member states at mga partner organizations. Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Mel Sinensarmiento na dapat magkaroon ng aktual na papel ng kababaihan sa mga desisyong nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Isinusulong din ng pamahalaan ang institutionalization ng localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security upang maisama ang WPS agenda sa local planning budgeting, service delivery at peace building. Samantala, binigyang din ng ASEAN at mga development partners ang kahalagahan ng regional cooperation, knowledge sharing at partnerships para maisalin sa konkretong aksyon ang mga commitment sa WPS.
2: Our task is to ensure that their experience and leadership help shape the decisions that affect their lives. That is the heart of Women, Peace and Security Agenda.
3: That leadership transcends gender and that an inclusive ASEAN holds space for everyone.
23: Iyan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Secretary Sarmiento at BFA Undersecretary Maria Teresa Dizon de Vega. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: House Speaker Boji D. hinimok ang mga barangay official na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kanilang mga komunidad. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ipapangiti rin ni Speaker Faustino D. III ang mga opisyal ng barangay na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa katakanan, kaligtasan at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga nasasakupin. Sa kanilang pagdalo sa Legislative Consultation sa Negros Occidental, sinabi na din sa magdiyan ng idaraos ang susunod na halalan sa barangay. Ano ang paglimitin ng mga opisyal yung mas mahabang panahon ng pananampalan upang higit na pangpangalagaan at maging ligtas ang kanilang mga barangay. Di ng speaker, mahalaga yung papel ng mga barangay officials sa legislature na sila yung direktang nakakaalam ng mga problema at pangangalangan ng kanilang komunidad. Artikulo ni Binangit na di yung kaligtasan ng mga bata kabilang may mga hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon nila ng access sa mga baril na nasa loob ng tahanan. Pinamok na yung mga opisyal ng barangay na gamitin itong legislature upang tukulong ng mga kapulungan sa kasalukuyang polisiya at pumuntahi ng praktikal na solusyon para sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katina Fardas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Doble kayad na ang Department of Health o DOH upang mapalakas ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Base na rin sa ata si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni DOH Secretary Edwin Mercado na nais ang Pangulo na hindi lamang sa posters at online ibahagi ng kagawaran ang magiging masamang epekto ng Very Strong El Nino. Kung maaarian niya ay magtungo rin sa bawat barangay o komunidad para maibahagi kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkakasakit dahil sa sobrang init ng panahon. Ibinahagi na rin ni Mercado sa kanilang regional DOH offices ang nasabing mensahe para magkaroon ng pagbabahay-bahay ang mga ito. Inihanda na rin ang kagawaran ang supply ng mga gamot para sa heat-related illnesses na maaring sumipa ang bilang sa pagtindi ng epekto ng El Nino.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Inadasan ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng pagpasok ng Russian plague na kumalat sa Siberia. Ayon kay Communications Secretary Attorney Claire Castro o Undersecretary Attorney Claire Castro, seryosong ikinokonsidera ng DOH ang rekomendasyon ng World Health Organization. Ito anya ang dahilan kung bakit mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga border o entry at exit points ng bansa para pigilan ang pagpasok ng sakit. Pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng publiko dahil ginagawa naman anyan lahat ng DOH ang paraan para matiyak ang ligtas na kalusugan ng publiko sa harap ng banta na nakakahawang sakit.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mahigpit na binabantayan ng Department of Health o DOH ang napaulat na plague sa Russia na iniugnay sa pagkamatay ng isang laboratory technician sa Plague Research Institute. Handa ang DOH na magpatupad ng karagdagang hakbang kung kinakailangan. Tiniyak naman ng Bureau of Quarantine ang mahigpit na screening sa mga biyahero habang mahigpit din binabantayan ang pagpasok ng cargo at vessels. Ginawa ng DOH ang pahayag makaraang sabihin ng World Health Organization na nananatiling mababa ang epidemic risk sa Russia makaraang masawi ang isang individual na nagtatrabaho sa Plague Research Institute sa Siberia.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Philippine National Police o PNP nagbabala laban sa paggalat ng maling impormasyon patungkol sa pneumonic plague. Sa report mula kay J. Mark Nagala.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon kaugnay sa napaulat na kaso ng pneumonic plague sa Russia.
0: ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr., bagaman tauunawaan nila ang pangamba ng publiko hinggil dito, ngunit hindi naman ito lisensya para magasik ng takot sa pamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Paalala pa ni Nartades, may katapat na parusa sa sino mang mapatutunayang magpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon sa ilalim ng mga umiiral na batas. Matatanda ang isang babaeng kawanin ng Irtsukh Anti-Plague Institute sa Siberia at Far East ang pumanaw dahil sa pneumonia na hindi patukoy ang pinagmulan. Samantala, tinutugunan na naman ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa hinihinalang kaso ng pneumonic plague sa Russia at sinabi ng ahensya na patuloy itong binabantayan ang mga kaganapan hinggil dito. Sinabi din ng DOH na nakahanda itong tumugon sa anumang usapin kung kinakailangan. Dahil dito, halos 200 individual ang isinailalim sa medical monitoring habang isang ospital naman ang isinailalim sa quarantine. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nananatiling maayos ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Russia kasunod ng napaulat na plague sa nasabing bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa, na business as usual pa rin sa Moscow habang mahigpit na ipinatutupad ang health prevention measures sa Siberia. Matama namang binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino doon.
8: Echoes po, meron tayong 13 na Filipinos na naka-base doon sa area. And minomonitor po natin sila, safe naman po ang kanilang kalagayan.
9: Si Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: 39 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Operator na nasunog na MV June Aster, nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa report mula kay Lawrence Tanoco.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoko. Samantala, mahigit 50 planong pamamaril sa ilang paaralan sa South Cotabato na pigilan ayon sa Department of Interior and Local Government. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Dayan Liar. Balikan din natin ang report na yan ni Dayan. Inaasahang bababa ang presyo ng oil products sa pandaigdigang merkado kapag naglabas ang G7 ng 100 million barrels ng diesel at iba pang oil products sa loob ng 4 na buwan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug na makatutulong ito, subalit mahalaga na tuluyan ng matuldukan ang tensyon sa Middle East. Samantala, posible ring maramdaman ang pagbaba ng presyo ng oil products sa Pilipinas sa mga susunod na linggo.
11: Kahit pa paano ho, medyo may ang expectation natin bababa ng kaunti. No, pero kung titingnan niyo ho yung numbers na i-release nila, no, yung 100 million barrels in 4 months, that's only 1% of the world consumption. Maliit po eh. Pero kahit na humaliit, nakita naman natin gumalaw kaagad ng pababa yung presyo. I think ho, sa Pilipinas, kahit pa paano, siguro mga 2 weeks ho, may epekto sa atin ang pagbaba.
9: Si Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Operator na nasunog na MV June Aster, nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Samot sa aring paglabag sa labor at occupational safety standards ang natukoy ng Department of Labor and Employment at DOLE laban sa atiyan sa Inter-Island Ferries Incorporated, ang kumpanyang may-ari at operator ng MV June Aster na nasunog sa karagatang sakop ng Coron, Palawan itong September 9. Sa pagdinig ng DOLE Central Office, inilahad ng DOLE Mimaropa ang mga paglabag ng kumpanya kabilang ang kulang na pasahod, hindi pagbabayad ng overtime, ang night shift differential, holiday pay at iba pang benepisyo ng mga manggagawa. Natuklasan din ang kawalan ng Fire Prevention and Emergency Response Plan, Occupational Safety and Health Program, sapat na protective equipment at trained safety officer. Hindi rin umano nakapagsumita ang kumpanya ng kinakailangang occupational safety and health reports. Dahil dito, naharap ang kumpanya sa multang 1,000 hanggang 5,000 piso kada araw para sa mga paglabag sa safety standards, bukod pa sa 100,000 pisong multa kaugnay ng pagkamatay at pagkasugat ng mga manggagawa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Hindi nawawala ng pag-asa ang isang ekonomista na makababawi pa ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay economist at Reyes Tacondong and Company Senior Advisor Jonathan Ravelas, magiging economic catalyst anya ang holiday season para makabawi ang bansa. Malaking bagay kasi anya ang magiging paggasta ng mga tao para mapaganda ang daloy ng economic flow. Susi rin sa inaasam na pagbawi ang catch-up spending ng pamahalaan na tinututukan na ngayon ng Administrasyong Marcos. Makakaambag din anya sa mas magandang GDP o GDP forecast sa huling quarter ng 2026, ang mga posibleng investment sa ASEAN Summit sa Nobyembre at hinihintay na balita sa PAC Silica Investment.
13: Hopefully, nitong fourth quarter, sana yung dahil Pasko, saka yung mga pumuposisyon ng maaga for 2027, maglagak ng pera. So, ngayon, inaantabayanan kung lalo na doon sa ASEAN Meet, kung matutuloy nga yung PAC Silica, di ba? So, yan po yung mga kailangan natin malaman para makakita tayo ng potential recovery po. So, kung baka nitong taon na to, nitong third quarter, maswerte na tayo between 1.8 to 2%.
14: Mm-hmm.
13: But moving forward to 2027, sana itong pangyayari sa ASEAN mag-trigger ng potential investment. So makarecover tayo to 3.5% to 4% for 2027.
9: Yan ang pahayag ng ekonomistang si Jonathan Ravelas.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Hiniling ng prosecution na unahing isalang sa witness stand ng financial analyst sa halip na ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR dahil may karamdaman ngayon ang presenting lawyer na si Attorney Erwin Matib. Una nang itinakda na isalang ang BIR official para magbigay pahayag sa Article 2 na impeachment case sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito sa katauhan ni BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tonggol, tatanungin si Marquez hinggil sa income tax returns, audited financial statements at iba pang mga dokumento ng Vice Presidente at asawang si Man Scarpio. Sinabi pa ni Tonggol na pansamantalang sususpindihin ng may kalahating oras ang paglilitis bandang 1:30 ng hapon para bigyan daan ang sesyon ng plenaryo.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Umano'y modus sa manager's check at milyones na joint account ng dating Pangulo at Vice Presidente, wala umanong kaalaman si Vice President Sara Duterte. Sa report, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinihindiin ang kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial kahapon na walang kinalaman ang pangalawang Pangulo sa manager's check na lumabas na para sa 41.75 million pesos at ang manager's check na para kay Samuel Uy na nasa 16.85 million pesos. Sa naging paglilitis kahapon, kinatwiran ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, wala namang pirma ang Vice Presidente sa mga aplikasyon para sa manager's check na inisyo ng bangko. Iisa lang umano ang pirma ng Vice Presidente patungkol sa mga account at ito ay noong nagkaroon ng application para sa joint account ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pangalawang Pangulo. Isa pa, hindi umano pwedeng dalawin ang Vice Presidente ang pera sa joint account kahit na may pangalan siya dito dahil hindi siya pwedeng pumirma ng kahit anong dokumento na walang consent o pirma mula sa dating Pangulo. Iginiit din ni Attorney Poa na ang totoo, hindi na naaalala ni VP Sara ang joint account.

0: ito sa Quad Committee Hearing sa Kamara. Matatandaan na kahapon lumabas sa paglilitis na may lamang higit 96 million pesos ang joint account ng pangalawang Pangulo at dating Pangulo. At simula naman ito sa time deposit account noong 2011 na nasa Julia Vargas branch ng BPI. Para sa Bagong Pilipinas, Lumisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House prosecutors hindi makapaniwala sa depensa ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na wala itong alam sa mga account nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Chad, tila may pagtatanggap kaumano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na pagtapan ng katotohanan sa mga bank accounts nila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gayon din ang mga accounts at investment ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Sa isang maagang press conference ng prosecution, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na tila may laglagan na nagaganap kung paninindigan ni VP Sara na wala siyang alam sa joint bank account nila ng dating Pangulo. Batay sa testimonyo ng isang opisyal ng Bank of the Philippine Islands o BPI na pag-alaman na ang 96 million pesos na nasa joint account ng Vice Presidente at ng dating Pangulo ay inilipat sa pamamagitan ng mga manager's check upang hindi ito makita sa end-year balance ng account. Ayon kay Adyong, napakahalaga para sa pangalawang Pangulo na maging tapat sa kanyang mga bank accounts, lalo na ngayong may plano siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
4: As President, continuously use yung ignorance as her defense. Kasi unang-una, tama nga, may parang nakikita natin, may laglagan na ngayon. Ito ata yung sinasabi nung isang naging witness natin during the Qualcomm na ito na ata yung God save the Queen o plan God save the Queen, di ba? Pangalawa, parang it's hard for an individual who had already indicated her intention to run. Itatakbo.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinuri ni Senador Bam Aquino ang 447 kataong delegasyon ng Pilipinas at lahat na atletang Pilipinong nagkamit ng medalya sa katatapos sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan matapos makamit ang pinakamalaking bilang ng medalya ng bansa sa quadrennial meet sa loob ng 6 na dekada. Ayon pa kay Aquino, ipinapakita ng mahusay na performance ng bansa ang pangangailangan para sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa grassroots sports development, pag-asanay ng mga atleta, mga pasilidad para sa sports coaching at mga support program upang mabigyan ng mas maraming Pilipino ng pagkakataong matuklasan, mapaunlad at maipamalas ang kanilang mga talento sa pambansa at pandaigdigang antas. Sa kanyang Senate Resolution No. 702, pinuri ni Aquino ang Philippine team sa pag-uwi nito ng 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tanso sa iba't ibang sport sa paligsahang ginanap mula September 19 hanggang October 4 ng taong kasalukuyan. Ang kabuang medal tally ng bansa ang pinakamalaki mula na makakuha ito ng 42 medalya sa 1966 edition ng Asian Games sa Bangkok, Thailand. Nalampasan din ng team ang 18 medal haul ng bansa noong 2022 Asian Games. Kabilang sa gold medalist sina two-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo sa men's vault at floor exercise artistics gymnastics, EJ Abiena sa men's pole vault at Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin, 10 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Magbabalik po tayo sa ating mga balitang palalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. Because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
8: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
9: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
6: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
10: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
6: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras po natin 11:54 at sa ating mga balitang panlalawigan, kunin natin ang report ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas ang Agoo. Unang learning hub for enhanced and revitalized nutrition o LEARN sa Rehiyon 1, matagumpay na inilunsad

0: Francisco Aguzan del Sur ang unang LGU na nag-enroll upang matuto mula sa mga karanasan at best practices ng Bacnotan La Union sa pamamahala sa nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gilanda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, lalawigan ng Alba, pinaghahandaan na ang 100,000,000 pisong halaga ng pondo laban sa epekto ng very strong El Nino. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Naghahanda na ng dagdag na pondo ang pamahalaang panlalawigan ng Albay at Legazpi City para matugunan ang posibleng epekto ng El Nino. Itinutulak ni Albay Governor Noel Rosal ang pagtaas ng provincial irrigation budget sa hanggang 100,000,000 piso. Ayon kay Rosal, ramdam na ang epekto ng kakulangan sa ulan, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi maging sa mga pinagkukunan ng inuming tubig. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang realignment ng mga programa at pondo para agad matugunan ang pangangailangan. Naglaan din ng provincial government ng karagdagang 40 million pesos para sa fertilizer assistance sa mga magsasaka. Samantala, naghahanda naman ang Legazpi City ng 14 million pesos para sa mga hakbang laban sa El Nino. Kabilang sa mga prioridad ang water security, agrikultura, kalusugan, supply ng kuryente at emergency assistance. Inatasan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga kinauukulang tanggapan at barangay na tukuyin ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Anya, mahalaga ang koordinasyon ng bawat tanggapan at barangay upang maging epektibo ang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Visayas, asosasyon sa lungsod ng Kalbayog, Samar, tumanggap ng 900,000 pesos na ayudang pangkabuhayan mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nagkaloob kamakailan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 900,000 pesos na puhunan sa Tindog Cablasanon Agri Vendors and Workers Club Corporation sa Barangay Karayman, Kalbayog City, Samar. 10 benepisyaryo ang makikinabang sa Seed Capital Assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng ahensya. Gagamitin ng grupo ang pondo bilang puhunan para sa kanilang planong negosyong grocery. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang mga miyembro ng dagdag na oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at madagdagan ang kita ng kanilang mga pamilya. Nagpasalamat naman ang grupo sa DSWD at sa mga katuwang na ahensya dahil sa suporta sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, ikalawang tranche ng uplift payout isinagawa sa Silago, Southern Leyte. Si Aljan Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Natapos na ang ikalawang tranche payout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa Silago, Southern Leyte. Ayon kay Municipal Social Welfare and Development Officer Attorney Chris Sahirong, nasa mahigit 150 individual ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda. Layunin ang uplift assistance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga benepisyaryo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, nagpaalala ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa mga benepisyaryong hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda na maaaring magtungo sa kanilang tanggapan para sa pagproseso ng kanilang claim. Nagpasalamat naman sa Administrasyong Marcos ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang ayuda na nila'y malaking tulong upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tungo na tayo sa Mindanao, mahigit 100,000,000 pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo na samsam sa Zamboanga Peninsula. Sa ulat mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Na-recover ng autoridad ang mahigit 124 million pesos na tinatayang halaga ng undocumented at smuggled na mga sigarilyo sa pagkakayulay na anti-smuggling operations sa Zamboanga Peninsula. Batay sa ulat ng Police Regional Office 9, may kabuang 794

0: For master cases at 577 rims ng assorted cigarettes ang nasamsam sa mga operasyon ng iba't ibang police units katuwang ang Bureau of Customs o BOC sa rehiyon. Pinakamalaki rito ang sinagong operasyon sa sitio Tala Barangay Lumbangan dito sa lungsod ng Zamboanga kung saan nakumpiska ang 704 master cases at 482 rims ng pusrit na Yosi na may tinatayang market value ng 112 million pesos. Natuklasan din ng mga otoridad ang isang underground storage facility sa lugar kung saan nakatago ang karagdagang mga kontrabando. Ayon kay Police Brigadier General Elmer Ragay, Regional Director ng PNP Zamboanga Peninsula, mahalaga ang matibay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga law enforcement agencies upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng mga ilegal na produkto sa lugar. Ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya na ng Bureau of Customs para sa kaukulang assessment, disposition at legal na aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may hati na balita si Alwidad Bashir, Bangsamoro Transition Authority o BTA, naglunsad ng panukala sa pagpapalawig ng visa ng 2025 Infrastructure Funds.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Isang panukalang batas ang inihain sa Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament upang palawigin ang visa ng 2025 Infrastructure Appropriations. Layunin ng BTA Parliament Bill Number 476 na amyendahan ang Bangsamoro Autonomy Act Number 651 2025 General Appropriation Act at palawigin ang validity ng pondo hanggang December 31 ng 2027. Sa kasulukuyang batas hanggang December 31, 2026 lamang maaaring gamitin ng 2025 appropriations. Ayon sa may mga akda ng panukala, may mga infrastructure project na natapos na o may patupad na ngunit may mga bayarin hindi pa na isasagawa dahil sa kinakailangang inspeksyon, documentation, acceptance at iba pang proseso ng pamahalaan. Binanggit sa explanatory note ang nasa 5.795 billion pesos unpaid obligations sa ilalim ng 2025 appropriations ng Ministry of Public Works batay sa datos noong September 25, 2026. Nininaw naman ang panukala na hindi ito magbibigay ng karagdagang pondo o magpapahintulod ng mga bagong proyekto at obligasyon. Ang panukala iniyain habang papalapit at ang pagtatapos ng transition period ng Bangsamoro bago maupo ang mga halal ng membro ng unang regular Bangsamoro Parliament sa darating na October 30 ng taon na ito, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Huwebes, October 8, 2026. Sa ngalan ng ating kasama si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:04.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang manimi.

0: let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansana sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka at ito ay ongoing na in distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan nating nilalabas ito para nga maibsa natin yung naging dagdag ng pamumuhunan ng ating mga magsasaka brought about by this factors that are really beyond our control.
10: Okay. So, using expound lang natin, nabanggit niyo po na naglabas nga po ng 6.5 billion pesos para po sa ating mga magsasaka. Saan po nila ito iaalat or saan po nila ito maaaring magamit? Ito pong tulong na ito.
9: Kasi ang pinag-aasahan kasi ng presyo basically ay fertilizer and also fuel. Kaya doon nakatutok yung paggamit ng mga pondo.
10: Okay.
9: Doon nakatutok yung pondo natin on fertilizers and fuel kasi okay. Yun ang tumaas as a result of the situation in the Gulf.
10: Okay. So dito naman po sa usapin USEC ng expansion ng storage capacity. Pakipaliwanag po paano po ito makakatulong pagdating po doon sa storage capacity para sa palay, sa pagtugon po sa food security ng ating bansa.
9: Ito naman, kung tignan mo, marami kasi tayong mga, well, overall, maganda naman ang ating supply. Ang pinakamalaking challenge natin talaga ngayon, marami tayong mga supply ng palay at bigas na hindi natin napipreserve ng tama. Nawawala yung value niya, either hindi siya napapakinabangan, nabubulok, o kaya naman, pag nabasa yan, siyempre magdi-deteriorate yung quality. So, kaya mahalaga yung ating effort naman ng pamahalaan na palawakin yung ating area for storage. At hindi lang yon, ang pamahalaan din ay naglagay ng tamang investment para doon sa pagtutuyo ng ating mga palay. Hindi nakakakaila sa atin na nung nagdaang buwan, sobrang lalakas ng ulan, di ba? Sobrang lalakas ng ulan. At sumabay yon sa mga anihan. Pag sumabay ito sa anihan, ang mangyayari dyan, yung mga palay natin na dapat i-harvest natin, nawawalan siya ng value kasi pag nabasa siya, masisira. Kaya may investment tayo, hindi lamang sa storage, kundi ang pinakamahalagang investment sa ganitong pagkakataon ay yung mga drying facilities.
10: Okay. Yusek, kaugnay naman po sa pag-aproba ng DA sa commercial vaccine laban po sa African Swine Fever o ASF, gaano po ito kahalaga para mapatatag po ang supply ng pagkain?
9: Alam nyo, nung mga nagdaang mga taon, siguro beginning 2001, nag-decline talaga yung ating production by as much as 25%, ano, as a result of ASF. At dahil din dito, nag-rely tayo sa import. Pero the latest data that we are seeing now, nasa upward trend na tayo ng production ng baboy. At dahil upward trend na tayo, kinakailangan mabakunahan natin yung mga baboy natin para hindi mahinto yung ating pagtaas ng produksyon. At ang makikita nyo, if you look at the inflation numbers, kasi inflation ang pinag-uusapan natin, ang halaga ng baboy bumaba.
10: Opo.
9: Diba? Bumaba ng malaki. Yan ay dahilan sa pagtaas ng produksyon. Kaya kinakailangan talaga, ang key to everything is to increase production.
10: Okay.
9: Ang baboy ngayon ay tumaas both last quarter, first and second quarter ang production compared to last year. At as a result, bumaba yung presyo. Medyo hindi kami masyadong masaya kasi ayaw din naman natin masyadong bumaba yung presyo ng ating commodity kasi ayaw naman natin malugi ang ating mga farmers. Pero isa ito sa mga hakbanga na kaya sinisigurado natin na mabakunahan sila para tuloy-tuloy na yung paglago ng industriya muli ng pagbababoy.
10: Yes, napansin nga po natin yung kung sakaling, well, dati, nasa 400 plus ang kilo ng baboy, ngayon nasa 300 plus na lang. So meron nga po malaking pagbaba. Pero ito po.
9: May mga lugar pa actually, may mga lugar pa actually na 240, 250 lang ang kilo.
10: Opo.
9: Yung iba, masaya dito, pero para sa Department of Agriculture, kailangan nating balansehin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
10: Apo.
9: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo.
10: Yes,
9: and again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
10: Okay. Well, Yusek, gaano naman po kalaking tulong itong kasunduan ng DA at Pag-asa para sa data sharing upang tutukan naman po ang climate resilient agricultural planning?
9: Yeah, mahalaga ito dahil alam niyo, may kasabihan naman ang magsasakay. Magtatrabaho kami ng husay, magpapakasipag kami, pero bukod doon, magdadasal kami. Ano? Ng taimtim. Bakit? Kasi nga, everything can, you know, all the efforts, all the energy, all the capital can disappear because of weather, no? Weather disturbances. Kaya mahalaga ito para nakakapag-future planning tayo. Bawa ngayon, because of this agreement with our agencies ngayon, mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami mag-preposition ng mga seeds, you know, mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as DA is concerned kasi nga, you know, with proper information, you are able to make proper decisions as well.
10: Okay. At Yusek, dahil bare months na po at papalapit na po ang holiday season, ano naman po ang inilatag na hakbang ng DA para mapanatili ang matatag na supply at presyo po ng mga bilihin sa bansa?
9: Alam mo, we've never been so, I would say, so secured in terms of food. Bigyan kita ng example. Ang ating baboy, ano, yung baboy natin ngayon, which is a primary commodity during Christmas. Nandiyan na yung mga hamon, yes. Nandiyan na yung mga, you know, yung mga belly, yung lahat ng party, ano. Ang ating estimate ngayon, ang ating pork supply is 170 days pa after December 31. Ganun kadami ang pork natin. Ang chicken, 125 days after December 31. Ayan ang estimate natin na volume na meron tayo. So, we are very secured. Pagdating sa rice, we have 85 days left after December 31. So, the department is very much on top of the situation. In fact, I would even say, dare say that, you know, it's not the department alone, but the private sector did very well. Kaya nga lang, yun nga, pag marami rin sobra, yung presyo na apektuhan. Yes. But again, we have to strike a balance along that line. Pero we are very secured. All we need is to encourage our people to consume more kasi medyo napansin namin parang mababa yung pamimili, no? Kasi meron naman tayong mga produkto at ito naman ay, sabi ko nga, reasonably priced and affordable. Ayaw kong gamitin yung salitang mura o kaya cheap. Yes. Natin ang cheap. Ang gusto natin, affordable yung mga prices para sa ating mga consumers.
10: Okay. That's good to hear po. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Go ahead po.
9: Para sa ating po mga kababayan, gusto ko yung i-reiterate ang Department of Agriculture sa pangunguna ng aming sekretaryo, si Francisco Tiu Laurel. At siyempre sa gabay ng ating Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho at sumusunod dun sa layunin na magkaroon tayo ng isang masaganang bagong Pilipinas.
10: Alright, Yusek, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Department of Agriculture, Undersecretary Assis Perez. Salamat, Yusek. Samantala, expansion ng secondary price cap sa Visayas at Mindanao at iba pang mga hakbang para mapababa ang presyo ng kuryente. Ating tatalakayin kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney Hines, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali lang po sa inyong lahat. Magandang tanghali, Joshua.
10: Attorney, salamat po sa pagpapaunlak. Bakit po kailangan palawigin ng ERC itong secondary price cap sa Visayas at Mindanao? Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga consumer?
11: Hindi siguro tugma yung palawigin. Ano? Kasi yung okay. Secondary price cap, nandito na yan, prinsipyo na talaga yan. Basta yung cumulative price tariff for 3 days, reaches yung 12,413 per megawatt hour, automatic yan. Okay. Ang gagamitin na ay yung secondary price cap na 7,423 pesos per megawatt hour. Hmm. So automatic yan, hindi talaga siya ano, nasa polisiya na talaga yan na pag na-hit yung CPT, yung cumulative price tariff na yan, ay ang gagamitin na yung secondary price cap.
10: Okay. At least po napaliwanag yun po na maayos. Pero in a simple explanation po, paano po gumagana itong secondary price cap at paano po nito napipigilan yung sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente sa merkado?
11: Okay. Titingnan kasi natin yung taripa. Okay. Yung taripa sa West End. Titingnan natin for 3 days. Kung yung rolling average price, okay, yung cumulative price tariff for 3 days, ay ang average niya ay 12,413 per megawatt hour, doon na i-impose yung secondary price cap. So pag in-impose yung secondary price cap, ang magiging presyo na lang ay yung cap mismo, hindi na tataas pa.
10: Okay.
11: So 7,423 per megawatt hour na lang 'yon. Maski ano pa ang magiging tariff doon. Kaya nga tayo cap. Ito na yung pinakamataas. Okay. Pag yung cumulative price tariff for the last 3 days ay umabot na doon sa 12,413.
10: Okay. Pero ito, Attorney, linawin natin. Kung bigla pong tumaas ng husto ang presyo ng kuryente sa Visayas o Mindanao, paano po makakatulong ang bagong sistema para hindi po ganoon kalaki ang epekto sa electricity bills ng ating mga consumers?
11: Kasi kung subsisting, kasi naka every five minutes tayo kasi na trading interval. So makikita natin yan. So, kung isolated talaga siya, baka hindi pa mailagay. Pero kaya nga sabi ko, is cumulative price tariff for 3 days. So kung naging consistent na ganoon katataas yung presyo at ang CPT na nga ay umabot na sa 12,430. Average yan, Joshua.
10: Opo.
11: Kung yun yung average mo na o cumulative price tariff for 3 days, yun na yung papasok na ngayon yung secondary price cap.
10: Okay. So, Attorney, para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, paano po nila ito makikita sa kanilang mga electricity bill? Ibig sabihin po ba, posible sila makatanggap ng adjustment or refund kung kinakailangan?
11: Eh, ang sistema kasi ay mararamdaman ito doon sa blended rate. Kasi yung presyo sa WSM ay naka-incorporate doon sa generation charge. Kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WSM. Kaya kung mataas yung capacity na binili nila sa WSM, makakatulong talaga to sa pagpababa. Kasi kinap na namin yung presyo. Mm. Hindi na yung talaga yung in-offer talaga sa ano. Yung in-offer sa market.
10: Okay.
11: Ngayon, kung ang exposure naman ay konti lang, less than 10%, halos hindi mo rin siya mararamdaman. Kasi ang sumisipa dyan, ang nakaka-apekto doon sa generation charge ay yun mismong blended rate niya. Okay. So, okay. titignan mo talaga yung ano, kung ano yung generation mix namin tinatawag para sa isang distribution utility. Kung mataas ba yung kinukuha niya sa WSM o mababa yung kinukuha niya sa WSM.
10: Okay. Pero ma'am, ano po ang mga dahilan? Bakit biglang tumataas po ang presyo ng kuryente, particular po sa Visayas at Mindanao? At sa inyo po bang pananaw sa pagtaba ng secondary price cap para po mapigilan yung ganitong price spikes or price hikes?
11: Ang nakaka-apekto kasi sa presyo ano ay yung availability ng supply. Kaya nakita natin noon, 'di ba, ang daming mga naka-outage. Either naka-outage sila o kaya naka-direct yung mas mababa yung capacity na ibinabato nila sa grid kaysa yung talagang capacity na kaya nilang i-produce. Ngayon, yung mga planta na yon bumalik na sa ano, may mga yung malaking planta na naka-outage noon ay kagaya ng TVI ay nakabalik na. Kaya nag-normalize na yung demand and supply, meaning yung supply mas mataas na kesa doon sa pangangailangan ng ating mga consumers. Ngayon, bakit tumataas yung presyo sa merkado? Kasi kung konti lang yung supply, mataas ang demand, talagang yun yung market forces. Talagang hihilain nung niya pataas yung presyo sa merkado. Kaya mas maganda talaga na maraming nagbebenta, maraming supply doon sa merkado na tutugon doon sa pangangailangan ng mga consumers natin.
10: Okay.
11: So, ngayon, kung gano'n mangyari, meron siyang deficiency, doon ba ipapasok yung secondary price cap? Na pag kapag ganun kataas, yung magiging presyuan sa merkado.
10: Okay. So, Attorney, tama po ba? Nakadepende po yung pagtaas ng presyo sa, hindi lang po sa outage or apektado din po ito ng panahon? o ng season sa ating bansa?
11: Oo, kasi yung seasons kasi, yung weather, apektado, it has an effect on certain power plants, depende sa technology. Kung kunwari, tagtuyo, so talagang walang ulan. So, but tatamaan doon yung ating mga hydroelectric power plants kasi wala nang walang tubig, so hindi sila makakapag-produce. So may ganon. Tapos pag tag-ulan naman, limited yung production ng natin, ng ating mga solar kasi hindi ganon ka-init at yung sikat ng araw. So may mga ganong effects talaga yung season doon sa production ng mga hydroelectric mga power plants natin, yung mga generators natin.
10: Alright. Pero ito, attorney, kung masyadong mababa naman ang presyo, paano po binabalanse ng ERC ang proteksyon sa ating mga consumers at ang pangangailangan po ng ating mga power generators?
11: Kasi yung mga generation companies natin, meron silang mga kinontrata na din sa mga distribution utilities. Meron naman yung part ng capacity nila na ibinebenta nila doon sa market. Yung mga kinontrata nila, yun yung inaaprubahan namin sa komisyon. Kaya fixed, halos fixed yun. Depende na lang kung magkakaroon ng changes doon sa fuel, sa mga fuel cost at saka sa halaga ng piso. Ngayon, kung ang mga generation companies naman natin ay talagang nakakontrata, halos pakukuha, marirecover nila. Kasi yung pagsiset namin, naka-factor in na doon yung cost nila doon sa pag-recover nung cost ng planta nila. Doon kasi sa presyo sa merkado, kadalasan yung marginal cost lang ang tinitingnan. Doon nila nilalaro kung ano yung i-offer nila sa na presyo sa merkado. Kaya ganun yung nagiging sistema doon sa presyo. Kaya nga ang lagi namin sinasabi at what we are trying to convince yung ating mga distribution utilities is para stable yung ipinapasa nilang rates sa ating mga consumers, kontratahin nila. Mag-competitive selection process sila at enter into power supply agreements with the generation companies para stable yung ipinapasa nilang rates sa atin.
10: Okay. So, attorney, kung may makita man ang ERC na sitwasyon na hindi makatwiran at nagdudulot ng sobrang taas na presyo ng kuryente, ano pa po ang maaaring gawin ng ahensya laban dito?
11: Ang tinitingnan talaga namin dito ay siyempre yung polisiya ng gobyerno kasi yung generation of electricity is deregulated yan. May market yan. Competition ang umiiral dyan. Kaya mahirap din namin idikta at every turn yung presyo sa merkado kasi baka magkakaroon ng ibang signals na bad na ipaparating sa ating mga investors. Kaya as much as possible, hindi namin masyadong pakikialaman yung presyo sa merkado. Pero kung talagang sobrang taas na, kaya kami nag-set nga din itong secondary price cap para hindi naman sobra-sobra at hindi naman masyadong masasaktan yung ating mga consumers doon sa presyo sa merkado.
10: Okay. Attorney, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, particular na sa dyan sa may Visayas at Mindanao.
11: Doon po sa mga nakatira sa Visayas and Mindanao, patuloy po yung ating komisyon na tinitingnan kung paano po mapababa yung singil sa kuryente. Kaya nga po, meron po tayong mga caps at mga measures na ipinapatupad. Isa na nga po dito ay secondary price cap, gaya po nasabi ko, at saka yung suspension po ng line loss congestion cost na nakapaloob po doon sa Western prices na ipinapasa sa atin. Kaya Bumalik na rin naman po yung mga planta na naka-outage, kaya nag-normalize na rin naman po kahit papano yung ating supply sa kuryente. At sana po tuloy-tuloy na, na wala na po silang outage. Pero gayon pa man, yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage, at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad ng komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng fines and penalties sa kanila. Para sa masusunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga outages.
10: Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Thank you, ma'am. Bayan, okay, BBTO, maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
12: Susunod sa Schoolmix, we're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
13: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
14: Yung sinasabi natin 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
15: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
16: So have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, huwag ka dapat tumitingin dun sa problema.
12: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, paggunita sa National Mental Health Week. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Dr. Noel, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua, at sa mga nakikinig ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Salamat po sa pagpapaunlak. Doc, parang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, tuwing kailan po ba ginugunita ang National Mental Health Week sa bansa at ano po ang tema at layunin nito ngayong taon?
1: Yearly ito, Joshua. No? Usually, sineselebrate ito noong October 10, Mental Health Day. Ngunit ang buong buwan ng Oktubre ay tinawag nating Mental Health Month. No? Ang tema ngayon, 2026, ay ang lived experience, heard real voices, real change. Ang tungkol ang, ito'y nagsasabi na we have to listen to individuals, no? We have to shape our policy, and of course, iwasan natin yung stigma, de-institutionalize, no? And of course, panatiliin natin ang human rights ng bawat tao.
0: Okay. Well, Doc, ano po yung mga aktibidad na aasahan ng aking mga kababayan na nais dumalo at makibahagi sa National Mental Health Week ngayong taon?
1: Dalawa itong activities ng National Center for Mental Health. Isa yung ating mental health caravan in terms of the learning institution, yung mga academe sa eskwelahan, no? At may isang grupo naman ng activities, no, para sa psychosocial wellness in the workplace. So we target both, no, sa school at saka sa workplace. So marami tayong mga mental health caravan sa FIATI, no, sa October 14, sa Holy Child Catholic School sa October 15, no, pati ang DepEd, no, sa Central, sa SDO Marikina, meron tayong activities on the 19th, no? Sa psychosocial wellness in the workplace naman, meron tayong mga pribadong kumpanya na nag-request, no? Pero yung mga government institution, lalo na po yung LGU sa City of Manila, ay meron po tayong activity dyan on October 14 and 15 at sa Food and Drug Administration on October 29. Marami pa po tayong activities, no, at marami pa tayong mga awareness campaign sa buwan ng Oktubre.
0: Okay. Ito naman, Doc, marami sa atin ang sanay magsabi ng stress lang to, o kaya naman lilipas din to. Kailan po ba nagiging senyales ang stress o pagbabago ng mood na kailangan na talaga nating seryosohin o kailangan na tayong magpakonsulta?
1: Oh, very common sa ating Pilipino yan because of our resilience, no? Mm-hmm. Pinagbabawal ang bahala natin yung naramdaman natin. At sasabihin natin na lilipas din o gagaling din o mawawala din, ano? So, ang sa amin, no, bilang isang psychiatrist, tignan natin yung functionality ng isang tao, no? Kunwari, meron siyang mga symptoms ng depression, pero ito'y naka-apekto na sa kanyang pagpasok sa trabaho, o kaya naka-apekto na to sa kanyang pansarili, kunwari nakakalimutan, nahihirapan na siyang makatulog, o kaya naman naliligtaan niya ng alagaan ng kanyang sarili, no? Tapos kung meron naman siyang yung interpersonal functioning, yung hindi na siya nakikipagsalamuha sa tao, hindi na siya nakikipag-usap. So yung three levels of functioning na yan, no, sa trabaho, sa eskwelahan, sa kanyang pangsarili, sa intersocial, no, sa social interactive, no, pagka naapektuhan na yung mga functioning levels na yan, dapat na po talagang magkonsulta.
0: Okay. Well, Doc, dahil naman po sa patuloy ng pag-usbong ng social media, paano naman po naapektuhan nito maging ng cyberbullying at misinformation na mental health, lalo na po sa ating mga kabataan?
1: Yeah, pagka sinabi, anything that is excess, medyo masama, no?
0: Yes.
1: So talagang paglabis ang paggamit mo o pag-indulge mo sa social media, no? Puro negative effects ang nakikita base sa pagsusuri, talaga pong naapektuhan ang mental health, naapektuhan po ang inyong sleep quality. Mm. Oh, so yung real world connections ninyo na apektuhan din, maaaring hindi na kayo sanay makipag-usap sa totoong tao dahil ang nauubos ang oras nyo sa social media, sa AI, mm-hmm, sa other technology, no? So ito po ay nakakapagpataas ng anxiety o na medyo higher risk for depression, no? Kasi lalo-lalo na po yung ating tinatawag na social comparison, no? Yes. Pag may nakita po tayo na nakapost sa isang social media, kinukumpara po natin yung sarili natin at alam naman po natin na hindi tayo sapat o hindi tayo kasing ganda, kasing galing ng mga nakapost sa social media. So, it will also lead to social isolation dahil kung kayo po ay talagang mag-i-indulge sa mga online games, apat hanggang walong oras, parang hindi na po kayo nakikipag-usap sa kapwa-tao ninyo po, no? At of course, distraction, no? Hindi kayo makapag-focus. So yan po yung mga negative effects on mental health ng tinatawag nating sobrang pagkalulong sa social media. Na nabanggit po ninyo yung cyberbullying, isa po po yan, at of course yung mga nakikita natin na naapektuhan po tayo, either tayo ay naiinganyo na gumawa ng hindi mabuti or na paparealize nila sa atin na tayo hindi sapat. Okay. Nagkakaroon po tayo ng mga depressive symptoms.
0: Alright. Doc, ito po, isa sa problema ay yung stigma. At maaari pa rin o marami pa rin natatakot na dahilan para hindi humingi ng tulong. Paano po natin mababago yung mindset na ang pagpunta sa psychologist o psychiatrist ay hindi dapat kahiya?
1: Yeah, sa deep-seated kasi ang stigma sa kultura ng Pilipinas, no? May tatawag silang yung hiya o shame, no? Ito yung saving face. Pangalawa, yung tibay ng loob, yung akala nila very resilient talaga sila, no, bilang Pilipino. At saka meron din tayong tinatawag na spiritual framework na minsan nakakaramdam na tayo ng ganito ng sama ng loob o depression o anxiety, hindi natin ito tinutugon at pinagpapa sa Diyos na lang o pinagpapa higher power na lang natin. Pero ang totoo niyan, ang stigma talaga ay kailangan labanan, no? Because ang number one effect nito ay dinidelay niya ang intervention o agarang gamutan sa nararamdaman natin.
0: Okay. Ano kung may papayo niyo? Yes. Go ahead, Doc.
1: Maraming forms ng stigma, no? May public stigma, may self-stigma, may structural stigma.
0: Okay.
1: So, sa forms of stigma na yan, isa lang talaga dapat is para malabanan natin is to talk about it, increase the awareness, taasan natin po ang mental health literacy ng mga Pilipino by incorporating it in the curriculum at provide safe spaces po sa mga tao na wherein they can go and they can express themselves, no, at pag-usapan ang mga nararamdaman nila.
0: Okay. Doc, ano po may papayo natin doon sa mga kaanak na napapansin nila, lalo na sa ating sa kanilang mga teenager o sa kanilang mga kabataan na yun nga, nakakaranas ng anxiety pero in denial pa rin at ayaw nga magpatingin sa psychiatrist or psychologist. Ano po yung may papayo natin doon sa ating mga magulang? Paano po nila kakausapin yung kanilang mga anak para makipag-cooperate?
1: Well, unang-una, no, seeking help is not a sign of weakness, no. It's a form of self-protection. So strength yan, no. So kailangan natin sabihin sa kanila na hindi ito weakness. At buksan nila ang kanilang isipan, no. Ang iba-ibang forms of mental illness po ay may kadahilanan, no, in terms of biological, no, neurological, yung mga ating mga hormones po ay nakaka-apekto sa on how we feel and how we regulate our emotions. So, meron po talagang kadahilanan yan. Hindi po dahil sa bilog ang buwan, hindi po dahil sa kung ano-ano pang mga kasabihan.
0: Yes.
1: So, be open, no? We have to listen very carefully, no? Listen actively to the kung ito po 'yung anak natin na nagsasabi ng problema, we have to listen, we have to use kind words po, and of course, we have to break the stigma, no? Una, kasi po kung sinabi na natin kaagad na nung panahon ko, yeah, walang ganyan, no? Mas yes, matindi pa ang problema namin nung kami lumalaki. Automatic po na negate yung feelings ng bata. And therefore, hindi na po magsasabi yan. Sa iba na po magsasabi ngayon. Kung sa iba po magsasabi, hindi na po natin mag-guide o hindi natin mamomonitor kung tama po ba ang mga advice nung natanggap nila. Alright. Kaya po tayo mismo bilang magulang, we have to be aware and we have to be open, no? Let us listen actively. We have to use kind words and be open to all of this kasi iba po ang pressure ng generation ngayon sa generation dati, no? Iba, marami pong pinanggagalingan ngayon ang mga pressure nila in terms of self-identity, in terms of yung kanilang self-esteem, no? So iba-iba po ang yung mga acceptance ng mga kaibigan nila sa kanila. Iba-iba po ang mga pressure na nararamdaman. So we have to keep that in mind, no? So we have to really check on our loved ones, no, more often, no, kamustahin lang po natin sila. And ako lang po nagsasabi na it will do wonders, no, talaga pong stay connected with each other.
0: Okay. Well, Doc, eto po, hindi po kasi lahat ay may kakayahan magpa-check up sa private mental health professional. Ano po yung mga libre o accessible na mental health services na maaaring lapitan po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong?
1: Yeah, we dito sa National Center for Mental Health bilang isang gobyerno, the government hospital, no, at sumusunod po sa mga bili, sa mga instruction ng of course ating Pangulong Bongbong Marcos, eh libre po dito, no, kung kayo po ay mako-confine, it no balance billing po. In terms of other services, in terms of the outpatient, libre po ang konsulta. Kung nagreseta po ang doktor niyo at nangailangan kayo ng gamot, libre po ang gamot dito.
0: Okay. Alright, Doc. Panghuli na lang po.
1: Okay. Isa pa po. Okay, kung yung mga laboratory.
0: Yes.
1: Yung mga laboratory po ay libre din. Yung mga diagnostic procedure.
0: Alright, that's good to hear po. Well, Doc, panghuli na lang po. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayon, National Mental Health Week. Go ahead, Doc.
1: Yes, ulitin ko po. Sa mga kababayan po natin na nakakaramdam ng struggling with mental health issues po, hindi po kayo nag-iisa, no, you're really not alone, at marami pong handang tumulong at marami po talagang mga serbisyo ang gobyerno na nandyan po para sa inyo, no. Seeking help is strength po, hindi po ito kahinaan ng loob, no. Reaching out for support is really a courageous act, no. And of course yung pinakapanghuli po ay of course connection matters, no. Let us maintain our connection. An act of kindness, a small act of kindness every day will do wonders for everybody around you. So, ganun po. Asahan nyo po that the National Center for Mental Health po is here. May services po kami na 24/7 crisis hotline. Opo, at ang aming emergency room at outpatient po ay bukas lagi.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Thank you, Doc. At dahil Thursday ay CDC Day, iahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC, pinag-aanda ang isang World Congress na idarao sa Clark sa Nobyembre. Kasabay nito ang pagpapalawak ng ugnayan sa international community. Samantala, alamin natin ang mas malaking kwento sa likod ng pastry company na may hatid na suporta para sa mga empleyado. Ang lahat ng yan sa report ni Attorney Nicolette Hanson.
2: Mahigit 6,000 delegado mula sa higit 120 bansa magsasama-sama sa iisang lugar. Ang kanilang destinasyon, Clark! Mula November 11 hanggang 15, dito gaganapin ang 2026 JCI World Congress na magtitipon sa mga leader at profesional mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero higit pa sa isang malaking pandaigdigang pagtitipon, ano nga ba ang maaaring dulot nito sa turismo, negosyo at mga bagong oportunidad para sa Clark at sa Pilipinas? Bilang bahagi ng paghahanda, nakipag-ugnayan si CDC President and CEO Attorney Agnes V. Estida Vanadera sa mga JCI President mula Japan at iba pang bansa sa International Night sa Kobe, Japan noong October 2. At sa nakaraang flag raising ceremony, ikinuwento ni Attorney De Vanadera kung paano naghahanda ang Clark sa pagdating ng libu-libong bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Panoorin ang buong kwento.
3: I just share with you the events that happened the past 3 days, maybe 4 days. September 30, we left for Japan. Si, yung dalawa kong kasama, BP Nuele and of course Len, because on the 1st, October 1st, we attended the investment forum organized by BCDA in Osaka, and then the next day we attended the JCI Japan conference para lang ito sa mga Japanese in Kobe. And actually there were 12,000 who attended the main event, which was the following day. Kami, we were there on October 2nd, which was parang preliminary. So, makikita mo, napakagandang organisasyon. And what is it in store for Clark? The World Congress of JCI, they have chosen Clark as their next destination. So hopefully, they will be able to come, and let's take pride that we have been chosen by the JCs or JCI.
2: Generation gap kung tawagin ang pagkakaiba ng mga henerasyon sa karanasan, communication style at pananaw. Kaya sa ika-anim na CDC-DOLE Joint Labor Seminar ngayong taon na ginanap noong September 30, nakatuon ng talakayan sa generational differences, positive discipline, at pagpapalakas ng communication at teamwork sa workplace. Dinaluhan ito ng mahigit 100 participants mula sa 62 Clark locators, kabilang ang mga human resource practitioners, managers at supervisors.
4: Yung mga workers, even managers, ito yung mga important assets of the organization. I am sure na kakatulong ito sa trabaho ninyo.
5: I really speak the language of our employees with different generations. That's why we can communicate.
6: I think if we would be open more with what each other can bring to the table more than our differences, then I think our working and cooperation with the team would be better.
7: We have to adapt kung ano nga ba yung meron ang mga bagong generation ngayon.
5: Much better to continue this kind of, you know, seminar.
6: I really admire the DOLE and CDC for having thought of this seminar. It was very helpful, not just for me, but I think most of us here, sa mga participants.
7: Continue to have these kind of seminars. It's a quick seminar, but marami naman natututunan yung every generation na nag-a-attend.
2: Sa pamamagitan ng seminar, patuloy na isinusulong ng CDC at DOLE ang harmonious labor management relations at positive workplace practices sa loob ng Clark Freeport Zone. Paraming parami ang mga bansa na nagpapakita ng interes sa mga pagkakataong iniaalok ng Clark. Sa magkakahiwalay na engagements, nakipagpulong si CDC President and CEO Attorney De Vanadera kina Israeli Ambassador Dana Kirsch, Brazilian Ambassador Gilberto Fonseca Jimayros de Mura, at Ukrainian Ambassador Yulia Fediv. Ibinahagi sa mga diplomat ang mga pag-unlad sa Clark, mga pangunahing industriya nito, at ang mga hakbang upang gawing mas madali ang pagnenegosyo sa Freeport. Kasama rin sa mga pag-uusap ang mga posibleng pagtutulungan sa larangan ng pamumuhunan, edukasyon, inobasyon at iba pang sektor na maaaring magbukas ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Sa pag-uusap naman sa Embassy of Brazil, tinalakay ang mga posibleng kolaborasyon sa mga strategic industries, mga programang pang-edukasyon, professional development at pakikipag-ugnayan sa mga pamantasan at research institutions. Kamakailan dinaluhan naman ni Attorney De Vanadera ang German Unity Day. Pinangunahan ito ni German Ambassador to the Philippines, His Excellency Dr. Andreas Pafernoska at ni Madam Marina Pafernoska sa diplomatic reception sa Shangri-La de Fort, Manila noong October 5. ipinagdiwang din dito ang 36th anniversary ng German reunification. Dumalo rin sa nasabing event sina Beth Florentino, president ng Sir Optimus International of Ortigas and Environs, Madam Connie Guanzon Garcia at Mary Vic Rufino, trustee ng PLDT Smart Foundation. Sa pamagitan ng mga gantong dialogo, patuloy na pinalalawak ng CDC ang mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at paglago ng Clark sa panlaidigang komunidad. Bilyong-bilyong pisong puhunan ang nasa Clark. Pero ang tanong, gaano karami rito ang pwedeng maging negosyo para sa mga Kapampangan? Yan ang oportunidad na nais palawakin ng CDC sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga lokal na negosyo at mga kumpanyang nasa Clark. Sa harap ng mahigit 150 negosyante at business leader sa 85th General Membership Meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry, binigyang diin ni Attorney Agnes VST de Valadera ang kahalagahan ng pag-uugnay sa mga negosyo sa Pampanga at mga kumpanyang nasa loob ng Clark. Sa kasalukuyan, may 1,295 registered business locators ang Clark na may 151,593 direct jobs. Nasa 372 billion pesos naman ang aktwal na pamumuhunan dito hanggang December 31, 2025. Pero ang hamon, paano mas makikinabang dito ang mga lokal na negosyo? Kaya kabilang sa isinusulong ng CDC at PAMCHAM, ang pagtukoy sa kakayahan ng mga negosyo sa Pampanga at pag-match sa kanila sa mga posibleng investor at business partner. Para sa CDC, mas magiging makabuluhan ang Luzon Economic Corridor kung ang pagdami ng investment ay maisasalin din sa mas maraming oportunidad para sa mga lokal na supplier, negosyante at manggagawa. Kaya para sa mga negosyong Kapampangan, ang mensahe, maghanda, mag-upgrade at hanapin kung saan kayo po pwedeng pumasok sa mas malaking value chain. Dahil habang lumalaki ang negosyo sa Clark, ang target, mas marami ring oportunidad ang lumago sa labas nito at umabot sa mas maraming negosyo at pamilya sa Pampanga. Sa pagpapatuloy ng ating pagbisita sa Laros Noir,
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din

0: mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Alam mo ba ang mga patakarang pang wika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika na pakikinggan at napapanood ngayon ang 27 at huling episode ng Season 1 ng programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Mga kawika, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 26 na episode kasama ang kinatawan ng National Coordination Network for Interpreting, NCNI, ang board member ng Philippine National Association of Sign Language Interpreter at faculty ng School of Deaf Education and Applied Studies ng De La Salle College of St. Benilde na si Binibining Catherine Joy Villarreal. At sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistics Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Marisol Malimban. At mula naman sa KWF, kasama natin sina Hannah Salera, Ray Marty Lolo at Rona Geneva P. Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:06 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 8 ng Oktubre taong 2026. Batiin po muna natin ang mga nagdiwang ng kanilang kaarawan o ng kanyang kaarawan noong Setyembre. Maligayang kaarawan, Michael Jersey Catalan. Ngayong buwan ng Oktubre, maligayang kaarawan naman kina Riza Jean Alcantara at Christian Niles. At kasama natin sa ating kasama sa Tara Na na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw, maligayang kaarawan, Raymar T. Lolo. At pagbati rin ng maligayang kaarawan kay Leonora Joy Gonson. Pagbati rin po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Oktubre. Mga kawika, matagumpay na idinaos ang araw ng pagtapos para sa mga mag-aaral ng programang Bahay Wika at Master Apprentice Language Learning Program o MALLP. Alamin natin yan sa Tara Na! Alamin natin!
1: Tara na! Alamin natin! Mga patakarampang wika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Mga kawika, matagumpay na idinaos ang araw ng pagtatapos para sa mga mag-aaral ng programang Bahay Wika at Master Apprentice Language Learning Program o MALP noong 28 ng Setyembre 2026 sa Sitio Manara, Barangay Celestino, Villasin, Cadiz, Negros Occidental. Isinagawa ang mahalagang okasyong ito sa pangunguna ng KWF. Ginawaran ng mga sertipiko ang 9 na batang nagsipagtapos sa Bahay Wika, pati na rin ang mga master at apprentice ng MALP na naging katuwang sa pagpapreserba, pagpapasigla at pagpapasa ng wikang inata sa mga batang henerasyon at sa buong komunidad. Nagpahayag din ng kani-kanilang suporta at pagbati ang chieftain ng pamayanang inata na si Ginoong Gary D. Consing, ang kasama rin ang IPMR na si Ginoong Rene Boy Francisco at ang tagapangulo ng KWF Marites A. Barrios Taran kasama si Commissioner Carmelita C. Abdurrahman. Alinsabay ng naturang pagdiriwang mga kawika, isinagawa ang matagumpay na paglulunsad ng ortograpiyang inata at aklat na tayamdan basayahon kay Inata Dja Himbayan. Sa puntong ito mga kawika, sabay-sabay nating tunghayan ng handog na wika alaman ng KWF ngayong araw.
1: Tara na sa wika alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika alaman, ang babae sa iba't ibang wika natin. Babae ang tawag natin sa Filipino, pero ginagamit din ang tawag na babae sa Ilocano, bii sa Pangasinan, bebay sa Meranao, libon sa Tiboli, bai sa Maguindanaon. Sa iba't ibang pangkat natin sa bansa, nangunguna ang babae bilang isang leader at mahalagang kasapig ng kanyang lipunan. Bilang babaylan o baylan, nagpapagaling siya at nagsasagawa ng mga ritual. Kapag wala ang datu, maaari siyang humalili rito sa pamumuno ng komunidad. At sa kasalukuyang panahon, walang anumang dapat magsilbing hadlang sa kababaihan sa nais nilang maging sa lipunan. Sila ang magiging pinuno, manggagamot, manananggol, mambabatas, siyentista, at marami pang iba. Ang kinaganda sa ating wika, hindi nito itinatakda na sa lalaki lang ang anumang profesyon. Kaya tuloy lang sa pag-abante, babae! Dahil pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.

0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, ang wika ay hindi lamang ginagamit sa pakikipag-usap, maaari din itong maging bahagi ng batas, isang karapatang kinikilala, pinoprotektahan at isinasalin sa mga konkretong polisiya ng pamahalaan. Ngunit paano nga ba nagiging batas ang isang advokasya para sa wika? Paano ito binabalangkas, ipinaglalaban, tinatalakay sa Kongreso? At sa huli ay naisa sa batas upang magkaroon ng tunay na epekto sa buhay ng mga Pilipino. Sa episode na ito, mga kawika, malalaman natin ang proseso at kahalagahan ng pagbuo ng mga batas para sa wika. Mula sa pagkilala sa isang pangangailangan ng komunidad hanggang sa paglikha ng batas na nagtataguyod ng karapatan sa wika. Tampok dito ang Batas Republika bilang 11106 of Filipino Sign Language Act at mas malawak na usapin ng pagsusulong ng Filipino at mga katutubong wika sa edukasyon at mga ahensya ng pamahalaan. Dahil sa bawat batas pang wika, may isang mahalagang tanong, mga kawika. Kapag isinulat na sa batas ang karapatan sa wika, paano natin ito gagawing buhay at naririnig na aktwal na buhay ng bawat Pilipino? Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, kasama natin ng live sa studio ang kinatawa ng ACT Teachers Party List sa Mababang Kapulungan. Bilang mambabatas, pangunahing itinataguyod niya ang kapakanan ng mga guro at manggagawa, dekalidad at makabuluhang edukasyon at mga karapatan ng sektor na nangangailangan ng representasyon sa pamahalaan. Kabilang sa kanyang mahalagang ambag sa batas, ang pagiging pangunahing may akda ng Republic Act No. 11106 o FSL Act na kumikilala sa Filipino Sign Language bilang pambansang wikang senyas ng mga binging Pilipino at opisyal na wikang senyas ng pamahalaan sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga bingi. Naging pangunahing may akda rin siya ng Teachers Protection Act na inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa at naglalayong magtatag ng mga mekanismo ng support sa at proteksyon para sa mga guro at kawani ng pampublikong paaralan. Sa kasalukuyang Kongreso, patuloy siyang naghahain ng mga panukalang batas para sa kapakanan ng mga guro, kabilang ang mga panukalang pagtataas ng minimum na sahod ng mga pampublikong guro at pagbibigay ng mas mataas na prioridad sa budget para sa edukasyon. At mga kawika, kabilang siya sa mga mambabatas na aktibong naghahain ng mga panukalang batas para sa sektor ng edukasyon at mga guro. Mga kawika, kasama natin ng live sa studio ang ginawaran ng KWF Gawad Carlos Padilla 2026, Congressman Antonio L. Tino. Magandang hapon po, Kong Tonchi, at bumati po muna kayo sa ating mga tagasubaybay ngayong hapon.
2: Hi, good afternoon. Magandang hapon, Ange. Magandang hapon po sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Salamat sa pag-imbita sa akin sa programa nyo.
0: Maraming salamat din po, Kong Tino, Kong Tonchi. At alam nyo, mga kawika, ang Gawad Carlos Padilla 2026 na tinatalakay natin ngayon hapon ay kauna-unahan lamang pong inilunsad ng KWF ngayong taon. At ito po ay pagkilala na ipinagkakaloob po ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga mambabatas na may natatanging ambag po sa pagsusulong, pagpapalagana, pagpapayabong at preserbasyon ng Wikang Filipino. At sa aming pananaliksik, dun sa mga natanggap po naming nominasyon mula sa publiko ay kakaunti lamang po talaga din, no? Yung may mga batas pang wika na naipasa natin. At pagbati pong muli, Kong Tino, no? Sa inyong sa paggagawad po sa inyo. At sa inyong pananaw po, Kong Tonchi, lalo na po bilang isa po dun sa tatlong mambabatas na tumanggap ng Gawad Carlos Padilla 2026, kailan po ba masasabi na ang isang batas ay tunay na nakapagpapalakas ng wika? Kapag naipasa na po ba ito o kapag nararamdaman na po ng karaniwang mamamayan yung epekto o yung impact po nito sa kanilang buhay?
2: Well, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa KWF sa paggawad nga ng award. Yung Gawad Carlos Padilla sa akin bilang author ng FSL Act, Filipino Sign Language Act. Of course, nagpapasalamat tayo dun sa Filipino Deaf Community dahil sila yung nag-nominate. No? Ngayon, dun sa tanong, of course, mahalaga na may maipasang batas, no? Dahil importante yon na kinikilala na mismo ng Estado bilang isang karapatan, yung karapatan sa wika kapag napasa yung batas. Pero of course, mas mahalaga talaga na hindi na nanatiling letra lang yung batas, kundi na-implement. So, ibig sabihin, halimbawa, sa kaso ng Filipino Sign Language Act, ang mas importante doon ay mapatupad yung mga provision. No, pangunahin, halimbawa, yung aktual na paggamit ng FSL o yung pagiging available nito para sa mga kababayan nating bingi sa halimbawa sa lahat ng mga serbisyo ng gobyerno o kaya sa mga paaralan, no, at sa mass media. Nabanggit nyo na meron kayong sign language inset dito sa inyong programa. Mahalaga yan, pero hindi pa nga lahat ng media natin may ganyan, ano? So yun ang mas importante, na meron talagang aktual na implementasyon para makinabang yung mamamayan na dapat pakinabang dito.
0: At magandang ipabatid din natin sa ating mga kawika na nakasubaybay ngayong hapon na si Kong Tinio po, Kong Tonchi, ang pangunahing may akda, no, sa mababang kapulungan ng Batas Republika bilang 11106 o FSL Act. Interesado po kami, o interesado rin po ang ating mga kawika, kung ano po yung nagtulak sa inyo upang gawin po yung batas na ito. Meron po ba kayong personal na karanasan po sa kalagayan ng mga binging Pilipino?
2: Well, yung kwento niyan ay ganito. Mas actually, nung high school ako, nagpunta ako sa isang high school na merong parang meron silang programa para sa mga naka-wheelchair na mga estudyante. So meron pang talagang mga rampa nung 1980s ito, no? Hindi pa actually requirement sa ating mga building code na merong dapat may access ang PWD. Pero yung high school namin na yun, meron siyang accommodation para sa mga persons with disabilities, particularly mga naka-wheelchair. So, meron akong isang kaklase na gano'n, no? Tapos, eventually, nung nasa kongreso na ako, many years later, mga 20, first term ko sa kongreso, mga 2012 siguro yun, merong event for PWD sa kongreso, na-meet ko yung classmate ko sa from high school. No, pero by that time, executive director na siya ng ahensya ng gobyerno for PWDs. So, sa pamamagitan niya, na-ugnay sa akin yung grupo ng DEF, Philippine Federation of the Deaf. At so siyang nag-ugnay. Tapos, doon na, nag-usap na kami at marami akong natutunan sa kanila sa mga pangangailangan ng deaf community. Sila, actually, sa tulong, nagtulungan kami para mabuo yung draft ng bill, final natin yung bill, and then umabot din ng ilang taon at ilang mga term. First term, nung first term ko final yan, tapos nung third term, 2018 na naging batas. No, so ganun po ang masang karanasan. Walang direktang karanasan talaga sa Filipino deaf community before that. Pero sa proseso ng pagbabalangkas ng batas ay ayun, inaral at natutunan natin yung tungkol sa deaf community.
0: Gaya po ng nabanggit nyo, Kong Tonshi, ano, na ito ay naisabatas noong 2018 at 6 na taon na po, no, mula nung naisabatas po ito, ang FSL Act. Sa inyong pagsusuri po, Kong, gaano po na po ba kalayo yung narating natin sa pagpapaunlad o pagpapatupad nito, lalo na po doon sa 6 na domain, no, yung kalusugan, katarungan, edukasyon, transportasyon, media at lugar ng trabaho?
2: Sa buong proseso ng pagkampanya namin, no, ng with the deaf community, para ba isabatas to, sinishare ko na sa kanila na sa totoo lang, batay sa din sa karanasan, halimbawa ng sektor ng mga guro, isang laban yung pagsasabatas at tapos isa pang laban uli yung aktual na pagpapatupad, no, yung pagtiyak na may implementing rules and regulations na mailalabas, yung pagtiyak na magkaroon ng pondo para ma-implement yung mga provision, para matiyak na bawat ahensya ay mag-implement ng mga provisions para makapagbigay ng access to FSL, no, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. So hanggang ngayon ganun pa rin, no, at iba-iba ang kung ano na ang status nito. Iba-iba, panimula pa lamang ang antas ng implementasyon. Siguro ganun ang pwede nating i-describe dito. For example, may mga ilang ahensya like yung DOH. Meron silang mga programa na nagte-train ng FSL sa mga health workers. Tapos sa Supreme Court, may mga effort din sila. No, of course, importante yon sa requirement yan sa mga korte, sa mga courtroom pag may mga kaso na involved ang bingi. No, kailangan maintindihan, so dapat may interpreter. So meron silang implementation sa ganon. Sa DepEd, komplikado, no? So of course merong mga special education program, pero ang pinaka-importante at pinaka-hinihingi ng Filipino deaf ay kailangan merong mga teacher, hindi lang yung mga teacher na marunong wikang senyas, kung hindi yung mga teacher na mula mismo sa deaf community, ibig sabihin bingi din, no? At yun ang binubuno pa natin, na magkaroon talaga ng mga teachers, deaf teachers sa educational system. So tapos in terms of funding or pagbabudget, ayan, malaking laban pa talaga dahil syempre kapos na kapos ang budget para sa implementasyon nito.
0: Tama po kayo, Kong Tinio, no, na iba-iba rin din yung mga estado, no, sa bawat sektor, no, ng FSL Act. At nais ko lang din po ibahagi, Kong, yung meron akong nakausap na mga guro na meron silang mga mag-aaral na bingi. Kaya lang nung kailangan kumuha ng pagsusulit, no, yung halimbawa yung National Achievement Test, ganyan, hindi naman nakawikang senyas yung exam. Kaya yung mga batang bingi ay mababa yung exam nila, no, kumpara natin sa hearing. So yung isa siguro yun, Kong, no, sa mga dapat tutukan pa rin. Ano?
2: Well, tama po. Yung accommodation para sa deaf at saka sa persons with disabilities in general, ay marami pa talagang hahabulin doon, kasama ngayon nabanggit mo na yung mga test, syempre nakadisenyo para sa mga estudyanteng nakakarinig. So hindi naka-adapt, no, doon sa, or hindi na kinoconsider yung mga ibang pangangailangan ng persons with disability. So tama po, isa yan sa mga dapat harapin pa.
0: At ang magandang balita naman ngayon, Kong Tonshi, ay kinikilala na po yung FSL, no, yung Filipino Sign Language, bilang pambansang wikang senyas ng mga binging Pilipino. At gaya nga yung KWF ay maaari silang pumunta sa amin kasi nagbibigay din po kami ng libreng pagsasanay sa mga nais pong matuto, ano. At kaugnay po nito, Kong Tonshi, mayroon po ba kayong nakikita o naiisip na bagong batas o kaya naman emyenda o polisiya na kinakailangan pa po upang higit pang mapalakas ang Batas Republika bilang 11106?
2: Well, una, bago dun sa kung may kailangan ba bagong batas, malagay yung punto na nabanggit mo rin na ang isang kahalagahan ng FSL na ito, Republic Act 11106. Yung pagkilala mo mismo sa Filipino Sign Language or FSL bilang isang wika, isang sariling wika, no? At wikang Pilipino ito na nagmula, may kasaysayan talaga sa ating lipunan. So kasi minsan kailangan ipaunawa rin yan sa mga kababayan natin na ang tingin nila yung sign language parang ano lang yan, ano, translation or isang forma ng Ingles o Pilipino na nasaan yung senyas. Pero hindi ganon, isang hiwalay na wika talaga siya. Kaya importante na kilalanin yung ganong status ng Filipino Sign Language. Now, as to kung kailangan ba natin ng mga karagdagang pabatas, ako mas, ang tingin ko pa, sa halip na ugpasan ng bagong batas ay kailangan tiyakin natin na ganap na mapatupad yung mga batas na natin, including itong FSL law. So, mula yan sa pagpopondo hanggang sa implementasyon, no? Yung kahalagahan halimbawa ng availability dapat ng mga Filipino Sign Language interpreters sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na yung humaharap sa publiko, di ba, para matiyak na may access ang mga kababayan nating bingi, no, pag nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno sa anumang opisina. Yung sa edukasyon na banggit, no, na maraming mga usapin dito, kailangan ng may sapat na bilang ng mga teachers, including yung mga deaf teachers mismo na marunong ng FSL. Availability dapat ng mga materials para sa pagtuturo, and so on and so forth. So, nabanggit natin yung sa mga korte, importante yan, no? Sa law enforcement, yung sa hanay ng police, for example, kailangan din, lalo na kung, again, kadil ang mga kababayan nating bingi. So, yun, no? Ako, tingin ko, mas sa implementasyon tayo mag-focus dahil kapos na kapos, no? Budget pa lang ay kulang na. So, yun siguro ang mas dapat na priority.
0: Tama po kayo, Kong Tonchi, na maganda rin na talaga na kinilala na yung FSL bilang isang wika. Kasi gaya nga po nung lagi naming sinasabi sa KWF, halimbawa ngayon meron tayong 135 na wika, 134 doon ay pasalita, at yung isa ay pasenyas. At yun yung wikang o yun yung FSL natin. At yun nga po, alam po natin, no, alam po ng lahat, Kong Tonchi, na lalo na po ng ating mga kawikang guro na malaki po ang inyong papel, no, sa pagsusulong ng Filipino bilang wika ng edukasyon. Sa panahong patuloy pong nagbabago yung mga polisiya natin sa edukasyon, ano po yung pinakamahalagang batas na nais nyo pa pong maipasa upang matiyak po na ang Filipino ay hindi lamang po itinuturo bilang subject o asignatura, kundi ginagamit po talaga bilang tulay na wika ng pagkatuto, pananaliksik at paglikha ng kaalaman?
2: Pwedeng magpasa ng batas o karagdagang batas o mas mag-focus sa implementasyon, pero mas ang importante talaga yung pagpapalaganap pa ng paggamit ng Filipino halimbawa sa sistema ng edukasyon, no? So yung bilang medium of instruction halimbawa, for the most part talagang nananatili yung bilingual na patakaran, no, sa ating educational system, lalo na sa basic education system. Tapos may pag-atras pa nga dun sa policy ng mother tongue. Yun, no? So yung kailangan siguro mag-focus ng mga policy, including batas kung kinakailangan, para mapalakas yun. So kasama dyan yung pagtiyak na mas maraming mga teaching materials, mga libro, mga references, resources na available sa wikang Filipino, kung focus lang muna natin ay sa pambansang wika, no? So, yun. So, ibig sabihin nito, both yung mga original na content at saka yung translation, isang mahalaga rin yung pagsasalin para matiyak na maraming mga material na available sa iba't ibang mga disiplina, no? At Kasama, again, yung sinabi ko, yung translation, kasama dyan, hindi lang yung mga creative works, kung hindi yung mga technical works or scientific works, for example, para din mas mapalaganap at maparami yung mga yung paggamit ng Filipino sa iba't ibang mga disiplina.
0: At syempre po, hindi lang Filipino, no, yung pinalalakas natin. Mm-hmm. Ay mahalaga rin po na palakasin, no, yung pangangalaga sa mga katutubong wika. Paano po ba natin, Kong Tonchi, maisusulong ang isang sistema ng edukasyon kung saan kapwa lumalakas yung Filipino kasama mm-hmm. na po yung katutubong wika gaya ng nabanggit niyo yung mother tongue?
2: Mm-hmm. Ako, ang pag-iisip ko dyan ay ang realidad, ang lipunan natin sa bansang Pilipinas, multilingual, maraming mga wika sa ating, sa kapuluan, di ba? Sabi mo nga kanina, ilan ba? 135 na wika. So, ganyan talaga, no? Pero, dahil sa ating kasaysayan, yung kasaysayan ng pananakop, yung sistema ng edukasyon na tinayo ay kadalasan monolingual, isang wika lang ang kinikilala, di ba? So, nung panahon ng Kastila, di yung Espanyol, tapos nung panahon ng Amerikano, Ingles. Tapos hanggang ngayon, medyo nandiyan pa rin yung legacy niyan. No, inilaban na mayroong pagkilala sa pambansang wika, yung Filipino. Tapos ngayon, pati na yung iba pang mga wika, tawagin natin mga regional tsaka mga local na mga wika, may mga pagtutulak na umangkop yung ating educational system para kilalanin yon, no, na maraming wika. At kaya nagkaroon ng mother tongue policy, tapos pinatupad yan for a few years. Kaya lang, unfortunately, hindi sapat ang paghahanda, pagsuporta, pagsasanay dito, kaya parang binawi, no? So, pero tingin ko, ano yun, no? Paatras yun. So, dapat talaga yung educational system natin ay umangkop sa realidad ng ating lipunan na maraming wika na ginagamit at maraming mga Pilipino multilingual, no? Ako nga, dalawang wika lang ang alam ko, di ba? English tsaka Tagalog o Filipino. Maraming mga kababayan natin, at least tatlo, di ba? Marunong Ingles, marunong ng Pilipino, tapos meron pa yung kanyang mother tongue. Dapat ganun din ang ating educational system, no? Kilalanin na dapat may edukasyon, hindi lang pang bahay yan o pang kalsada, kung hindi dapat pati sa educational system ay inaaral yon. At eventually, makakatulong kung mahusay ka sa iyong mother tongue, mas makakatulong para maging mahusay ka sa mga second language katulad ng Filipino at English o iba pang wika.
0: Sang-ayon po ako, mm-hmm. Kong. Kong, sa isang batas, interesado kami, ano ba yung pinakamahalagang provision na hindi maaaring mawala? Halimbawa, dun sa mga batas hinggil sa karapatan sa wikang mm-hmm. Filipino, sa katutubong wika at sa FSL.
2: Mm-hmm. Well, ang hindi dapat mawala at dapat patupad palagi ay funding sa yung budget. Diba? Kadalasan yan nagkakaproblema at nagiging dahilan para hindi ma-implement o hindi ma-implement ng tama, 'di ba? Ay nabanggit kanina yung mother tongue policy. Yun ang isang problema doon, kulang sa rekurso, hindi pinaglaanan ang sapat kaya para sa training ng mga teachers, para sa mga paggawa ng mga materials and so on. So parang naging negative pa yung experience in some cases, no? So yun ang siguro ang isang mahalaga, although hindi lang naman usapin ng pondo, pero of course bottom line, kailangan may pondo para mapatupad ang policy.
0: Sa kasalukuyang panahon po, Kong Tonchi, ngayon may digital technology na po, may artificial intelligence na, at mabilis na po talagang nagbabago yung paraan ng paggamit at paglinang ng wika. Kaya nga sa KWF, meron po kaming mga proyekto gaya ng pwede na meron kaming online dictionary, may online library na rin po. Yung mga dictionary namin, pwede nang meron na ring app para bit-bit na rin sa cellphone o kaya naman sa mga sa cellphone o sa desktop o computer maaari na nilang gamitin. May nakikita po ba kayong pangangailangan sa isang batas o pambansang polisiya tungkol sa wika at AI?
2: Definitely kailangan may national policy kaugnay sa AI at I think may mga panimula ng hakbang kaugnay dyan, no? So yung AI, lalo na yung pinaka-popular na AI ngayon, tawag sa kanya language models, di ba? Large language models. So talagang naka-angla sa wika. Importante na rin siguro, merong konsepto ng minsan, ang ginagamit, yung tinatawag nilang AI sovereignty o soberanya sa AI, no, na kailangan ang mga bansa meron ding direktang papel at kamay sa pag-develop ng sarili nating AI para sa sarili nating wika. At hindi lang dapat iwan to dun sa mga kasalukuyan, yung mga malalaking korporasyon, karamihan dyan mga US na korporasyon na may hawak, may ari at may control dun sa mga pinakapopular na AI na ginagamit natin, halimbawa yung ChatGPT. No, na yun, pwedeng gamitin mo in English, pwede rin in Filipino, di ba? Pero yun nga, mas mainam kung magde-develop ng AI na meron ding control yung mga Filipino mismo sa pag-develop nito doon sa mga resources na ginagamit para ma-develop ito at iba pa. So isa siguro yun na dapat. At again, may mga efforts naman ang halimbawa ang DOST ngayon, pero siguro kailangan pagtuunan pa ng pansin at rekurso yan para hindi tayo nakadepende lang, kung gagamitin man ang AI, hindi nakadepende lang dun sa AI ng ChatGPT or ng Gemini ni Google at iba pa.
0: Kung Tonsi, bilang kinatawan naman po ng mga guro, gaya ko po at gaya po ng mga kawika natin, no, marami pong mga guro na nanonood sa atin ngayong hapon, mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura mula sa iba't ibang universidad, no, sa buong Pilipinas na nakasubaybay po sa atin ngayong hapon. Ano po yung mga pagbabagong nais po ninyong maisulong sa Kongreso para po sa mga guro at mag-aaral kaugnay po doon sa paggamit ng wikang kanilang nauunawaan sa paaralan?
2: Ako nga, dapat mas malaking suporta para sa una, paggamit ng wikang Filipino, wikang pambansa. So nabanggit mo, meron kayong diksyonaryo ng wikang Filipino. Ayan, kailangan mapalaganap yan, no? At yung iba pang mga diksyonaryo ng iba't ibang mga wika ng Pilipinas. At generally, suporta para sa mga iba't ibang tipo ng produksyon o publikasyon, no, sa wika. Ang pinaka-importante para mapaunlad ang wika ay yung paggamit dito, di ba? At yung paggamit sa iba't ibang larangan, hindi lang siguro sasapat yung ginagamit mo sa araw-araw na buhay, kundi kailangan gamitin din sa halimbawa sa gobyerno. Kapos na kapos pa rin, kasi mainly official language pa rin ng gobyerno ay Ingles. 'Di ba, yung mga batas, mga memorandum, mga department order, mga ganyan, lahat naman 'yan alam natin. 99% ay nasa Ingles, 'di ba? So samantala, yung mass media, lalo na kung gusto talagang may malawak na audience, default na ginagamit ay Filipino, 'di ba? Kasi nga yan yun, bilang pagkilala na mas ang naiintindihan talagang wika ng pinakamarami ay yung Filipino at saka yung iba pang mga wika sa Pilipinas. So yun, yung disconnect na yun ay kailangang ma-address pa rin at mahalaga ang papel ng mga guru dyan. So kailangan mabigyan ng suporta para nga makapagsulat, makapagsalin, at iba pa gamit ang Filipino at iba't ibang mga wika ng Pilipinas, no? So yun din isang importante, no, na maparami yung mga publikasyon whether actually printed o sa internet, no, sa social media, sa iba ring mga iba pang mga wika sa Pilipinas, di ba?
0: Opo. At kung Tonji, kaya naman puspusan pa rin yung aming pananawagan at yung pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para ipatupad yung Executive Order 335. Ito yung paggamit ng wikang Filipino sa pamahalaan, no, bilang wika ng serbisyo. At para naman doon sa mga nagdanais na magkaroon naman ng CP ng aming mga aklat na nakikita po natin ngayon sa studio, hindi lang po Filipino ang aming inililimbag. Marami po kami iba't ibang wika sa Pilipinas. Doon naman sa mga ortografiya, sa mga guru natin na nais magkaroon ng CP nito, maaari po kayong humingi sa amin, sa komisyon, o kaya naman po bisitahin yung kwikaatkultura.ph. Paari nyo pong i-download yung mga ortografiya doon mismo po sa aming website. Continue yung Gawad Carlos Padilla 2026, no, ay magpagkilala po doon sa inyong malaki at mahalagang ambag po sa wika. Ngunit maaari din pong maging isang hamon po ito sa inyo kung kayo po ay muling magsasagawa ng panukalang batas pang wika. Ano po iyon at ano po sa tingin nyo yung pagbabago sa buhay ng mga Pilipino ang nais nyong makamit nito?
2: Well, kung batas, siguro yun nga sinabi ko, yung isang isang patakaran o batas man yan na mas na magtitiyak na masasalamin ng ating, halimbawa, ng ating educational system, yung realidad ng ating lipunan. Sinabi ko nga, multilingual, maraming wika. No? So, kailangan sa ating mga institusyon, hindi lang sa educational system, kung hindi sa gobyerno, sa kabuuan, sa mass media, at iba pa, na maging multilingual din. Diba? So, maraming mga wika. Importante, of course, yung pambansang wika dahil yung pinaka-common sa lahat. Pero, kailangan ding mas magkaroon ng puwang ang marami pang ibang wika sa Pilipinas at dapat matuwa tayo na ganun dahil yun naman ang realidad ng ating lipunan. So, ganun siguro, isang patakaran along that line.
0: Bilang pangwakas po, Kong Tonji, baka meron po kayong mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga kawika, mga guro ngayong hapon.
2: Well, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito at thank you rin sa pagkakataon na mapag-usapan natin yung mga issue kaugnay sa wika, no? Una, of course, yung sa Filipino Sign Language, pero more than that, yung maraming ibang mga wika sa ating bansa at nagpupugay tayo sa ating mga teachers ng Filipino at ng iba't ibang wika ng Pilipinas dahil napakahalaga ng inyong papel, no, para mapalakas at mapalaganap ang mga wika natin, no, dahil lalo pa ngayon na nananatili pa rin yung pagtutulak ng globalisasyon at Ingles, no. Hindi natin dapat kalimutan, bagkus ay lalo nating palakasin at paunlarin ang at palaganapin ang paggamit ng mga wika ng Pilipinas.
0: Maraming salamat po, Kong Tonji, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman at panahon sa pagsusulong ng mga batas para sa wika. Tunay at karapat-dapat po kayo sa Gawad Carlos Padilla 2026. Mga kawika, ang isang batas para sa wika ay hindi nagtatapos sa paglagda at paglalathala nito. Doon pa lamang nagsisimula ang tunay na hamon, ang gawin itong buhay, ginagamit at nararamdaman ng mga taong pinaglalaanan nito. At patuloy nating tandaan, ang wika ay may kapangyarihang maging batas, karapatan at tulay ng bawat Pilipino. At mga kawika, nakasama natin ng live ngayong hapon ang kinatawan sa mababang kapulungan ng ACT Teachers Party List na ginawaran ng KWF Gawad Carlos Padilla 2026, Congressman Antonio L. Tino. Maraming salamat at mabuhay po kayo, Kong.
2: Maraming salamat, Ange. Magandang hapon po.
0: Mga kawika, ang oras po natin ay 1:44 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ikalong araw ng Oktubre taong 2026. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, tsinempo po talaga natin na ang matututuhan nating wikang senyas ngayong araw dahil kasama natin ang tagapagtanggol ng mga guro. Kaya naman, mga kawika, matuto tayo ng wikang senyas.
1: Tara na! Senyas tayo! Para sasama sa pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ito ang senyas ng maligayang araw ng mga guro. Sa salitang maligaya, itapat ang dalawang kamay sa dibdib ng magkasalubong at iikot paharap ang mga kamay. Para sa salitang araw, gamitin ang kanang kamay, dahan-dahang pinagdidikit ang mga daliri at ilagay sa ilalim ang hinlalaki habang ang kanang kamay ay gumagalaw mula kanan pa kaliwa. Para sa salitang guro, pagdikitin ang mga daliri ng bawat kamay at igalaw na parang may itinuturo ng dalawang beses. Makaraan ay paghiwalayin ang mga kamay ng nakataas, nakatapat sa bandang ulo at magkaharap ang mga palad. Igalaw ang mga ito pababa para tukuyin ang tao. Ulitin natin. Sa salitang maligaya, itapat ang dalawang kamay sa dibdib ng magkasalubong at iikot paharap ang mga kamay. Para sa salitang araw, gamitin ang kanang kamay. Dahan-dahang pinagdidikit ang mga daliri at ilagay sa ilalim ang hinlalaki habang ang kanang kamay ay gumagalaw mula kanan pa kaliwa. Para sa salitang guro, pagdikitin ang mga daliri ng bawat kamay at igalaw na parang may itinuturo ng dalawang beses. Makaraan ay paghiwalayin ang mga kamay ng nakataas, nakatapat sa bandang ulo at magkaharap ang mga palad. Igalaw ang mga ito pababa para tukuyin ang tao. Maligayang araw ng mga guro.
0: Maraming salamat, Kawikang Diana. Mga kawika, kasama si Kong Tonji, sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng maligayang araw ng mga guro. Maligayang araw ng mga guro. Isa pa kong maligayang araw ng mga guro. At pagbati po ng maligayang araw ng mga guro sa ating mga teachers, ano, sa mga guro po, lalo na sa mga nakasubaybay ngayong hapon sa Tara Na. Natuto tayong muli ng isa na namang senyas sa ngayong araw ng Huwebes. Mga kawika, 27 episode, 42 panauhin. Hindi lamang po ito bilang, kundi mga kwentong ating napakinggan, mga kaalamang ating natutuhan, at mga pananaw na nagpayaman sa ating pag-unawa sa wika at sa ating pagka-Pilipino. Sa bawat panayam na patunayan nating ang wika ay hindi lamang mga salita. Ito ay alaala, kultura, pagkakakilanlan at tulay na nag-uugnay sa bawat isa sa atin sa anumang larangan. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng ating naging panauhin na buong pusong nagbahagi ng kanilang kaalaman at panahon sa ating mga kawika na patuloy na nakinig, nakiisa at sumubaybay sa PBS, BBS at sa Radyo Magazine na naging tulay upang tayo ay magsama-sama at sa naging bahagi ng Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Maaring nagtatapos ang Season 1, ngunit hindi po nagtatapos ang ating pag-uusap tungkol sa wika. Patuloy nating gamitin, mahalin, pagyamanin at ipaglaban ang ating mga wika dahil sa bawat wikang buhay, buhay ang kultura, at sa bawat tinig na naririnig, mas nagiging matatag ang ating bayan. Mula sa unang episode hanggang sa ating season finale, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay ngayong hapon, mga kawika. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin po ang aming website na kwf.gov.ph. At sandali lang, mga kawika, akala po ba ninyo ay dito nagtatapos ang ating pagsasama-sama tuwing Huwebes? Nako, hindi pa po. Dahil ngayong pagtatapos ng Season 1, may panibagong yugto po tayong sisimulan. Mas marami pang kwento, mas makabulang usapan at mas marami pang tinig na ating mapakikinggan. Kaya naman, markahan na ninyo, mga kawika, ang inyong kalendaryo at abangan po kaming muli sa susunod na Huwebes dahil magbabalik po ang inyong paboritong usapang wika wika sa season 2 ng Tarana, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Bagong season, bagong mga panauhin, mga bagong mga kwentong matutuklasan, kaya huwag bibitaw mga kawika. Huwag Webes na po, season 2 na. Samahan niyong muli kami mga kawika sa programang Tarana, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Tuwing Webes pa rin po sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mga kawika, Tarana!

0: Legacy. 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Sponsor Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Oras natin, alas 2 ng hapon.
24: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigpit ang direktibang hindi mawawala ng supply ang bansa ng produktong petrolyo sa gitna ng pagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang pagulat-ihatid ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi dapat mangyari na magkaroon ng problema sa supply ng langis ang bansa. Sa gitna ito ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitnang silangan na nakadagdag sa naitalang pagsipa ng inflation na umabot sa 7.2%. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang magiging epekto sakaling magkaroon ng paghinto sa fuel supply ng Pilipinas. Tigil niya ang kalakalan o negosyo na tiyak na nakakahagip sa o makakahagip sa takbo ng ekonomiya ng bansa. At sa harap ng naitalang pagsipa ng inflation ay binigyan din ni Castro na nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaan para kahit paano ay makagaang sa mamamayan ang epekto ng pagbilis ng inflation. Naririyan niya ang pagtanggal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa elektrisidad, uplift, walang gutong program, tupad, at free rice program. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
2: Report.
0: Cebu BRT Finance.

0: financing, kailangang i-restructure matapos mag-expire ang World Bank AFD loans. Ang buong detalye ay ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Kailangan i-restructure ang financing ng mga natitirang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit o Cebu BRT matapos mag-expire nitong Setyembre yung loan funding mula sa World Bank at French Development Agency ayon nito sa Department of Transportation. Sa pulong na ipinatawag na House Committee on Flagship Programs and Projects, sinabi ng DOTR na habang hinihintay yung restructuring ng financing, magkapatuloy yung implementasyon ng mga natitirang proyekto sa pamamagitan ng posibleng public-private partnership o panibagong Official Development Assistance Funding. Nagsimula noong Marso ngayong taon ang partial operation ng Cebu BRT at nasa 340,000 na pasahero na yung naseserbisyohan nito sa unang tatlong buwan. Kabilang naman ito sa mga natitirang component na naapektuhan ng pagtatapos ng loan funding ang ilang BRT stations, bus stops, depots, terminals, area traffic control at intelligent transport system. Para sa Bangong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Samantala, Korte Suprema at International Narcotics and Law nagtutulungan para sa mas malakas na mga hukom at kawaning korte sa bansa. Ang pag-ulat naman ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
3: Tiniyak ng United States Department Office of International Narcotics and Law Enforcement Affairs o INL ang patuloy na pakipagtulong nito sa Korte Suprema ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga hukom at kawanin ng korte. Ito ang binigyan din ni INL Director Navarro Moore sa courtesy visit nito sa Supreme Court kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo sa Maynila at kabilang sa kanilang tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa cybersecurity, artificial intelligence, digital evidence at judicial education. Pinasalamatan naman ni Gizmundo ang INL sa suporta nito sa mga pag-asanay at modernisasyon ng judikatura sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027. Tiniyak din ang dalawang opisyal na magpapatuloy ang kanilang kooperasyon kahit matapos ang panunungkulan ni Gizmundo sa November ng taong kasalukuyan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, aplikasyon para sa partner PM Vic sa tatlong rehiyon, sarado. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
4: Inanunsyo ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na sarado na ang pagtanggap ng aplikasyon para sa pagkilala bilang LTF or Partner Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC sa tatlong rehiyon. Kabilang dito ang dito sa NCR, Region 3 o Central Luzon at sa Calabarzon. Samantala, magsisimula naman ang pagtanggap ng aplikasyon para sa Region 7 o Central Visayas sa October 12, 2026. Paalala ng LTFRB, kailang isumite ng mga aplikante ang kumpletong aplikasyon at lahat ng kinakailangan dokumento sa Technical Division. Hindi maipoproseso ang mga aplikasyon na kulang o hindi nakatugon sa itinakdang requirements. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278. At para po sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito,
6: Umalis ka na! Pumasok ka nga sa kwarto mo!
16: Okay po. Ayoko na! Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
17: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
21: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
19: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa atin sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
1: Marinela. Sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganun din sa ating producer kay Jared Moreno. 78 days na lang po, Pasko na! At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganin din po paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
2: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: May tanong ako, bawal ba na maging jowa mo ang ex ng kaibigan mo? Bawal? Ikaw. Kung ikaw ang tatanungin, Sam, bawal ba? Okay. It depends. Kasi daw minsan mahirap pigilan nga naman ano, ang feelings. Lalo na kung may connection ka sa isang taong malapit sa iyo, pero kung ang taong gusto mo ay ex ng kaibigan mo, kailangan mong mag-isip na mabuti, ano? Kasi sigurado ano ba ang pipiliin mo, friendship or love, 'di ba? Kung kayo ang tatanungin, sige, message nyo sa akin dito sa ating page ngayon at babasahin natin yung mga sagot ninyo. Kung bawal ba? Ito kasi yung mga dahilan para maiwasan ang ex ng kaibigan mo. Maaari kasing masira yung pagkakaibigan nyo. Kapag nakipagrelasyon ka sa ex ng kaibigan mo, maaaring maramdaman niyang nilabag mo no, yung tiwala niya. Kahit sabihin mong parehas na silang naka-move on, maaaring hindi na siya maging komportable no, na magkwento or makasama katulad ng dati. Kasi pag-uusapan niyo, 'di ba, yung ex niya. Madalang naman ano, sa totoo lang 'di ba, madalang naman yung naghihiwalay ng maganda. Usually pag naghiwalay merong hindi pinagkaunawaan, hindi pinagkaintindihan. So kumbaga merong hindi magandang nangyari kaya sila naghiwalay. Sa katagalan yung nagiging friends na sila 'di ba? Pero yung simula ng kanilang paghihiwalay mas malamang sa hindi maganda, no? Kung bakit sila naghiwalay. Isa pa dyan, posibleng masaktan pa rin yung kaibigan mo, no? Kahit matagal na silang hiwalay, hindi ibig sabihin na wala na siyang nararamdaman. Lalo't kung naging matagal yung kanilang relasyon, di ba? Maaring sabihin niya okay lang siya, pero sa tuwing nakikita kanyang kasama mo yung ex niya, eh syempre bumabalik sa kanya yung nakaraan, ano? Lalo't kung may third party involved. Baka ikaw yun, ha? Joke lang. Or maaari kang mapagkama lang ng agaw, ano? Lalo doon sa mga hindi nakakaalam, ano? Pag may nakakita sa inyo, ay, hindi ba yan yung ex nung kaibigan niya? O, di ba? Alam mo naman yung mga tao, hindi naman lahat ng tao pwede mong pagpaliwanagan. O, hindi naman lahat ng tao alam mo kung ano yung iniisip para sa'yo, di ba? Kahit wala kang masamang intensyon, eh maaaring isipin ng kaibigan mo na may gusto ka na sa ex niya habang sila pa. O, diba? Kahit malinis, ano? Mahirap eh. Magiging awkward yung mga pagkikita. Paano pag nagkita kayo? Ay, diba? Alam naman natin, pag friends, hindi ba? Eh, nakakasama pa rin yan, ano? Pagka may ganap, hindi ba? Eh, paano siyang sasama? Eh, kung kasama yung ex niya, eh, hindi nga maganda yung kanilang nakaraan, ano? Pwedeng magkaroon ng selos at tampuhan. Kahit gusto mong maging maayos ang lahat, eh, natural na maaaring magkaroon, ano, ng insecurity or selos. Kapag sinabi ng partner mo na mas kilala ako ng ex ko kaysa sa'yo, ouch! Maaari itong maging sanhi ng away at pagdududa. Or maaari kang maipit sa kanilang nakaraan, ano? May mga sikreto, problema at masasakit na alaala ang dating mag-partner na maaaring madala sa bagong relasyon. Siyempre, alam mo yun eh. Friends kayo eh, di ba? Nung ex niya. Di ba? Ikinukwento sa'yo yung mga ganito, yung naging problema nila, yung mga nakaraan nila. So, paano, di ba? Ang hirap. Huwag na lang kaya, no? Biglang ganun eh. Maaari kang, maaaring masira ang samahan nyo or ng samahan ng buong barkada. Hindi lang kayong tatlo ang maaaring maapektuhan. Maaari ring magkaroon ng kampihan ng mga magkakaibigan, ano? Maghahati-hati na yan, ano? So, masisira na ang buong barkada ng dahil sa ex. Kaya mo ba yon? Kasi, ano, sa bawat gathering, hindi mawawala, ano? May mga kaibigang nagiging uncomfortable, ano, dahil ayaw nilang mapagitna, ano, sa tatlo. Kumbaga doon sa, hindi na siya love triangle, eh, kasi tapos na sila bago pa niya pinasukan, eh, no? Pero, awkward, eh. Baka hindi pa talaga sila tapos sa isa't isa, pwede rin, ano? Minsan, ang breakup ay hindi nangangahulog ang nawala na kaagad ang feelings, di ba? Matagal, di ba? Kasi sa tagal ng pinagsamahan nila, eh, di ba? Totoo naman yun, matagal mawala, di ba? Kahit sabihin pa na move on na. Minsan nga may jowa na yung isa, eh, pero hindi pa pala. Kumbaga, ginagamit lang niya, no, para makalimot, di ba? Maaaring magkaroon ng trust issues sa inyong relasyon, ano? Kung kaya niya makipag-date sa ex ng kaibigan niya, maaaring magkaroon ka rin ng pangamba tungkol sa boundaries niya sa ibang tao. Ay, wow, totoo yan. Kapag naging close siya sa isa pa niyang kaibigan, ano, maiisip mo, paano kung mangyari ulit, ano, yung ginawa niya sa ex niya? Nako, pangatlong ex ka na nun. Nagawa na sa'yo, maaaring magawa sa iba pa niyong kaibigan, ano? At hindi lahat ng gusto ay kailangang sundin. Minsan, kailangan nating piliin kung ano ba talaga ang mas mahalaga. Isang panandali ang attraction o isang matagal na pagkakaibigan. Kung alam mong masasaktan ng husto ang kaibigan mo, maaaring piliin mo na lang sigurong umatras, ano? At respetuhin yung friendship niyo. Tatandaan na hindi po ibig sabihin na palaging mali ang pakikipag-date sa ex ng kaibigan. May mga sitwasyon lang, ano, na matagal nang tapos ang relasyon at tunay na okay na ang lahat. Pero bago gumawa ng desisyon, eh mahalagang isipin ang tiwala, ang boundaries, ang timing, at posibleng epekto sa lahat ng involved. Siguro kahit kausapin mo pa ng masinsinan yung kaibigan mo, eh, no? Sasabihin lang niya sa'yo, okay lang. Pero ikaw, syempre mas kilala mo siya, kaibigan mo yan eh, diba? So alam mo, yung salitang okay na totoo, kesa sa salitang okay na nanggagaling sa ilong, ano, yung tinatawag na gano'n. So dapat alam mo. Dahil alam mo kung ano nangyari sa kanila dahil kaibigan ka nga eh, di ba? Alam mo kung paano siya nasaktan. So, ayan. Kung kayo ang tatanungin, ano, bawal ba? Si Sam daw, depende. Kakausapin daw muna niya yung kanyang kaibigan, ano? Pag pumayag, huwag ka rin ka siguro, ano? Kasi yun nga yung awkwardness na eh, pagka magkakasama na kayo, kasama ng mga kaibigan, ex eh, hindi nga maganda yung pinaghiwalayan. Sabi nga natin, hindi kayo maghihiwalay kung maayos eh, di ba? Anda lang nun, siguro sa 100, baka 5% lang yung ganun, ano? Usually, pag naghiwalay, merong hindi magandang pinaghiwalayan. So, paano mo masasabi na magiging maganda pa rin yung relasyon nyo ng kaibigan mo at ng ex niya na boyfriend mo? So, marami naman sigurong iba. Kaya, wag na lang, ano? Siguro kung ako tatanungin, mas pipiliin ko na lang siguro yung kaibigan, yung friendship. Mas ano yun? Mas mahalaga yun. Pero ewan natin, ano? Pag dumating tayo sa pagkakataon na gano'n. Mahirap eh, no? Pero dapat pag-isipang mabuti bago pumasok sa sitwasyon na ganyan, ano? Ayan, message nyo lang, ha? Basahin natin yung comment nyo kung bawal ba na makipagrelasyon sa ex ng kaibigan mo. Samantala,
2: wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
9: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
10: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
9: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
11: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
9: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
12: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
9: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
11: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
12: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
13: Ay, Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
15: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At tayo dadako na, no, para sa wise tips naman ni Nanay. Pagod, stress, at pressure. Trabahong madalas inirereklamo. Ayan, may mga trabaho na mahalaga sa lipunan, ano, pero madalas ding nagdudulot ng stress, pagod, at iba't ibang hamon sa mga manggagawa. Dahil nga sa mabigat na responsibilidad, mahabang oras sa trabaho o pakikitungo sa may hirap na sitwasyon, marami ang nagrereklamo tungkol sa ilang uri ng trabaho. Kayo ba, anong trabaho nyo? Nagrereklamo din ba kayo? Eto, unang-una, mga customer service representative. Araw-araw na nakikipag-usap sa mga customer na may reklamo or problema. Madalas, nakakaranas po sila ng stress at pressure. Diba, usually yun. Kapag puro problema, nadadala mo yun, ano? Talagang stress ang inaabot mo, ano? Lalo kung halimbawa, sunod-sunod, ano, ang tawag ng customer. Nako, nagre-reklamo, ang tagal ng serbisyo. Bakit ganito? Bakit ganon? So, ikaw, na-stress ka na din, ano? Isa pa dyan sa fast food crew. Mabilis ang takbo ng trabaho at madalas nakatayo ng matagal. Yun lang, ano? Bawal maupo kasi, ano? So, nakaka-stress. Yung mga call center agent, bukod sa mahihirap na customer, kadalasan ay night shift ang kanilang trabaho. So, baligtad ang kanilang oras. Sa umaga natutulog, sa gabi gising. Nandiyan din ang mga teacher. Maraming gawain bukod pa sa pagtuturo tulad ng paggawa ng lesson plans at pag-check ng papel. Sa mga estudyante pa lang, no? Ano ka na Kota ka na May lesson plan pa at may mga test paper pa, no? Biruin mo, ilan ang estudyante mo? Kung 50, di 50 bata yun. 50 ugali mayroon yun, ano? Nako, Diyos ko naman. Nurse. Mahabang oras ng duty at mataas na responsibilidad sa kalusugan ng mga pasyente. Ayan, ano, ang hirap din pakibagayan ng ibang mga pasyente. Lalo, di ba, sabi nga, pag may sakit, naiiba kasi yung ugali, di ba, medyo bugnutin, masungit. So, talagang papakibagayan ng mga nurse yan, ano? Nandiyang nasisigawan, pagsasabihan ng hindi maganda. Retail sales associate. Nakakaranas ng pressure sa sales targets at minsan ay hindi magalang na mga customer. Ayan, kasi mga naghahabol ng kota yan, di ba? Tapos may mga customer pa na pasaway. Construction worker. Naku, napakabigat at mapanganib ang trabaho, no? Lalo na, eto, wala kang kalagyan dito, Pag tag-araw, sobrang init, ano? Talaga namang lawit dila mo, ano, sa panahon. Pag naman tag-ulan, ang hirap din. So, parang wala kang kakalagyan, no? Sobrang init, mahirap, umuulan, mahirap. So magpasalamat kayo kung anong trabaho meron kayo, ano? Delivery rider, ayan, nahaharap din sa trapiko, masamang panahon at mahigpit na oras ng delivery. Tapos pagdating mo pa, meron pa palang customer na talaga namang pasaway din, ano? Hindi makaintindi, na late lang ng saglit. Ayun na, ayaw nang magbayad, ano? Or meron namang iba, mga scammer, nako, tatawag, hindi naman pala totoo, ano? Pagdating doon, binili, ang mahal-mahal ng binayaran, wala naman palang order. Nako, paano na, walang pambayad si rider, kawawa. Security guard, mahabang oras ng pagbabantay at madalas nakatayo rin ng matagal, ano? Buong gabi yan, ano, nagbabantay habang alerto sa anumang insidenteng maaaring mangyari. Ganun din ang mga factory worker, paulit-ulit ang gawain at maaaring nakakapagod ng sobra sa katawan. Buong araw ginagawa mo paulit-ulit, ano? Syempre, halimbawa, kung nagagawa ng damit, ano? O di ulit-ulit, kung hanggang ilan sa maghapon ang magagawa mo, no? Cashier, kailangan ng matinding konsentrasyon, ano? At pakikitungo din sa iba't ibang klase ng customer. Nako, yung iba, hindi ba? Hanggang kasingko-singkuhan, dapat ibigay mo nga naman, which is tama din naman, ano? Kaya lang minsan kasi walang barya. Sasabihin mo kung pwede, ganyan. Ay, hindi. Bigay mo. Problema mo yon. Hindi ko problema yon. Pag nakatapat ka ng customer, ano? At housekeeper or janitor, madalas hindi napapansin yung kanilang pagsisikap kahit mahalaga yung kanilang trabaho. Totoo naman, ano? Nililinis nila ang buong gusali araw-araw para manatiling maayos at malinis ang inyong kapaligiran, ang inyong workplace. Pero ni thank you, wala. Social worker, emotional na mabigat, ano? Dahil nakakaharap yung mga taong may mga seryosong problema sa buhay. Data encoder, nakakaumay dahil paulit-ulit at matagal na nakaharap sa computer. Truck driver, mahabang oras sa kalsada at malayo sa pamilya, no? Bumibiyahe ng ilang araw para maghatid ng mga produkto sa iba't ibang lugar, ano? Delikado rin, syempre, yung aksidente sa kalsada, eh, 'di ba? Minsan gabi na, sobrang pagod, sobrang antok, hindi maiwasan. Bagamat maraming reklamo po ang mga tao, ano, tungkol sa mga trabahong ito, mahalagang tandaan ang bawat trabaho ay may sarili mo pong hamon at sakripisyo. At kadalasan ang mga reklamo ay nagmumula sa mahabang oras ng trabaho, mababang sahod, mataas na pressure or mahirap na kondisyon sa pagtatrabaho. Gayunpaman, ang mga trabahong ito ay mahalaga po, ano, sa pagpapatakbo ng ating komunidad at syempre na ekonomiya. Kaya nga sabi natin kung ano ang trabaho nyo ngayon, eh magpasalamat po kayo, ano. Sabi nga, naghahanap kayo ng trabaho, nang mabigyan kayo ng trabaho, nagre-reklamo kayo. So, ano ba talaga ang gusto ninyo? Diba yung iba nga sabi, trabaho lang. Tapos, nabigyan ng trabaho, mababa ang sweldo, reklamo naman, ang baba ng sweldo. Sabi nung employer, sabi mo nga, gusto mong magkatrabaho eh. Ngayon, nagre-reklamo ka, mababa naman ang sweldo. Ang dami mo naman reklamo. Diba? Pero syempre dapat yung tama lang. Yan po ang WAIS tips ni Nanay.
17: WAIS na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home eka nanay.
19: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
23: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
4: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
5: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
4: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
5: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
4: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Interesting na usapan.
27: Hindi heavy.
28: Tugtugang chill.
26: Suave.
29: Learning from home, may be boring.
30: Radyo Magazine.
31: 1278 AM.
32: Wais na misis. Diskarteng matinik. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tayo pa'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Ang pagpapalaki po ng isang anak na lalaki ano, ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo sa kanya kung paano maging matatag at responsable. Mas mahalaga ring matutunan niya ang respeto, kabutihan, katapatan at tamang pag-uugali bago siya tuluyang humarap sa mundo bilang isang lalaki. So narito po yung mga mahalagang aral ano, na makakatulong para maging mabuting tao at responsableng tao siya. Ano mahirap palakihin, babae or lalaki? Hindi ko alam eh, kasi lalaki lang sa akin eh. Parehas lang, ano? Biglang ganun eh. Una, turuan siyang rumispeto sa lahat ng tao. Ang tunay na pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa lakas o tapang, ano? Kundi sa paraan ng pakikitungo niya sa iba. Turuan siyang gumalang kahit sa mga taong hindi niya kapareho ng katayuan sa buhay. Dapat maging magalang siya sa magulang, sa guro, kaibigan, kasamahan sa trabaho, kaklase, or kahit hindi kakilala, no? Hindi kailangang maliitin ang iba para maging mataas ka. Turuan siyang panindigan yung kanyang pagkakamali. Lahat naman po tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay marunong tayong umamin, ano? Sa ating mga pagkakamali. Siyempre, kasunod nun, matutong humingi ng tawad. Turuan din siyang maging responsable. Ang pagiging lalaki po ay may kasamang pananagutan. Dapat matutunan niyang tuparin ano, yung kanyang pangako at harapin yung resulta ng kanyang mga desisyon. Kung nangako siyang gagawin ng isang gawain, eh dapat niya po itong tapusin, eh, no? Kahit walang nagpapaalala sa kanya. Basta nangako ka, huwag mong mapapako, ano? Siguraduhin mo ang gagawin mo. Kasi hindi ka na paniniwalaan pag hindi mo tinupad yung pangako mo. Turuan siyang hindi kahinaan ang pag-iyak. Ayan. Hindi kailangang itago ng mga lalaki ano, yung kanilang emosyon ano, para patunayang matatag sila. Ang marunong kumilala at magpahayag ng nararamdaman ay mas emotional. may emotional strength. Turuan siyang tumanggap ng pagkatalo. Ayan, ako napakahirap kasi, no? Sa mga lalaki ang tumanggap ng pagkatalo or pagkasawi, hindi ba? Hindi lahat ng laban ay nananalo, no? Matutong matalo ng may dignidad, bumangon at subukan ulit na lumaban. Nung araw si Matthew, nung sa bagay mga bata, no? Alam naman natin mga bata, ayaw nang natatalo kahit sa anong paraan, no? Talagang dadaanin sa iyak. Gusto laging panalo. Pero dapat bata pa lang na ituturo na, no? Na normal lang ang natatalo, no? At dyan sa talo na yan, matututo ka, no? Na bumangon at lumaban muli. Turuan siyang respetuhin ang mga babae. Ayan, mahalagang malaman niya na ang respeto ay hindi nakukuha sa panliligaw, sa pera, sa itsura o pagiging lalaki. Ang bawat tao ay may sariling desisyon o boundaries na dapat igalang. At turuan siyang pumili ng mabubuting kaibigan. Ayan. Malaki ang impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Turuan siyang pumili ng mga kaibigang tutulungan siyang maging mas mabuting tao, hindi yung magtutulak sa kanya sa maling desisyon. Minsan kasi nasa mga kaibigan niya, no? Kaya turuan siyang pumili. Hindi lahat akala mo kaibigan. Hindi baling ko konti, pero sigurado ka, no? Kumpara sa marami na hindi ka naman sigurado. Turuan siyang maging masipag at hindi umasa sa iba. Hindi kailangang maging mayaman agad. Ang mahalaga ay matutunan niyang magsikap, magtrabaho ng maayos at matutong tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi yung nakaasa lang sa kanyang mga magulang. Turuan siyang alagaan yung kanyang sarili. Kasama sa pagiging responsable ang pag-aalaga sa katawan, sa isip, sa emosyon at sa kinabukasan. Hindi nakakahiya ang humingi ng tulong kapag hindi na niya kayang harapin ang isang problema ng mag-isa. Pero hangga't maaari, subukan mo muna sa sarili mo. Kung talagang hindi na kaya, tsaka ka humingi ng tulong. At turuan siyang maging mabuting tao kahit walang nakakakita. Ayan. Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang aral. Ang tunay na karakter ay nakikita sa mga ginagawa niya kapag walang pumupuri, walang nakakakita, at walang makikinabang sa kanyang kabutihan. Ginagawa niya yon dahil yon ang tama. Tatandaan po, mga anak? Hindi mo kailangan maging perpekto para maging mabuting tao. Ang mahalaga, marunong kang rumispeto, umako ng responsibilidad, tumupad sa mga pangako, matuto sa pagkakamali, at piliing gumawa ng tama kahit mahirap. Samantala!
32: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Yun! Buti may natira pang ulam. Gutom na gutom na ako.
3: Uy anak, kumakain ka na ba?
2: Kakain pa lang, Nay. Dito po, may ulam pang natira.
3: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
2: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
3: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
2: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
3: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
8: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas. Serbisyong kailangan.
11: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po yung nagbabalik, ano? Para sa ating recipe ni Nanay. Etong recipe natin, yung anong ulam. Kasama natin si Ma'am Shiweng. At ang niluto namin ay lumpiang toge. Ano? Kumakain ba kayo ng lumpiang toge? Nako, kami dati hindi eh. Pero nung matikman namin, masarap pala. O, ba? Diba? So, masustansya pa kasi gulay ito. So, panoorin natin ano, yung pagluluto namin ng lumpiang toge kasama si Ma'am Shiweng.
17: Hello mga momshi! Ako po ang inyong Momshi Marinella para sa ating new episode ng...
18: Ma! Anong ulam?
19: Ma! Anong ulam?
21: Ma! Anong ulam?
17: At ngayong araw po na ito, may makakasama tayong magluto, ano, ang ating Ma'am Shiweng. Hello, Ma'am Shiweng.
25: Hello po.
17: Kumusta, Ma'am Shiweng?
25: Mabuti naman po at magandang araw po sa inyo lahat.
17: Ayan. At tayo'y magluluto ngayon, Ma'am Shiweng, ng ating simpleng dish. Ang lumpiang toge. Wow. Ma'am Shiweng, magsisimula na tayong magluto. Ingredients na gagamitin natin para sa ating lumpiang toge. Bawang at sibuyas, pamintang durog, kasama na yung seasonings. Flour na tinunaw sa tubig. Siyempre, ang ating lumpia wrapper. Ang ating sahog, pokwa. At ang ating finale, ang toge. Nandito na yung bell pepper, sinkamas, sayote, kalabasa.
19: Wow!
17: Iprito natin ang tokwa.
25: Kahit anting mantika lang.
17: Ay, mainit na ang ating mantika. Pwede na nating ilagay ang
25: tokwa.

0: medyo crunchy siya.
1: Ma'am Shiren, gano'n ka na makatagal nagluluto?
0: Bago pa mag-pandemya, luluto-luto ako ng mga kakanin, mga pasta, pero online ko binibenta.
1: Ah, online. Oo. Pero ngayon, si Ma'am Shiren, may-ari na nitong kantin. At araw-araw natin siyang kasama rito sa ating opisina. At isa ako sa mga suki ni Ma'am Shiren. At Ma'am Shiren, ano naman ang paborito mong niluluto?
0: Ako, wala akong paborito. Actually, lahat pwede kong niluluto ko. Depende sa request ng kakain.
1: Ay, wow. Lahat alam ni Ma'am Shiren, sana all.
0: Ano kasi, actually,

0: pandemic. Nagkaroon ako ng konting kaalaman, kaalaman. Tapos, ina-apply hanggang sa, uy, pwede pala, kaya pala. So, yun.
1: Ayun na, nagsimula na ang kanyang pagmamayari ng kantin.
0: Pili na natin ang mga tokwa.
1: Ayan,
0: natura siya.
1: Ang tokwa. May pag-talsik, talsik.
0: Yeah. Yung pinagprituhan natin ang tokwa, doon na rin tayo mag-gigisa. Mabilis lang to.

0: tawag eh? Huwag siyang tatakpan.
1: Ah, walang takya.
0: Yeah. Yaan mo lang siya. Kasi once siya na takpan, yung moist niya babalik sa gulay. So magtutubig siya.
1: Magtutubig.
0: So, ayan, talagang
1: nakpan ang ginisang...
0: Oo, toge. Ayun lang yung ano, para yung pagiging crunchy niya, maintain.
1: Totoo yan.
0: Mga

0: Ayan.
1: Parang hindi rin dumikit sa kawali.
0: Oo. At saka maluto yung ano, yung lahat sila. Pati sila sa ibabaw.
1: Dahil bawal ng pakpan. Ako malapit na. Paano mo malalaman luto na siya?
0: Pakiramdaman mo lang.
1: Pakiramdaman mo lang.
0: Pag medyo nagsubside yung, tingnan mo, kanina medyo nakaumbok siya, di ba?
1: Pag medyo bumaba
0: na. Oo, nagsubside na yung ano niya.
1: Luto na.
0: Medyo luto na siya.
1: Ilalagay na natin ang ating tokwa.
0: Haluin ng onte at pwede na.
1: Ay, talaga?
0: Yes.
1: Tapos ilagay na ang ating sahog.
0: Pwede na
1: luto to. Na. Babalutin na natin yan pag lumamig. Nagbabalot na tayo ng ating lumpiang ng ating tog.
2: Baba.
1: Ay, masyadong madami. Konti lang. Para
0: mabigyan ng space ang
1: crow. Yun. Dapat i-fold sa magkabila at para hindi tumapon.
0: Selyuhan.
1: Ayan. Itong ating flour na may tubig kanina para yan dumikit, pandikit. Ha?
0: Okay.
1: Ito, nabalot na natin ang ating toge. So, ipiprito na natin siya. Ayan,
0: mainit na. Sakto na, mainit na mainit ang ating
1: kawali na may mantika. Dapat ba, Ma'am Shi, medyo mahina na lang pag mainit na yung
0: Para hindi siya masunog. Hindi masunog yung wrapper. Yung wrapper kasi yung mabilis masunog. Actually, nalulutoy lang naman natin dito yung wrapper, hindi naman na yung gulay.
1: Kasi niluto na natin kami na tama. Ano bang, etong ating sausawa na ginawa mo, ano to?

0: lang siya sa lasa nung dalawa. Kaya
1: pang ano lang, pang garnish.
2: Ngayon parang napakabilis manloko.
0: Oo, mabilis na yan siya. Kasi mainit na yung mantika, nilagay natin. Konti pa.
1: Konti pa. Okay.

0: mag-grain.
1: Ang mag-grain yung mantika. Sobrang mantika.
0: Ayan.
1: Luto na ang ating lumpiang toge.

kamay natin. Ayaw natin ako. Okay? Sige. Okay, crunch. At alam mo na, crunch test muna. Oh, sumutun, no? Go. ASMR! Okay, sige. Okay, bagay ang hindi natin. Oh. Ayan, sabi nila, malalaman mo daw na hindi dinipigil lumpia kapag manipis ang balat at marami ang laman. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Pero bago yan, tignan muna natin na walang suka. Mga kapag. Malasa. May lumpia kasi hindi malasa. So, alam mo na. Mamumutsa tayo ng lumpia ng iba. Pero ito hindi. Masarap.

0: banyak ada berita yang lumpia. At bagong luto ang lumpia. Hindi na kasi ito masarap pag mainit, hindi ako pinakagayal.
1: Ayan, sa pamamagitan ng lumpiang toge with Ma'am Shiweng. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, ano? Kay na Romel Livid, kay Sean, sa aking ating nenet at kuyang Andy, dyan sa Gabis, sa ating technical side, kay Julius, kay Marisol, kay Sam, kay Rona, kay Camille, sa Marulas Transmitter, kay Jared. Magkarinigan po tayo ulit sa Lunes na, no? Dahil bukas ang Golden Heart, puso para sa mga seniors. Maraming maraming salamat po. At ako po ang inyong nakasama sa programang Home Eco Nanay, ang inyong momshi,
2: Marinela, sa Radyo Magazine.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na

0: 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansana sa tubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.

0: kampo ng vice-presidente maghahain ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa desisyon ng COA sa 73 million confidential funds ng OVP. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Planong dumulog ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang maghain ng petition for certiorari patungkol sa inilabas na desisyon ng Commission on Audit na binabasura ang motion for reconsideration ng kanilang kampo para sa notice of disallowance sa 73 million pesos confidential funds ng OVP noong 2022. Ito ang confidential funds na di umano'y ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw at walang sapat na mga dokumento. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel, inaasahan na nila na posibleng ito ang maging sagot ng COA sa kanilang inihaing apela, pero handa silang harapin at formal na maghain ng petisyon patungkol dito sa pinakamataas na hukuman. Sa ngayon, hinihintay lang nila ang opisyal na kopya mula sa COA dahil hindi pa ito na ibibigay sa kanila. Tumanggi naman munang magkomento o magsalita si POA kung may epekto ba ito sa impeachment trial, lalo na kung isasama ng prosecution sa kanilang ebidensya ang desisyon ng COA. Pero handa silang harapin ang desisyon o resolusyon na ito.
3: But to us, we'll just face it head on at alam naman natin, di naman tayo nawawalan din ng legal remedies sa pagdating dito sa COA resolution na to. So we will just continue to avail of the remedies available for the Office of the Vice President and specifically for the persons, no, that were named doon sa disallowance.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Vice President Duterte mainam na tumestigo at personal na ipaliwanag ang kanyang mga financial accounts ayon sa prosecution. Si Kathleen Forbes sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Maaring kailanganin umanong humarap at tumistigo mismo ni VP Sara Duterte sa impeachment trial kung kawalan ng kaalaman sa mga financial account ang magiging depensa ng kanyang kampo. Ayon kay Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi pa umano naririnig ng prosecution ang mismong paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga financial

0: records na iniharap sa paglilitis. Anya ko igigit ng depensa na walang alam ang Vice Presidente sa mga naturang account, maaring kailanganin nitong mismo ipaliwanag at patunayan ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagharap sa witness stand. Sinabi rin ni Tolosa na paulit-ulit umano yung mga isyong lumitaw sa loob ng ilang taon at malaki yung halagang sangkot, kaya naman tiyak umanong isa sa alang-alang ito ng mga senator judges. Dagdag naman ni Prosecution Team Advisor Ace Barbers, mahirap umanong sabihin na walang kaalaman ng Vice Presidente sa isang account kung may perma siya sa KYC o yung Know Your Customer documents na kinakailangan sa pagbubukas at pagpapanatili ng bank account. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. Sa iba pang balita, DepEd nagbabala laban sa mga hindi otorisadong nagsusulisit gamit ang pangalan ng mga opisyal ng ahensya. Si Diana Leyara sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Nagbabala ang Department of Education o DepEd laban sa mga individual na gumagamit ng pangalan ng opisyal ng ahensya para manghingi ng pera sa mga supplier at contractor. Sa abiso ng DepEd, nakatanggap sila ng mga ulat na may mga nagpapakilalang konektado kay Education Secretary Sari Angara at iba pang opisyal. Humihingi umano ang mga ito ng pera kapalit ng Notice of Award, Notice to Proceed at iba pang procurement transactions. Maring itinanggi ng DepEd ang mga ito at giit ng ahensya, walang opisyal ito ang naguutos na humingi ng pera o magdeposito sa pribadong account kapalit ng mga kontrata ng pamahalaan. Pinayuhan ng DepEd ang sinuwang makatatanggap ng ganitong solicitation na huwag magbayad, itago ang lahat ng ebidensya at agad itong iulat sa DepEd, BNP o NBI para sa investigasyon at posibleng entrapment operation. Tiniyak din ng DepEd na kakasuhan ng sinuwang mapatutunayang gumagamit ng pangalan ng ahensya o mga opisyal nito para makapanloko. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Magazine.
11: 12:78 a.m.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service,
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
11: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
11: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
12: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan ang kahaponan.
12: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
17: programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
18: Green Mindset
17: sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 8, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
20: Set your mind to think green.
17: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
20: Green Mindset.
17: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, no, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, magkwentuhan po tayo ukol sa pangangalaga ng kalikasan at pagpreserba ng atin pong kultura na isinusulong po ng Kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan Incorporated. Sabi nga po nila, let's work together para sa kabuhayan ng kultura at kalikasan. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon ang kanilang corporate secretary, walang iba kundi si Mr. Victor Flauta mula po sa Kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan Incorporated. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
21: Hello, magandang hapon po, Sir Manuel, at isang makakalikasang araw po sa lahat.
2: Yes, sir. Nako, maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras upang maibahagi po sa amin ang inyong kwento at ang advokasya po nitong Kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan. Kaya naman, sir, kwentuhan niyo po kami kung paano at kailan po nagsimula itong inyong organisasyon. No?
21: Opo, walang anuman po, Sir Manuel. Ang Kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan Incorporated po, or KPKK, ay nagsimula po noong 2020 sa Baguio City po. Bale, nagsimula po ito sa simpleng layunin na matulungan po ang mga local artisans, particularly na po ang mga Cordilleran weavers. At bigyan po sila ng sustainable na kabuhayan habang pinangangalagaan din po natin ang ating kultura at kalikasan. At Sir Manuel, habang lumalaki po ang aming network, nakita po namin na hindi lang naman ang weaving community ang nangangailangan ng suporta. Maraming communities din po sa buong Pilipinas ang may makagandang produkto, skills, traditions, at stories. Kaya lang po ay kulang sila sa access sa market, sa training, product development, at opportunities. Kaya from our simple beginning po, ang organization, ang KPKK evolved into a community-driven volunteer movement. Ang ginagawa namin ngayon ay i-connect ang communities sa market, sa mga partners, sa mga volunteers, trainers, institutions, and opportunities po. Kasi para sa amin po, Sir Manuel, ang livelihood po, culture, and environment are connected po. Hindi natin kailangang mamili between earning a living and protecting our culture and environment. Pwede po natin silang pagsabayin.
2: Mm-hmm. Ayun po, no? Mula sa pagtulong sa isang weaving community ay patuloy pong lumalawak itong advocacy at mas marami po itong natutulungan ng KPKK. At para po mas magkaroon pa ng ideya at mas maunawaan po ng ating mga kababayan yung inyo pong mga ginagawa at advocacy, ano po yung mga partikular na programa at mga gawain po ang inilulunsad ngayon ng KPKK?
21: Opo. Our main advocacy po is sustainable livelihood rooted in culture and care for the environment. So we work with communities po involved in weaving, sewing, upcycling, pottery, beadwork, and other forms of traditional and creative livelihood po. So we also have our market linkage activities. We bring community products to bazaars, institutional events, consumer markets and other opportunities po where they can meet actual customers po. So, ayun po. Another important part din po is yung capacity building. Isa din po ito sa mga ginagawa namin. We connect our community members with volunteers and partners who are or who can provide free training or consultations po from financial literacy, product development, marketing, photography, and other skills po that can help them strengthen their livelihood. And of course po, environmental consideration is integrated into many of our activities, especially po through textile upcycling and promoting the reuse of materials po. So hindi lang po kami nagbibigay ng produkto. Ang goal namin is to build a stronger ecosystem where communities can become more capable po and sustainable.
2: Mm-hmm. Ayun po, no? Ito yung realidad ng ating mga weaving communities, ng ating pong mga local communities na sila po, no, ay nag-uumapaw sa skills pero talagang kinakailangan po nila ng tulong upang ma-market yung kanilang produkto at patuloy pa pong mapayabong itong kanilang skills at yung kanila pong mga nililikhang produkto. Kaya naman po kami ay nagpapasalamat dito po sa KPKK na talagang hindi po sumusuko at talagang naglalaan ng oras at panahon upang suportahan ang atin pong local communities at yung inyo pong pundasyon na kultura at syempre po, no, yung usapin ng pangangalaga sa kalikasan. Ito po yung gusto nating makita at gusto nating mas ipaunawa pa po sa ating mga kababayan. Sir, pwede nyo po ba kaming kwentuhan na patungkol po dito sa ating mga local communities na katuwang nyo po sa inyong advokasya, lalo na po itong mga communities natin na katuwang ninyo dito po sa kalikasan aspect, dito po sa green initiatives na inyo pong isinusulong?
21: Sure po, sir. But first, I would like to mention po na aligned po tayo doon sa advokasya sa pangangalaga ng kalikasan at maraming salamat din po sa inyo sa programa ninyo ito. So para po sagutin yung tanong ninyo, actually we work with different communities from different parts of the country. May mga weavers from the Cordilleras, indigenous and cultural communities, women engaged in sewing and livelihood activities, May mga upcyclers po kami, artisans, and small community enterprises. So what makes KPKK or our organization different is that we don't want communities to simply become beneficiaries. We want them to become our partners po. So for example, instead of saying, tutulungan namin kayo, ang approach namin is, ano ba ang kailangan ninyo para mas mapalakas ang inyong livelihood o kabuhayan at sino ang pwedeng mag-connect sa inyo. So, kaya may community members kami who participate in bazaars, exhibits, trainings, product development, and market linkage activities po. Ultimately, ang gusto po namin is to create a network where communities can also help and collaborate with one another po.
2: Mm-hmm. So yun po, no? Hindi lang basta tumutulong, hindi lang po basta tinutulungan, talagang yung holistic approach po, no, na mapapakinabangan at itong mga communities na ating tinutulungan ay mayroon din pong mga individual, mga pamilyang natutulungan. At ito po yung nakikita natin na mas sustainable, ito po yung mas tatagal na mga hakbang na atin pong ginagawa. At sir, kakamustahin po namin, kamusta po yung coordination, yung pakikipagtulungan nyo po with the government, with our LGUs, dahil napakaganda po ng inyong advocacy at for sure, ito pong mga ganitong programa ay dapat nasusuportahan po ng ating mga LGUs. So,
21: yes po. Supportive naman po ang ating mga local government units, lalo na sa Quezon City, at meron din kaming koordinasyon sa Makati City. So far naman po, very supportive sila at naiintindihan nila ang ating advokasya at tumutulong din naman po sila.
2: Mm-hmm. Napakaganda pong marinig na meron tayong mga local government units na suportado yung mga ganito pong gawain, lalo na at ito po ay para sa ating kultura at para po sa ating kalikasan. So, ikwento nyo po sa amin itong mga produkto na inyo pong nalilikha, katuwang po itong mga local communities upang mapakinabangan po itong mga retaso, yung mga inaakala po nating patapon na tela, pero pwede pa po itong mapaganda at may cycle po natin, no?
21: Yes po. Bali, one of the things we promote is turning textile waste into something useful po and valuable. So instead of throwing away retaso or mga excess fabrics po, we work with our community partners to transform these materials into products po, such as bags, pouches, may mga notebooks po kami, notebook cases, organizers, yung mga accessories din, and other useful items po. The important thing here po is that we're not just talking about waste reduction, we're actually also creating livelihood po o pagkakakitaan po. Yung dating itatapon, nagiging produkto po, yung produkto nagiging income, at yung income ay napupunta po sa communities. Our upcycled products are available, by the way, through our KPKK bazaars, partner events, and our community showroom in Quezon City po. And we also accommodate inquiries and orders through our KPKK channels po. By the way, we have a Facebook account. We also have an Instagram account. It's KPKK Community po.
2: Mm-hmm. At sir, sa inyo pong social media platform, particularly po sa inyong Facebook, ay nakita po natin yung ilan sa inyong mga products. At ngayon po sa ating live streaming ay ipinapakita po namin itong ilan sa mga damit na for sure ay available po, no, sa inyong showroom dito po sa may Quezon City. At ito po, no, ay talagang napakaganda at nakikita po natin yung Filipino culture na naka-embed po dito sa mga damit na ito. Sir, gaano na po kalayo yung narating nitong inyong mga produkto at sino-sino po, no, yung mga remarkable names na nag-avail na po ng itong inyong mga produktong katulad nito?
21: Ah, sa remarkable names, parang madami po, sir. Pero yung sa isang bazaar namin, ito funny po, no, very personal ang sagot ko. Kasi I watched beauty pageants. And naalala ko noon dumaan si Miss MJ Lastimosa. Hindi ko po alam kung tama po nabanggitin yung pangalan niya, pero dumaan siya sa booth namin at na-appreciate niya at bumili po siya ng product namin. So isa po yan, isang pangalan na hindi ko po malilimutan.
2: Mm-hmm. How about, sir? Tama po, ito pong mga products na ito ay ma-avail lamang po sa inyong showroom or ngayon po ay naging possible na pwedeng mag-coordinate sa inyo and ma-ship itong mga products na ito across the Philippines?
21: Yes, pwede po. Pwede po kaming mag-ship any parts of the country po.
2: Mm-hmm. At sir, nung binabrowse po namin yung inyong Facebook page, nakita nga po namin itong ilan sa inyong mga damit, yung mga products po na available. Gaano po ka-frequent yung posting ninyo? Ito po bang available na nakapost sa inyong Facebook page ay as of now available pa rin po?
21: Oh. Posible po na yung iba ay nabili na dahil medyo mabilis din po ang paggalaw ng ating mga items, pero pwede po silang mag-message at mabilisan naman po ang aming pagtugon sa kanilang mga messages at we can send din po pictures of available items and yun po, pwede po silang makipag-ugnayan sa amin.
2: Mm-hmm. Sir, how about naman po yun, yung mga agencies, yung mga organizations, dahil syempre po, ngayong Burmans, magpapasko, gusto po natin na very special yung atin pong mga corporate giveaways, yung atin pong mga souvenirs na ibibigay. Kayo rin po ba ay open sa mga ganito pong partnership po upang mas ma-showcase at mas marami pa po ang maka-avail nito pong products na likha po ng KPKK?
21: Yes po, open po kami. We have mga giveaway items po or mga souvenir items po. Pwede namin kayong i-link sa mga communities or pwede kayong magpagawa sa amin, lalo na ngayong Burmans. Ito po ay magiging isang malaking tulong po sa organization at sa aming community po at mga partner members po.
2: Mm-hmm. Sir, sa duration po, no, dapat po ba ngayon pa lang ay mag-coordinate na kami? Dapat po ba ngayon pa lang ay ma-place na namin yung mga orders? So, gaano po ba katagal yung turnaround time para po ma-provide po ninyo? Lalo na kung medyo marami-rami po, no, yung mga products na i-avail po sa KPKK.
21: Tama po kayo. Mas mabuti po na mas maaga silang mag-reach out sa amin dahil depende rin po yun sa kung gaano kahirap gawin yung produktong gusto nila, lalo na po pag-customize ito. Pero pwede din naman po may mga available items kami kung pasok naman po yung quantity ng order nila sa available items namin, eh mas madali po yung maipapadala sa kanila. Pero kung mas marami-rami po at mas komplikado yung gusto nilang ipagawa, mas maganda po mas maaga ay mag-contact na sila sa amin.
2: Mm-hmm. Yeah. So yun po, no, yun dapat i-take note ng atin pong mga kababayan ng iba't ibang organizations and agencies. Kung gusto nyo po na talagang may mas malalim na kwento yung inyo pong mga giveaways ngayong Burmans, ngayon pa lamang po ay dapat mag-coordinate na tayo sa KPKK. At dahil sir, nababanggit po natin itong mas malalim na kwento, ito po ng patuloy na pagsusumikap ng KPKK na makatulong po sa ating mga local weaving communities. Sir, any story po na pwede niyong ibahagi kung gaano po kahalaga para sa ating mga local communities ito pong napapakinabangan po nila yung kanilang skill and at the same time alam po nila na ito ay para sa ating kultura at para rin po sa ating kalikasan, no?
21: Napaka-importante po dahil madami po sa ating communities ang merong magagandang kwento, may talento, may produkto, ngunit hindi po nakakaabot ng mabilis at wala po silang access na diretso po sa ating mga consumers. So paano po nila maikukwento, paano po nila maipapakita, paano nila maipagmamalaki ang kanilang talento at produkto at serbisyo kung wala po silang link sa mga consumers. So doon po kami pumapasok, kami po yung nagiging link, kami nagiging bridge para po maabot ng ating communities ang ating mga consumers po. At importante po ito upang patuloy po na mabuhay ang ating mga komunidad at lalo na po, for example lang po, pero hindi po limitado dito, ang ating weaving industry po, may panahon po na halos mamamatay na po yung industriya Medyo may mga edad na po yung ating mga weavers. Mahirap po itong sundan dahil ang sabi nila wala namang masyadong hindi naman siya wala masyadong kita. Pero ngayon po na ipapakita natin sa kanila na may income naman ito at maaari po itong maipasa sa mga susunod na henerasyon.
2: Mm-hmm. Sir, napakaganda po no ng inyong sinabi na mayroon silang kwento, mayroong talento at mayroon po silang produkto. At sa tulong po ng KPKK ay mas na ilalapit po natin sila at mas na ipapakilala po yung pwede nilang ibahagi. At sir, very striking din po no yung inyong nabanggit na nagkakaedada, tumatanda na po yung ating mga naghahabi, yung atin pong mga kababayan, yung atin pong mga kapwa Pilipino na isinusulong po itong sining ng paghahabi. Para po sa inyo sa KPKK, gaano po ka-challenging na ma-sustain po ito? No? Sa ngayon po ba, meron na ding medyo mas mga bata? May mga younger generation po ba tayong na-encourage na mag-engage at i-embrace din po no, itong sining ng paghahabi?
21: Yes po. Based po sa aking personal experience sa mga nakikita ko, may mga kabataan na pumupunta sa ating showroom at interesado silang matutunan ang proseso ng paghahabi. Ayun po, at meron na rin po tayo mga communities na natuturuan natin ng paghahabi po. So naipapasa na po natin paunti-unti kahit papano po ang ganitong gawain po.
2: Mm-hmm. At sir, nakita po namin na kayo ay mayroon pong mga kinakonduct na mga workshop sa mga schools, sa mga LGUs po natin. Sir, paano po yung proseso kung mayroon pong mga schools at organizations na nais pong makipag-partner sa inyo upang madala po sa kanilang communities itong services po ng KPKK?
21: Yes po. Pag pumunta po sila sa aming social media accounts, either Facebook or Instagram po, andun po ang aming email address at ang aming number po. They can reach out to us to inquire and then we will provide po yung mga information na kakailanganin po nila.
2: Mm-hmm. At sir, mabalik po tayo no, sa pagiging makakalikasan nito pong KPKK. Pwede niyo po ba kami bigyan ng ilang practical tips dahil yung inyo pong mga local communities na inyong natutulungan ay for sure nauunawaan po nila yung inyong advocacy na mayroon po tayong suliranin at yung dumadami po nating textile waste ay kailangan po nating solusyonan. Pero sa atin pong mga bahay, sa bahay po no, tahanan ng ating mga kababayan, any practical tips po na pwede niyong ibigay na pwede po nilang maitulong at maiambag upang hindi na po mag-accumulate pa yung mas dumarami po nating mga textile waste na pwede pa pala nating mapakinabangan at ito po ay magandang dulot para sa ating kalikasan. No?
21: Opo. Simple lang po actually, madali pong gawin at madali pong tandaan. First po is buy less but buy better. So, huwag po tayo agad bumili ng damit o gamit dahil lang uso ito. Ask yourself, always ask yourself po, gagamitin ko ba talaga ito? At pangalawa po, use clothes longer po. Kapag may maliit na sira, pwede po itong tahiin at hindi ibig sabihin na may damage na, ay basura na po kaagad ito. Pangatlo po, donate or pass on clothes that are still usable. So, baka hindi na siya useful sa atin, pero useful pa rin po siya sa ibang mga tao. At pang-apat po, let's upcycle po. Old shirts can become rags, tote bags, pwede rin pong cleaning cloths or other useful items po. Old jeans can also become organizers, bags or accessories po. And lastly, mag-segregate po tayo ng textile waste properly. Huwag lang po tayo, huwag lang basta-basta isama lahat sa regular garbage po. There are materials that can still be reused, repaired, recycled, or transformed po. Ang mindset po dapat natin ay hindi lahat ng luma ay basura. Minsan, kailangan lang natin maging creative.
2: Mm-hmm. Ako, napakaraming tips po, no, yung inyong nabanggit. At ito po, no, for sure, marami pong nakaka-relate na yung pag-donate pala, no, o yung pagpapasa po ng inyong mga lumang damit na maaaring hindi nakasya sa inyo o hindi nyo, or maaaring pinagsawaan na po ninyo, nagamit nyo na ng paulit-ulit yung pag-donate o pagbigay po sa inyong mga kapatid or sa inyong mga kamag-anak ay isa na pong hakbang or isa na pong paraan upang makabawas po tayo sa textile waste. So talagang masasabi po natin na yung ilan sa mga nakagawian natin na bilang mga Pilipino ay isa na pong makakalikasang gawain na dapat po ay hindi natin nakakalimutan. At napakaganda rin po ng inyong sinabi na hindi ibig sabihin luma, ito po ay basura na. So yung konsepto po ng upcycling, ito po yung mas dapat pong maunawaan at sa buhay po ng ating mga kababayan. At sir, paano po makakatulong ang atin pong mga kababayan? Meron po bang paraan upang masuportahan nila ito pong patuloy na mga gawain at programa po ng KPKK?
21: Salamat. Mabuti po at naitanong ninyo yan. There are actually several ways po. Ang first po is support our community partners by buying their products po. Every purchase po can help sustain someone's livelihood. Second po, people can volunteer their skills. We have professionals and individuals po who are willing to share their expertise in marketing, finance, product development, photography, design, business, and other areas po. Third po, institutions and businesses can partner with us for market linkage, livelihood programs, workshops, upcycling initiatives, and community development activities po. And lastly po, people can simply help us tell the story po. Follow our pages, share our community partners' products, invite us to your organizations or communities, and introduce us po to people who can help. Because KPKK is really about building bridges po. We want to connect communities to opportunities and connect people who want to help with communities that need those opportunities po. And at the very end of the day po, our message is napaka-simple lang po. Kabuhayan, kultura, kalikasan. When we protect culture, create livelihood, and care for the environment at the same time, we are helping build communities that can thrive for generations po.
2: Mm-hmm. Napakaganda sir na talagang itong kabuhayan at ang ating kultura at kalikasan ay magkakaugnay at lahat po tayo ay may pwedeng gawin at itulong tulad po ng ginagawa ng KPKK. At sir, panghuli na lamang po, pabanggit po ulit ng inyong mga social media handles and saan din po located yung inyong showroom na pwede po nilang bisitahin.
21: Yes po, our Facebook and Instagram accounts po are KPKK Community at ang aming showroom po ay nasa Quezon City po. Ang exact address po ay nandoon po sa aming mga social media accounts po.
2: Yes sir, naku, muli po maraming salamat sa pagbabahagi po ng inyong kwento at advokasya. At kami po ay umaasa at kami po ay katuwang ninyo upang mas marami pa ang mga local communities na matulungan po natin at masuportahan ang kanila pong kabuhayan at sa patuloy na pagsusulong po ng ating kultura at pangangalaga ng kalikasan. Muli sir, maraming salamat. Maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset at mabuhay po kayo.
21: Maraming salamat po at isang makakalikasang hapon po ulit.
2: Muli po, atin po nga nakakwentuhan at nakapanayama si Mr. Victor Flauta, ang Corporate Secretary ng Kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan Incorporated. Muli po, para sa mga interesado na makibahagi at suportahan po ang advokasya at gawain ng KPKK, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang social media platform. Si-search nyo lamang po ang KPKK Community on Facebook at dyan nyo po makikita yung ilan pa sa mga detalye at impormasyon patungkol po sa kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan Incorporated. Muli po, maaari kayong mag-volunteer at para po doon sa nais mag-avail ng kanila pong produkto. Lahat po ng detalye at impormasyon ay makikita nyo po sa kanilang social media platforms. Muli po, no, ang kanilang mensahe, let's work together para sa kabuhayan, kultura at kalikasan. At muli po ang ating pasasalamat sa KPKK sa patuloy pong pagsuporta sa atin pong mga local communities at patuloy pong pagsusulong ng ating kultura at pangangalaga sa ating kalikasan. Ang oras po natin, 3:39 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
25: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
28: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
28: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
29: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
30: Hala, totoo? San ka sumali?
29: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
30: Naku po! Juan! Scam yan!
29: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
30: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
29: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
30: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
29: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
30: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
29: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
31: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
30: Kaya huwag magpabudol, Bes!
32: Isa ka rin ba sa mga nalungkot at umalma sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila? Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pa nga direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
33: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
34: Yung phytoncides,
1: ano siya eh, emitted siya by trees. So kaya maraming puno, maraming phytoncides in the air, no? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Marami sa atin mga ano dumaan sa face na nauso yung dati, yung mga may diffuser, ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oils sa hangin, tas tayo, hinihinga natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So, inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So, may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, infected na mga cells in our body.
33: Kaya, baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
1: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no? Pero, baka minsan, kung hindi naman tayo talagang may sakit, pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no? Subukan natin, hanap tayo ng natural environment, park, basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no? Connect tayo doon, tapos afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin ng kausap, kapag kaminsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap, yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin, no? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno, and that provides us always a sense of belongingness and sense of support na minsan yun lang kailangan natin, no? So, I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doktor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa ospital, no? Nagireseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga, talagang napakabuti para sa ating kalusugan. At saka, hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
33: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ang mga puno at ang ating kalikasan.
1: Recommendation ng mga research studies ng mga dalubhasa, sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So, ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So, kaya sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize, no? Kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan kung yari may choice ka, kakain sa labas, may option na sa loob kung saan aircon, or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas, kahit minsan medyo mas mainit ng konti. Piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin, or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall, or ng loob ng sarili nating mga bahay.
33: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Set your mind to think green.
16: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
15: Green Mindset.
2: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ako dahil nakikita po natin no, yung ilan sa mga ulat sa iba't ibang panig po ng bansa, yung pagkakaroon po no, pagdagdagan ng mga bilang ng tinatamaan po ng sakit na dengue, kaya naman po patuloy ang paalala ng atin pong Department of Health sa atin pong mga kababayan na mayroon po tayong magagawa. At ito po no, yung mga simpleng hakbang na dapat po ay napaperform natin sa ating mga tahanan upang panatilihin pong malinis at maialis po natin yung maaaring pamugaran nitong mga lamok na magdudulot po ng dengue. Kaya naman po no, mahalaga na mahanap po natin kung nasaan itong mga kitikiti. At ano po yung dapat po nating gawin? Ngayon po, no, nakapagtala pa rin ang mga pag-ulan sa ating bansa. At ito pong mga pag-ulan na ito na maaari pong magdulot ng pagkaipon ng mga tubig within our vicinity ng ating pong mga tahanan. Kaya mahalaga po na alam natin ito pong mga dapat nating gawin. Ito po ang paalala ng ating Department of Health kung saan nga ba nahahanap itong mga kitikiti. At ano po yung mga dapat gawin oras na makita ito. Una po, dito sa loob ng mga balde, drama, batsa at iba pang naiipunan ng tubig. Ang dapat daw po nga gawin ay itapon ng tubig at takpan po itong mga lalagyan ng tubig. Ito po no, yung paulit-ulit na kinakailangan, wala pong maiipunan ng tubig dahil ito po ay pwedeng maging breeding site nitong mga lamok. Kaya mahalaga na itapon at takpan po natin itong mga imbakan natin ng tubig. Pangalawang tanong po, ligtas na ba kapag itinapon na ang tubig na mayroong kitikite? Ang paliwanag po ng ating Department of Health, hindi pa. Maaari pong dumikit ang mga itlog ng lamok sa lalagyan. Kaya naman po siguraduhin kuskusin at linisin po ito ng maayos. So hindi po uubra, hindi po basta-basta na itapon lamang po natin. Mahalaga na linisin at siguraduhin po natin na talagang naialis po natin itong mga itlog ng lamok. Dito naman po sa mga florera o lalagyan ng bulaklak at mga paso, tuwing kailan daw po ba ito dapat palitan ng tubig? Ang sagot po ng ating DOH, isang beses sa isang linggo dahil pwede itong pamugaran ng lamok. Kaya po mahalaga talaga na tayo po ay masipag sa paglilinis at pag-aayos po no, nitong ating mga flower vases o yung mga halaman na may tubig sa atin pong tahanan. Ano naman po pwedeng gawin sa mga alulod at imburnal? Paalala ng Department of Health, nalinisin po at tanggalin ang mga nakabarang basura o dahon para hindi po maipon ang tubig na maaari ding pamahayan ng lamok. So ito po no, usapin ng kalinisan, pagpapanatili po ng malinis na kapaligiran. Ito po no, yung mga imburnal at yung mga kanal ay dapat po nating i-check na mabuti upang masiguro na hindi rin po naiipon dito yung basura at wala rin po naiipon na tubig na pwede po nga pamahayan ng mga lamok. Ito naman mga gulong sa ibabaw po ng bubong, ito po no ay maaari ding pamahayan ng lamok dahil naiipon po ang tubig sa loob nito. Kaya naman po mas mainam kung ito daw po ay bubutasin para hindi maipunan ng tubig. Very present po ito no sa Filipino households na ginagawa pong pabigat sa atin pong mga bubong itong gulong. Pero syempre upang makaiwas po sa banta ng dengue, ito po yung payo, butasan daw po yung mga gulong na ito upang umulan man hindi po maiipon dito yung mga tubig. At ito namang mga lata at garapon, paanong hindi daw po ito babahayan ng lamok? Maaari pong gamitin ang mga garapon pero siguraduhin araw-araw na lilinisin at papalitan ang tubig nito. Patuyuin at itaob kung hindi po gagamitin. So ito po no yung protocols. Ito po no yung ilan sa mga payo at tips ng atin pong Department of Health na dapat po nating sundin upang masiguro na hindi po pamamahayan ng lamok, hindi po pangingitlugan ng lamok itong mga lagayan o ito pong mga imbakan ng tubig. Muli po no, ang lagi pong paalala, yung pagpapanatili po ng kalinisan ay malaking tulong upang maiwasan po natin at mapababa po natin ang kaso ng dengue. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng atin pong Department of Health para po sa iba pang payo at impormasyon sa pangangalaga at pagsiguro ng atin pong kalusugan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng kaunlaran para sa Kultura at Kalikasan Incorporated sa pagpapaunlak po at pagbabahagi ng inyong kwento. Siyempre po, maraming salamat din sa kanilang corporate secretary na si Mr. Victor Flauta sa pagbabahagi po ng kaalaman. Na muli po no, sundan nyo lamang ang social media platforms ng KPKK community. Diyan nyo po makikita at mababasa. At syempre po, no, diyan din po kayo maaaring mag-coordinate para po sa possible partnership at gayon din po no, sa pag-avail ng mga produkto ng atin po mga local communities. Na muli po, no, iyan ay mayroong kuwento at mayroon pong mas malalim na kahulugan upang patuloy na mapangalagaan ang ating kultura at maisulong ang pangangalaga sa ating kalikasan. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimba, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Magazine
27: 1278 AM.
28: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. No?

0: call, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278.

0: usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may be boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
5: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: schedule ng Manila South Cemetery inilabas na ng Manila LGU. Inilabas na ngayong araw ng Manila City Government ang schedule ng Manila South Cemetery sa darating na undas ayon sa Manila Public Information Office ngayong o sa darating na Oktubre 26 ang huling araw para sa paglilinis at pagpipinta ng mga puntod. Sa darating na October 28 naman ang huling araw ng libing. October 29 hanggang November 2 hindi papayagang pumasok sa sementeryo ang anumang uri ng sasakyan kabilang ang motor, e-bike, e-trike, scooter, bisikleta at motorcycle. Habang nakabukas lamang ang sementeryo sa ilang piling oras, sa October 31 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, sa November 1 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 rin ng gabi, at sa darating ng November 2 ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang buong ulat na yan ay mula kay DK Zarate. Samantala, Pangasinan itinampok ang kultura, kalikasan at turismo sa 2026 Region 1 Tourism Summit. Para sa buong ulat, mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nasaksihan ng mga delegado ng 2026 Region 1 Tourism Summit ang kultura, kalikasan at mga pangunahing pasyalan ng Pangasinan sa isinagawang tourism tour sa lalawigan. Hinati sa dalawang grupo ang tourism stakeholders mula sa buong Region 1 para sa Pangasinan Gallery Crawl at Ecotourism Tour. Tampok sa Gallery Crawl ang mga museo at cultural sites sa Central at Eastern Pangasinan kabilang ang Banaan Museum, Mount Grona Calvary Park and Museum, Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, Binalona Museum at Sugar Cane Mill sa Pusurubyo. Samantala, binisita sa Ecotourism Tour ang Pangasinan Salt Center at Balingasay River sa Bulinaw, Bued Mangrove Park sa Alamino City at 100 Islands Lookout Wharf kasama ang Banaan Museum. Ang Pangasinan ang host province ng summit. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gigo III ang turismo para sa mga lokal na negosyo at komunidad at sa pagpapalakas ng ekonomiya ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Samantala, kalusugan at tamang gabay sa mga ina binigyan diin sa Buntis Congress sa Tayuga. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Tayug, narito si Leslie Gemino.

0: Raggio Magazine. Raggio Magazine. Report. Report.
1: Matagumpay na dinaos sa Tayo Training and Assessment Center ang Buntis Congress, isang makabulang programa na naglalayong magbigay ng tamang kaalaman at gabay para sa kalusugan ng mga nagdadalang tao at ng kanilang mga sanggol. Pinangunahan ng programa ng Municipal Health Office sa panguna ni Municipal Health Officer Dr. Fatima Kagiwa at Medical Specialist 1 Dr. Vanessa Ang, kabilang sina Romulo Bucau Jr., Mirna Galingan at Jenny Franz Gamboa. Nagpaabot din ang kanilang suporta at mensahe si na Mayor Tyron Agabas, Vice Mayor Lorna Premisias at Councilor Samuel Manzano. Sa naturang pagtitipon, tinalakay ang mga mahalagang paksa tulad ng kamalayan sa cervical cancer, breast cancer, mental health, tuberculosis at HIV. Binigyan din ang mga lecture ukol sa immunization o pagpapabakuna, kahalagahan ng nutrisyon, pagpapasuso at deworming upang ma-check ang ligtas at malusog na pagbubuntis. Bilang bahagi ng suporta sa mga kalahok, nagkalob din ng mga regalo at kagamitan ng mga opisyal na sponsor kabilang ang Metropolitan Pharmaceutical Products Incorporated, Unilab, Biotech Marketing Corporation, Raptacos Corporation at Taishu Corporation. Malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa tagumpay ng programa na patuloy na nagsisilbing gabay upang mas maging handa ang bawat ina sa kanilang pagbubuntis. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms, Facebook, Instagram, X at TikTok at Radyo Magazine. At para sa YouTube at Radyo Magazine Live. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
3: Entertainment scene. Updated ka ba?
4: Swak na budget recipes.
3: Light na buong family.
5: Tala kayang makakalikasan.
3: Anything under the sun.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
15: Tamang impormasyon.
16: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
17: Aliw na kwentuhan!
18: Kabataan, kasama sa usapan.
13: Radyo Magazine 1278.
19: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
20: Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4, mga ka-frenny, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan. Hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre atin pa rin pong pag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At isang magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, andyan sina Frenny Mershal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Jules Unga, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre mga ka-frenny, huwag nyo rin po kaming kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media accounts. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok at X. At Radyo Magazine sa aming YouTube naman, i-search lamang ang Radyo Magazine Live. At para naman sa aming email, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa radyomagazine@gmail.com. At para naman sa ating official mobile application, mga ka-frenny, maaari nyo pong i-download, i-search ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyong may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito nyo rin po mapapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kaya i-search lamang at i-download ang PBS Receiver. Samantala, mga ka-frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari po nating mabalikan ang kwento ng mga naging panauhin po natin dito sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Paiba-iba man ang panahon na ating nararanasan po, no, ay sana nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura. Eskultura.

Ngayon nga pong buwan ng Oktubre ay atin pong ipinagdiriwang ang Museums and Galleries Month. Kayo ba mga ka-frenny ay nasimulan nyo na ba ang museum hunting or museum hopping? Dito lamang sa Metro Manila, marami na po kayong mapupuntahan. Pero syempre dito sa ating programa, marami po tayong itatampok na iba't ibang mga museo na maaari nyo pong mapuntahan. At ngayong hapon, ay itatampok po natin muli ang Presidential Car Museum. Dito po yan sa Quezon City. Kaya sa mga magnanais na bumisita dito sa lungsod, maaari po kayong pumunta dito sa Quezon Memorial Circle at bisitahin ang Presidential Car Museum. Kaya atin pong panoorin itong ating inihandang feature video para sa Presidential Car Museum.

0: Isang pambansang pamana na mahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Museo ng Pampangulong Sasakyan. Bahagi ng Museo ng Pampangulong Sasakyan ang itinatampok ng mga sasakyang may kahalagang pangkasaysayan. Sa bawat sasakyan na maaaring makita rito ay dala ang mayamang kasaysayan ng ating bansa at ang kwento ng mga pangulong gumamit nito.
1: Ideya po na magkaroon po tayo ng isang museo para sa mga pampangulong sasakyan ay nasimulan po sa panahon po ng panunungkulan ni Pangulong Benigno Semyonakin III or si President Noy po. So siya po yung naglapat po ng ideya na yung mga sasakyan po na imbis na nakatenga lang po sa Malacanang ay i-display po sa publiko. Then ito nga po yung nagbigay daan para maitatag itong Presidential Car Museum which was inaugurated po noong August 19, 2018 po. So dito po sa museum makikita nga po natin yung mga state vehicles na ginamit po ng ating mga pangulo at ilang mga makasaysayang sasakyan. So before we had a Presidential Car Museum, ang ating mga sasakyan po, ang iba po ay dating nasa pangangalaga po ng mga families ng mga former presidents. Yung iba po ay nasa Malacañang Palace lamang po. So ito po ay nakakalat lamang sa iba't ibang lugar. Hanggang sa ito po ay unti-unting dinonate sa aming komisyon, which is the NHCP. Then year 2008 po, nang paisa-isa, sinimulan na po itong isa ilalim sa tinatawag nating restoration process. So yung mga sasakyan pong nakatunghay po, naka-display dito sa ating museum, ay mga restored vehicles na po. Pinamunumbalik natin ito sa dati nitong ganda at rangya, nang sa ganun po ay mas malalo pa siyang ma-appreciate ng publiko. So ito pong mga sasakyan natin dito, hindi lamang nga po siya mga ordinaryong sasakyan sapagkat sinisimbolo nito or napakita nito yung dignidad na kapangyarihan ng opisina ng Pangulo ng ating bansa. Kaya usually yung mga vehicles po na ginagamit ng ating mga Pangulo ay mataas ang antas ng seguridad, yung karangyaan, then the comfort of the president. Dahil nga ito'y sinasalamin, ang sinasalamin nito ay ang office of the president itself. Giging restored vehicle na to, on a daily basis, the museum personnel po, kami dito sa museum, ay we conduct regularly cleaning po. Then, quarterly, nagka-conduct naman po kami ng mga assessments sa bawat sasakyan po. At kapag kinakailangan naman po na isang bahagi ng sasakyan ay kinakailangan sumailalim sa tinatawag na conservation process, ito po ay aming inuulat at nire-report nga po sa aming ahensya sa NHCP sapagkat isa sa mga division po namin, the MRCD or the Materials Research and Conservation Division, sila po yung in charge sa pag-conserve, pag-preserve ng mga collections ng museum ng NHCP po. So sa ganitong pamamaraan po, nananais po namin na mapanatili po na nasa magandang kondisyon itong mga sasakyan. Nang sa ganon, until the future generations po ay maabutan pa po ito, nasa maayos na kondisyon. Ayan, so noong araw po, noong early days po ng mga presidential cars natin, the priority of the government to acquire a car po, ang una nilang tinitignan syempre yung luxury, then yung comfort po ng presidente yung gagamit po ng sasakyan. Then nagbago lamang po ito noong early 1960s dahil nga po sa naganap na assassination ng Pangulo ng Estados Unidos na si John F. Kennedy. So since that event po, even the other head of states po sa ibang bansa, sa pag-procure ng mga sasakyan, mas naging prioridad na po mismo yung security ng Pangulo. So aside from the luxury, the comfort, mas pinaigting na yung security. So ibig sabihin, since then po, naging bulletproof na yung mga sasakyang ginamit ng ating mga presidente. Dahil nga po, every time na nagta-travel ang ating Pangulo, kinakailangan po natin na masiguro yung kaligtasan po niya na siya po ay darating sa kanyang destinasyon na ligtas po or safe. So ito po ang 1924 Packard Single 6 Touring na ginamit po ng ating unang Pangulo na si Emilio Aguinaldo po. So ito pong sasakyang ito ang pinakamatandang collection na meron po tayo sa museum sapagkat ito po ay isang downtown na 1924 model. Ngunit ang sasakyang ito po ay hindi po siya official na presidential car sapagkat si Pangulong Aguinaldo noong panahon ng kanyang panguluhan ay wala po siyang presidential car na ginamit sapagkat noong panahon na yon dito po sa Pilipinas ay wala pang mga automobile or kotse. But way after his presidency po, si Aguinaldo ay bumili ng kotse which is itong 1924 Packard na during the 1920s, isa ito sa tinuturing na pinakamarangyang sasakyan. Sa katunayan po, ang sasakyang ito ay nahigitan pa ang pinakapamosong kotse nung time na yon, which is yung Ford Model T. Then this car po was donated by President Aguinaldo himself sa national government noong 1964 bago po siya pumanaw. Bilang po sa kanyang mga dinonate yung kanyang mansion sa Kawit na ngayon po ay isa rin pong museo sa ilalim ng pamamahala ng NHCP. Kasaysayan po ng panguluhan ng ating bansa, ang kauna-unang pangulo po na gumamit ng isang opisyal na presidential car ay si Pangulong Manuel Luis Quezon. At isa po sa mga nauna niyang ginamit ay ito pong 1934 Cadillac V16 Town Car. Nasa kinalaunan po ay kanyang turn over at nagamit po kay General Douglas MacArthur. So alam naman po natin na si General MacArthur ay nagsilbi po bilang Field Marshal ng Philippine Army. At bilang pagbibigay pugay sa kanyang natatanging posisyon, ang sasakyang ito ay pinagkaloob po sa kanya ni Pangulong Manuel L. Quezon. So ito pong 1934 Cadillac, kaya po siya tinawag na V16 na makikita po natin sa badge niya sa harapan sapagkat yung makina nito ay mayroong V16 po na engine. Then ito po ay isa sa mga magagandang ehemplo po ng tinatawag na Art Deco automobile. So isa po sa mga distinctive feature ng isang Art Deco automobile ay ang ito pong mascot or hood ornament ng isang particular automotive brand. At ito po ang tinatawag na gold flying goddess ng Cadillac. Then ito pong sakyang ito ay semi-convertible po, ibig sabihin yung harapang bahagi ng bubong ay maaari pong mabuksan. At sa disenyo po ng mga sasakyan noong araw, yung mga spare tires o yung mga reserbang gulong ay matatagpuan po sa magkabilang gilid po ng sasakyan o sa side fender. Then noong araw din po, dahil ito po isang Art Deco na automobile, kapansin-pansin po yung kanyang bullet shape na ilaw. Then dito naman sa bahaging ito, inilalagay yung bandila ng Pilipinas at dito makikita yung numero unong plaka ng presidente. Dahil nga po ang sasakyang unang nagamit ni Quezon na Cadillac V16 ay kanya na pong turn over kay General Douglas MacArthur, ang pamahalaan po ay bumili ng panibagong sasakyang gagamitin ni Quezon, which is ito pong 1937 Chrysler Airflow Custom Imperial CW. Ito pong Chrysler Airflow na to ang pinaka natatangi nating presidential car collection or rare collection natin ito sapagkat nag-iisa lamang po ito dito sa bansa. 30,000 units lamang po ang nalikha nung ito po ay nasa production ng 4 na taon at tayo nga po ay mapalad na meron tayong isa na ginamit po ni Pangulong Manuel L. Quezon. So ito po ay Chrysler Airflow, sa pangalan pa lamang ng sasakyan ay pinaka aerodynamic or pinaka airflow na sasakyan po during that time. So pag sinabi pong airflow, mas maganda na po ang resistance ito sa hangin kapag ito ay bumabaybay unlike sa mga naunang disenyo ng mga sasakyan na katulad po nung kay Presidente Aguinaldo na mistulang karwahe or kalesa po ang disenyo. So ito nga po ay nag-iisa lang po sa Pilipinas at isa rin po itong magandang ehemplo po ng Art Deco automobile po. Makikita po natin sa magkabilang gilid po ng sasakyan yung bandila ng Pilipinas po. So ito naman po yung 1942 Packard Custom Super 8 180 Limousine na ginamit po ng dalawang pangulo ng bansa. So ito po ay unang ginamit at sinakyan ni Pangulong Jose P. Laurel, ang pangulo po ng Pilipinas noong panahon na tayo po ay sakop ng mga Hapon. Then right after the war po, when the Commonwealth government was re-established in the country, ang bagong pangulo na po natin ay si Sir Osmeña. And during the administration of Osmeña, ito na lang bundid din po yung kanyang ginamit na sasakyan sapagkat hindi po appropriate sa pangulo po natin nung panahon na yon na bumili ng bagong kotse sapagkat lugmok po yung ating ekonomiya dahil po sa destruction ng Second World War. Kaya ang ginawa na lamang po ng administrasyong Osmeña ay ginamit na lamang po itong napag-iwanan ni Laurel na nakita lamang pong nakagarahe sa palasyo ng Malacanang. So ito pong 1942 Packard na to, sa mga collection po natin dito sa museum, ay ang kauna-unahang presidential car na may air conditioning system na po. So no, yung tatlong unang sasakyang nakita natin, wala pa pong mga aircon yan. So na-develop lamang po ang paglalagay ng mga air conditioning system sa mga kotse noong early 1940s. Ang tawag pa nga po noon ay mechanical refrigeration. At ito po ay na-develop ng Packard Motor Company. So sa kasalukuyan din na po natin din na tayo familiar sa brand na to ng kotse sapagkat nagsarado na po ito noong matagal na panahon pa. Okay, so ito naman po yung 1942 Packard Custom Super 8 180 Limousine na ginamit po ng dalawang pangulo ng bansa. So ito po ay unang ginamit at sinakyan ni Pangulong Jose P. Laurel, ang pangulo po ng Pilipinas noong panahon na tayo po ay sakop ng mga Hapon. Then right after the war po, when the Commonwealth government was re-established in the country, ang bagong pangulo na po natin ay si Sir Osmeña. And during the administration of Osmeña, ito na lang bundit din po yung kanyang ginamit na sasakyan sapagkat hindi po appropriate sa pangulo po natin nung panahon na yon na bumili ng bagong kotse sapagkat gugmok po yung ating ekonomiya dahil po sa destruction ng Second World War. Kaya ang ginawa na lamang po ng administrasyong Osmeña ay ginamit na lamang po itong napag-iwanan ni Laurel na nakita lamang pong nakagarahe sa palasyo ng Malacañang. So ito pong 1942 Packard na to, sa mga collection po natin dito sa museum, ay ang kauna-unahang presidential car na may air conditioning system na po. So na-develop lamang po ang paglalagay ng mga air conditioning system sa mga kotse noong early 1940s. Ang tawag pa nga po noon ay mechanical refrigeration. At ito po ay na-develop ng Packard Motor Company. So sa kasalukuyan din na po natin din na tayo familiar sa brand na to ng kotse sapagkat nagsarado na po ito noong matagal na panahon. Ito naman po ang Cadillac Fleetwood Series 75 Limousine na ginamit po ni Pangulong Manuel Rojas, ang pangulo ng bansa nung tayo po ay naging isang ganap na malaya na from the United States of America. So ang sasakyang ito, kapansin-pansin po na meron po siyang massive vertical grills po na umaabot hanggang sa magkabilang gilid ng sasakyan. Still, andun pa rin po yung pagiging Art Deco automobile niya sapagkat makikita dito yung hugis bala na ilaw at syempre yung kanyang hood ornament na makikita po na nagbago na yung disenyo. Mas elongated na po ito kumpara sa mga naunang flying goddess ng Cadillac. At isa rin po sa mapapansin natin sa sasakyang ito, yung kanyang manibela or steering wheel ay nasa kanang bagay pa po ng sasakyan. So dito po sa bansa, originally po, yung mga motorista o yung mga nagda-drive ng mga sasakyan nila sa kaliwang bahagi ng kalsada nagmamaneho. So parang nila, mga bansa sa Europa, left side of the road ng mamaneho, yung mga Filipinos back then. But noong March 10, 1945 po, through the Executive Order No. 34 ni Pangulong Sir Osmeña, ay binigyan na po ng direktiba yung mga Filipino motorists to drive on the right side of the road. So since then po hanggang ngayon, yan, sa right side na po tayo nagmamaneho. But once in upon a time, in our history po, nagmaneho po ang mga motorists left side of the road. So ito po yung 1953 Chrysler Crown Imperial Limousine na ginamit po ni Pangulong Elpidio Quirino. So makikita po natin sa kanyang disenyo sa harapang bahagi may corona po. Kaya po ang pangalan nito ay Crown Imperial sapagkat ito po ay isang top of the line na sasakyan na nilikha po ng Chrysler. This vehicle po was positioned against sa iba pang mga luxury cars katulad po ng Packard, ng Cadillac and even the Lincoln po. So among our presidential cars na naka-display po dito sa museum, ito naman po yung sasakyan ng Pangulo na meron na pong FM radio system. So during that time po, kapag may FM radio na yung ating mga automobile, ay astig na tayong may touring nun kasi every time na magta-travel tayo, pwede tayong makapag-sound trip. So ito naman po yung 1955 Cadillac Series 7523 used by President Ramon Magsaysay. So this vehicle po, napakatagal po itong nagamit sapagkat nagamit pa po ito hanggang sa unang termino po ni President Ferdinand Marcos Sr. bilang isang reserbang sasakyan. Then during the 50s naman po, yung mga ganitong klase ng sasakyan ay nausong gamitin even the other head of states. To be particular po, President Chiang Kai-shek po ng Taiwan may same car din po na ginamit. At yung kotse na yon ay dinonate po ng mga Filipino-Chinese businessman. Then, etong sasakyang ito, kung mapapansin natin, particularly ito pong bumper niya, ay mistulang rocket ship or babiyahe patungo sa Kalawakan po. Sa mga panahong ito, na 50s until 70s po, kadalasan ng mga disenyo ng mga sasakyan ay halos mukhang rocket ship. Kasi kung babalikan po natin yung era na yon, ano po bang naganap? Space exploration. So paligsahan po ang USA at ang Soviet Union, which is Russia ngayon, patungo po sa Kalawakan. Yung mga Americans nakapagpadala ng tao sa moon, si Neil Armstrong, ang Soviets kay Yuri Gagarin, the first man in the space. So, yung fascination na yun ng tao ay nag-reflect po sa mga disenyo ng mga sasakyan. That's why most of the vehicles during that time po ay mga space age inspired ang disenyo po niya. So, ito naman po yung Cadillac Sedan DeVille used by President Diosdado Macapagal, the poor boy from Lubao. So, etong sasakyang ito, still space age inspired, kaya makikita natin yung kanyang bumper, the design ng gandun sa may tail light niya ay mistulang rocket ship po. So during the 1960s po sa Hollywood, yung mga ganitong klase ng modelo ng sasakyan ay nagamit pa po sa iba't ibang mga pelikula at naitampo katulad po ng Ghostbusters, The Pink Cadillac, even sa James Bond film. Okay? But etong kotseng ito during the presidential tenure of Macapagal ay ginamit po pang sundo ng ibang mga head of states na bumibisita dito sa Pilipinas. So ito po yung nagsisilbing sasakyan po ng mga delegates or the presidents of other country na pumupunta po dito sa bansa during the administration po ni Diosdado Macapagal. In terms of the design, ito na po yung panahon kung saan hindi na po nauso yung paglalagay ng mga hood ornaments po. Kaya ito pong Cadillac na to, ang logo na lang po yung makikita niya, wala na po siyang hood ornament or mascot. So ito po yung 1980 Lincoln Continental Mark 6 Signature Series na isa sa mga pampangulong sasakyang ginamit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isa rin po ito sa may pinakamahabang sasakyan na part po ng ating collection. So this car po ay isa pong 80s model, but during that time po ay high-tech na po ito maituring sapagkat ang Lincoln Continental na to ay isa pong keyless entry car. So pag sinabi po natin keyless entry, maaari po natin mabuksan ang mga pintuan nito kahit hindi po tayo gumamit ng isang susi. Sapagkat ito'y mabubuksan sa mga pamamagitan ng mga button doon or buttons na may code or password. And also, inside the car po, meron na po itong system na nape-predict yung estimated time of arrival nila sa kanilang destination. Kumbaga sa ngayon, meron na tayong Waze, but during the 80s, isa ito sa mga high-tech technologies po na meron pong itong 1980 Continental ni Pangulong Marcos Sr. So, stretch type limousine po siya, signature series, limited edition lamang po, ilan lamang po sa buong mundo rin ang merong ganitong klase ng sasakyan. Ito naman po yung 1986 Mercedes-Benz 500 cell used by the first female president of our country, President Corazon Cuanco Aquino. So mapapansin po natin in terms of its design, napakasimple lamang po nito. Kundi lamang po sa numero unong plaka, akalain natin na ordinary citizen lamang po ang nagmay-ari nito. But despite of its simplicity, among our collections na nakadisplay dito sa museum, ito po yung unang sasakyan ng Pangulo na bulletproof na. Yan. So yung mga bintana, pati yung salamin dito sa harapan ay may kapal po na 2 pulgada or 2 inches po na kaya salagin ang mga pagtama ng bala if ever po na magkaroon ng banta sa seguridad ng Pangulo. At itong sasakyang ito, nakatipid po ang ating pamahalaan sapagkat ito po ay donasyon or regalo po ng pamahalang Alemanya or Germany sa Pilipinas. Ito naman po yung 500 cell guard or Mercedes-Benz 500 cell guard na ginamit po ni Pangulong Fidel V. Ramos. So initially, this car was first used by Vice President Salvador Laurel, the Vice President of President Cory Aquino. Then later on, when the administration of Fidel V. Ramos ay pumasok na, ito na lang din po ang isa sa mga ginamit niyang sasakyan. And just like President Cory's vehicle, ang kotseng ito po ay donasyon din po ng Germany sa Pilipinas. So alam naman po natin na ang Germany po ay na-inspired sa Bloodless Revolution po noong 1986 na nagbunsod naman po ng pagkabagsak ng Berlin Wall doon sa Germany at ma-reunite yung East and West Germany. Ito naman po ang 1993 Mercedes-Benz S600 na ginamit po ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada o si Pangulong ERAP. So ito pong sasakyang na ito ay bulletproof and bump-proof car na rin. Ibig sabihin po, may protection na po ito sa anumang uri ng pagsabog sapagkat ang materyales na ginawa po sa sasakyang ito, particularly the body of the car, was made of steel plates and Kevlars. Same materials po na ginagamit sa mga bulletproof vest. Then may dalawang naka-install na po dito na baterya na automatically na po na nag-switch kapag yung isang baterya ay nagma-malfunction na po. Then inside the car po, meron na po siyang naka-install na television set tsaka intercom telephone po. Ito naman po yung S600 Limousine V140 po na ginamit po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So ito pong sasakyang na ito ang isa sa pinakamahaba at malaking sasakyan na ginamit po ng ating Pangulo sa ating kasaysayan po. Ang sasakyang ito ay bulletproof, bump-proof at run-flat tire na. Ibig sabihin po ng run-flat tire ay maaari pa rin tumakbo ang sasakyang ito kahit ma-flat po ang gulong nito. Sapagkat sa bawat gulong ay may naka-install or may nakalagay po yan na pang-suporta. Then if ever man po na magkaroon ng banta sa security ng Pangulo habang siya ay bumabiyahe, ang sasakyang ito po ay maaaring makapagbuga ng tear gas. Sa mga magkabilang gilid po ng sasakyan, doon po naka-install yung area kung saan maaaring lumabas ang mga tear gas. Then heavily armored na rin po ito sapagkat yung mga bintana po nito at yung mga salamin, 3 pulgada na po ang kapal niya. Then inside naman sa sasakyang ito, may naka-install na po na mini refrigerator, VHS player, TV set, tapos mga special switchboards para po sa air conditioning system at heater at sa mga pailaw niya. Bukod po sa mga pampangulong sasakyan, itinatampok rin po ng ating museo ang ilang mga sasakyan pong may natatanging kahalagahan sa ating kasaysayan or historic value. At isa na nga po dito ay ito pong 1960 Rolls-Royce Phantom 5 na ginamit po ni dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. So ito pong 1960 Rolls-Royce Phantom 5 na to ang pinaka-rare na koleksyon na meron itong ating museo sapagkat nag-iisa lang po ito sa Pilipinas. 516 units lamang po ang na-produce nito all over the world po at tayo nga po ay mapalad na meron tayo sa bansa na ginamit po ni former First Lady Marcos. At aside po kay First Lady Marcos, may ganitong sasakyan din po na ginamit sa Queen Elizabeth II ng Great Britain, si King Olaf V ng Norway, si Muhammad Reza Pahlavi ng Iran, maging yung mga sikat na musician at celebrities na si John Lennon at Elvis Presley. So noong panahon po na hindi pa po uso ang paggamit ng mga automobil o mga kotse dito sa lansangan ng bansa, mga horse-drawn carriages or kalesa po ang naging pangunahing transportasyon ng mga Filipino. This particular carriage po na meron tayo dito sa museum ay ginamit po ni Leon Apacible. Si Leon Apacible po ay isa pong abogado na tubong Taal, Batangas at isa po sa mga lumagda o pumirma ng 1899 Malolos Constitution na ginamit po ng unang republika ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo. So noong araw po, ang mga kalesa ay nagsilbi rin pong status symbol sapagkat kapag meron kang sariling karwahe o kalesa, nangangahulugan na ikaw ay nakakaangat sa buhay or mayaman ka. And just like our vehicles today, yung mga kalesa po noong araw ay nire-rehistro din po yan. Sa katunayan po, sa likod po ng kalesang yan, may naka-install po na plate number. Ang plate number po nito ay P1517, Manila 1944. So ito naman po yung 1943 Willys Jeep na ginamit po ni Ramon Magsaysay. Ngunit hindi pa po siya presidente ng bansa nung ito po ay kanyang ginamit. Ito po ay kanyang nagamit nung panahon na siya po ay nanungkulan bilang defense secretary ni Pangulong Elpidio Quirino. And this particular jeepney po was given to him as a gift by General Douglas MacArthur. And during the Second World War in the country, yung mga ganitong klase po ng sasakyan ay ginamit po bilang pang-transport ng mga supply ng armas at pagkain ng mga sundalo. Then right after the war, ang mga sasakyang ito ay iniwan na lang po ng mga Amerikano at naging bahagi po ng war surplus na tinatawag natin. At dahil po malikhain ng mga Pinoy, ang mga ganitong uri ng sasakyan ay ginawa po nila itong public transportation. So ito po ang ninuno o lolo po ng mga jeepney nakikita at sinasakyan natin sa ating mga lansangan. At isa nga po sa mga tanyag na gumagawa po ng mga traditional na jeepney ay ang Sarao Motors po. So mapapansin po natin sa disenyo ng mga jeepney Sarao, particularly sa hood, may mga kabayo silang nakadisenyo doon. So ito po yung paraan nila upang magbigay pugay sa mga naunang hari ng lansangan na mga kabayong may hilahilang kalesa. Dahil noong araw po, before the jeepneys, kalesa po ang naging kings of the road natin. At bukod doon kasi, bukod sa pagiging jeepney maker nila sa Sarao, si Sarao din po ay nagsilbi rin po bilang isang kutsero noong araw.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin.
7: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
1: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Pagpapakita ng kaugalian.
10: Paano po?
9: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
11: kahit kailan
9: o saan man, samahang bayanihan.
11: Dito lang sa Iskultura.
9: Tara na sa Iskultura.

At tayo pinagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Samantala, eto, ipagpatuloy naman din sa ilang mga kwentong inihanda ko po sa inyo ngayong hapon. Ito naman ay mula sa National Commission for Culture and the Arts, ay kung saan ibinahagi po nila ang kanilang Gamaba Iloilo Press Conference, kung saan sa isang nagkakaisang layuni na parangalan at pangalagaan ng mga buhay na kayamanan ng bansa ay matagumpay pong idinaos ng NCCA ang ikalawang bahagi ng kanilang press conference para sa call for nominations ng gawad sa manlilikha ng bayan, kung saan binigyang diin ang rehiyon ng Visayas. At sa pakikipagtulungan sa University of the Philippines Visayas, sa pamamagitan ng suporta ni Chancellor Clement Camposano, itinampok sa press conference ang kahalaga ng pag-angat sa mga tinig at tradisyon ng kulturang Bisaya. Formal din na nanawagan ng Gamaba Executive Council sa mga organisasyong nagpopostula o mga institusyong pangkultura at mga lokal na komunidad sa buong Visayas na aktibong ikalat ang panawagan para sa mga nominasyon at kilalanin ng mga karapat-dapat na tradisyonal na artist. At dahil kinikilala na ang rehiyon ng Visayas, ang kasalukuyang may pinakakakunting bilang ng manlilikha ng bayan, umaasa po ang NCCA na ang inisyatibong ito ay magsisilbing inspirasyon para sa mas marami pang nominasyon upang matiyak na ang mga natatanging pamana at pambihirang sining ng rehiyon ay makatatanggap ng pambansang pagkilala at proteksyon na tunay nilang pinatutunayan. Ang call for nominations para sa gawad sa manlilikha ng bayan ay mananatiling bukas hanggang December 31, huling araw po yan ng taong 2026. Ang mga aplikasyon ay maaaring isumite ng personal sa opisina ng NCCA o ipadala sa pamamagitan ng email sa gamaba@ncca.gov.ph. At marami rin tayong nakikitang mga komento sa social media accounts ng NCCA na yung ilan po sa atin ay nalilito pala between Gamaba o yung gawad sa manlilikha ng bayan or dun mismo sa manlilikha ng bayan at sa ating mga pambansang alagad ng sining. Ang gawad sa manlilikha ng bayan o National Living Treasures ay ang pinakamataas na pambansang pagkilala po na ibinibigay ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga tradisyonal na artist dito po sa ating bansa. Pinangangasiwaan po ito of course ng National Commission for Culture and the Arts. Kabaligtaran ng national artist o yung pambansang alagad ng sining na madalas pong ibinibigay sa mga modernong sining tulad ng pelikula, panitikan o contemporary musika, ang Gamaba ay nakatuon po sa pagpapanatili ng mga katutubong sining at tradisyon na ipinapasa sa iba't ibang henerasyon. And most likely po na talagang sinusuyod po ng NCCA Luzon, Visayas at Mindanao. Tulad nga po nito, no, kakatapos lang yung kanilang press conference para sa Gamaba call for nominations dito sa Visayas region. And nabanggit nga natin kanina na kukonti pa lang ano ang naitatalang na manlilikha ng bayan dito sa Visayas. Kaya sana panawagan natin, panawagan din po ng NCCA, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Visayas region, kung may mga kakilala kayo na may bukod tanging of course na talento at likas na impormasyon, aral mula sa ating mga traditional artists po sa inyong lugar. Syempre kayo-kayo ang makakakilala sa mga magagaling na traditional artists natin dyan. Isumite na ang inyong nominasyon sa NCCA. Pero paano nga ba mahihirang ang isang traditional artist bilang isang manlilikha ng bayan? Kung ito naman po ay tungkol sa katutubong sining, gumagawa ng isang natatanging traditional na sining na bahagi po ng kultura ng kanyang komunidad, gaya ng paghahabi, pag-uukit, katutubong o paggawa ng katutubong musika o epiko.
Gayun din yung kahusayan na nagpapakita ng nagpapakataas na antas ng technical at masining na kasanayan sa kanyang sining. Ganun din katapatan sa tradisyon. Patuloy pong isinasagawa ng sining gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan at materyales sa loob ng mahabang panahon. At pagdating naman sa pagtuturo, aktibong pinapasa ang kanyang kaalaman at kasanayan sa mga kabataan sa kanyang komunidad upang hindi ito maglaho. Ibig sabihin, meron tayong mga parang ano no na next generation na tinuturuan. Ibig sabihin, hindi nahihinto sa inyo yung kaalaman na meron na maaari pong makuha, na matutunan ng community sa inyo pong lugar. Kaya naman ang mga itinuturing na buhay na kayamanan ng bansa ay tumatanggap ng suporta mula sa pamahalaan tulad ng isang gintong medalyon at plake ng pagkilala, initial na grant na pera at buwan ng habang buhay na pensyon, atensyong medikal at tulong sa ospital at tulong pinansyal para sa pagpapatayo ng mga lugar kung saan maaari nilang ituro ang kanilang sining ng komunidad. Ilan nga po sa mga kilalang alagad ng Gamaba, si Lang Dulay, isang tanyag na tinalak weaver mula sa komunidad ng Tiboli sa Lake Cebu, South Cotabato. Si Wang Od Ogay, ang sikat na mambabatok o traditional tattoo artist mula po sa Buscalan, Kalinga. At si Samaon Sulaiman, isang maestro sa pagtugtog ng kutiapi. Ito po isang uri ng katutubong gitara mula naman sa Maguindanao. Kaya kung kayo po ay muli, ay meron po kayong nominasyon na nais nyo pong isend sa NCCA, maaari nyo po yan ipadala sa kanila ng personal sa kanilang opisina o di kaya naman isend po sa kanilang email na gamaba@ncca.gov.ph.

0: Samantala, eto pa rin mula sa pagdiriwang natin ng Museums and Galleries Month ngayon pong buwan ng Oktubre, kung saan ay inintroduce na po sa atin, ibinahagi na po ng National Museum of the Philippines ang kanilang Mobile Museum Box. Kung saan ay sa pagbukas nga po or sa pagbubukas nitong buwan ng Oktubre ay kanila pong inilunsad itong Mobile Museum Box na kung saan ay nakarating na nga po ito sa unang destinasyon nito sa Real, Quezon. Mula October 7 hanggang 11, ito po'y maaari nyong mabisita sa Real Quezon. At mula October 12 hanggang 16 naman sa Municipality of Infanta, Quezon. Mula October 16 hanggang 30 naman, ay maaari nyo pong bibisita naman itong ating Mobile Museum Box sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. At sa November naman, 2026, sa buong buwan po ng November siguro ito, no, sa PUP Education on Wheels Satellite Area sa Tondo, Manila, Payatas, Quezon City, PUP Satellite Campuses sa Santa Rosa City, Laguna at Santa Maria, Bulacan. At November 23 to 29 naman, ito po ay maaaring mabisita sa DOST-SEI National Science and Technology Week 2026 sa General Santos City. Kaya naman, ito po nga naglalakbay na eksibisyon na From Mountain Roots to Museum Roots. Wow! Mobile Museum Boxes for Sierra Madre's Role sa ating Biodiversity Conservation and Sustainability and Climate Resilience. Ito po yung Mobile Museum Boxes Sierra Madre. Ayan, kung sana itinatampok nga po natin itong napakaganda na sana ay napapangalagaan natin ngayon na Sierra Madre. Dito po yan sa Mobile Museum Box. Alam nyo, nakakatuwa dito mga ka-frenny na kung kayo man ay hindi makakarating, hindi kayo nakakabisita sa ating mga satellite offices or mga provincial component po ng National Museum of the Philippines, eto, finally, meron po tayong Mobile Museum Box na kung saan sila mismo ang magdadala ng museum experience o National Museum experience sa inyo pong lugar. Para sa iba pang impormasyon, maaari nyo pong bisitahin ang official Facebook page at website ng National Museum of the Philippines. Sana po ngayong Oktubre, ano, marami po tayong matsyekan sa ating list na maaari pong mabisitang museo. Hindi lamang po dito sa Metro Manila. Gayun din sa iba't ibang museo po dito po sa ating bansa. Napakarami po nating museo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sulitin po natin itong mga activities na inihanda ng ating mga museo ngayong Museums and Galleries Month. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating mga nakasama sa technical side, andyan sina Frenny Marichal Marimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Jidus Unga, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
1: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X,

0: Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Oras mo natin, alas 5 ng hapon. Magandang hapon at welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At gaya ng dati, puno ng magagandang tugtugin at awitin ang ating palatuntunan. Siyempre, nariyan pa rin ang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan, ang halos ang oras nating pagsasamahan sa hapong ito. Kaya naman ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo po kami sa inyong background. At dyan lang kayo, dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: At narito

Pumuna ang kalagayan ng ating panahon. Ayon dito sa 4 PM daily weather forecast ng PAGASA ngayong October 8, umiiral po ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas, Mindanao at Palawan, habang ang northeasterly wind flow naman ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Dahil dyan, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Visayas, Mindanao at Palawan. Ganyan rin ang kondisyon sa Bicol Region, Quezon at Marinduque dahil sa easterlies naman. Sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, magiging maulap na may mga pag-ulan. Dito sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagyang magiging maulap hanggang maulap ang papawiri na may mga isolated rain showers or thunderstorms ang inaasahan. Babala ng PAGASA, posibleng magkaroon ng flash floods at landslides sa mga lugar na daranas ng katamtaman hanggang paminsan-minsang malalakas na pagulan, lalo na sa panahon ng severe thunderstorms. Sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon, magiging katamtaman hanggang malakas ang hangin mula northeast, habang mas mahina hanggang katamtaman ang hangin sa ibang bahagi ng ating bansa. Walang anumang aktibong tropical cyclone sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ang pinakahuling weather update mula sa PAGASA.

Oras po natin, 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, dito muna tayo sa ating balitaan sa Letters and Souvenirs. Iginiit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na West Philippine Sea ang tawag ng Pilipinas sa bahagi ng South China Sea na sakop ng ating maritime rights. Ayon sa Pangulo, malinaw ang posisyon ng pamahalaan sa paggamit ng terminong West Philippine Sea lalo na sa mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng patuloy na tensyon sa karagatan kabilang ang presensya at mga aktibidad ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa paligid ng mga lugar na inaangkin ng Pilipinas. Kamakailan nakapagtala rin ang Philippine Coast Guard ng higit 20 Chinese vessels sa paligid ng Pag-asa Island. Habang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na 101 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessels ang namonitor sa West Philippine Sea noong buwan ng Setyembre. Samantala, patuloy na ginigiit ng Maynila ang bisa ng 2016 arbitral ruling na nagsabing walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea. Sa United Nations, muling sinabi ng Pilipinas na ang ruling ay final at legally binding, habang patuloy naman itong tinatanggihan ng Beijing.

Kasalukuyang nasa Singapore ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at paghahanda sa mga industriyang inaasahang magiging mahalaga sa hinaharap. Gabi ng Miyerkules, dumating ang Pangulo sa Changi Airport. Sinabi ng Pangulo na hindi lamang pagkuha ng bagong investments ang layunin ng kanyang pagbisita, kundi ang pagtiyak na may sapat na pundasyon ng bansa upang mapanatili at mapalago ang mga pamumuhunan sa mga susunod na taon. Kabilang sa nakatakdang agenda ng Pangulo ang pagdalo sa Forbes Global CEO Conference, kung saan ihaharap niya sa investors sa mga oportunidad sa digital technology, artificial intelligence at advanced manufacturing. Bibisitahin din niya ang Singapore Nuclear Research sa imbitasyon ng Temasek Foundation at Ayala Corporation bilang bahagi ng pagtalakay sa mga posibleng pangmatagalang opsyon para sa energy security ng bansa. Kasama rin sa working visit ang inaasahang pagdalo ng Pangulo sa Formula 1 race ayon sa Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig. Hindi ito babayaran mula sa pondo ng mga Filipino taxpayers.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At ngayon po a-8 na no, sa buwan ng Oktubre. Meron na lamang tayong 78 days at Pasko na. At bago pa sa ating musika, narito pang karugtong ng ating balitaan. Isang magnitude 6.4 na lindol ang tumama sa karagatan sa bahagi ng Davao Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang lindol kaninang alas 4:01 ng hapon at may lalim ng 13 kilometro. Pinakamalakas na naitalang intensity ay intensity 5 sa Glan, Sarangani, habang intensity 4 naman sa ilan lugar sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Ang epicenter ay humigit kumulang 37 kilometers southwest ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental at tectonic ang pinagmulan ng lindol. Ang lindol ay tinuturing ding aftershock ng isang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa offshore Sarangani noong nagdaang 8 ng buwan ng Hunyo.

Sa iba pang balita, lumipat na sa majority block ng Senado si Senator Mark Villar matapos siyang mahalal bilang miyembro ng Commission on Appointments at chairman ng Senate Committee on Public Works. Ang mosyon ay inihain ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at walang tumutol. Kinumpirma rin ni Zubiri na ang mga bagong posisyon ni Villar ay hawak niya bilang bahagi ng majority. Pinalitan ni Villar si Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III bilang chairman ng Public Works Committee habang siya rin ang pumalit sa pwesto ni Zubiri sa Commission on Appointments. Kasabay nito, inihalal naman bilang bagong miyembro ng Commission on Appointments si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kapalit ni Senador Loren Legarda. Dahil sa paglipat ni Villar, umabot na sa 14 na senador ang majority at 10 ang minority. 4 sa minority members ang kasalukuyang hindi dumadalo sa mga sesyon. Kabilang dito sa mga hindi nakadadalo sina Jingo Estrada at Rodante Marcoleta na parehong detained sa magkahiwalay na plunder cases. Habang si Ronaldo Bato de la Rosa ay nagtatago dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court.

sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Letters and Souvenirs. Matapos itong ginawang paglipat ni Senator Mark Villar sa Majority Block, nagpahiwatig naman si Senator Rafi Tulfo na maaring may isa pang senador mula sa minority ang lilipat sa majority. Sinabi ni Tulfo na sa tingin niya ay may posibleng sumunod, ngunit hindi muna niya sinabi kung sino ang tinutukoy niya. Ayon pa sa senador, ayaw niya ang pangalanan ang maaring lumipat upang hindi ito ma-preempt. At sa ngayon ay panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan mangyayari ang naturang pagbabago. Nauna rito sinabi ni Senator Panfilo Lacson na welcome pa rin sa majority si Senator Loren Legarda. Bagamat kailangan muna nitong makabalik sa Pilipinas, si Legarda ay matagal nang naka-medical leave at huling nakita sa Senado noong July 29 sa plenary session. Samantala, hindi pa tinuturing ng Department of Justice na fugitive from justice si Batangas Representative Leandro Leviste kahit may nilabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay OIC Senior Deputy State Prosecutor Herbert Calvin Abugan, may proseso munang kailangan sundin bago ideklarang fugitive from justice ang isang akusado. May pagkakataon din umano ang korte na hiringin kay Leviste na humarap sa proceedings. Ang warrant ay nilabas ng Regional Trial Court noong Miyerkules kaugnay ng kasong paglamag umano sa Public Service Act. Si Leviste kasalukuyang nasa France upang alagaan ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda na naka-medical leave. Sinabi naman ng Justice Department na hawak ng prosecutors ang direksyon ng kaso at kabilang sa mga maaaring gamitin ayon sa naangkop na proseso ang declaration bilang fugitive at posibleng cancellation ng passport. Sinabi ng DOJ na sinampan ito ang kaso noong September 29 sa Makati Regional Trial Court Branch 235. Samantala, ang dalawang co-accused ni Leviste ay nakapagpiansa na at nakatakdang maaring sa October 26.

0: Samantala, narito muna ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas.
21: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
22: Interesting na usapan.
23: Hindi heavy.
24: Tugtugang chill.
22: Suave.
25: Learning from home na hindi boring.
26: Radyo Magazine.
27: 1278 AM.

Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa kalahating bahagi nito. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan,

sa biyahe ng Pangulong Marcos sa Singapore. Ipinagmalaki ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng kanyang administrasyon para mapalakas ang investment climate sa Pilipinas sa harap ng daan-daang global business leaders at investors sa Singapore. Nakibahagi ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Shangri-La Hotel sa Singapore nitong Webes bilang pagsisimula ng kanyang 5 araw na working visit. Sa kanyang pakikipag-usap kay Forbes Media Chairman at Editor-in-Chief Steve Forbes, binigyan din ng Pangulo ang mga reforma gaya ng ease of doing business, digitalization at partnership ng pamahalaan at private sector. Pinagmalaki rin niya ang batang may sapat na kalaman at well-trained na workforce ng ating bansa. Ayon sa Pangulo, malaking advantage ng Pilipinas sa mga Pilipinong sanay makipagtrabaho sa foreign entities, gayon din ang kakayanan nilang magsalita ng Ingles. Samantala, sinabi pa ng Pangulo na very excited siya sa Pax Silica, isang US-led initiative na nakikita niyang malaking oportunidad para mapataas ang Pilipinas ang posisyon nito sa value chain ng semiconductor industry. Tinawag din niyang ideal ang inisyatiba habang nais niyang mapalakas ng ASEAN ang regional framework nito sa artificial intelligence. Sinabi naman ng Pangulo na ia-adopt ng ASEAN member states ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang magiging formal sa ASEAN Summit sa Maynila sa darating na Nobyembre. Tungkol naman sa West Philippine Sea, muling giniit ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas at nagpahayag ng patuloy ng optimismo sa pagtatapos ng matagal ng pinag-uusapang Code of Conduct sa South China Sea sa pagitan ng ASEAN at China.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Pilipinas.
11: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret, baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
0: Dugdugang chill.
2: Suave.
0: Learning from home, may hindi boring.
8: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
20: Labing isang minuto na lamang po at alasays na dulong bahagi ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278. Samantala sa atin pa ring balitaan, Sinabi ng Department of Agriculture na mananatiling sapat ang supply ng manok sa bansa kahit may banta ng isang posibleng matinding El Nino na maaaring magtagal hanggang unang bahagi ng susunod na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 125 araw pa ang kasalukuyang chicken supply habang tinatayang nasa 170 araw naman ang supply ng pork o baboy. Gayunman, aminado ang kalihim na maaaring bumaba ang produksyon ng manok kapag patuloy ang matinding init bagamat maaari pa rin manatiling ligtas ang supply dahil regular itong nire-replenish. Samantala, iniulat ng United Broiler Racers Association na tumaas ng 10 piso kada kilo ang presyo ng manok dahil sa mas mahigpit na supply. Ayon naman sa USDA, maaaring umabot sa 780,000 metric tons ang chicken meat imports ng Pilipinas sa taong 2027 o 14.7% na mas mataas kaysa tinatayang 680,000 metric tons ngayong 2026. Isa sa mga tinatamaan na ngayon ng lagay ng panahon ang corn production, lalo na sa Isabela. Dahil dito tumataas ang presyo ng mais na ginagamit bilang feeds. Tinutulak ng DA ang pagtaas ng minimum access volume para sa corn sa 500,000 metric tons upang mabawasan ang epekto ng posibleng pagtaas ng feed costs. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang paggamit ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Ito ay upang mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga magsasakang maaaring mawala ng pagkakakitaan dahil sa El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga lugar na hindi man tuluyang mawala ng tubig ay posibleng dumanas ng malaking kakulangan nito. Kapag may mga lugar na talagang wala nang maitanim, maaaring mag-deploy ng tupad ang DOLE kasabay ng tulong mula sa DSWD. Ang tupad ay nagbibigay ng emergency employment nang hindi bababa sa 10 araw at hanggang 30 araw, depende yan sa trabaho. Kabilang dyan ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga pampublikong pasilidad, farm-to-market roads, public markets at iba pang community projects. Kabilang sa mga lugar na dati nang tinukoy ng DA na maaaring matinding maapektuhan ng El Nino ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Western Visayas. Para naman sa mga lugar na may kaunting tubig ngunit maaari pa rin magtanim, kabilang sa mga plano ang drought-resistant seeds, fertilizer support at paglipat muna sa ibang crops. Humingi rin ang DA ng 45 billion peso fund para sa tulong sa farmers at fisherfolk habang inaasahang magpapatuloy ang tagtiyot hanggang early 2027. At panghuling balita, pinapalawak ng pamahalaan ang market ng Philippine coconut products sa Middle East, partikular sa United Arab Emirates sa pamamagitan ng tinatawag na Project Coco Bridge. Layunin ng naturang programa na mailipat ang mga produktong nyog ng Pilipinas mula sa export potential tungo sa aktual na commercial at retail presence sa UAE. Pinangungunahan ito ng Philippine Trade and Investment Center Dubai kasama ang The Hub Trading and Logistics Services at Office of the Agricultural Attaché ng Department of Agriculture. Ayon sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries, 37 Philippine coconut manufacturers ang nakontak na at siyam dito ang natukoy na export ready. Tinitingnan ang mga oportunidad para sa coconut sugar, jam, oil, milk, cream, juice, snacks, nata de coco, desiccated coconut, vinegar at protein bars. May panukalang gamitin ang Coconut Farmers and Industry Development Plan para pondohan ang proyekto. Ngunit kailangan muna umanong suriin ang government accounting rules at mga limitasyon sa paggamit ng CFIDP funds. Sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo, sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na target ng pamahalaan na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028.

Kasabay po ng awiting yan. Tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. If you leave me behind, thank you kay Marinela. And maraming salamat sa mga kasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you kay Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat.

0: Adjust Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: tomorrow, hopefully before lunch, so that we can proceed with the financial analyst by tomorrow as well. And then probably continue on until the following trial date with the financial analyst. I suspect that the last few witnesses of the prosecution will indeed be will entail a lot of cross and direct from both parties, because this is essentially already the meat of the this article. Attorney Ann, do you need me to issue another subpoena, because your subpoena is only until today?
1: Yes.
0: So
1: yes,
0: or can you attend based on the court's directive to you today? O hindi maka-count yung pagpunta mo rito, absent ka sa opisina. You need a subpoena.
1: Yes, Your Honor, po sana.
0: So we will issue the corresponding subpoena dated today, but we doubt if we can give it to you para makauwi ka na rin na maaga. But do you commit to attend tomorrow's hearing at 10 on the condition that the subpoena will be issued today and you can take it home with you to prove that you attended the hearing based on the subpoena?
1: Yes, Your Honor.
0: So we have your commitment, ma'am?
1: Yes, Your Honor.
0: Thank you very much, ma'am.
1: Thank you, din po.
0: Hopefully it will give time for Attorney Irwin to also fully recover already and be in tip-top shape. There being no other matters to be taken up in the trial, trial is hereby trial is adjourned until tomorrow, October 9.
2: Thank you,
0: at
2: Your Honor.
0: 10 o'clock in the morning.
3: Thank you, Your Honor.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Arancho Pilipinas coverage.
5: 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi at mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa ika-36 na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. At ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan.
6: At kasama ang inyong lingkod, Nords Maginanaw.
5: Opo, at muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang Ulat Bayan, hatid ng PTV. Magandang gabi, bagong Pilipinas.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Si Virata ay nagsilbi bilang Minister of Finance mula 1970 hanggang 1986 at Prime Minister mula 1981 hanggang 1986 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Binati naman ng punong ehekutibo si Indian Prime Minister Narendra Modi sa pagkumpleto nito ng 25 taong tuloy-tuloy na paglilingkod. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang paglilingkod ng Prime Minister, lalo na sa pagsusulong nito ng good governance, innovation at iba pa na nakatulong sa pagbabago at pag-unlad ng India at sa lumalaking papel nito sa international community. Kumpiyansa ang Pangulo na patuloy ang mahusay na paglilingkod nito, kasabay ang pagbibigay diin sa patuloy na paglalim ng ugnayan ng Pilipinas at India mula sa pagtatatag ng strategic partnership noong 2025 hanggang sa pagpapasya ng Pilipinas na sumali sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI nitong nakaraang buwan. Umaasa ang Pangulo na muling makaharap si Prime Minister Modi sa Maynila sa Nobyembre para sa ASEAN-India Summit at East Asia Summit. Nagkaroon naman ng pulong ang Pangulo kasama ang mga executive ng Coloma Incorporated para talakayin ang isinasagawang eksplorasyon ng kumpanya sa native hydrogen at ang posibleng ambag nito sa pagpapatibay ng energy security ng bansa. Ibinahagi sa Pangulo ang mga aktibidad ng kumpanya sa Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbubutas ng kauna-unahang exploration well nito.
11: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga investment na layuning mapatatag ang supply ng kuryente at mapalakas ang energy security ng bansa hanggang sa susunod na mga taon. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
12: Naging abala sa iba't ibang engagement si Polish President
2: Carol Navrotsky sa kanyang state visit dito sa Pilipinas. Sinagulat ni Floyd Brands.
12: Napuno ang itinerary ni Polish President Karol Navrotsky sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa bansa. Binisita ni Navrotsky ang University of Santo Tomas o UST kung saan nakita niya ang ilang makasaysayang koleksyon ng universidad. Kabilang ang papal throne ni Pope John Paul II at mga rare historical documents sa Miguel de Benavides Library. Nagbigay rin siya ng special lecture na pinamagatang Poland and the Philippines, From Shared History to a Shared Future, kung saan binigyan din ang pagpapalakas ng ugnayan at pagkakatulad ng Pilipinas at Poland. Dumalo rin ang Polish President sa 5th Poland-Philippines IT Business Summit sa Makati City na nakatuon sa Smart Cities, Technology at Innovation. Dito nakasama niya si DICT Secretary Henry Aguda at natalakay kung paano may pagpapatuloy ang bilateral cooperation ng dalawang bansa sa pamamagitan ng technology and innovation. Pero sa gitna ng mabigat na diplomatic itinerary, nakapaglaan din ng oras si Navrotsky para sa isang boxing training kasama si National Anti-Poverty Commission Secretary at Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Sa social media post ni Pacquiao, sinabi nitong isang karangalan ang matrain ang leader ng Poland. Si President Navrotsky ang kauna-unahang leader ng Poland na bumisita sa Pilipinas at layon ng pagbisitang ito na mas mapatatag pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Floyd Brenz para sa Bayan.
2: Tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang pagtaas sa presyo sa basic necessities at bottled water kasunod ng banta ng matinding El Nino. Yan ang ulat ni Chloe Fajardo.
13: Wala dapat ipag-alala ang publiko dahil nananatiling sapat ang supply at inventaryo ng inuming tubig sa gitna ng inaasang matinding El Nino. Pagtitiyak ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque,
14: so there's no need to panic and wala pong price increase dito sa bottled water na ito. So dapat huwag tayo mag-panic dahil we have enough supply of water for the coming El Nino. For the basic necessities and prime commodities na yung produkto ay kontrolado ng DTI at minomonitor ng DTI ang prices, wala pong pagtaas ng presyo. So stable po ang presyo ng basic necessities and prime commodities products na yung nasa listahan po ng DTI.
13: Kasabay nito, wala rin dapat ikapanik ang mga water consumer ng Maynilad Water Services Incorporated o Maynilad. Iginiit ni Engineer Rex Calderon, Water Supply Operation Manager ng Maynilad, bukod sa pag-iwas sa pagdepende sa Angat Watershed, ginagamit nila ang alternative water resources.
15: And meron din po kaming mga groundwater deep well pump stations na naka-ready to operate kung pagkailanganin po silang i-operate, depende po sa conditions. Kaya ready po yan. Meron po tayong mga treatment plant na nagtitreat po ng tubig coming from these water sources para po makatulong sa ating supply augmentation sa West Zone.
13: Gayunpaman, mahalaga pa rin ang responsable at tamang paggamit ng tubig.
2: Kontrolado at minomonitor na ng mga kinaukulang ahensya ang presyo ng basic necessities at prime commodities habang nakikipag-ugnay na sila sa mga manufacturer at retailers upang tiyaking nasusunod ang mga tinakdang presyo. Chloe Tanyog Fajardo para sa Bayan. Sa pagsisimula ng working visit, itinampok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore ang pagpapatayo ng Pax Silica sa Pilipinas habang matapang na iginiit ang karapatan ng bansa sa nasasakupang teritoryo nito gaya ng West Philippine Sea. Inang ulat ni Clazel Pardilia live. Clazel.
16: Dayan, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para pabilisin ang pagpasok at palaguin ang mga negosyo sa bansa habang nilalabanan ang korupsyon. Excited ding ibinahagi ni Pangulong Marcos sa harap ng halos 500 na naglalakihang business leaders sa ginawang Forbes Global CEO Conference sa Singapore ang itatayong Pax Silica sa Pilipinas.
17: Excited na ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng Pax Silica sa bansa sa harap ng daan-daang business leaders sa ginawang Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Sa ilalim ng Pax Silica, nagkaisa ang iba't ibang bansa kasamang Singapore sa pangunguna ng Amerika na gumawa ng industrial hub sa Pilipinas na magpapalakas artificial intelligence, semiconductor at data center sa rehiyon.
18: One of the big areas that we're terribly excited about. Before the initiative, the Pax Silica initiative was rolled out, we were already talking about moving up the value chain and not just fabricating the actual semiconductor chips, but moving into R&D, moving into design and development. Pax Silica came along and we saw that it was a grand opportunity for the Philippines to inhabit more of that value chain.
17: Refleksyon na may oportunidad sa Pilipinas sa larangan ng semiconductor industry at may kakayahan ng bansa na lumahok sa global technology ecosystem. Tinatayang lolobo sa 40 hanggang 70 bilyong dolyar ang makakalap na investment ng Pilipinas mula sa Pax Silica. Makapaglilikha rin ito ng higit 130,000 trabaho. Higit 20 bansa na ang lalahok sa Pax Silica na bahagi ng pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor bilang investment destination sa Pilipinas. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos ang husay ng mga Pilipino, mga katangiang hinahanap ng mga investor sa tuwing nagpapalawak ng negosyo sa isang bansa.
18: Our biggest asset is our workforce. The Philippines has a very young workforce. The average working person in the Philippines is 26 years old. We have a very extensive diaspora, so we are very accustomed to working with foreign entities. We are English speakers. And that is to the advantage.
17: Binigyang din niya ang mga insentibong inaalok ng Pilipinas sa mga investor sa ilalim ng Create More Law, pagsulong sa ease of doing business at paglaban sa korupsyon sa pamamagitan ng digitalization. Pero sa kabila ng pag-aayos sa sistema, kailangan daw baguhin ang kultura para tuluyang maiwasan ang katiwalian.
18: It's not just the systems, although that's part of it. It is really changing the culture. We have to put into people's minds, into people's thinking, that this is no longer acceptable. This cannot be done. This does not help.
17: Muli ring iginiit ni Pangulong Marcos ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na saklaw ng teritoryo ng Pilipinas.
18: Part of the claim was that, look, it's called China, so it's South China Sea, so it must belong to China. And so we thought, well, you know, it's been on the eastern side of the Philippines anyway, on the western side of the Philippines, you know, since time immemorial. So we call it the West Philippine Sea.
17: Sabi ng Pangulo, nakabatay sa pandaigdigang batas ang pagtindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea, bagay na tahasang binabaliwala at inaangkin ng China. Sa kabila niyan, positibo ang presidente na mabubuo ang Code of Conduct o COC sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN at China na magpapahupa sa kasalukuyang sitwasyon, magtitiyak sa kapayapaan at malayang paglalayag sa West Philippine Sea.
18: My greatest fear is that some seaman, some soldier just makes a mistake, and that mistake turns into something that goes out of control. And that's why the code of conduct is very, very important. And we're working very, very hard. We're making good progress.
16: Dayan, bilang host at chair ng ASEAN ang Pilipinas ngayong taon, inihayag din ng Pangulo ang nakatakdang paglagda ng ASEAN sa tinatawag na DEFA. Ito yung Digital Economy Framework Agreement na kasunduan na nagtutulak sa digital economy at gabay sa paggamit ng artificial intelligence. Dayan?
19: Hazel, bukod sa naging pagdalo ng Pangulo sa naturang CEO Conference, ano pa yung naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw dyan sa Singapore?
16: Yes, Dayan, pinaunlakan ni Pangulong Marcos yung isang media company dito sa Singapore para sa isang interview. Ngayong araw din nakipagpulong si Pangulong Marcos kasama si Finance Secretary Frederick Go sa FedEx, isang cargo company na target palawakin yung kanilang operasyon sa Clark, Pampanga pagdating ng katapusan ng 2028. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dyan sa studio, Dayan.
2: Maraming salamat, Clazel Pardilia. Samantala, bilang suporta sa mga lokal na magsasaka at MSMEs, itinampok ang mga produkto mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa pagbubukas ng tatlong araw na kadiwa ng Pangulo Expo sa lungsod ng Pasay. Isa rin itong hakbang ng gobyerno para makontrol ang pagtaas ng mga bilihin. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
20: Official nang binuksan ngayong October 8 hanggang 10 mula 9 a.m. to 5 p.m. ang third kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa World Trade Center sa Pasay City. Layunin ng tatlong araw na kaganapang ito na direktang ikonekta ang ating mga lokal na magsasaka at MSMEs sa mga mamimili. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pag-unlad ng programa dahil sa lumalaking suporta ng mga kooperatiba at pagtaas ng benta na nakatutulong sa pagkontrol ng inflation.
21: In my opinion, it's successful. And actually, every year, lumalaki yung kadiwa ng Pangulo program natin at mas maraming nag-join na farmer cooperatives. Total farmer cooperatives or farmers that joined, marami siya. That's already linkage, more linkages, di ba? Then yung total sales, malaki talaga. Pero yung sales team at the lower sale price. So malaking tulong din sa inflation.
20: Malaking ginhawa rin ito sa bawat pamilya dahil ang 20 pesos kada kilong bigas ay available sa publiko. Habang ang iba namang pangunahing bilihin, gaya ng gulay, prutas at iba pang inaning produkto ay mas mura ng 10% to 30% kumpara sa presyo sa merkado. Bukod sa malaking tipid sa mga mamimili, malaking tulong din ito sa ating mga magsasaka dahil inaasahang tataas ng 15% hanggang 25% ang kanilang kita. Direkta kasi itong binibili sa kanila at walang namamagitang middleman.
22: Napakalaking tulong po yung ganito kasi po ay hindi na po sinadaan sa mga traders. Kami po yung nagtataas ng price sa mismong farmers na.
20: Libre ang admission sa buong exhibition hall kung saan tampok dito ang mga produkto mula sa 17 rehiyon sa bansa. Kaya naman, panatag at sulit ang karanasan ng bawat mamimiling dumadayo sa expo.
23: Mas fresh dito, mas fresh, mas mura, mas kalidad yung mga produkto.
24: Bagong ani at siguradong pasok sa budget ng mga bilihin. Yan ang tampok dito sa kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center. Layunin itong ilapit sa mga mamimili ang mga murang bilihin habang direktang tinutulungan ang mga lokal na magsasaka para sa kani-kanilang mga pangkabuhayan. Elijah Canlax para sa Bayan.
25: Samantala, malaki na ang pinagbago ng isang kalsada sa Valenzuela City matapos ang pagsasaayos ng DPWH. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, mapakikinabangan na ang mas maayos at ligtas na kalsada bago magpasko. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
26: Malasungkaan o di kaya'y moon crater. Ganito ang sitwasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City nang puntahan ito ni Public Works Secretary Vince Dizon itong nakaraang Agosto. Ang mga motorista, todo sa iwa sa mga lubak at butas na parte ng kalsada.
27: Ang bagal ng traffic dito, grabe, hindi gumagalaw kasi iniiwasan lahat ng mga yung mga lubak.
26: Pero ngayon, kapansin-pansin ang pagbabago ng kalsada. Wala na ang tila umaalong kalsada at napalitan na ito ng patag at mas matibay na kongkreto.
27: In less than 2 months, nasa 35% accomplishment na tayo. In less than 2 months, ha? Hindi pa tayo nagsisimula na nandito tayo noon. Pero kita nyo naman, may git 1 kilometro na yung nasa esemento.
26: Ayon kay Secretary Dizon, matatapos ang pag-aayos ng kalsada bago magpasko. Itadagdag naman sa gagawin ng mga drainage at inlet para matiyak na magiging mabilis ang daloy ng tubig ulan. Umihingi naman ng mas mahabang pangunawa si Valenzuela City Mayor Wes Gatzalian sa mga residente at negosyante na apektado ng truck ban habang ginagawa pa ang mga kalsada sa lungsod.
28: Patuloy po yung truck ban natin, no?
0: Pero ang sa akin naman po ay patuloy po ang pakikiusap po ng konting pag-intindi at kooperasyon sa ating mga business owners at residents dito sa Maysan Road. Pero on the other hand, nagbibigay po tayo ng truck exemption. So, sec, lahat po ng establishment po dito, pati po sa Kanumay West na apektado tulad po nito. Perfect example.
1: Oh, yeah, mga truck.
0: Merong sticker ho yan. May truck exempt ho sila.
3: Short-term pain for long-term gain ang ginagawa ng pamahalaan para sa mga Valenzuelano ayon kay Mayor West. Kampante naman ng DPWH na mas matibay at tatagal ang bagong kalsada.
27: So kahit na truck, mabibigat na truck yan, kahit overloaded pa yan, although huliin pa rin ni Mayor yung overloaded.
0: No, bawal.
27: Bawal pa rin yun. Kakayanin na at hindi na masisira at tatagal na. Yun ang importante.
3: Nagpapasalamat naman ang ilang motorista dahil unti-unti na nilang nararamdaman ang ginhawa sa tuwing dumadaan sila sa kalsada.
4: Ginhawa, maginhawa to kasi so, mabilis na yung biyahe. Mabilis na yung biyahe, dire-direto na.
5: Maganda ito kasi ano na, mabilis na yung pagpunta mo.
3: Dahil kaliwat kanan pa rin ang roadwork sa lungsod, magpapatuloy pa rin ang hindi pagpapatupad ng NCAP hanggang matapos at maayos sa mga kalsada para sa mga residente at motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
6: Positibo ang pagtingin ng isang ekonomista sa kakayahan ng pamahalaan na matugunan ng mga hamon sa presyo ng pagkain, agrikultura at supply ng enerhiya sa mga susunod na taon. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
8: May tuwa lang ang economist na si Dr. Bernardo Villegas na makatutulong ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng supply ng pagkain at sa pagpapalakas ng ekonomiya sa 2027. Kaugnay ng food prices, mahalagaan niya ang pagbabalansa sa interes ng mga lokal na magsasaka at ng mas nakararaming consumer.
9: I admire what the Bank of Agriculture is now doing, making a balancing act between the 110 Filipino consumers and the poor farmers by importing the supplies, but without completely bankrupting the small farmers. And I see that the government is doing a good job in that balancing act.
8: Dagdag pa niya, kapag kulang ang lokal na supply, makatutulong ang mga pag-aangkat ng ilang pangunahing produkto mula sa mga bansa na mas mataas ang produksyon. Kabilang dito ang karne at bigas, habang makatutulong din ang mga free trade agreements sa pagpapalakas ng supply.
9: We're very lucky that there are Europeans who are very productive in producing, for example, pork, Spain. Now, we have a free trade area, free trade agreement with Chile. Those countries are very good in producing pork. And so they now will export pork to the Philippines.
8: Samantala, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng irigasyon sa pagpapalakas ng agricultural production, lalo na sa banta ng Super El Nino. Positibo ang pagtingin ni Dr. Villegas sa pamahala ni Agricultural Secretary Francisco P. T. Laurel Jr. na nakatutok sa mga programang makatutulong sa sektor.
9: He's a good manager. He's one of the best secretaries of agriculture we have had. Very practical, smart, and he knows how to lead his people, especially in the area of irrigation. We need that very badly, especially during the El Nino, because the most important problem of the farms would be how to get the water.
8: Kaugnay naman ang presyo ng langis, sinabi ni Dr. Villegas na makatutulong ang pagpapalabas ng oil reserves ng European Union sa pagdadagdag ng supply at pagpigil sa karagdagang pagtaas ng presyo. Pero hindi niya inaasahang malaki agad ang ibababa ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan.
6: Sa kabuuan, positibo si Dr. Villegas sa magiging takbo ng ekonomiya sa 2027, lalo na kung mapalalakas ang infrastructure spending. Inaasahan din niya ang consumer spending bilang isa sa magiging pangunahing dahilan ng paglago dahil lang 75% ng GDP ay nagmumula sa consumption. Aniya kung mapananatili sa nasa 6% ng GDP ang infrastructure spending, posibleng umabot sa 7% ang economic growth ng bansa sa 2027. Angelica Abrogar, para sa Bayan.
19: Malaking ginhawa sa ilang residente sa Albay ang libreng bigas mula sa pamahalaan. Ngayong nararamdaman na ang matinding tag-init. Kasabay nito, patuloy naman ang pamahagi ng DSWD ng uplift assistance bilang tulong sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Cyril Ang Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Malaking tulong para sa mga residente ng Tabaco City sa Albay ang rice subsidy ng pamahalaan, lalo't may banta ng matinding tagtuyot. Sa ilalim ng Local Government Support Fund, natulungan ng 9,000 kabayan sa lungsod.
7: Oh, matutulungan talaga bawat pamilya na kasama namin dito sa San Lorenzo.
10: Maraming pasalamat. Natawang kaming araw kainin na suporta para sa Muya, halos sa government.
1: Dito naman sa Legazpi City, inabutan ng Radyo Pilipinas Albay ang pamamahagi ng pamahalaan ng 2,000 piso sa ilalim ng Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na munisipalidad sa lalawigan. Si Nanay Adelia na kabilang sa Group 2 of Poor at Near Poor Households, hindi napigilan maging emosyonal matapos matanggap ang ayuda.
11: Nagkulang tayo pa ng pagkakal yung mga pangailangan ko, kailangan pagbili ng bigat, ganun, pang araw-araw magastusin, lahat ng pang-anilaan ng sabahan.
1: Nagsagawa rin ng food redemption activity ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para sa 700 pamilya sa Bayan ng Daraga sa pamamagitan ng Walang Gutom Program. Ang mga aksyon na yan ng pamahalaan sa Albay ay bahagi ng whole of government approach kung saan pinag-iisa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ang mga programa upang masiguro ang agarang tulong at iba pang pangangailangan ng mga pamilyang pinaka-apektado ng El Nino. Layunin ng pamahalaan na masiguro na walang sektor na may iwan sa gitna ng nararanasang tagtuyot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Sir Lan Luzon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Weather systems ang nakaapekto sa ating bansa dahil nasa transition stage tayong anyan season, ramdam na ang northeasterly wind flow sa malaking bahagi yan ng Northern Luzon. Samantala sa Southern Luzon naman ay kabaliktaran, ariyan ang easterlies o yung hanging silangan mula rito sa Dagat Pasipiko. Dala naman ito ang maalinsang hangin o panahon habang ang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan sa Visayas at sa Mindanao. So itong uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, bubuuyan ng rain clouds sa ating bansa. Sa Luzon, bukas makararanas ng maulap na panahon at mahina pag-ulan dala ng northeasterlies, partikular sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, habang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan ay concentrated sa Bicol Region, Quezon at Marinduque, dala naman yan ng easterly winds. Apektado naman ng ITZZ ang Palawan. Magdadala yan ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan maging sa Visayas, gayon din sa Mindanao, good weather naman sa nilalabing bahagi ng bansa. Posibleng makaranas sa maaraw at mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Samantala, nagpalabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA ngayong hapon. Posibleng magtagal po ang mga pag-ulan hanggang kalahating oras pa ngayong gabi sa ilang mga lugar, partikular sa Quezon, Bataan at Laguna. Ayon sa PAGASA, karaniwan o normal ang makaranas ng localized thunderstorm o mga panandaliang pag-ulan sa hapon, lalo na kapag maaraw mainit sa umaga at dahil ang bansa ay isang tropical country o nasa Pasipiko. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At sa mga nagpaplano naman ngayon ng weekend, ito ang weekend weather natin sa ilang mga lugar sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
13: At susunod, silipin ang mga naging kaganapan sa Senado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang umano'y hindi maipaliwanag na yaman.
12: NCRPO isinigawa ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit.
25: At bisud, ipinagkaloob na ang titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: Susunod sa Schoolmix, we're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on Pax Silica, at kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
2: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
15: Yung sinasabi natin 120,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
16: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
17: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, wag ka dapat tumitingin dun sa problema.
14: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists.

0: Sumalang ang panibagong testigo sa witness stand mula sa Bureau of Internal Revenue at iginiit na nasa mahigit 85 million pesos ang income net of tax ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Man Scarpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dayan, matapos maantala ang paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaninang umaga, natuloy din ang paglilitis nang sumipot ang presenting lawyer ng prosekusyon. Humarap ngayong hapon ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR.
2: Based po dito sa summary, ang total po is 85,343,803.23 pesos po.
1: Yan ang income net of tax mula sa 2007 hanggang 2025 ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Man Scarpio. Batay ito sa summary of income tax na inahanda ni Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa pagharap sa Senate Impeachment Court.
3: Your Honors, we respectfully manifest that the total combined income after taxes of VP Sara and Attorney Carpio for the years 2007 to 2025 amounts to 85,343,803.23 pesos. However, their declared net worth in respondents 2025 SAL-N is 98,656,131.20 pesos. So dito pa lang po, may gap na, may difference.
4: Your Honor.
1: Inusisa rin ang iba't ibang income ng vice-presidente.
2: Based po dito sa 2025 audited financial statements, meron pong nakalagay na other income and meron din pong compensation income.
3: Magkano ang nireport na other income ni VP Sara for 2025?
2: Ang nireport po na other income ay 1,082,800 pesos po.
3: At for the year 2020, comparative information din ba yan for 2025 and 2024?
2: Tama po.
3: So magkano naman ang other income ni VP Sara for the year 2024?
2: As of December 31, 2024, may other income po na 1,058,021 pesos po.
3: At ito ay iba pa sa kanyang compensation income na nakareport dyan. Tama po ba?
2: Tama po.
1: Tumanggap din naman si Vice President Duterte ng compensation income mula sa Davao City noong 2023. Batay na rin ito sa nilagdaan na BIR form. Samantala, nadiskubre rin na walang electronic certificate authorizing registration na na-issue kaugnay ng transfer o sale ng shares ng Cali 88 Foods Corporation sa Pikimong Pikimong. Then humingi ng paumanhin ang presenting lawyer ng prosecution na sa Attorney Edwin Irwin Matib matapos na mantala ang paglilitis kaninang umaga. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri na walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat sa mayoriya ni Senator Mark Villar. Diyan.
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Samantala, nadagdagan ang majority block ng Senado. Yan ay matapos na lumipat sa mayorya si Senator Mark Villar. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
6: Pursuant to Section 18, Article 6 of the 1987 Constitution, I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments.
7: May bagong dynamics na naman sa Senado matapos ang kumpirmasyon ng paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority Block ngayong Huwebes. Ayon kay Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, nakiusap si Villar na sumama sa kanila para maging mas produktibo sa trabaho. Giit niya walang kinalaman dito ang politika o ang nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa paglipat na ito, naitalaga si Villar bilang bagong chairman ng Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments o CA. Ayon kay Senator Vicente Soto III, malugod namang tinanggap ng majority block ang desisyon ng kapwa senador, lalo't tumpok umano ang mga gawaing kasalukuyang kinaharap ng Senado.
8: We're glad because we're all loaded with work because of the 3-in-1 para kaming kape. impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung matatagdagan yung aming mga ikangay, aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees eh.
7: Nilinaw naman ni Zubiri na ang pagiging bahagi ng majority ay hindi otomatikong pabor na rin para sa conviction o acquittal ng Vice Presidente. Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, bukas pa ang pinto ng mayorya para sa iba pang posibilidad ng pagpapalit alyansa sa mataas na kapulungan.
4: Minority sa majority, mukhang meron siguro. I don't know, I'm not gonna tell you. Baka moment, pero palagay ito meron siguro.
7: Samantala, buong puso namang iginalang ng mga dating kasamahan ni Villar sa oposisyon ang kanyang naging desisyon.
9: Nirerespeto namin ang aming kapwa, senador dito po sa Senado. Ganun naman po talaga dito sa Senado. We respect each other kung ano po ang magiging desisyon nila.
7: Sa kasalukuyan, umapaw na sa 14 na miyembro ang Senate Majority Block dahil sa paglipat ni Villar, habang nabawasan naman at naging 10 na lamang ang natitira sa Minority Block. Angelica Abrugar para sa Bayan.
10: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Colonel Peter Edwin Navarro para sa ranggong Brigadier General. May nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CAO, personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Samantala, hindi pa pugante ang turing ng Department of Justice kay Batangas First District Representative Leandro Leviste. So, kahit pa ipinaaresto na siya ng Makati City Regional Trial Court para sa umano'y kasong paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Marami pang prosesong pagdaraanan bago ituring na fugitive from justice si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ayon nito mismo sa Department of Justice o DOJ. Kahit kasi may inisyu ng warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 235 laban kay Leviste at sa dalawa pa niyang kapwa akusado dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act, hinihimok pa rin siya ng DOJ na umuwi ng bansa at harapin ito.
12: The prosecutors control where the journey of the case will go. May proseso, no? Fugitive from justice, then cancellation of passport, then yung mga tools na pwedeng gamitin ng prosecutor for him or for any accused to recognize the jurisdiction of the court.
11: Nakasulat sa panuntunan ng Korte Suprema na hindi lang tumutukoy ang pagiging pugante sa pagtakas matapos mahatulan para hindi maparusahan. Kasama rin kasi dito yung mga taong tumakas matapos kasuhan para hindi makaharap sa paglilitis o pag-usig ng kanyang kaso. Kailangang may sapat na batayan muna ang korte na may krimeng nagawa ang akusado bago siya isyuhan ng arrest warrant. Oras na matanggap na ng mga otoridad ang kopya ng warrant, nasa kamay na nila ang pagpapatupad nito sa loob ng 10 araw. Kung hindi maipatupad ang arrest warrant dahil nasa labas ng jurisdiction ng bansa ang akusado, pwede siyang ideklara ng korte bilang pugante sa pamamagitan ng mosyon o kahilingan ng kabilang partido sa kaso o motu proprio na nangangahulugang kusang kumilos ang korte para masuri ang mga pangyayari. Kapag naideklara ng fugitive from justice, hindi siya makadadalo sa paglilitis at hindi rin makahihingi ng judicial relief. May babalik lamang ang kanyang standing kung kusang loob siyang susuko sa korte. Kung hindi naisilbi ang warrant ng personal dahil nasa labas ng bansa ang akusado, mananatili pa rin itong nakabinbin hanggang sa maipatupad ito kabilang ang pag-aresto. Kung may 6 na buwan ng at-large o hindi pa rin naaaresto ang akusado mula sa pag-i-issue ng arrest warrant, pwedeng i-archive ng korte ang criminal case. Pero hindi ito katumbas ng pagbasura sa kaso dahil pwede itong ibalik at ituloy kapag naipatupad na ang warrant, naaresto ang akusado o nakatanggap ang korte ng abiso na siya ay naaresto o nakulong sa ilalim ng ibang warrant. Bago pa man magsampa ng kaso ang DOJ, nasa labas na ng bansa si Leviste at huling napabalitang nasa France kasama ang inang si Senador Loren Legarda na kasalukuyang naka-medical leave. Hinggil naman sa kanyang kaso, nakitaan ito ng DOJ ng prima facie evidence kung saan hindi umano tumupad sa obligasyon sa prangkisa ng solar para sa Bayan Corporation si Leviste. Nakapagpiyansa na ang dalawa niya pang co-accused sa kaso na itinuturing bilang incorporators at corporate officers ng SPSBC. Haharap sila sa pagbasa ng sakdal sa October 26.
12: My appeal yesterday was for Congressman Leviste to submit himself to the jurisdiction of the court. Kasi at the end of the day, we cannot ignore the rule of law.
11: Paalala ni Justice Secretary Vida, walang nakaangat sa batas. Valid din anya ang pag-i-issue ng korte ng arestuaran. Panawagan niya naman sa mambabatas, respetuhin ang jurisdiction nito. Sheila Natividad, para sa bayan.
10: Mas pinalalakas pa ng mga otoridad ang mga hakbang para mapigilan ang mga banta sa kaligtasan ng mga paaralan. Bilang bahagi ng hakbang na ito, nagsagawa ang NCRPO ng isang programa para sa seguridad ng mga eskwelahan sa Metro Manila. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Ryan Resiges.
13: Seryoso ang problema ng sunod-sunod na nangyaring school shooting sa bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Ito ang binigyan din ni Interior Secretary John Vic Remulla kasabay sa pagbubunyag na merong nakaplanong 53 school shooting sa South Cotabato noong kalagitnaan ng Setyembre. Napigilan ng mga otoridad ang karahasan kasabay sa pagkakaresto ng mahigit 50 individual na magsasagawa sana ng pag-atake at mga tinatawag na groomer. Kaya naman para maiwasan na ang ganitong trahedya, isinagawa na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit 2026.
14: Dapat malaman ng mga teachers how students are being groomed. At saka behavioral patterns. Dapat malaman ng mga estudyante kung ano yung grooming patterns. Dapat marunong, ang magulang, dapat matutong makipag-usap sa mga. Hindi pwede kasi confrontational, hindi ko pwede ina-accuse yung bata. There is a way of talking to children. So, I hope this accomplishes everything.
13: Layunin ng summit na mailatag ang mga paraan upang maiwasan ang mga school shooting. Kabilang dito, ang mga pamamaraan para sa kaligtasan ng mga paaralan, mas matibay na prevention, preparedness, at emergency response.
15: Yung mga district directors natin, yung mga chief of police natin, station commanders even, sila yung unang nakaka-receive ng tawag sa eskwelahan. So, anong gagawin namin? So, may mga best practice na tayong pwedeng ipakita rito. Baka pwede natin i-formalize multi-agency response protocol.
13: Tutukuyin din sa summit ang mga kahinaan ng mga campus sa Metro Manila at ang pagpapalakas ng mekanismo para sa monitoring, reporting, at assessment ng violent online content at posibleng radicalization.
15: Global protocol ito na response sa active shooting. Ang una, pamilyar na kayo rito siguro, yung run, fight, hide. No? Hindi original sa atin ito. Nauna na sa mga Caucasian countries, sa Amerika, kasi may mga active shooting sila doon. At nanganak na yun, yung run, fight, hide, naging alis na yung alert, lockdown, inform, counter and evacuate. So nag-evolve na ito, pero global standard to.
13: Magkakaroon din ng Metro Manila School Security Outlook para sa fourth quarter ng 2026 na magsisilbing gabay sa mga police at school authorities sa pagtugon sa mga umuusbong na banta at security concerns. Bukod sa Metro Manila, plano ning gawin sa ibang rehiyon ang summit. Ryan Resiges, para sa bayan.
10: May preliminary results na ang PCG hinggil sa nangyaring sunog sa MV June Aster sa Palawan. Ngunit hindi pa maaring ilabas habang gumugulong pa ang joint investigation. Ilang nakaligtas naman ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa insidente. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
16: Patuloy ang investigasyon sa sunog sa MV June Aster sa Palawan na ikinasawi ng ilang pasahero at crew na nagdulot din ng trauma sa mga nakaligtas. Sa pagdinig, muling inisa-isa ang mga pangyayari ng sumiklab ang apoy sa barko. Ayon sa salaysay ni Gaspar Dagsa, survivor sa sunog, nasa ikalawang deck siya na makita niya ang malaking apoy paglabas ng kanyang cabin. Dahil sa pagkataranta, tumalon agad umano siya sa dagat para makaligtas. Aniya walang ibinabang abandon ship order. Ultimo pati kapitan ay hindi mahagilap kung kaya't may mga pasaherong hindi rin nakapagsuot ng life jacket. Bukod pa kay Dagsa, nagbahagi rin si Jeffrey Tagle kay Labor Secretary Francis Tolentino na nakaranas ito ng trauma dahil sa insidente.
17: Paano yung mga sumakay sa barko?
18: Meron naman trauma.
17: Dapat ba bayaran ka doon sa trauma na sinapit mo?
18: Opo, dapat doon po kasi yung experience po kasi masyadong hirap.
16: Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG na patuloy ang Marine Casualty Investigation para matukoy ang aktwal na sanhi ng insidente. May preliminary results na, pero hindi pa ito ilalabas habang isinasagawa ang joint investigation kasama ang Maritime Industry Authority at Bureau of Fire Protection. Sa hiwalay ng mga investigasyon, natuklasan ang mga irregularidad sa passenger manifest ng barko.
19: The first one is the falsification of the document. Since there are inconsistencies with the declaration of the master when the vessel departed, particularly the names of the passengers listed in the passenger manifest, we have found out several names actually that are listed in the passenger manifest who did not board the ship. Another one is that we have determined in the crew manifest that there is one person, the chief engineer, who is not the actual chief engineer on board.
16: 41 katawan pa ang hindi nakikilala at patuloy ang DNA matching ng PNP Forensic Group. Bukod sa mga nasawi, binigyang pansin din sa pagdinig ang kalagayan ng mga nakaligtas.
10: Ayon sa Employees Compensation Commission o ECC, maaaring magbigay ng psychological counseling sa mga crew na nakararanas ng epekto ng traumatic experience. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang mga paglabag sa safety rules, mga irregularidad sa manifest at ang buong chain of events na humantong sa insidente. Angelica Abrugar para sa Bayan.
5: Matapos ang ilang dekadang paghihintay, may mga pamilyang sa wakas ay may kasiguraduhan na sa lupang kanilang tinitirhan. Nasa 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ang ginawaran ng titulo ng lupa bilang bahagi ng pagsusulong ng pamahalaan sa mas ligtas na pamumuhay para sa mga komunidad. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
20: Very proud po talaga kami. Ito na po yung legacy na may iwan ko sa mga anak ko, yung kasiguruhan nila sa paninirahan.
16: Tuwang-tuwa si Adelina Abraham matapos ang halos 4 dekadang paghihintay sa titulo ng lupa ng kanilang tahanan. Opisyal na kasing ipinagkaloob ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing Finance Corporation ang titulo ng lupa sa 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ngayong araw. Idinaos ang pagtitipon sa gitna ng selebrasyon ng National Shelter Month ngayong Oktubre na may temang Tahanan, Pamayanan, Kinabukasan. Kinaunahan ni DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon P. Aliling at SHFC President at CEO Frederico A. Laksa ang pagtitipon. Tinatayang 63 miyembro ng mga Homeowner Association ang ginawaran mula sa Quezon City. Nasa 30 ang benepisyaryo ng Payatas Clan Slot 2E, 28 naman ang kabilang sa Camarin Mahogany sa Caloocan City. Ayon kay Laksa, layunin ng CMP na ayusin ang mga kalsada, kuryente at tubig sa mga komunidad upang pakinabangan sa mga susunod pang panahon.
21: Ang CMP kasi kaya popular yan sa mga kababayan natin. Hindi natin sila linalayo doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Hindi nila natin linalayo sa kanilang kabuhayan. Yun ang basic reason kung bakit popular siya.
16: Inaasahan na mas marami pang Pilipino ang matutulungan ng programa na maaaring umabot sa 15,000 benepisyaryo bago matapos ang taon. Azzy Roberto, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, dahil sa malakas na lindol ngayong hapon, pinauwi ang mga estudyante at mga guro sa mga paaralan sa Davao City para sa kaligtasan ng lahat. Ayon sa FEVOX, naranasan ang magnitude 6.4 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao bandang alas 4 ngayong hapon na mailalim na 10 kilometro at epicenter na 42 kilometers mula sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 4 ang naitala sa ilang lugar sa Sarangani, South Cotabato, General Santos City at Sultan Kudarat. Habang intensity 3 at 2 naman ang naranasan sa iba pang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Davao City. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ang sitwasyon at hinihimok naman ng publiko na manatiling alerto sa mga posibleng aftershocks.
1: Small but terrible ang dating ng mobile bus sa ilalim ng programang Biyaheng Bagong Pilipinas. Dahil maliit man ito, kung tingnan, dala naman ito ang malaking responsibilidad para sa mga Pilipino. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Bagong Pilipinas Sound Trip.
3: Ito ang isa sa mga programa ng Biyaheng Bagong Pilipinas na umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tampok nito ang mga local music artist at sabay na ipinapakita ang mga tourist spot sa perlas ng silanganan. Ngayong araw, sinimulan na ang unang episode ng bagong programa kung saan mapapanood sa podcast ang mga opisyal na tinatalakay ang kahalagahan ng bawat programa ng pamahalaan. 10 square meters lang ang laki ng mobile bus. Maliit ito, pero may malaking responsibilidad para ihatid ang mga diskusyon at usapin na kailangan ng mga Pilipino. Complete setup na rin ang bus dahil may built-in cameras na, kaya kayang puntahan ito ang bawat sulok ng Pilipinas. Nauna nang itampok ang mga mahuhusay na mga awit mula sa iba't ibang lugar sa bansa, mula sa Maynila.

0: At ngayon, hindi lang mas malayong lugar ang mapupuntahan ng sasakyan na ito, mas malalim at mas makabuluhan din ang kwentuhang mabubuo na magbibigay ng kahulugan sa ating pagiging Pilipino.
1: Layunin ng bagong Pilipinas Mobile Studio Bus na ilapit ang bawat diskusyon at kwento ng mga Pilipino at maipakita ang ganda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya ano, tara? JM Thompson, para sa bayan!
2: At para sa ibang update at balita, Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga, trending issues na pinag-uusapan,
4: mga programang aabangan,
5: agahan ang kahaponan,
4: 66 Informasyon,
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ng Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin
0: sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
2: Nay ang announce ng gobyerno na bilyon ang nakukumpiska. Pero yung nakakulong, bodigero. So, ano nangyari ron? 10 million pesos lang ang kailangan para makakulong ng non-bailable offense. 10 million pesos lang. If you're confiscating billions, then you should be jailing big time smugglers to the tune of billions. 500 million dito ng sigarilyo, 100 million ng karne. Unfortunately, you still don't have big-time smugglers being jailed. Ang malungkot pa doon, yung pinapasok na mga produkto, siya salvage value. Kasi unfit na for human consumption doon sa China, dadalhin dito, smuggled, tapos sasabunin ng formalin at bibenta sa merkado. And then, when you look at the items that are seized, unfit for human consumption, may E. coli, salmonella, etc. I'm sorry, I'm particular about that because it's really killing our local agri and fishery sector. So maybe you can give us your position because we'd like to revisit the law and provide the council with more teeth.
7: Sa bawat patak ng tubig na umaabot sa bukid, may lupang nabubuhay, may ani na lumalago, at may pamilyang umaasa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalawak ng NIA ang serbisyo ng patubig. Sa pamamagitan ng mga bagong irrigation systems, rehabilitasyon at restoration ng mga umiiral na pasilidad, solar-powered irrigation at mga pangunahing water infrastructure projects sa buong bansa.
8: Ang problema ng flood control na pansin ko, kung saan walang tao, doon ginagawa. Para walang makakita, pero walang project. Pero naiintindihan ko ngayon sa NIA, may tao. Saka may nag-monitor.
2: Kung ano yung tulong na maaaring may bigay para mas maparami pa ang ating irrigated lands at mapaayos pa ang sistema ng irigasyon. Ayan ang ating isusulong.
7: Ngunit, higit sa mga numero, proyekto at infrastruktura, ang pinakamahalagang sukatan ng tagumpay ng NIA ay ang pagbabagong nararamdaman mismo ng ating mga magsasaka.
9: More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim.
2: Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga. Kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan.
10: Kasama po natin ngayon
3: ng ating mga pangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nananako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipinas.
10: Mas gusto namin may dami kasi consistent yung tanim namin at saka may posibilidad na walang tuloy.
11: Ang kagandahan nito ng ginawang tulong ng ating presidente, ano? Kasi hindi lang dam ang pinaayos niya, talagang pinunduhan din niya pati yung mga facilities natin, yung mga canals, yung mga daan, yung mga structures, talagang buong project na ito.
9: Ito yung inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa kanilang mga araw-araw na kailangan.
3: Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang habag.
12: Anong una po, nawala po ang solar panel namin, medyo masipo ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, malaking bagay po sa amin dahil po mababawasan na po ang gastos namin sa kuryente. Malaking bagay po ito kasi po makakalibre na po. Tsaka po, dire-diretso na po ang aming patubig. Tsaka po, dare-diretso na rin po ang aming pagdanim ng aming palay. Wala na po pa rin problema.
13: Dahil ang bawat batak ng tubig ay higit pa sa patubig, ito ay ani, kabuhayan at pag-asa. Niya, patubig para sa magsasaka, patubig para sa bayan.
14: On September 22 and 23, authorities recovered approximately 11.5 tons of undocumented imported meat products valued at an estimated 5.19 million pesos. These products were inspected, inventoried, documented, and secured for proper disposition.
15: We already filed the case. Actually, na-request na po natin yan sa pag-ipagtulba sa NYS. So, undergoing na po yung investigation.
16: At kami rin ay nagpo-conduct ng post-apat operation katulong ang local government unit para i-check kung ang mga karne na sinibenta sa pamilihan ay may mga kapulang dokumento. At kung mapapatunayan na ito po ay may mga undocumented at may mga mishandling, ito po ay aming
17: sinubukista. This is what we call a hold of government approach. We cannot do our duties and our responsibilities without teamwork within the DA and teamwork from the DA with all the other government law enforcement agencies.
18: Pagkakas sa mga konsumer natin, ang pangalaman sa kanila ay lahat ng mga establishment naman dapat ang inibenta ng kami ay NIS accreditation. Dapat nakapaskid yun sa kanilang mga details first.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.

0: magsasaka. Kaya matatapang ko nating mangisda sa mga nanay, tatay, sa mga lolo-lona natin. Mga nakikinig sa atin na Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya at tayo po isabi-sabi na papahinga sa lato ng ipinan ng Radyo Pilipinas. So, po natin ng Radyo at Television. Po natin ng 104.3 to Capital FM sa MPD TWCI. MPD Kilocos Norte. DWCJ sa Mepati po naman ng Cagayan. Good morning muli sa mga kaibigan natin dyan. Governor General Ed Glipay. Kamala rin po si General Tom Lanchon. Atin natin ng gandang morning at sana'y lumakas ka na ng todo-todo. Aring Lando Marquez ng Eldama. Ay ingat-ingat po lamang sa mga biyero-biyera natin ng karne, ng baboy, ng baka, ng manong. Kiusap na pagka hindi kaya talaga, hindi kaya dire-direche pagmamaneho na tuloy-tuloy. Hindi naman gilid-gilid lang eh. Gilid-gilid muna ko tayo. Aware nap ang tawag ho ron. 15 minutes, sige na, kahit 30 minutes pa. At ibalikin yung manibela natin. Malawag ang kalsada, malawag ang lansangan, bawas sa mga nagbabiyahe kayo sa lansangan. Pasok ka na sa gobyerno, ano ho? Pero mga estudyante natin, magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan. Na magulang, chicken lang yung mga bitbit ng mga anak ninyo pagpapasok ho. Kailangan payong, kailangan kapote, nanggalang sa ulan. Hindi ho, nakakapanakit na bagay, o baril, hindi mo panagsag. Mga pwedeng makasakit po na kailang kapo estudyante. Double check nyo lang. Tulungin nyo naman yung mga teacher. Tulungin yung eskwelahan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Bago tayo pumalaot, alamin muna natin na magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. At ang temperatura at mga halamigmig dito sa Metro Manila. Nasa hampong nasa 24 degrees Celsius hanggang 32 ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw. Paano naman sa 74 degrees sa 74% ang pinakamababang halamigmig? Hindi mo sa tanghali ho yan. Paabot mo naman sa 94% ang pinakamataas sa madaling araw. So, mikat ang araw. Kanina pong alas, mamaya, sisikan dyan, alas 5.47. Nasabing lulubog mo naman mamaya hapon, alas 5.41. Ayun. Yung buwan naman ay alas 4.18. Umaga, kanina. Okay. Tulubog ng 4.38 mamaya po naman. Ngapon. Kakaunting liwanag lang daw ang sinasabi. At sa darating pong katapusan ng linggo, kasi kay pa-weekend na eh. Ananatili po ang epekto ho naman ng ITCC niyan na sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Dadala pa rin ho yan ang mga pagulan. Ano na po sa hapon o kaya naman sa gabi, ano ho? Para naman dito sa Metro Manila, alaming bahagi po naman ng Luzon, sa handi po naman ng maulap na panahon, ay mataas na chance ng scattered thunderstorms, pasok po ng araw ng Sabado, Oktubre at yes, at sa Linggo, Oktubre, a-onsi po naman. Yun ang asahan natin dyan. Samantala, yung mga babiyahe, lalo na Biyernes ngayon, yung mga mapanig ko ng car. Ang Cordillera Administrative Region, ha? Ang Benguet, Baguio, Atok. Nakon, mapakasalap puntahan niya pagka mahin dito sa Metro Manila. And po sa northeasterly wind flow, ang malaking bahagi po ng Cordillera. Tama na po dyan ang Apayao, ang Kalingam, Mountain Farming, saka Ifugao. Makararanas po yan ang maulap na kalangitan, may mga pag-ulan. Samantala, ito po naman, parte ho ng Benguet at Abra ay makararanas po na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwalay na pag-ulan. Nagkulog, pagkidlat, isolated rain showers at thunderstorms. Ulit po naman ng mga localized thunderstorms o wind flow. Yan po sa Baguio City. Ano ho, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Baguio City ho. Mga nakikinig sa atin dyan. Lagay ng panahon dyan, magiging maayos naman ang panahon sa umaga. Sa 30% na chance na pag-ulan, kulog pagidlat, pating mo naman ang hapon o kaya naman sa gabi, ano ho. Lamig pa rin ho ron, 17 degrees Celsius hanggang 24. Dito naman sa may party ho ng Atok Benguet, yung mga bahagya, pagsilip po ng araw sa umaga, palagi na lang ganun. Tandang po yan ang pagsilip po naman o pag-ulap. Panandoy ang pag-ulan, the storm, kapit po naman ang hapon. Mas pababa, siyempre, temperatura kasi malamig dun eh. Maglalaro sa 12 degrees Celsius hanggang 19 degrees Celsius. Lalo pa rin sa mga landslides at flash floods.

0: Sa Daho. Agamat hindi po naman sinasabing direktang bagyo na kakapektuho rin, yung mga rehiyong may tuloy-tuloy na mga pag-ulan, ano na dyan po sa may party ho ng Apayao, yung Kalinga na yan, yung Mountain Promise yan. Pinag-iingat po ang lahat na sa mga posibleng pagbaha, pagguho po naman ng lupa. Pinapalalaanan din po yung mga babiyahe, lalo na kayo weekend, ano ho. Sa matataas na kalsada tulad po ng Halsema Highway, sa may atok ho yan. Yung Marcos Highway, Cannon Road, Baguio, ingat pa rin. Sa biglang makapal na fog, mga foggy conditions, madulas sa kalsada, ulot pa rin po naman yung mga ulan-ulan na yan. Iingat po tayo pare-pareho. Awal ang tutulog-tulog sa Manibela. Awal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning sa mga natutok sa malalayong lugar, sa mga daku-daku paraon. Araw na ho ng Biyernes ngayon. Bilisang araw, ano? Tutungulin sa kanyang patutunguhan. Kasi natungo niya sa pagwawakas ng 2026. Nagtulog na lang yan, no? Napakabilis ho niyan, ano? Tanggap po na tayo ng report. Yan, government tutulong sa pagkawahusay ng stock inventory ho ng NFA. Ba? Talaga. Minatid ng detalye niyan mula po naman kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaplansya na ng National Food Authority ang pagpapatupad ng isang Korean Assisted Project na magpapahusay sa pag-iimbentaryo ng NFA rice stock sa buong bansa. Sa ilalim ng naturang proyekto, lalagyan ng barcode at QR code ang bawat sako ng bigas para masubaybayan ang galaw ng stocks mula sa milling station papunta sa mga NFA warehouse hanggang sa distribution nito sa mga stakeholder. Bilang pilot implementation, nagsagawa na aktual na pagpatupad ang NFA sa dalawang East District Branch Office warehouses sa Antipolo City. Layo ng sistema na maging mas mabilis at accurate ang pagtatala ng pagtanggap at pag-i-issue ng bugyas at mapabuti ang monitoring status at movement ng NFA stocks. Ang proyekto ay bahagi pa rin ng modernization efforts ng NFA para mapalakas ang rice buffer stock management ng bansa. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At kaugnay pa rin po sa mga balitang yan, nagpalabas po naman ang pahayag ang tanggapan ho ng Department of Agriculture. Sapat ang supply ng bigas at iba pang agricultural commodities sa bansa. Yan po yung sa kabilang po ng inaasahang pagbabos po naman ng produksyon. Nang palay pa rin na sinasabing nasa 700,000 metric tonelada. Boy, dahil po sa matinding manta po naman ng El Nino, ng Super El Nino. Posibleng magtagal hanggang sa unang bahagi po naman ng 2027. Aktibong namimili po naman ang NFA, palay sa mga lokal na magsasaka, para ho palakasin ang buffer stock. Ang nihanda pa rin ang El Nino facility. 7 minuto, kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Ito naman tayo, MMDA. Siya naman yung kinokontak ang prehensyon na yan. Yung mainit ang usapin tungkol dyan, ano? Kung magpapatiba doon ang 15-minute water break sa mga tao nito bilang isa, kanilang mga hakbang upang labanan ang epekto ho ng El Nino. Mahirap talaga yan, ha? Nakababalik ko sa araw. Yung mga construction worker natin, yung mga magsasaka natin, kung ninyo may mga pag-aaral, ako talagang titindi talaga yung init na yan, yung mabagong working schedule, eh. Mga magsasaka, tsaka yung mga construction worker, araw sa gabi na sila magtrabaho. O ganun na mga pag-aaral, ha? Hindi natin ang detalye kay Jemay Dagala.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: Binulong ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Doon pinag-usapan ang mga kinakailangang hakbang gayon din ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang malabanan ang inaasahang epekto ng El Nino sa Kamaynilaan. Bilang current chairman ng MMDRRMC, pinresinta ni Artes ang isang bagong handbook na Basic Essential Guide to Disaster Readiness na maaaring gamitin bilang gabay sa pagtuturo. Napag-usapan din ang pagbuo ng isang technical working group katuwang ang Department of Education Education upang mapag-aralan ang paggamit ng nasabing handbook. Ayon kay Artes, mahalagang maagang matutunan ng mga kabataan ang tamang paghanda at pagtugon sa sakuna. Ibinahagi rin niya na bukas ang MMDA Disaster Preparedness Training Center sa Carmona, Cavite at maaari itong gamitin ng mga lokal na pamaraan matapos makumpleto ng 10 MMDA personnel ang kanilang training sa Japan na siya namang nagsisilbing trainers sa nasabing pasilidad. Naglahad din ang DOST Pag-asa ng Climate Outlook at Weather Updates kaugnay ng El Nino habang ibinahagi ng OCD-NCR ang mga target na hakbang upang mapagaan ang epekto nito sa water, food at energy security, gayon din sa health at public safety. Ibinahagi rin ni Artes ang hakbang ng ahensya para sa mga traffic enforcers at field personnel gaya ng pagbibigay ng 15-minute water break kada 2 oras. Gayon din ang pagpapadala ng tubig sa bawat sektor dahil kinakailangan ng mga ito na mahydrate lalo na sa ganitong mainit na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, aktibong mamimili po naman ng NFA pa rin na mga palay mula sa mga local na producers natin. Ho, magsasaka para palakasin pa yung buffer stock ng bansa habang inihanda pa rin yung mga cold storage facility na yan.
4: Hinikayat
0: ng... Antala, sinimula na rin po naman ang pamahalaan ng rollout ng low water use technology, yung mga estratehiya po naman sa pagtatanim ng bigas ang hindi po masyado nangangailangan ng masyadong maraming tubig. Ano ho? Araw matulungan ang magsasaka na panahon na tugtuyot. Ano kaya yon? Sige. Muna, report tayo. Po naman sa 8,000 mga pamilya sa Paracelis Mountain Province ay nakatanggap po ng libreng bigas mula po naman sa ating pamahalaan. Ay detalye po naman si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas Bundok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 8,000 pamilya sa Paracelis Mountain Province ang benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang rice distribution program na pinundohan sa pamamagitan ng local government support fund na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Nagdagdag naman ang LGU Paracelis ng mahigit 295,000 pesos mula sa kanilang quick response fund upang makumpleto ang kinakailangang supply ng bigas. Makakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 10 kilo ng bigas. Isinagawa ang ceremonial turnover sa Paracelis Municipal Covered Court bilang pagsisimula ng distribusyon ng mahigit 8,000 sako ng bigas para sa mga pamilya sa siyam na barangay. Pinaalalahanan ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa ang mga opisyal ng barangay na tiyaking patas at maayos ang pamamahagi ng bigas upang makinabang ang bawat benepisyaryo. Ang LGSF Rice Distribution Program ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Donna Cavis Balio ng Radyo Pilipinas, Bondog. Binabati ko lang yung mga nakikinig sa atin dyan sa PCO. Ano ho? Ang kaibigan natin na low profile ay magbabanggit na posisyon. Aring ding generoso, maraming salamat. Good morning sa'yo. Long time no here, long time no see, pero aksidente, nagkita kami. Boring siya manakikinig natin sa PCO rin, ha? Sa mga tropa dyan. Okay. Naman, ho, mga magsasakan, mga mangisla sa Mimaropa, hinikahit po naman ang magparehistro sa RSBSA na makatagi po ng government assistance. Ilang paghahanda sa El Nino. Hindi natin ng detalye, informaran Radyo Pilipinas, listen na.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. El Nino. El Nino. Handa tayo.
5: Hinikayat ng DA Mimaropa ang lahat ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para maging benepisyaryo ng government assistance bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DA Mimaropa, inihayag ni Development Management Officer 5, Engineer Maria Teresa B. Carido, na ang RSBSA ang magsisilbing reference para tukuyin at mag-validate ng mga magsasaka at mangingisda na maaaring ma-qualify sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Sinabi niya na napakahalaga ng RSBSA dahil ito ang ginagamit ng DA para sa pagtukoy ng database ng mga nakarehistro. Dito rin malalaman ang kanilang profile para mas maging maayos at targeted ang ilalaan na intervention sa kanila. Mayroong para sa gulay, palay, livestock at iba pa ayon pa kay Engineer Garrido. Nilinaw din ito na ang registration ay hindi automatic na titiyak sa assistance dahil bawat programa ng pamahalaan ay may kanya-kanyang guidelines at eligibility requirements. Kapag naging available ang El Niño-related assistance, gagamitin ng government agencies ang data mula sa RSBSA para mag-verify sa eligibility ng mga benepisyaryo. Sa kasalukuyan ay may mahigit 150,000 na farmers at fisherfolk sa Mimaropa ang nakarehistro na sa RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
0: Maraming salamat. Ay, good morning lang kay Manibong Ariola ng PCSO. Yun. Doon sa mga tropa natin nakikinigin dyan sa may party ho ng National Press Club. Good morning kay Prexy Mina Navarro. Babaeng presidente ho ngayon ng National Press Club. Good morning na rin kay Prexy Rio Araha ng QC Press Club. Ay, good morning, good morning, good morning. Happy birthday nga pala kay, no, kay Ate Rose Obrero. Ang buting may bahay ni Paring Alan Obrero. Ayan. Ako tayo ng Vera Catantuanes. EA at pamalaan po panalibigan ng Catantuanes. Pinatitibay ang gulayan. Programs bilang paganda sa El Niño. Ay detal si Ros Nieva, Radyo Pilipinas, Viranga.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
4: Pinatitibay ng pamahalaan ang mga gulayan sa bayan at barangay sa Catantuanes bilang bahagi ng mga hakbang para mapanatili ang supply ng pagkain at maibsan ang posibleng epekto ng El Niño. Isinagawa ng Department of Agriculture Bicol katuwang ang Provincial Agriculture Services Office ng Provincial Government ng Catantuanes ang monitoring at technical assessment sa mga gulayan sites sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Pinamamahalaan ang mga naturang gulayan ng 4-H Club, Rural Improvement Club at mga women's organization na nagsisilbing mga sentro ng produksyon ng punla at iba pang agricultural inputs. Ayon sa pamahalaan, mahalaga ang mga gulayan project sa pagpapalakas ng backyard at community gardening upang matiyak ang lokal na supply ng gulay, lalo sa panahon ng tagtuyot at iba pang kalamidad. Sa pamamagitan ng regular na monitoring at technical assessment, layunin ding matiyak na handa ang mga gulayan na suportahan ang food production at makatulong sa pagpapanatili ng sapat at masustansyang pagkain sa mga komunidad sa isla. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catantuanes.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
0: Ay, shoutout sa mga nakatutok dyan sa Naiya Per Cargo, ang kay Kuyang Yeye Manawis. Or Sigfred Yeye Manawis, kandang bagay po sa inyo rin. Tuwa sa iyo ang ano, ha? Wait, tuwa sa iyo siyang pamunuan ng Bureau of Custom, ha? Morning din kay Commissioner Ariel Nepomuceno. At yung dati nilang spokesperson dyan, si Manoy. Torne Marunilla, kamusta ka na, Torne?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, nagpapatuloy ang diskusyon at implementasyon para po naman sa Toll Relief Programa. Po mga truck na may karga produktong agrikultural na rehistrado po naman sa DA at may RFID, ticket ay kwalipikado makakakuha ng libreng toll ng mga expressway na mapabilis ang biyahe at maiwasan po naman ang pagtaas ng presyo ng pagkain dahil po naman sa krisis sa langis. Mantala, pinapabilis na rin po ng DA ng mga napamamahagi po ng fuel subsidy at crop insurance assistance mula sa PCIC para ho sa mga magsasaka gumagamit po ng makinarya. Kansari yun, ha? Western Visayas. Sigado po ng pabago-bagong panahon. Good morning pala kay Tol. Secretary, si Tol Tolentino. Dole. Parang madalas ko ito. Ako ito, anong kapitbahay ko pa eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Report tayo, mga magsasaka ng tubo sa Pangasinan, naghahanda na sa posibleng epekto ng very strong El Niño. Ay, dito tayo si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas tayo.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
6: Unti-unti nang naghahanda ang ilang magsasaka ng tubo at sugarcane miller sa Puso Rubio, Pangasinan sa posibleng epekto ng Super El Nino sa kanilang produksyon at kabuhayan. Kabilang sa kanilang paghahanda, ang pagpapalakas ng produksyon at pagdaragdag ng mga makinaryang ginagamit sa pagpoproseso ng tubo upang maiwasan ang kakulangan sa supply sakaling maapektuhan ng matinding init ang mga pananim. Ayon kay sugarcane miller Conrado Acosta, kailangan nila ng solar water pump para matiyak ang supply ng tubig at magpatuloy ang pagtatanim at pag-aani. Bagamat drought resistant ang tubo, sinabi ni Acosta na kailangan pa rin nito ng sapat na tubig upang maayos na lumago at mapanatili ang produksyon. Nakipag-ugnayan na rin umano sila sa barangay sakaling magkaroon ng solar water pump dahil posibleng bumaba ang produksyon pag kulang ang tubig. Nananawagan naman na ang mga magsasaka ng karagdagang suporta at kagamitan mula sa mga ahensya ng gobyerno. Samantala, ginagamit na rin ang ilang makinarya sa paggawa ng iba pang produkto mula sa tubo bilang dagdag na mapagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Alam nyo, hindi lang Pilipinas yun na nagmamroblema dito sa climate change na yan, ano, at epekto ho ng mainit na panahon na ng global warming. Di ba? Ang ibang dyan sa may Papua New Guinea, sa El Nino na nag-peak ngayong buwan ho ng Oktubre. Yung mga bulubundoking bansang yan ay dumaranas yun ng matinding tagtuyot. Kulangan din ho ng tubig. Ano ho? Nasa higit po o halos 1.2 milyong mamamayan ang nangangailangan ho ng direktang tulong ng pagkasapagkain. Halos sa malawakang pagkasira ng mga lokal na pananim at pagkaubos po ng kanilang food reserves. Dala, ayon po naman sa World Program o WFP at FAO, mga bansang umaasa po sa rainfed agriculture. Ang pagsasaka nakadepende ho sa ulan. Ano ho? Mga pinakamalubang tinamaan. Ito ho, kala nyo Pilipinas lang ha? Ang Chad at Sudan. Aranas ho ng pinakamatinding pagbasalo po ng 30 taon. Sundan ho na matagal na tagtuyot at desertification. Milyong-milyong ektarya. Aranim ho dyan nasira. Ang Somalia at South Sudan ay sunod-sunod ang pagkabigo ng tag-ulan. Ha? Tawag na failed rain seasons. Nagdulot naman ng malawakang crop failure o hindi po paglaki ng mga itinanim, iwan po sa milyon-milyong tao sa krisis ng kagutuman. Madagascar, kombinasyon ng malalakas na bagyo, cyclones, matinding tagdayot ay nagpabagsak din po produksyon ng kanilang pagkain. May lugar o hindi lang Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ako tayo si Tawi-Tawi. Kal na pamahalaan ng bonggaw Tawi-Tawi na mahagi ng libreng bigas. Idetali ho niya si Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasa 1,666 beneficyaryo mula sa 35 barangay ng Bayan ng Bonggaw ang patuloy na tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng programang National Bawat Bayan Makikinabang Program. Kabilang sa mga ito ang senior citizens, garbage collectors, street sweepers at iba pang kwalipikadong beneficyaryo. Alinsunod ito sa programa ng Pamahalaang Nasyonal, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maihatid ng direkta sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang tulong at serbisyo para sa lokal na pamahalaan. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay patuloy na makakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan sa kasalukuyang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Laila Sharinami ng Tawi-Tawi. Magbabalik po kami sa iba pang mga karagdagang balita sa iba't ibang panig po naman ng bansa at mga report pa rin. At iba pang kwento ng tagtuyot, hindi lang sa Pilipinas. Kote, marami pa tayo kaya kwento. Pag-interesan kasama sa mga nabalat ng tagtuyot yan. Balik po kami ng munang paalala. Sandali po lamang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang tikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban!
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
1: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
2: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
1: Ito ang water refilling station sa Barangay Kuyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
3: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang doon lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
1: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
4: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
1: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
10: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
11: Binabati lang natin si Sir Jeffrey Alcaide na Mindoro ba? O sila ni PCO friend na Ding Generoso. Tsaka na Brother Ding. Araw madalas tayo magkita rin eh. Bata-bata ka ba? Bakit kayo? Parang tayong senior. Tsaka na ba rin Ding Generoso na PCO tsaka sa family health. Samantala, Batanes General Hospital nagpalabasyon ng paglilinaw ukol sa isyu ng karne. Babawal sa mga pork product at banta ng African Swine Fever. Muling pinalala po naman sa mga eksperto. Idetalyo si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagsagawa ang Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES ng Bayanihan Garlic Planting Activity. Aktibong nakiisa at nagbayanihan ang lahat ng programa at tauhan ng DABES upang maisakatuparan ang aktibidad. Layunin nitong pag-isahin ang puwersa ng ahensya para mapalakas ang produksyon ng bawang na itinuturing na isa sa mga pangunahing produktong agrikultural sa lalawigan ng Batanes. Ang naturang aktibidad, bahagi ng Garlic Expansion Program and Seed System ng istasyon sa pamamagitan ng programang ito. Target ng DABES na makapag-ani at makapag-imbak ng sapat na dekalidad ng mga pananim o planting materials para sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa pamunuan ng DABES, ang inisyatibang ito, isang malaking hakbang upang matiyak na may handang supply ng dekalidad na binhi ng bawang sa tuwing sasapit ang panahon ng taniman. Inaasahan din na ang proyektong ito magbibigay ng malaking suporta sa mga magsasaka at mag-aambag sa patuloy na paglago at pag-unlad ng industriya ng bawang sa buong probinsya. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Meron tayong makakasama ngayon na magiging panahin natin this morning. Ano, ngayong araw nito ng Biyernes, TGIF, Thanks God It's Friday. Resi Market na Mora RM. Pwedeng tawagin daw natin RM. Ayan. Ayan, Special Specialist ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Usapan ho natin. Ito, napapanahon. Emerging Plant Pests and Diseases. Expected natin, pagka yung climate change na to, nandyan pa rin at kasama natin sa araw-araw, maraming pwedeng likain eh. Ngayon, pag-usapan ho natin. Anong pagkakaiba ng pest? Ha? At sakit. Diba? Peste. Yan yung peste. Disease, yung sakit. Ano ba pagkakaiba niyan? Alamin nga natin. Good morning po sa ating guest. Ano ho? Si Ma'am RM, Ma'am Resi Market Amora. Magandang maga.
13: At po sa pag-invite ko sa amin ng Bureau of Plant Industry. Ako po ay from Crop Pest Management Division. So, sa po sa mandates namin ay pag-monitor, pag-survey po sa mga timely pest and disease na nakikita po natin sa ating mga tanim. So kami po yung may mandate niyan para po pangalagaan sila at mabigyan tayo ng intervention ng ating mga farmers.
11: Iyon. Ma'am RM, magandang maga. Nandito po kayo sa Metro Manila. Nandito kayo sa Metro Manila ngayon.
13: Ay, opo. Nasa Bureau of Plant Industry po ako ngayon. Dito po sa Central Office po, Malate, Manila.
11: Eh, ma'am, pag-usapan nga natin kasi medyo yung iba nag-iisip. May peste na. Meron pang sakit, ano ho? Ano bang pagkakaiba? I-differentiate muna nga natin. Ano ba yung pagkakaiba ng peste? Yan ho yung pest. Tsaka yung sakit, yung disease. Ano ba pagkakaiba niyan? Asa halaman?
13: Apo. Pag sinabi po natin pest, generally, pag sinabi natin pest, ito po yung mga bagay na, or mga nakakasira sa mga, specifically sa mga tanim natin sa field. So may tinatawag po tayong insect pest. Insect pest, ito po yung mga insekto na nagda-damage po sa ating mga taniman. Ang disease naman po, ito po yung mga soil-borne pathogens po na hindi po natin nakikita. Kumbaga, sa tao po, ito po ay mga
11: virus,
13: disease
11: bacteria.
13: Na po. Opo, mga bakterya, mga fungi, mga ganun po. Yung pagkakaiba po ng dalawa.
11: Okay, nagdudulot yan ng abnormal na paglaki, yung pagkasira ng cells, Yung pagkalanta ng halaman.
13: Tama po kayo, sir.
11: Oho. Bakit ito nagkakaroon? Bakit biglang umiksena? Kasi pag sinabing emerging, eksena yan, umiksena, pumapil eh. O bakit ba biglang nagkaroon ho ng mga emerging o mga bagong peste dito sa bansa? Anong dahilan?
13: Oh, sige. Ganito po yun. Kapag sinabi po natin emerging pests and diseases, ito po yung mga peste o sakit ng halaman na bago natin nakikita sa isang lugar o kaya naman may tinatawag tayong re-emerging na dati nang nandyan, pero ngayon ay mas dumadami o mas kumakalat o mas naging problema sa ating mga pananim po. Halimbawa po, may mga peste na dati ay hindi gaanong napapansin, pero dahil sa pagbabago ng panahon, farming practices, o pagdalaw ng mga agricultural products, maaari silang kumalat at dumami sa iba pang lugar.
11: Okay. Pero pwede pa natin idagdag dyan na, madam, yung ano yun, yung mga sandi. Sinasabing yung globalisasyon, yung pagpasok ng mga kontaminadong produkto, yung maging mga prutas, ang mga halaman galing sa ibang mga bansa, na mga, sa mga port at mga airport. Yung climate change, hindi maiwasan. O, ipabago-bago panahon, nagpapabilis din sa sinasabing reproduction cycle ng mga insekto. At yung isa pa, yung maling pagsasaka, yung labis na paggamit ng isang uri ng pestisidyo. Ano ho, nakapagpapakapal na ho ng balat o resistensya ng peste. Tama ba yun?
13: Tama po kayo, sir. Kasi, isa, tama po, lalo na po yung paggamit ng excessive use ng pesticide po. Kasi pag nagkaroon, pag masyado pong paulit-ulit na ginagamit ng ating mga farmers practice ang paulit-ulit na AI, hindi kaya magkakaiba na AI pero pare-pareho po tayong mode of action, maaari po magkaroon ng insecticide resistance po. Which is yung sinasabi po natin resistance. Kumbaga, immune ang ating mga pest. Kumbaga, kahit anong spray mo, pag patuloy na patuloy yung pag-spray mo ng same AI, ay hindi na po matatabla ng ating mga peste. So, example po natin dyan ang RSSI pagdating naman po sa climate change is ang El Nino po. So, ngayong El Nino po, yung red thread po, na ng sugarcane sa Pilipinas, mas locally studied siya na nag-rear to ng around 27 to 25 degrees Celsius po na itinuturing po na favorable condition para sa development ito. Kaya po, posible na maging favorable ang mainit at ito yung condition during El Nino para sa development ng population build-up ng ating RSSI. Kaya kailangan mas intensified monitoring lalo na sa during ng prolonged dry period po. Pero hindi naman po ibig sabihin na habang mas umiinit, mas dumadami agad ang RSSI. Kasi kapag sobrang taas ang temperature at matindi ang heat or the drought stress, maaari rin maapekto ng survival ng development ng ating insekto po. Kaya pagdating po sa specific management, pinapayuan po namin na kailangan i-adjust ang irrigation schedule batay sa soil moisture po na available ng tubig. Pangalawa po, iwasan natin yung unnecessary na pesticide application na maaari namang magdagdag sa stress ng ating mga sugar po, sugar cane. Pangatlo po, kailangan mas importante po na mag-monitor ng mas madalas na orchard na mataas ang RSSI infestation. Willing naman po sa Bureau of Plant Industry, meron naman po tayong mga kasamahan na naka-istasyon doon sa iba't ibang region po, kasama din po natin ang mga taga-National Fire Protection Center po, yung sa NCPC. Kami po ay tulong-tulong po kami pagdating sa monitoring at pag-manage po ng RSSI.
11: Ma'am RM, maabala lang kita. Kanina, nadinig ko siya, binanggit mo yung nitrate oxide. Ano? Bigla tuloy nag-pop out sa isip ko, yung issue ng carbon dioxide dito sa problema natin sa global warming. Di ba? Yung sobrang paggamit ng pestisidyo, yan eh. Diba? Wala nung nagkaroon tayo ng pagbabago, mapadali yung pag-aani, maparami yung pananim sa kakaplasong lupa. Itong resulta niyan. Pero mas matindi ang nitrate oxide kasi sa carbon dioxide. Kasi yung nitrate oxide, mas mataas ang init na ibinibigay niya sa global warming. At sa pag-aaral, sabi, mas tumatagal ito sa atmosfera ng 100 taon pa eh. Kumpara sa carbon dioxide lang eh. Tama ba?
13: Kasi po yung pag sinabi natin na nitrate oxide ay involved po yung sinatawag natin plant signaling Nakakatulong ito na sa pag-response ng halaman sa heat, drought, salinity, at pathogen or stress. So, pag may mga studies po na tumitingin sa paggamit ng NO o donors bilang potential way para makatulong sa stress tolerance ng crop. Pero sabi pa nga po, yung paggamit po ng paulit-ulit na paggamit po, ay tama po kayo na pwede po ito maka-apekto po para sa kondisyon ng ating halaman po.
11: Tama bang sabihin na Ma'am RM na yung paulit-ulit na paggamit ng mga pesticide na yan, yung mga chemical na yan, talagang sanhi ng matinding global warming sa pag-aaral ninyo? Talaga bang iyan ang isa sa mga dahilan?
13: Ano po? Pag sinabi pa nga po, pag napasobra,
11: sinagat-tagat ng panahon, hindi pa tayo sumobra.
13: Pero pag napasobra po ay nagiging masama. Pero pag yun nga po, pag tama naman yung paggamit,
11: kaya ako, palagi ko sinasabi, sana mag-organic tayo. Isabay natin, o kaya yung paggamit ng organic ko, tsaka yung kinasanayan natin, parang medyo mabago ng konti. Kasi yan ang problema ng mundo eh. Hindi ba? Na matindi yes, na yung po. Global warming. Pagkatapos,
13: kung tayo naman, kung tatanungin naman din po natin, hindi naman po natin basta-basta mapigilan ng ating mga farmers sa ground na huwag silang gumamit. Pero isa lang po yung maging advice namin. Pagka ganun po, dapat po ay pag-control po or pag-lessen po sana ng... Kaya nga po, parang inano talaga namin yung integrated pest management, yung mga alternatibo. Like kung kaya naman sa cultural management, meron din tayong biological control. Now, which, yung mga biological control po, yung mga kaibigang insekto po natin, mga alternatives po siya ng pesticide. Meron din po tayo mga sinasabi mga mechanical control. Yun po ang nililecture natin sa ating mga farmers. Pero pag ayaw talaga nilang i-adapt, ina-advise po namin na sana naman po para hindi tayo gumamit ng excessive use of pesticide, dapat po ay magpalit sila ng mode of action every cropping season. Example po, yung ginamit nila ngayon is systemic. Sana naman po, yung susunod na gagamitin nilang pesticide ay, example, yung contact naman para in that way po, mas ma-lessen natin at mas makita natin ang effectivity ng ating mga pesticide. Kung okay, so, effective ang pesticide, hindi na natin kailangan ng paulit-ulit or paggamit ng pesticide ng sobrang dami po or excessive use.
11: Hindi naman natin may pipikit yung mata natin na ang mundo talaga yung ginagamit sa ngayon. Diba? Sa Industrial Revolution, way back 19th century, lalo na sa during 1860s, yan ang ginamit eh. Hanggang sa ngayon, nagtuloy-tuloy yan. Ito na resulta sa atin ngayon. Diba? Tumaas ang global warming natin. Ito na yung climate change natin. Kaya parang ang hirap bakahin. Diba? Maliban na naman, kung itong, tayo nga, napakalit lang ng contribution natin sa problema natin sa climate change, sa global warming. Pero tayo unang-unang biktima. Yan ang medyo malungkot. Alam naman natin na talagang agriculture kasama sa problema niyan. Hindi maiiwasan, talagang nandiyan kasi paggamit nga natin ng mga pestisidyo. Pero gusto lang ako itanong, ano ba tinatawag na fall armyworm? Bakit kinatatakutan niya sa mga maisan?
13: Yung fall armyworm po, sir, ito po ay isang uri ng uod na hayang kumain sa mga batang corn po natin. Actually, unang nakita po ito doon sa Piat, Cagayan, last 2019. So, ito po ay, ano ba tawag na ito? Kaya siya tinawag, marami po kasi tayo armyworm. Kung familiar po kayo sa Harabas, sa sibuyas, ito po ay tinatawag nating onion armyworm. Yung fall armyworm po, nakikita lang siya sa corn. Kaya siya tinawag na fall armyworm. Tapos, yung fall armyworm po, isa po ito sa pest na malaking concern ng corn. Nasabi ko nga po kanina, ay kumakain siya ng dahon, lalo-lalo na sa batang corn. Kung titingnan niyo po, kung mag-monitor po tayo ng corn, titingnan niyo po yung loob nun. Sa loob po, doon po sumisiksik si fall armyworm. Si fall armyworm. At kinakain niya dahan-dahan ang dahon ng ating mga corn. Kaya hindi po siya na basta-basta lang pag nag-spray po si farmer, ni-educate din po namin kung paano po or paano po yung way saan nila pwedeng i-target pag nag-spray sila. Kasi hindi lang po sila nakikita sa labas. sa loob mismo sila ng corn. Yan po.
11: Okay po. Po. Hey, Ma'am RM, medyo kapos na ako sa oras. Ma'am, maraming salamat sa mga impormasyon na binahagi niyo sa amin. Minsan pa, magkaugnayan tayo ulit para sa mga karagdagang dapat nating malaman at matutunan. Resimar Catamora, Ma'am, maraming salamat. Ma'am, balikan muna yung Zumba mo. Balikan muna yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Magkaugnayan po tayo. Thank you, Ma'am. Ingat po kayo.
13: Ako. Maraming salamat po. At welcome po kayo dito sa Bureau of Plant Industry sa mga concern po pagdating sa pest and disease po.
11: Yes, ma'am. Please. Thank
13: Salamat
11: you.
13: Po.
11: Thank you po.
10: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
11: Nakula na kaming oras. Gusto ko minsan pag-usapan natin yung pagkakalbo ng kalikasan ho natin eh. Anumang effort, anumang gastusin natin dito sa baba. Ano ho, pag di natin tinitignan yung problema natin dyan sa taas, sa mga kabundukan, sayang tayo ng pera. Marami pa magagandang programa. Bilang yan. Hindi ko nga, kahit walang palpak na mga flood control project, na natin walang anomalya. Hindi na natin walang kumita. Perfect ang flood control project na yan. Pero, kalbo ang bundok mo. Hindi mo kakayanin pa yan? Kaya mag-isip na kayo. Malaming oras, ano ho? Pangalan nila Roger Cruz, Jomari Raparia, Rolly Bumatayo, Mike Bucanon, Marian Millions. Alam pa rin po nila Sam Reyes. May mga kasama natin dyan. Reyes, Elenito Soriano, Susan Barbeda, Jamal Camorra, Mercil Malimban, Julio Sungab, Camilo Malinron, Esperanza. Siyempre, mga kasama rin mga producer natin. Sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Happy weekend sa lahat, oh. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa buong isang linggo. Thank you. Nagpapasalamat nga pala ang pamilya po ni General Aquilino Jacob Jr. Mga nakiramay at nakidalamhati sa pamilya. Thank you po. Pero ilustre na brigado nag-iiwan, mabagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Isang pa, huwag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magpalinlang.
10: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
21: Kain din mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, takbo ng Philippine exports sa nakalipas na 4 taon, pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang global forum sa Singapore.
0: Headlines.
3: Department of Trade and Industry giniit na walang dapat na ipangamba ang publiko sa supply ng inuming tubig na binibenta sa merkado.
0: Headlines.
3: Walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa pagpasok ng holiday season at El Nino ayon sa DTI.
0: Headlines.
3: Prosecution, tinukoy ang pattern of violation sa Constitution ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Department of National Defense, ikinatuwa ang pagsang-ayon ng Senado sa Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Pransya.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, October 9, 2026. Muling sumasang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Takbo ng Philippine exports sa nakalipas na 4 taon, pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagkupulong ng mga global business leaders sa Singapore. Mula sa Singapore, narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa World Business Leaders ang tuloy-tuloy na pag-angat ng Philippine exports mula 2022 sa pagharap ng Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Sinabi nitong pumapalo sa increased average na 23-24% ang mga produktong iniluluwas ng Pilipinas. Ito ay sa nagdaang 4 taon kung kailan nagsimula ang Marcos administration. Kahayagan lang ito, sabi ni Pangulong Marcos, na nasa tamang direksyon ang ekonomiya ng Pilipinas. Para sa mga eksperto, ang patuloy na paglago ng exports ay positibong senyales para sa ekonomiya, gayong nangangahulugan itong lumalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino sa ibang bansa na maaaring maghatid ng dagdag na kita, trabaho at foreign exchange sa Pilipinas. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang dapat ipangambang publiko sa supply ng inuming tubig na binibenta sa merkado sa kabila ng inaasang Super El Nino. Sa panayam ng 13 sa tanghali sa Congress TV, sinabi ni Trade and Industry Secretary Christina Roque na kanilang binisitang planta ng Philippine Spring Water at may sapat na inventory ito. Sinabi niya na maraming supply ng tubig ang nasabing kumpanya na may 200 branches at may sariling distribution at logistics.
6: Wala ko tayong magiging problema. So there's again, there's no need to panic and wala pong price increase dito sa bottled water na ito. So dapat huwag tayo magpanic dahil we have enough supply of water for the coming El Nino.
3: Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga basic necessities sa pagpasok ng holiday season kasamay ng El Nino. Kabilang na rin dito anyang mga bottled water na isa ngayon sa binabantayan ng presyo. Ayon kay Roque, kontrolado ng DTI ang presyo ng mga ito. Dagdag pa ng opisyal, maigbit ang kanilang monitoring sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin.
6: Wala pong price increase sa basic necessities and prime commodities whose list is being controlled and monitored by the DTI. So may close relationship kami sa mga manufacturers and sa retailers din po. This is for groceries and supermarkets. Kasi nandito yung mga basic

0: National Capital Region Police Office sa lahat ng district at police station commanders sa Metro Manila na magpatupad ng higit na pinalakas na hakbang pangkaligtasan. Ito'y upang maibsan ang posibleng epekto ng very strong El Nino habang ginagampanan ng kanilang mandato. Ayon kay NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang balansehin ang police visibility at kapakanan ng mga police sa panahong ito. Anya, kailangang mag-adjust sa mga police sa kanilang duty schedule at deployment upang maiwasan ang matagal na exposure sa matinding init. Dagdag pa ng NCRPO Officer in Charge, kailangan ng mga police na maging hydrated, magpahinga at tumugon sa mga sintomas ng heat exhaustion o heat stroke.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Prosecution tinukoy ang pattern of violation sa konstitusyon ni Vice President Sara Duterte. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Itinunyas ng prosecution ng umalimalinaw na pattern of violence o paglabag sa saligang batas ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Erwin Matib, ito ang inilahad ng testigo mula sa BIR na si Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Marquez. Batay sa mga record ng BIR at sa testimonya ni Marquez, lumitaw na habang nanilbihan bilang alkalde ng lungsod ng Davao mula 2017 hanggang 2021, kumikita si Sara Duterte sa labas ng kanyang opisyal na sahod. Ayon sa saksing taga-BIR, tumanggap na nga ang alkalde ng 3.2 million pesos noong 2017, 1.9 million pesos noong 2018 at 4 million pesos noong 2019. Dahil dito, iginiit ng prosekusyon na nilabag ni VP Sara ang Section 90 ng Local Government Code na nagbabawal sa lahat ng gobernador, alkalde ng lungsod at munisipalidad na mag-practice ng kanilang legal profession. Bukod dito, inihayag din ni Marquez na batay sa income tax return ng Vice Presidente ng 2023, tumanggap din ng kita mula sa pamahalaan ng lungsod ng Davao ang Vice Presidente sa pamamagitan ng paglakip ng BIR Form 23-2316. Dahil dito, sinabi ni Matib na ito ay paglabag sa Section 13 ng Article 7 ng Saligang Batas na nagbabawal sa Pangulo at sa Vice Presidente na mag-practice ng profesyon, magnegosyo, conflict of interest habang sila ay nanunungkulan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-aaralan ng National Bureau of Investigation na ipakansela ang pasaporte at travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos lumabas ang arrest warrant nito. Hangke ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, makikipag-ugnayan sila sa Department of Justice at House of Representatives. Anya, may koordinasyon na rin ang Bureau sa Philippine Center on Transnational Crime para malaman kung kabilang ang kaso ni Leviste sa mga krimeng sakop ng Interpol Red Notice. Sa uling impormasyon ni Matibag, nagpuntang kongresista sa mga bansang France at Germany. Dagdag pa ng NBI Director, makikipag-ugnayan din ng NBI sa Department of Foreign Affairs at sa Bureau of Immigration hinggil dito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na umalib na si Senator Mark Villar sa Senate Majority Block. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng anunsyo ng Majority Leader sa sesyon kahapon na inialal si Senator Mark bilang miyembro ng Commission on Appointments kapalit ni Zubiri. Inialal din si Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III sa panayam ng sa Senado. Sinabi ni Soto na malaking tulong para sa majority block ang paglipat ni Senator Mark, lalo na't marami silang gagawing trabaho ngayon. Anya, bukod kasi sa kanilang legislative work ongoing pa ngayon, ang impeachment trial at ang pagbusisi sa panukalang 2027 National Budget.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kailangan magkaroon ng mas mahusay na border control sa Pilipinas kasunod ng pagkakaresto sa 244 na foreign nationals sa dalawang anti-pogo operations sa Zamboanga

0: si Bugay. Ganito ni SecuriPort Chief Technology Officer Nate Carpenter. Ayon kay Carpenter, mahalagang makuha agad ang tamang impormasyon tungkol sa mga biyahero para mas mabilis matukoy ang mga posibleng banta. Sa ilalim ng iminumungkahing Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS, mas maagang makukolekta ang passport details at biometrics ng mga biyahero bago pa man sila bumiyahe, bagamat o gagamitin ito ng facial, fingerprint at iris biometrics, e-gates at artificial intelligence para palakasin ang border security. Pero git ni Carpenter, immigration officer pa rin ang magpapasya sa huli.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikinatuwa ng Department of National Defense ang pagsang-ayon ng Senado sa Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng France. Inaprubahan din ng Senado o inaprubahan ito ng Senado sa pamamagitan ng Resolution Number 650. Ayon sa DND, mahalaga ang kasunduan sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga international partners para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito rin ang kauna-unahang SOFA ng Pilipinas sa isang European country. Tinuturing ng DND ang France bilang isang maaasahang partner ng Pilipinas sa pagtataguyod ng international law. May tuturong din ang ahensya bilang maritime power at state party sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy na kinikilala at sinusuporta ng France ang 2016 Arbitral Award.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay na ng tulong ang Migrant Workers Office sa Muscat, Oman sa 17 Filipino seafarers na naapektuhan ng magkakahiwalay na insidente sa Strait of Hormuz. Ininspeksyon ng MWO team ang kalagayan ng 16 na crew member ng MT Kazima 3 at isang Filipino third engineer on peace na nasugatan sa insidente. Halagang take $200 na financial assistance ang binigay sa 16 na seafarer ng MT Kazima 3 para sa kanilang agarang pangangailangan. Maayos ang pisikal na kondisyon ng mga crew ng MT Kazima 3 pero nakakaranas pa rin ng trauma ang ilan matapos ang insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, patuloy namang naka-confine sa Kasab Hospital ang Filipino engineer ng On Peace. Ito yung matapos siyang magtamo ng mga paso mula sa mga projectile ng accommodation area ng barko habang nagbibiyahe ito sa Strait of Hormuz nitong Oktubre 5. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance, nakikipag-ugnayan din ang MWO Muscat sa mga kinaukulan ahensya upang matiyak ang patuloy na medical care at iba pang pangangailangan ng nasugatang seafarer. Umalis na ng kasabang 16 na seafarer ng MT Kazima 3. Inaasang darating sila sa Maynila mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa MWO Muscat, nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad ng Oman at sa vessel principals para sa kanilang kapakanan at karagdagang assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isa sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre binigyan ng emergency medical evacuation ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinumpirma na ang Forces of the Philippines na isa sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre na nangailangan ng emergency medical evacuation kahapon Oktubre 8. Batay sa impormasyong ipinabatid ng AFP dahil ito sa prior medical condition ng naturang personel. Sinasabi na bigyan ng inisyal na atensyon medikal ang naturang sundalo, subalit kagiat naman itong naisaayos ng AFP at Philippine Coast Guard itong paglipat dito sa isang medical facility. Sa panayam naman ng Defense Press Corps kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may indicators umanong appendicitis ang sakit ng Navy personnel, pero hayaan na lamang anya ang mga doktor na magsabi nito. Nitong Setyembre 24, sinuspende ng AFP ang dapat sana'y rotation ng tropang nakadestino sa Ayungin Shoal dahil sa harassment ng mga barko ng China. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Executive Order para sa localization ng Action Plan on Women, Peace and Security, sinusulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na may pasang ngayong taon. Yan ang balitang hatid ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isusulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang isang executive order para ma-institutionalize ang localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security o NAPWPS sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento, kasalukuyang binibet ang panukalang EO at target na maisulong ito ngayong taon. Layunin itong mailapit sa mga komunidad ang mga programa para sa women, peace and security, kabilang ang paggamit ng gender and development funds ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, mahalaga ang localization dahil hindi lamang national government ang dapat kumilos para mapalakas ang partisipasyon ng kababaihan sa peace building.
7: Best siguro, i-push din natin localization ng WPS. And ang maganda po rito, hindi lang po ito sa hanggang sa pag-localize, eh, paano ang sasabihin yan, eh, saan kami kukuha ng pondo. Ang EO po, ang sinusulong po natin ito, bahagi po ito ng aktibidad pang kababaihan, ay may pagkukunang pondo.
6: Inaasahan naman ng OPAPRU na mas mapapalakas ng localization ang partisipasyon ng kababaihan sa peacebuilding mula national level hanggang sa mga barangay.
8: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Panukalang magbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng high-risk digital services. Aprobado na sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pasado na sa Senado ang panukalang batas na layong higpitan ng access ng mga kabataan sa mga digital services, itinuturing na mataas ang panganib sa mga bata. Sa nagiging botohan para sa Senate Bill 2424 o ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act, 15 senador ang bumoto ng pabor at isa ang tutol na sa katauhan ni Senadora Risa Ontiveros. Sa ilalim ng panukala, pagbabawala ng mga batang wala pang 18 years old na makagawa o makagamit ng account sa mga itinuturing na high-risk digital service platform. Ang anumang account na makatwirang matukoy ng pag-umay-ari, pinapatakbo o ginagamit ng isang minor na edad ay maaaring ipasuspinde, i-disable o ipatanggal. Hindi naman sakop ng panukala ang mga email, private messaging, online gaming na hindi pangunahing ginagamit para sa social networking, educational platforms, news services at professional collaboration services. May provision rin sa panukala na magpaparusa o magpapataw ng multa sa mga high-risk digital service na lalabag. Gayun din sa mga magulang o legal guardian na sadyang tutulong sa pag-iwas sa age assurance mechanisms. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Digital Pinoy's pinare-reconsiderang panukalang total ban sa social media ng mga menor de edad. Yan ang balitang atin ni Marian Basta sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Ninawagan ang network ng digital advocates na Digital Pinoy sa mga mambabatas na i-reconsidera ang Senate Bill No. 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na kinikilala nito ang hangad ng panukala na protektahan ng mga bata laban sa online harm. Gayunman, hindi umano sapat ang blanket ban dahil hindi nito direktang tinutugunan ang mga mekanismong naglalagay sa mga bata sa panganib. Hiniling ng grupo na obligahin ang social media platforms na magpatupad ng mas mahigpit na privacy at safety measures para sa minor accounts kabilang ng restrictions sa content at interactions at pati na ang screen time controls. Tinutulan din ng Digital Pinoy sa automatikong paggamit ng mga government-issued IDs bilang paraan ng age verification at iginiit ang paggamit ng privacy-preserving at data minimizing age assurance mechanism. Nanawagan ng grupo sa Bicameral Conference na gamitin ang reconciliation process para makabuo ng batas na nakatuon sa kaligtasan ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamalang lungsod ng Maynila, kinilala sa international stage dahil pinaka-technological advanced pagdating sa disaster response. Narito report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nasungkit ng lungsod ng Maynila ang Silver Awards at Tech Innova City kategory ng Seoul Smart City Prize 2026 dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa disaster management at pamamahala sa lungsod. Pumangalawa ang Maynila sa Madrid, Spain at kapantay ng Buenos Aires, Argentina na nasabing parangal. Kinilala ang Manila Innovation Integrated GIS and Data Hub na gumagamit ng digital mapping at real-time monitoring para sa mas mabilis na pagtugon sa baha, sunog at iba pang emergency sa animal distrito ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, bunga ito ng ilang taong pagsisikap ng GIS team at mga tauhan ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRRMD. Binigyan din ni Dumagoso na mahalaga ang pamumuhunan sa teknolohiya upang mapalakas ang kaligtasan ng mga Manileño sa panahon ng sakuna. Ang Maynila ang naging isang lungsod mula sa Pilipinas na nakatanggap ng parangal sa nasabing kompetisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Plano ng Department of Transportation na magtayo ng tatlong bagong busway corridors sa Metro Manila. Ang kay Transportation Undersecretary for Roads, Mark Pastor. Ito ay ang C5 Corridor, ang Quezon Avenue Corridor at ang Ortigas-Aurora Corridor. Ginawa ni Pastor ang pahayag sa isang forum na inorganisa ng European Chamber of Commerce of the Philippines sa Pasay City. Sa panayam sa media, sinabi ng DOTR Undersecretary na tinukoy ang tatlong pangunahing lansangan matapos ang panukalang o panimulang pag-aaral na pinondohan ng World Bank. Paliwanag pa ng opisyal ang tatlong corridor sa bahagi ng planong NCR Busway Project na magko-complement sa matagumpay na EDSA Busway System.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol kahapon ng pasado alas 4 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay nasa 42 kilometers timog kanluran ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim ito na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani at City of General Santos, intensity 4 sa Alabel, Glan, Maasin, Malapatan at Malungon sa Sarangani, Lake Cebu, Polomolok, Tibuli at Tupi sa South Cotabato at Intensity 3 sa Antipas, City of Kirapawan at Matalam sa Cotabato. May itom sa Sarangani, Banga, City of Coronadal at Tampakan sa South Cotabato at Calamansig at Lebak sa Sultan Kudarat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaroon ng minor phreatic magmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal pasadong alas 6 kagabi. Ayon sa PIVOLX, tumagal ng 5 minutong pagputok batay sa seismic at camera recordings ng Taal Volcano Network. Naglabas ito ng maitim na usok na umabot sa 4,000 meters ang taas mula sa bunganga ng bulkan. Inaasang makakaranas ng thin ashfall o manipis na pagulan ng abo ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal sa Batangas at mga karatig lugar. Samantala, nananatiling nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Idinaos ngayong weekend ang third kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Ayon sa Department of Agriculture, tampok sa tatlong araw na expo ang 60 exhibitors. Kabilang dito ang farmers cooperatives at associations, agri-entrepreneurs, government agencies at ang pribadong sektor. Layunin ng expo na direktang maiugnay ang mga producers sa mga mamimili upang mapatas ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Tampok din sa kadiwa ng Pangulo Expo ang Benteng Bigas Meron na Rice Project, kusina ng kadiwa at iba pang market linking activities. Libre at bukas sa publiko ang kadiwa ng Pangulo Expo hanggang Oktubre at 10.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Balita naman sa Bayon Dagat, Estados Unidos muling nakipag-ugnayan sa Myanmar junta. Usapin sa scam centers ng rare earth minerals, tinalakay sa pagpupulong. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagbukas ang Estados Unidos ng direktang pakikipag-usap sa mga lider ng militar ng Myanmar matapos ang ilang taong pag-iwas ng Washington sa rehimeng namuno sa bansa kasunod ng kudeta noong 2021. Nakipagpulong nitong si Chemres sa naipito si U.S. Assistant Secretary of State for Intelligence and Research Michael Vance kay Min Aung Hlaing, pinuno ng junta at kasalukuyang lider ng Myanmar. Una umanong tinalakay ang pagpapalaya sa isang Amerikanong negosyante, ngunit lumawak ang usapan sa posibleng kooperasyon laban sa mga scam center na nakabase sa Myanmar at nanlilin lang sa mga Amerikano. Napag-usapan din ang posibilidad ng access ng Estados Unidos sa mahalagang rare earth minerals ng Myanmar. Gayunman, nananatili ang mga parusa ng Washington laban kay Min Aung Hlaing dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Samantala, pinuna naman ng ilang mambabatas ang hakbang dahil maaari umano nitong palakasin ang lehitimasyon ng rehimeng militar. Mula sa RB World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Singapore Grand Prix Weekend magsisimula ngayong araw. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Matapos ng thrilling na Bahrain Grand Prix sa Malaysia last weekend, magpapatuloy ang Formula 1 2026 season sa Marina Bay Street Circuit para sa Singapore Grand Prix ngayong weekend. Target ni Max Verstappen ng Red Bull Ford na makuha ang kanyang elusive win sa Singapore. Samantalang inaasahan naman na magko-contend para sa sprint at race victory sina Lewis Hamilton at Charles Leclerc ng Ferrari, Lando Norris at Oscar Piastri ng McLaren, at Kimi Antonelli ng Mercedes. Nauuna pa rin si Antonelli sa driver standing, samantalang si George Russell naman ay nasa ikalawang pwesto pa rin at magkakaroon ng back-of-the-grid penalty dahil sa scheduled engine change. Magaganap ang sprint race bukas ng hapon, 5 p.m. at ang qualifying ng 9 p.m. Sa linggo naman magaganap ang race proper at 8 p.m. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. Because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
15: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
16: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyunan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
17: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
18: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
17: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
19: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
17: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Mahigit sa 30 organization sa Kalinga sumailalim sa training ng DSWD. Radyo Pilipinas Radyo Publico Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Estrella.
3: 32 Sustainable Livelihood Association sa Kalinga ang sinanay ng DSWD Field Office Car hinggil sa proseso ng pagkuha ng maligal na dokumento para magkaroon ng legal personality ang kanilang mabinawang kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga ito ay mga organisasyong nag-avail ng maliliit na gasolinahan bilang proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP at payapat masaganang pamayanan o pamanan na livelihood. Ayon sa DSWD Field Office Car, nagkabayan ang may ito sa step-by-step process sa pagkuha ng essential legal credentials, clearances at operational permits mula sa kinaukulang local government unit, Department of Environment and Natural Resources, Department of Energy at Bureau of Fire Protection. Anya, kinikilala ng DSWD Field Office Car ang technical nature ng energy and retail fuel operations, kaya naman nabigyang daan sa pamagitan ng pagsasanay ang active financial at technical support na maaaring maibigay ng pamahalaan sa mga ito. Una ng binangkit ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga na nitong nagdaang 2 taon ay isa sa mga naging paboritong livelihood project ng SLP beneficiaries ng GSWD ang pagtatayo ng maliit na gasolinahan na nakabuti naman sa ekonomiya ng kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga qualified beneficiaries sa Pangasinan patuloy na natutulungan ng Benteng Bigas Merona Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Grace.
4: Patuloy na sinusulong sa Pangasinan ang programa para sa P20 Benteng Bigas Merona o PBBM upang mabigyan ng akses sa murang bigas ang mga kwalipikadong benepisaryo sa lalawigan. Ayon kay Eunice Abalos, Assistant Branch Manager ng NFA Stern Pangasinan, ang Food Terminal Incorporated ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng programa habang ang NFA naman ang nagsusupply ng bigas. Kabilang sa mga tinukoy na benepisaryo ng programa, ang mga magsasaka, mangingisda, tricycle at jeepney drivers, senior citizens, PWDs, solo parents at iba pang kwalipikadong benepisaryo. Sa ilalim ng programa, maaaring bumili ang isang benepisaryo ng hanggang 30 kilos ng bigas bawat buwan, habang minimum na maaaring bilhin kada araw ay 10 kilo. Para naman sa mga magsasaka, maaaring nilang kunin ng minsanan ang hanggang 1 sako o 50 kilo ng bigas alinsunod sa mga tinakdang patakaran ng programa. Ayon kay Abalos, patuloy na sinusuportahan ng FTI ang programa dahil sapat naman ang supply ng bigas mula sa NFA. Mayroon ding outstanding authority mula sa NFA Central Office para sa 4,000 sako ng bigas sa Pangasinan. Sa patuloy na partnership ng FTI at NFA, layunin ng programa na matulungan ang mga identified beneficiaries na makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na mas mababa kumpara sa tinatayang 40 pesos hanggang 50 pesos kada kilo ng commercial rice. Layunin ng PBBM o P20 Benteng Bigas meron na makatulong sa mga mamayan na makabili ng murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kadiwa program matagumpay na nilunsad ng DILG Region 1 kaugnay ng Local Government Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agola Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Antoniette.
5: Matagumpay na isinagawa ang kadiwa sa DILG Region 1 bilang bahagi ng paggunita ng Local Government Month kasabay ng 35th anibersaryo ng paglagda bilang batas ng Republic Act Number 7160 o Local Government Code of 1991. Kaagapay ng Department of the Interior and Local Government Region 1 ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa nasabing aktibidad kung saan ibinenta ang mga sariwa at locally produced agricultural products. Ito ay bahagi ng pagsuporta ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magpatupad ang mga ahensya ng gobyerno ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas sa presyo ng langis at Tagtuyot. Samantala, maliban sa Kadiwa sa DILG Region 1 ay inihanda rin ang iba't ibang aktibidad para sa mga nasabing pagdiriwang katulad ng health and wellness, capacity development on local government, governance talk at serya ng Philippine Local Governance Forum 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Project NIPA, sinusulong ng LGU ng San Jose, Camarines Sur. Ang detalye atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Ronnie Hufancia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
6: Isinusulong ngayon ng pamalaang lokal ng San Jose, Camarines Sur ang Project NIPA o ang NIPA Integrated Production and Added Value Development Training bilang hakbang sa pagsulong ng mga bagong kaalaman at sustainable kabuhayan para sa lokal na komunidad. Magkatuwang sa pagsulong ng nasabing inisyatiba, ang Local Government Unit ng San Jose, Department of Science and Technology o DOST Camarines Sur, Central Bicol State University of Agriculture, partner institutions at local stakeholders. Layo ng programang mapakinabangan ang NIPA at iba pang local resources sa pamamagitan ng value-adding, teknolohiya at inobasyon. Ayon sa LGU San Jose, sa pamamagitan umano ng inobasyon at matibay na partnership, ay mas maraming oportunidad at mas sustainable ang kabuhayan na may susulong para sa mga residente ng San Jose, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas organisadong patient referral system sinusulong sa lalawigan ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
7: Pinangasiwahan ng Provincial Health Office ang tatlong araw na updating at pagsasaayos ng referral pathway sa Palawan upang makabuo ng Province of Palawan Patient Navigation and Referral System Manual 2nd Edition. Ninanap ang gawain sa isa sa mga hotel sa Puerto Princesa na may layuning maisulong ang mas maayos at organisadong patient referral system upang mapabilis ang paglilipat ng mga pasyente sa angkop na health facility, lalo na sa mga emergency cases. Tinalakay sa aktibidad ang mga problema at pagkaantala sa kasalukuyang referral system, gayon din ang mga protocol para sa land, sea at air medical transport, emergency communication at blood bank referrals. Bilang pangunahing output, bubuhin ang updated referral manual na maglalaman ng mas malinaw na referral workflows at emergency transport protocols para sa mga health facilities sa mainland at mga isla ng lalawigan. Aktibong lumawak naman dito ang mga kinatawan mula sa Municipal at Provincial Health Facilities, Department of Health, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross at iba pang health at emergency response partners. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas. Mayigit 1,000 beneficiaryo ng Uplift Program sa San Joaquin at Miyagao, Iloilo. Tumanggap ng ayuda mula sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marian.
10: Tanggap ng assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 ang mahigit sa 1,400 na benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa lalawigan ng Iloilo. Kabilang dito ang 698 na benepisyaryo mula sa Uplift Group 2 sa bayan ng San Joaquin at 751 naman na benepisyaryo sa bayan ng Miyagao. Isinagawa ang ikalawang tranche ng Uplift Payout sa dalawang bayan kung saan patuloy pa rin ang manual na pamamahagi upang ma-accommodate at mairehistro ang mga benepisyaryong nakatanggap ng kanilang payout ngunit hindi pa nakapag-enroll sa kanilang napiling e-wallet o financial service provider. Tumulong naman ang mga tauhan ng DSWD 6 sa registration ng mga benepisyaryo upang matiyak na kompleto ang kanilang enrollment sa napiling e-wallet o bank account. Kasabay nito, pinaalalahanan ng DSWD ang mga benepisyaryo na panatilihing kompidensyal ang kanilang one-time passwords at impormasyon sa bank account upang maiwasan ang scam at hindi otorisadong transaksyon. Pinayuhan din ang mga benepisyaryo na sumubaybay lamang sa official social media pages ng DSWD 6 para sa mga opisyal na anunsyo at verified na updates tungkol sa Uplift Program. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD at World Food Program na bahagi ng Community Kitchen Kits sa mga LGU sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang balitang atin sa atin ni Ruel Bugnos.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ruel.
11: Nagkaloob ng mga Community Kitchen Kit ang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Field Office 8 at ang World Food Program sa 11 na mga local government units sa probinsya ng Southern Leyte noong October 6. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng mga LGU sa paghahanda ng mainit at masustansyang pagkain sa mga evacuation center tuwing may kalamidad. Nakatanggap ng mga kit ang mga LGU ng Anahawan, Masin City, Hinundayan, Libagon, Limasawa, Padre Burgos, Pintuyan, San Francisco, San Juan, San Ricardo at Tumasopos na pawang mabilis maapektuhan ng sakuna. Ang bawat kit ay naglalaman ng mga kaldero, rice cooker, kutsilyo, sandok at chopping board. Pinangunahan ni na DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director Artemio Bautista at Disaster Response Management Division OIC Chief Nena Gitalado ang turnover na formal namang tinanggap ni Southern Leyte Governor Damian Mercado kasama ang mga lokal na pinuno at kinatawan ng lalawigan. Ipinahayag ni Governor Mercado ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa DSWD at WFP sa patuloy na kolaborasyon upang mapalakas ang local disaster preparedness at matiyak ang mabilis na pagpapadala ng tunong pagkain sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Philippine Statistics Authority, pinangunahan ng isang dissemination forum sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Laila.
12: Isinagawa ang Provincial Product Accounts Dissemination Forum upang ipresenta ang economic performance ng lalawigan sa taong 2025. Ayon kay Mahmoor H. Sarail, Chief Statistical Specialist ng PSA Provincial Office Tawi-Tawi, umabot ng 27.23 billion ang GDP ng lalawigan noong 2025 kung saan tumaas ng 1.07% kumpara noong 2024. Sa lalawigan, tatlong industry ang basehan ng GDP kung saan nanguna ang agriculture, forestry, fishing, pangalawa ang industry, at pangatlo ang services na siya ring mataas ang kontribusyon sa overall growth ng GDP ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DILG Misamis Oriental, Tiniyak ang suporta sa mga friends rescued sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog. Narito ang balitang hatid ni Joe Bayon on
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Joe.
14: Malugod na tinanggap ng Department of the Interior and Local Government, Ms. Samis Oriental, ang 30 Prince rescued sa isang agency visitation at familiarization bilang bahagi ng de-radicalization program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP na pinasimulan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Ms. Samis Oriental. Sa tulong ng Provincial Social Welfare and Development Office at mga katuwang mula sa 58th Infantry Battalion Philippine Army at Philippine National Police Provincial Office, ipinakilala ng aktibidad ang mga Prince Rescued sa iba't ibang institusyon, programa at serbisyo ng gobyerno na maaaring suportahan ang kanilang muling pagsasama. Binigyan din ng aktibidad ang patuloy na suporta ng DILG sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa muling pagsasama-sama sa pamamagitan ng pagtulong sa mga Prince Rescued na maunawaan at ma-access sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan habang pinalalakas ang kanilang koneksyon sa mga institusyon ng gobyerno at mga pagkakatao magagamit nila sa muling pagtatayo ng kanilang buhay at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, October 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
13: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
18: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
25: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
18: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 milyon ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 milyon na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
26: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
27: Ampalaya!
28: Ampalaya!
27: Kumakain kayo, ampalaya!
18: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga ang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Biyernes. TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon ay October 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses. Ito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ano naman po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Friday? Duque Pass Company hanggang alas 8 ng umaga. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Oy, pambungad muna natin ngayong Friday morning. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Narito po si Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Moderate traffic na yan hanggang sa may General Latino. Pagdating din ng Balintawak Cloverleaf, unti-unti rin bumabagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Balintawak Market. Moderate to heavy traffic naman dito sa may Aurora Boulevard sa Cubao all the way to Connecticut. At pagkakita din po ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic din na papunta naman ng Buendia. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may tramo sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic naman sa may Magallanes MRT papunta naman ng Ayala at halos dumudugtong na rin yan patungo naman ng Buendia MRT Station. At moderate traffic din pagdating ng Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may J. Vargas. At muli tayong makaranasan ng konting build-up dyan naman po sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may Aurora Boulevard intersection. And after ng Cubao, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan,

0: Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig. Moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na ng Libisa flyover. Papunta naman sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound kayo naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may pag-akyat ng Aurora Katipunan flyover, may pagbagal na ring nararanasan all the way to CP Garcia intersection. At sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound, dyan po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Dyan po sa may Fairview Center Mall, light to moderate yan hanggang sa may Doña Carmen. At masusundan na lamang yan na dito na po sa may Microtel, paglagpas lamang po yan ng Central Avenue. Moderate traffic din papunta naman ng Techno Hub. Sa may Philcoa naman, light traffic yan, pero pagkanan mo ng Elliptical Road, babagal muli ang daloy ng traffic hanggang sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, ngayong araw ng Biyernes, ang number coding po natin ay ending number 9 and 0 at bawal kayong bumiyahe. Simula na kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo na kasama ang ala ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
1: Thank you. Si Charlie Nozares, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Balita muna mula sa Department of Education, learning tools para sa career exploration ng mga kabataan. Inilunsad po ng Department of Education at ng si Mio Innotech. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Inilunsad ng Department of Education ang isang bagong learning toolkit upang isulong ang maagang career exploration ng mga sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Katuwang ang Southeast Asian Ministers of Education Organization Resource Center for Educational Innovation and Technology o CMEO Innotech. Sinasabi malaking hakbang ang Career Development for Children toolkit tungo sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga estudyante. Layunin nito na isama sa mga silid-aralan ng early primary level ang career guide sa mga estudyante sa pamamagitan ng homeroom guidance program na dating ibinibigay sa mga nasa high school. Ayon kay Education Secretary Sani Angkaran, naniniwala siyang hindi sa high school nagsisimula ang pag-usisa at ambisyon ng isang bata, kundi sa unang araw pa lamang ng pagtungtong nito sa silid-aralan. Kaya naman sa pamagitan nito, ayon sa Kalihim, pinubuksan nito ang maaga ang pintuan para sa career exploration o patulungan ng mga batang mag-aaral na maisip ang kanilang magiging hinaharap at maiugnay ang kanilang edukasyon sa realidad ng buhay. Binigyan din pa ni Angkaran na ang maagang paggabay sa karera ay magsisilbing patas sa pagkakataon para sa lahat ng uri ng learning environment sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan, mga kaibigan, mula sa Department of Education. Maya-maya tayo ay makikipag-ugnayan sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap si VP Jack Jacinto Jr., Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. At pag-uusapan ho natin, among others, itong National Shelter Month at yung mga housing expo na isasagawa at sinasagawa ngayong pong buwan ng Oktubre. At syempre, alamin din natin ang kaukulang mga intervention naman from the part of Pag-ibig dito sa 7.2% na inflation rate sa pamamagitan po ng pagkakaloob nila ng mas affordable na housing loans. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: 938 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pagkunlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: 18 minutes makalipas pong 7 AM. Makikipag-ugnayan naman tayo ngayong umaga sa Pag-ibig Fund. Makakausap po natin ang Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
7: Yes, sir. Well, una, makikibalita kami dito sa National Shelter Month. Basically, pag sinabi nating National Shelter Month, ano po ito? At ano ang layunin nito para sa ating mga pamilyang Pilipino na nangangarap magkaroon ng sariling bahay? Ika nga, VP Jack.
8: Opo, ngayong Oktubre ay pinagdiriwang po sa ating bansa ang National Shelter Month upang lalong paigtingin po yung ating mga ginagawa para yung ating mga kababayan ay magkaroon ng pagkakataon ng sarili nilang bahay. At lalo po ngayon dahil po sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program o yung expanded 4PH ay marami na pong nagagawa at na-established ng mga mahusay na direksyon tungo po sa layunin na iyan. At iyan naman po ay bilang tugon po natin sa utos po ng ating Pangulong Marcos. Sabi ho niya, huwag daw ho kaming titigil na maghanap ng paraan at ng mga patakaran at ng mga programa para po yung ating mga kapwa Pilipino ay magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na sariling tahanan.
7: Mm-hmm. Okay. Meron buong specific theme para sa National Shelter Month Celebration ngayong taong 2026, VP Jack, sir?
8: Opo, ang theme ho natin ay talagang akmang-akma po sa ibig ho natin gawin. Yung punta, ang theme po natin ay tahanan, pamayanan, at kinabukasan. Dahil po ang ating hatid muli po sa Expanded 4PH ay makapaghatid po ng dekalidad na tahanan sa ating mga kababayan, lalo na po sa amin sa Pag-ibig Fund, sa ating mga miyembro, at di lamang po tahanan, dapat po mahusay po yung nasa paligid po ng tahanan ng ating miyembro, kaya po pamayanan, at yan po ay patungo sa mas magandang kinabukasan.
7: Ayun. Okay. So, in relation to the celebration of the National Shelter Month, ano pong mga specific na activities ang nakahanay ngayong buwan ng Oktubre at meron bang mga housing fairs, ika nga, na magaganap within the National Shelter Month, sir?
8: Ay, Sir Alan, alam ho nyo, salamat po at may oras po kami sa programa ho ninyo dahil po ang gusto po talaga namin ay anyayaan ang ating mga nakikinig, anyayahan po yung mga nanonood, pati po kayo, Sir Alan, at yung mga kaibigan po natin diyan sa istasyon na pumunta po sa National Housing Expo na gaganapin po sa October 19 at 20 sa SMX Convention Center sa Manila, sa may Pasay City po ito.
7: Mm-hmm.
8: Muli po, yung ating National Housing Expo 2026, nagaganapin po ngayong October 19 and 20 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ako po, ito po talagang excited po kami dito dahil ho, mayroon po tayong mahigit 80 partner developers.
7: Mm-hmm.
8: Kasama na po dyan yung pong mga ating bagong kapirmahang mga partner developers. Tulad po ng SMDC, ng Robinson's Land, ng PhilInvest, ng Avida, ng Amaya, maging ang Megawide, at yung matagal na po nating mga partner developers na miyembro po ng Subdivision and Housing Developers Association, pati na rin po yung Organization of Socialized Housing Developers of the Philippines. Hatid po namin, Sir Alan, yung libo-libong housing units na maaari pong mabili ng ating mga miyembro. At dahil po ang Pag-ibig Fund ay nasa National Housing Expo,
7: mm-hmm,
8: katulong po nila kami para humabili yung mapipili nilang housing unit na makikita po nila sa National Housing Expo.
7: Okay. Yes, sir. VP Jack, pero itong mga binabanggit mo, halimbawa ng mga housing units na available sa kasalukuyan, even prior to going mismo doon sa National Housing Expo, pwede nilang ma-access ang mga ito, yung mga details, mga larawan, halimbawa, nung mga housing units sa inyong website, sir, kung sakali.
8: Ay, salamat at nabanggit niyo yan, Sir Alan. Karamihan po ng mga housing units na ma-access po at makikita ng ating mga kababayan doon po sa aming Expanded 4PH online sign-up ay ito po yung mga housing lots na hanggang 950,000 po ang halaga at mga condominium units na hanggang 1.8 million pesos.
7: Mm-hmm.
8: Ang kagandahan po sa National Housing Expo, Sir Alan, ay maliban po sa mga ganitong uri ng bahay at condominium units, dahil po sa dami ng developers na ating partners at kasama mula sa pribadong sektor, ay pati po yung mga housing units na higit pa sa halagang yan, yung makikita po ng ating mga kababayan.
7: Mm-hmm.
8: Lalong-lalo na po dahil nga po nagtaas ng housing loan limit ang Pag-ibig Fund to up to 10 million pesos, ay amin pong inaanyayahan ang minimum wage earners, ang low-wage earners, maging ang middle-class sector na pumunta po sa National Housing Expo. So, inaanyayahan po natin yung mga nag-o-opisina, yung pong mga miyembro po natin mula sa kapulisan, mga teacher. Ito po ay makikita nyo ho dito yung mga housing units po na yan from yung ganun kalawak na range. Sir Alan, ika nga, ang makikita ho nila sa Housing Expo. At syempre, dahil po, special po ang Expo, ay may kanya-kanya pong ano, may kanya-kanyang special offers yung ating mga partner developers na sa Expo lamang po ay makukuha ng mga either magpapareserve or bibili ng housing unit doon nga po sa ating Expo.
7: Okay. May nabanggit ka kanina, VP Jack, halimbawa, ang mga units as low as 900,000 yung actual na presyo. Pagkatapos may nabanggit ka rin ang mga condominium units as low as 1.3 ba yun?
8: 1.8 million po yung pinaka maximum po na amount.
7: Mm-hmm. Okay. At halimbawa, dyan sa ganyang kumbaga mababa ang presyo, magkano pumapatak halimbawa ang magiging monthly amortization ng isang Pag-ibig member kung mag-a-avail siya ng ganitong mga affordable na housing units para matupad, ika nga, yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay, sir?
8: Yan, tama po, Sir Alan. Diyan po papasok yung halaga ng Pag-ibig housing loan. Dahil ito, lalong pinababa yung interest rate. 3% subsidized rate po para sa mga muli. House and lots na up to 950,000 pesos at condominium units na up to 1.8 million pesos. Example,
7: apo,
8: yung pong nasa Bulacan po, ito po ay napuntahan po namin kamakailan at binisita rin po ito ng ating Pangulong Marcos, yung pong Bukawi Bulacan Manor. For example po, ang isang condominium unit po dito ay ang monthly ho nito ay nasa around 3,600 pesos kada buwan sa unang taon ng pagbabayad ng miyembro. Unti-unti po yan tumataas, ano, 3,500 ngayong taon. Next year po, nasa around 3,700, 3,800. Ngunit ang mahalaga po rito ay napakababa po ng monthly nito para po, yun nga po, matupad yung kagustuhang magkaroon ng sariling bahay ng ating mga miyembro. Mayroon din po tayo yung pong Pasinaya Heights sa Laguna. Isang example din po yan. Ito po naman ay condominium unit na for as low as 3,000 pesos per month. Ang sabi nga po ng ating CEO na si Manang Malin Acosta sa mga nabisita ho nating mga units na ho ito, mas mababa pa ho sa renta kadalasan yung monthly payment. Samantalang yung inyong binabayad ay para sa isang property na mapupunta ho at pag-aari na ng miyembro. So ito po yung mga makikita nila, ilan lamang ito sa mga makikita po ng ating mga kababayan, ng ating mga Pag-ibig Fund members na muli po inaanyayahan po nating pumunta sa ating National Housing Expo.
7: Ayan, okay. So itong mga lowest monthly amortizations na banggit nyo, this is based on the computation ng gaano katagal ang pagbabayad, sir? Maximum term?
8: Ang loan term natin ay 30 years to pay. Para po lalong mas papababaho natin yung monthly payment ng ating mga miyembro. Ngunit ang ginagawa po ng diskarte ng ating mga kababayan dyan ay kukunin yung longest payment term. Tapos po ay ina-advance-advance yung kanilang pagbabayad para lalo pong umikli yung kanilang payment term.
7: Ayan. Okay. Isa pa, VP Jack, of course, meron kasing detalye na galing mismo sa Philippine Statistics Authority na halimbawa, ngayong Setyembre ay merong... VP? Ayun, nawala na. Oh. Babalikan natin. Subukan natin balikan si VP Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Ayan. Okay na po ang signal. Okay, VP Jack, good morning uli.
8: Magandang umaga po. Oo. Ito na po yata tayo.
7: Nag-choppy. Ganito, sir. Sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ngayong September, ang inflation rate is 7.2%. Ano? Halimbawa, sa panig naman ng Pag-ibig Fund, ano po yung mga intervention para kahit papano mapanatili ang affordable housing loans at yung payment rates para sa ating mga kababayan, sir, please.
8: Ang kagandahan po sa Pag-ibig Fund, Sir Alan, ay yung pong katatagan po ng ating pananalapi. Ibig sabihin po ay yung pong interest rates po natin sa ating housing loans natin ay napapanatili po nating mababa. Dahil po yung pong pondo po ng Pag-ibig Fund ay nanggagaling po sa ipon ng mga miyembro.
7: Mm-hmm.
8: So ito po ay ang ating nagagamit para po ipahiram sa iba pang mga miyembro. In short po, Sir Alan, hindi po tayo hindi tayo humihiram sa mga external institutions, sa mga external financial financial entities. Kaya po yung interest rates po ng ating mga loans ay depende po sa kagustuhan at sa sustainability ng Pag-ibig Fund. Kaya po napapanatili po nating mababa. In fact, Sir Alan, yung pong 3% subsidized rate ay yan po ay napapanatili natin maliban pa sa promo rates na ating ino-offer pagdating po sa mga housing loans na up to 4.9 million pesos. At yung pong interest rate naman for housing loans from 4.9 million up to 10 million pesos ay 5.75% for the first 3 years po lamang. So hindi po kami hindi lamang po kami nagpanatili ng mababang interest rates, pinababa pa po natin. Ito yan naman po ang ating mandato, yan po ang muli po, yan po ang utos ng ating Pangulo at yan po ang pinapatupad po sa ilalim po ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary na chairman din po natin, yung pong napakasipag nating secretary na si Secretary Ting Aliling.
7: Okay. Yes, sir. In closing, imbitahan po ninyo ang ating mga kababayan dito sa mga housing expo na pangungunahan ng ating Pag-ibig Fund, lalo na yung mga interesadong magkaroon ng sariling tahanan. Please go ahead, sir.
8: Maraming salamat, Sir Alan, at sa ating mga Pag-ibig Fund members, sa ating mga kababayan na nagpaplanong bumili o gustong bumili ng sarili nilang bahay. Ito pong National Housing Expo na gaganapin ngayong October 19 to 20 sa SMX Convention Center, Pasay. Ito po yung perfect na pagkakataon. Ito po yung pinakamainam na pagkakataon na magawa po nila iyan. Sapagkat hatid po ng National Housing Expo, yung pong mahigit 80 developers na partner ng Pag-ibig Fund para makita po ninyo yung mga housing units na kanilang ino-offer, na may special offers pa, na maaari po ninyong mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na may napakababang monthly payments. So muli po, inaanyayahan po namin kayo, pumunta po kayo sa aming webpage. Pwede po kayong mag-rehistro diyan. Libre po ang pagpunta, libre po ang pagpaparehistro. Muli po, sa National Housing Expo ngayong October 19 and 20, sa SMX Convention Center sa Pasay City. Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po.
7: Yes, sir. Thank you. VP Jack Jacinto Jr., ang Vice President po for Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Internal Revenue. Pag-uusapan natin itong suspension ng excise tax sa LPG at kerosene. At syempre, marami pang iba na tungkol pa rin sa taxation. Ha? Makakausap po natin ang BIR Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group, si Deputy Commissioner Marisa Cabrero. Siyan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa Pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig Fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual Pag-ibig for you. I-download na ang virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig Fund, solid kabon! makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
10: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
11: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
10: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
12: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang doon lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
10: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito na paghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
13: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
10: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. At tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Internal Revenue. Makakausap natin this morning Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group ng BIR, si Ma'am Marisa Cabreros. Ma'am, magandang umaga po.
14: Magandang umaga po, Sir Alan.
0: Yes, ma'am. Nako, thank you for joining us. Kami ho'y hihingi ng update tungkol dito sa pagpapatupad ng suspension ng excise tax para sa ating liquefied petroleum gas at maging sa kerosene. Ma'am, please.
14: Yes po.
0: Okay.
14: Yes po. Naglabas po kailan lang ng RMC, ang BIR, at tinatawag natin itong RMC 100-2026, na muli pong renew na ang may suspension po ng excise tax on LPG and kerosene.
0: Okay. So, ang ibig sabihin po nito, pagka suspended ang pagsingil ng excise tax para sa LPG at kerosene, ito po ay nangangahulugan na bababa kahit papaano ang presyo nitong nabanggit na mga petroleum products, ma'am.
14: Yes po, kasi ang excise tax po na nakapataw po sa LPG is 3 piso bawat kilo. Ang sa kerosene naman po is 5 pesos po bawat kilo. Since suspended po, hindi po kami sisingil ng excise tax para sa LPG at saka kerosene.
7: Ayun, so yung nabanggit nyo kanina na 3 pesos kada kilo ang excise tax para sa LPG, tama po ba?
14: Opo, so, at 5 piso naman po para kada litro ng kerosene.
7: Ayun. So kung halimbawa, kung itatranslate natin doon sa ordinaryong household na gumagamit o bumibili ng 11 kilogram cylinder ng LPG, mababawasan ang singil ng 33 piso kada 11 kilogram cylinder. Mama, ano po?
14: Yes po, kasi 3 piso po bawat kilo. So, ang typical na sukat ng isang silindro is 11 kilos po. So, that's 33 pesos po ang hindi po, ang ibabawas po at walang, kasi walang pataw ng excise.
7: Mm-hmm. Okay, at dito po sa mga events na ito at mga pangyayaring ito, ang simula nito ay kailan at hanggang kailan ang posibleng validity nito, Deputy Commissioner Ma'am?
14: Okay, ito pong pangalawa na po ito na pagsususpinde ng excise tax. So ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026, nung pinirmahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspinde ng excise tax on petroleum products. Eh, tatakbo siya ng 3 buwan or within one week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1 month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
7: Mm-hmm. Ayun. So, ika nga, nakadepende talaga ang ganitong implementation o suspension ng implementation sa presyo ng petrolyo sa international market, Deputy Commissioner Ma'am, ano po?
14: Tama po yan. Kasi po, since we import po ang krudo, so depende, nagdedepende po tayo sa presyo sa merkado sa international ng crude oil per barrel. So ang benchmark po is $80.
7: Yes.
14: Pag po tumaas at ang average sa isang buwan, nino-notify na po ng DOE ang ating DBCC para ang DBCC naman po is magrekomenda sa presidente mataas na po ng $80 per barrel ang presyo so na average in 1 month, so dapat po within 1 week mag-notify na po na sa presidente para po naman maglabas siya ng executive order na suspended po ang paniningil ng excise tax sa LPG at kerosene.
7: Ayan, ako, okay. May nag-text na rito dahil papag-usapan na natin ang presyuhan ng petrolyo sa international market. Ano? Nagtatanong yung posibilidad daw na masuspende ng excise tax on gasoline and diesel. Your thoughts tungkol dito, Deputy Commissioner Ma'am?
14: Yes. Naintindihan po namin na sa produkto ng petrolyo, kasama rin po nga ang diesel at kerosene. Pero base po sa mga economic advisor ng ating presidente, Department of Finance po in-explain na yung LPG at kerosene, ito po ay karamihan ginagamit ng masa sa pamilya, sa kusina, mga maliliit na negosyo like kalinderya, tindahan. So minabuti po na ang suspension po is sa LPG and kerosene para po direkta na marandaman ng ating mga citizen. Pero pagdating naman po sa diesel at gasolina, mas pinili po ng ating pamahalaan na targeted po ang pagtulong. So sa pagbibigay po ng ayuda, na meron pong programa ngayon na nagbibigay po ng ayuda ang gobyerno sa mga driver natin, magsasaka o mangingisda, para naman po dun sa epekto ng pagtaas presyo sa diesel and gasolina.
7: Ayun, okay. O nga, dahil ang LPG at ang kerosene, pangmasa, mas marami ang gumagamit nito. Ika nga, kung titignan natin, di ba? Kaya, mas marami ang mabibinipisyuhan kung ito ang mababawasan ang presyo as an effect na pagsuspend ng pagsingil ng excise tax sa mga ito. Ano?
14: Yes po, yun po ang naging programa ng ating gobyerno, diretso sa produkto, kakaltasin pag LPG at kerosene, kasi po ito po ay produktong mas marami po ang may access at kailangan, kahit po sa probinsya, yung sa lampara po,
7: opo,
14: yung
7: ginagamit
14: is kerosene. Sa pagluluto rin po, or kahit po mga malilit na negosyante, karinderya, marami po ang gamit nila ng LPG.
7: Okay, opa. Well, of course, ito yung presyo na binanggit nyo, bawas ng 3 piso kaagad sa LPG per kilo, bawas ng 5 piso kaagad sa bawat kilo naman ng kerosene.
14: Ano bawas po? Litro po.
7: Sorry, bawat litro. Bawat litro ng LPG ng kerosene. Okay.
14: Yes po, kerosene.
7: Siyempre, ito of course is part of a delicate balancing factor na magiging hawahan dapat ang ating mga kababayan, pero ito kahit papano ay nangangahulugan din ng pagbawas ng revenue collection ng ating pamahalaan na nagagamit sa mga proyekto. Napaka ang hirap balansin ng mga bagay na ganyan, Deputy Commissioner, di ba, ma'am?
14: Yes, tama po, kasi like katulad po ang BIR, naantasan kaming kumolekta ng certain amount, pero kapag po may mga programang ganito, kabawastan po sa collection ng BIR na kailangan po rin ng gobyerno sa mga gastusin. Kaya ang ginagawa po ng BIR is humahanap po kami ng mga paraan para makarecover po dun sa foregone revenue. Kapag po kasi ang paraan ng recovery is bagong buwis, eh hindi po sa klaw ng BIR yan. Sa mga babatas po yan kasi kailangan ng mga bagong batas para dyan. Pero kung sa within our control lang po, ito po yung mga naghahanap po kami ng pag-iigting sa pag-impose ng tax laws. Pero limbawa po, if you would notice, lately we've been going around, the BIR personnel have been going around checking po mga places ng sabungan, or mga yung itong mga fuel, yung mga petroleum pumping station, making sure na are they registered, kasi po sila po yung dapat na pwedeng pagkunan ng tama ba ang bayad ng buwis, kasi kailangan nating ponduhan po itong mga foregone revenue dahil po may suspension tayo ng excise on LPG and kerosene.
7: Ayun, okay. Nako, Deputy Commissioner, ma'am, salamat po ng marami sa mga update at sa mga paliwanag na ito, mga explainer na ito mula po sa inyo dyan sa Bureau of Internal Revenue, ma'am. Thank you so much po.
14: Yes po. Maraming salamat po, Alan.
7: Thank you. Good morning. Deputy Commissioner Marisa Cabreros, ang Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Oras, 48 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PIDX. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Sir Jason Salvador. Sir, good morning po. Sir Jason. Teka sandali, nag-chat-chat yung signal ha. Okay, testing ulit. One more time. Sir Jason Salvador, good morning sir.
16: Good morning, Sir Alan. Magandang umaga po sa inyo lahat.
7: Yes, sir. This early, marami na kasing nagpaplano ng kanilang pagbibiyahe ngayong paparating na undas. Gaano kahanda na po ang ating PITX sa inasang pagdagsa naman ng mga pasahero for undas, Sir Jason?
16: Nako, Sir Alan, handang-handa na po tayo dito. No? Alam niyo naman, taon-taon, ito po talaga yung ating palagi pinaghahandaan. Tatlo yan, no? Ang undas season, ang Christmas season, at yung Holy Week. Pero this time around, Sir Alan, no, kung napansin nyo, magkakaroon tayo ng dalawang long weekend. This October, November. Kaya naman ito, masusi yung paghahanda natin. Kinausap na natin mabuti yung ating mga stakeholders, yung ating mga bus operator partners, upang tiyakin na magkakaroon ng sapat na bilang, no, ng mga sasakyan. Kasi alam naman natin, Sir Alan, in the past few months, nagkaroon ng konting challenge yung ating transportation sector.
7: Yes, opo.
16: Dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, no, nahirapan sila i-sustain yung kanilang mga biyahe. So now, we have to coordinate closely more than ever para tiyakin, no, na babiyahe sila. Pero tingin naman natin, hindi ito magkukulang kasi ito na rin yung pagkakataon ng ating mga operators na makabawi sa kanilang hanap buhay.
7: Mm-hmm. At we understand na ang ating LTFRB ay nagkaloob na rin ng mga special permits sa ilang mga buses para makabiyahe sa mga lalawigan ngayong paparating nga po na undas. So kung sakali ito po ay makakatulong kahit papano kung ang magiging point of origin ng o point of destination ng mga buses na ito ay dyan mismo sa PITXL.
16: Ay, opo. Talagang malaking tulong po ito. No? Palagian naman natin itong ginagawa, yung coordination din with our regulators, particularly DOTR and LTFRB, para makapag-issue sila ng mga special permits. Alam naman natin, pag ganito mga passenger season, talagang dumadagsa yung mga tao. So, kailangan ng mga additional units ng ating mga operators. No? Thankfully, maaga rin naman umaksyon ng LTFRB kasi historically, nakita naman nila kung gano'ng karami talaga yung mga pasahero natin. And hopefully, this will also be extended, no, doon sa ating very long weekend na binabanggit ko, yung ASEAN. Kasi dito sa NCR, Sir Alan, no, medyo mahaba yung weekend natin during the ASEAN week. Eh, siyempre, sasamantala ito ng mga kababayan natin na makapagpahinga at makapagbiyahe rin sa kanilang mga lalawigan.
7: Ayun, okay. Nako, Sir Jason, okay. In closing, ang inyong message of assurance sa ating mga kababayan na nariyan at maglilingkod sa kanilang PITX, lalo na ngayong mga paparating na peak season. Please go ahead, sir.
16: Yes, sir. Unang-una, maraming salamat sa inyo, Sir Alan, sa iyong programa at sa inyong himpilan para sa lagi pagbibigay daan, no, sa ating mga announcements para well-informed yung ating mga commuters. Para sa mga biyahero natin na nagbabalak-bimay sa undas at sa ASEAN season, well, as much as we can, we will try to support, no, and ano, provide all of this for you. But mas maganda kung makakapag reserve, makakabili tayo na maaga upang sa ganun, di tayo maabutan ng mahabang pila at mahabang paghihintay.
7: Okay. Yes, sir. Salamat po na marami, Sir Jason Salvador, ha, sa mga
16: salamat
7: update na ito.
16: Salamat po. Ingat po tayo lahat.
7: Thank you. Good morning, sir. Kaibigan ng spokesperson po ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, si Sir Jason Salvador. Mga kaibigan, bye-bye time na ho kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, October 9, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you, thank you. At ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, si Mark Bukiron, at si Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
19: Suave.
21: Learning from home, na hindi boring.
22: Radyo Magazine.
23: 1278 AM.
24: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
25: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
26: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
25: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
25: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
6: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho, baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
4: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.